0: Marun ba? Ay, ko araw. Okay, ako abi no, sa bukumbat man namin nga ginambay kita sa Facebook, nawa man kita nga pakilaya. So arang mga tao nga mag-inambay sa Facebook, magpakilaya sanda. Pag-abot niya na rin tulay, eh, hindi ito sanda pagpagyan sa tulay, eh, sakay ka mo ito sa pambut. Di ba? Ay, din rin ang gusto, di ba? Iwa, dahil nga ni nga ro, turista tangara, ambay ko nga ni, nag-ausit na rin, manami man. Manami man niya, yan yung sa sina, ay komportable sanda. Ako sa diin na makaabot sanda, sige, natunan na da, a story sanda. Sa nag-destination niya, safe and sound sanda. Then, ano pa manaw is, bakasyon. Di ba? Then, kita man niya nga may atong Juan Matra sa Thailand, dahil, siyempre, kung gabakasyon na atong turista, may gabakasyon na akong mga taga-sigin doon, ay tawa na itong pag-accommodate na ito, ay manami man yung accommodation. Hindi na itong magpabudra yan. Dahil nga ni, para magbalik-balik. Dalawa, ano na tabo, hindi ba yan? Hindi na itong problema niya, pero agyan yung natin istorya, bukan o ito, nag-slow down na ito yung mga turista, dahil ito tasanda sa ilo sa mga buhol, abo ito nagsiga ilo. Hindi ko nga niya maintindihan. At dahil niya, na siyempre, kung may mamakaroon, ay may detikto. Ba, sa makaroon ay matya na ayos yun, siguro ay una uman, nagabalik uman. Then, sa bilog pagi niya, iwan nga niya ito na ito, pagtagupangod, ha. Hindi nga niya ng mga katrabaho sa Boracay, kung tayo gintawaan man at dahil, i-regulate mga rutanan niya man nagtrabaho na ay unahon na nai Roklano o taga Boracay, taga Malay, unahon na nai. Ay makaroon ay makita mo sa front sa practice, ha, sa mga unano, ay mungunti taga-aklan yan eh. O tanong nga mula, iya mismo nga sa ato niya G-Report, may mga una nga mga nag-trabaho, nga, sanda pagpunta na sa taga-aklan, ha, taga-diin ka mo, pero sanda nga niya mismo, nag-aakon sa tikiting, taga-sanda man niya niya mismo, sabi ko mga taga-aklan, at kung mag-inugtas din na taga-aklan, hindi ka tingatiguan, mag-tanaw ka mo muta, nakapang mag-gambay kami aklan muna eh. Ay, na yun, hindi ba na? Ay, maroon yung isa nga, gainugtas, manduwato nga pa siya, but anyway, may itaroy niya, na anabi rin matawa, at ngayon, sa topic na doon, so di ka na kita, kaya sa bridge, matutok kita kita sa bridge. So, doon yan, you know, umanun ako, at kaya ta sa nabasya ta, hindi ka rin nag-agsugot kami, but, kung si mata na iniso, rin, sa iran ng bridge, ay, wow, ta kami ka rin sa iran, kasi, bukod na that ammonia jurisdiction, doon doon. So, as mayor, ang nakatao ro, may dati kami mga natao nga mga endorsement. So, ako tagtindugan din yung endorsement. Dahil nga ni nga, kung umanon ko ron, ay bukuntit na namin sa sistema sa atong pagpadagan, sa atong banwa.
1: Sige. Mabuti yung salamat si Nabas Mayor James Solano. Rayaman si Katropang Claire T. Ad, it XFM. 96.5 Kalibo ang Katropa.
2: Bullseye! Thank you kay Mayor James Solanoy. No? Now, roan ang mga dahilan, rason. Nga kung hamat nagapabor, ro LGU na bas sa proposed Boracay Bridge because may mga nakita abi nga mga economic ag infrastructure opportunity, no? Di kara sa Banwa Itnabas. Not only Nabas, but of course, sa mainland, sa side, sa aton sa may western side, aton ka nga including Burwanga or even Malay, mga katrupa. No? Maaboro negosyo, investment sa Banwa Itnabas. Ag posibleng ibutang di karon ro mainland access point or development zones ita tulay mga katrupa. Although may mga gina kontra ruraya kara nga pagbutang itulay kasi may mga issue sa environment nga wa gyapon maresolba ro status it mga turista nga base magpanggutok kuman if ever nga may tulay mga pro ikap atrong pangabuhian o livelihood it mga boat operators una sa may Boracay ag Malay mga katrupa. No? Diro sa bilog pagid base manduga man narong island character it isla it Boracay mga di ta matawag nga island kasi may nagakunik na nga tulay mga katrupa. Diro sa bilog nga ginatawan naton ita nagakaigong atensyon. Now, so para ro aton nga turismo national medyo paborte ani sandagota eh. Ba? May mga ginapagawa on sandang nga mga statement mga katrupa sa pagplastar itulay. In fact, ro, tulay nga ra, may budget na. Nga gin-provide ro DPWH paadto sa San Miguel Corporation nga emor magabuyot. Mga katrupa. No? So bagantayan tara, although iya sa aton sa probinsya, medyo may pagkapolitika man rohin ng pangkaray. Ha? Itadaya ka rin propose sa Boracay Bridge sa mga tourism na ito, wapa ita matinding reaksyon or pagbagabag or pagpabor nga ginabuyan nga mga pagpahayag mga katulad. Now, sa Chiesa, no, ito gani sa ano, sa ibang mga lugar ginbisita ita Chiesa, no, or tourism kwan nga ra, infrastructure and enterprise zone authority. Sa pagpanguna ni Mark Lapid, nagbisita ito sa Naga kung nagtaliwan nga. Ag si Mayor Lini Robredo, saray ka na nga ginpatigin ng danga museo para sa Our Lady of Piña Francia sa Naga. Ag suno kay Mark Lapid, nagtigana rong Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority o TISA it 15.75 million pesos para sa unang part sa pagpatindog it museo sa Senyora de Piña Francia mga. So kanugang may ginaprobahan ro ahensya nga 78.5 million pesos para sa second part it nasambit karanga proyekto. Saan ang second phase? Ag suno kay Lapid, tatlo ka grado ro igapatindog nga museo nga magaserbi nga igistaran ag medyo imbakan it mga importante nga mga gamit mga katropa sa kasaysayan nga may koneksyon sa Birhen nga Piña Francia o mas kilala bilang ina ito sa Naga mga katropa. So gin silo ro rayong bag-o nga museo ag makaron naka-display sa museo it ina yakit kara rong mga manto corona it Our Lady of Piña Francia nga makaron natapos yung nasambit kara nga proyekto. After nga pagbisita kara sa Naga City, nagbisita man sanda sa Pasakaw, agod nga mag-attend it closing ceremony it BPC Media Amigos Cup Basketball Tournament nga gin-organisa it Bicol Press Club ito ron sa Surfer Paradise Beach Resort sa Barangay Karana. So nakibuylog sa day kara nga closing Summer Festival 2026 sanday Pasakaw Mayor Ninio Taiko, Vice Mayor George Bingowa ag iba pa nga mga lokal nga opisyal sa Sarimaw Sunset Boulevard. Nasambit nga programa gindeklara ni Mark Lapid bilang adapted San Ita Pasakaw sa pamagit sa resolusyon bilang pagkilaga sa anda karang suporta sa munisipyo. No? So rotorism, rotorismo bukod niyang itsasang kalugar kundi iya sa Pilipinas kabuaboda nga dapat tutukan ang tawaan man it nagakaigo ng atensyon. Pero pagplastar nga right tulay sa Bayisla at Boracay, sambilog sa mga kung mga foreign at local tourists ang nato niya sa Pilipinas, randat ang opinion niya ni pabor at asanda eh. No? Ay pabor na eh. At sanda kasahin ko na nor magiging epekto man iya sa sa mga nagawangan. Diba? Ro gusto glat at mga turista maging konbinyente ro anda karang dagagan mga katropa ko nagaadto sa sangka lugar. No? Sa aton kon habagat medyo mabasko gro kuan ganon. Ro front beach sit aton nga isla. Ay medyo nalisdan iba na ton eh gasaylo-saylo. Ba? Ag sa dagagan ita humbak or ano una sa pagtabok at isla it mura. Kagabanan, kagabanan sa mga turista naton is pabor sa pagbutang nga raita. Sa ato makaroon nga pagprobadayin, 8:12, braton nga oras. Sa ato makaroon nga pagroratsada, dayang porsyon, dayang oras. Sa ato nakato ni Turbo Dietary Food Supplement for Men. Sa ato karang mga katropa, alas 8:12 na, raton karang oras. Ag dayang Turbo Dietary Food Supplement, may makara, ag klabuwas ka. Ro mga binipisyo kara mga katropa ginapanami kita performance ag satisfaction kay bahan si Mrs. Ginapanami ro natural drive ginabalik ro gana sa relasyon ag labing-labing boy ginapahaba para energy ag confidence sa paghulid sa inyo karon nga mga partner guwas ag epektibo Turbo Dietary Food Supplement. And may maka klabuwas ka ba mo gidaron nagapa ga tao ita kalipay. Atong karon nga mga kay. Hey, sa ato makaron nga pagprobadayon. Pero supply kuryente sa Visayas. Pirmi lang nato na tagupangdan sa NGCP nga medyo may una nga red alert ag yellow alert. Kung sa aton pa medyo may mga porsyon iya sa Visayas ag sa Luzon nga hindi kaya itplanta it in GCP. No? That's why nga may mga porsyon man nga mga kooperatiba nga apektado kara sa bilog kararo Akilco. Pero meron ginaminsyon ita in GCP nga manaba rohaboy it kuryente kinyo kasi aragani nagpagawa kami yellow ag red alert. Kapin pa kung gabi eh. Kasi ro demand is sa gabi igid. That's why nga pagbalik sa agahon, normal na ro sitwasyon. Ginalip na rong red alert aga kuhan nga ng yellow alert. Ah. Now, may investigasyon makaroon sa kamara. Sa rayang pirmi nga ginapagawa makaroon it in GCP, nga kugang rohaboy ko supply it mga planta iya sa Visayas ag sa Luzon. Ha? Masyado kanipis mga katropa. Hamat na ganipis. Kasi hindi kaya or mataas rong demand it aton kara nga mga igmanghod. Kasi iya pakita sa chimpo itig init mga katropa. At hindi kaya ron. Kasi agos every day kapin pa kong gabi eh. Di karagit ah, mag-abot it alas 3 hasta alas 10 it gabi eh. Nagapagawa it advisory ro NGCP nga naka-red alert anytime pwede mag-down ro supply it kuryente. May pagpahayag ka na, may pagklaro ro aton ka na nga NGCP ha. Pwede magbuhay aton ron nga gabasyada kinyo. Balikan tara mga katropa pagkatapos yung gina aton nga mga commercial. Kindly stand by.

0: strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Ang hindi pa po, ito po ako. Ginalit po yung pananakit ng aking katawan, ng aking panginimi ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng uminom ng Santon Gold. Marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman.
1: Mampibili sa mga butika.
3: Nagausoy ba kamo magkatropa it kapeng magwas sa ma-enjoy ninyo hay hindi kamo makabatsyag it palpitation pagkatapos ninyo nga inumon katropa sa mga mahilig magkape perme imnon ro kape nga manamigon healthy pa ro kape nga natural magkabulig sa tanan nga bagatian mabahuro mega bulig it paginomit Santon Plus Cup Mix bango dry mi sang cup ka pareho it mangustina moringa and soya powder all natural nga classic kape uwa it side effects Santon Plus Cup Mix, may kapikahuan, may buong kapa. Santon Plus Cup Mix ay mabakal sa tanan niya butika sa inyong mga lugar.
4: Magkalinawan nga tayo? Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
5: XFM.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
6: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 youth.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
7: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
8: Santon Plus Herbal Soap.
9: Norma Oda, Tagasibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
8: Santon Plus Herbal Soap.
10: Bili na!
8: Santon Plus Herbal Soap.
1: Sister Pain.
11: Si Gary, saka service crew. May harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara kasi matyag ko tayo. Wala nang sakit ang akong likod.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
12: If symptoms persist, call your doctor.
1: Bili sa mga butika.
7: Narito na ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system. Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
6: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
7: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster.
5: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang Premium D3 ay napakabisa para mapangalagaan ang kalusugan ng ating mga kidneys. Pinoprotektahan ng Premium D3 ang ating kidney sa mas maraming paraan. Kahit na ang kidney ay nasa 0.5% lamang ng timbang ng ating katawan, ito ay tumatanggap ng mas maraming dugo kesa sa alinmang bahagi ng katawan maliban sa atay. Kaya't ito'y madaling napipinsala dahil sa oxidative stress, diabetes at mataas na presyon ng dugo. Ang Premium D3 ay mayaman sa HDL or good cholesterol, ganun din ang gallic acid na pumipigil sa pagdevelop ng atherosclerosis sa mga daluyan ng ating dugo at pinipigilan ang pagkakaroon ng alta presyon na maaaring makapinsala sa ating kidneys. Pinapataas din ng Premium D3 ang sensitivity ng insulin na nagpapababa ng bilang ng asukal sa ating dugo at binabawasan ang lapot nito na maaaring magdulot ng portal hypertension na maaaring makapinsala sa maliliit na daluyan ng dugo sa ating kidneys. Sa isang pag-aaral na isinagawa noong 2019, napatunayan dito ang kakayahan ng vitamin D3 na isang active ingredient na matatagpuan sa Premium D3 na bawasan ang toxicity dulot ng mga antibiotics. Ilang mga clinical trial ang isinagawa at nagpapakita ng kakayahan ng Premium D3 sa pagbabawas ng toxicity na dulot ng mga drugs. Ang Moringa seed extract ng Premium D3 ay mayaman sa polyphenolic antioxidant. Hindi lang ang gallic acid, kundi pati na rin ang ferolic acid, quercetin, catechin, at mericetin glycoside na wala sa ibang D3 supplements. Ang mga polyphenol na ito ay lumalaban sa pamamagana ng kidney para maiwasan ang chronic kidney disease or CKD o yung end-stage renal disease. Pinatataas din ng Premium D3 ang production at absorption ng mga bitamina sa kidneys gaya ng B1, B2, B6 at B12 sa pamamagitan ng pagpapataas ng bilang ng mga active probiotics na mahalaga sa production at absorption ng mga bitamina na ito sa ating bituka. Ang lauric acid na nasa Premium D3 naman ay nagiging monolaurin kapag naproseso ng katawan at pinoprotektahan ito ang mga kidneys mula sa isang bakterya kagaya lamang ng E. coli. Ang bakterya na ito ay nakakarating sa pantog na nagiging sanhi ng cystitis at pagkatapos ay pwedeng tumaas sa ating mga kidneys. Ang impeksyon ng E. coli ay maaaring magdulot ng pananakit ng tiyan, lagnat, pagtatae at pagsusuka. Ang impeksyon ay maaaring maging malubha para sa ilang mga tao at maaaring humantong sa kidney failure pag hindi ito naagapan. Ang napakabisang vitamin D3 mula sa Premium D3 ay maaaring ding makatulong sa pagpapababa ng viral load ng mga virus tulad ng cytomegalovirus at hepatitis na maaaring makaapekto sa ating mga kidneys. Kaya para mapangalagaan ang ating kidneys, mapanatiling malinis ang ating dugo at maiwasan ang mga viruses, bakterya at iba pang simple at malalang sakit, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang mga produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
1: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
10: Premium D3 food supplement. Pinakamalakas na immune system booster.
12: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3. Try nyo.
10: Premium D3 food supplement, ang bagong mong kagampay sa kalusugan, pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 food supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
13: XFM.
14: Tropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
15: Ako si Rapalan Fernandez Tornino at Mabigon Washington Aklan. Nagpasagamot sa XNN at kay Dr. Nerito Oy sa akon na nagagaan na 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
14: O, ikaw man ka tropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na!
13: Purdue HCFRR permit number 0098 series of 2026. Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
16: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
17: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
18: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
17: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakape ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosize.
19: XFM.
17: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
20: Namin, napaka-sensitive. Hindi pwedeng maulan ng kahit konti dahil magkakasakit. Narinig namin sa radio na okay ang Santone Vitamin C. Kaya, sinubukan agad namin. Ngayon, okay na ang nanay. Jen-Jen or Pals.
21: Santone Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
22: Ooh, wow! Gwapa ni Guru ay. Nami kutis, hamis. miss?
23: Ha?
22: Oh? Ma? Ikaw na?
23: Oo! Gwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
22: Clear Skin Herbal Soap?
23: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
22: Hala, tingala ko naghuben ka.
23: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
22: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
23: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tiintagali mabayad sa tuition mo.
22: Oh, gali. Diriyo.
23: Ah, dali na.
24: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid

0: katropa? Yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
1: Ako si Rapadan Fernandez Tornino, mabigon ni Washington Aklan. Nagpasalamat sa XNN at kay Dr. Nelito Oy sa akon na nagagaan na 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kag XFM libu-libong papremyo.
0: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.

Balik kita mga katro para aton nga oras alas 8:32 na sa Bullseye. Dayang porsyon ato da katon ita Vision X Plus soft gel capsule. Wara importante ra para sa aton nga mata. No, ayer mata nga ra imo gadaruro gatao katon ita kahayag sa aton karang mga katropa. Ro Vision X Plus soft gel capsule, may lutein plus beta carotene, may vitamin E, zeaxanthin. Ro mga benepisyo nga mabuo it aton nga mata kung nagainom kita adlaw-adlaw hay imoraro nagatao it solusyon or nagatao it proteksyon sa mga mabuhay yon nga problema naton sa mata, no? Ginasukyan naro pagpanganakit it aton nga mata pinaagi sa paggamit it mga screen nga ra or mga gadget, mga cellphone, plus may proteksyon kita sa mga posibleng long-term vision issues. Kung magkatarata ka, makalikaw, gidaron, kung adlaw-adlaw kang nag-inom, ita

0: carta. Bastante para supply. Pero, sobrang nipis. Wrong naka-reserve, mga katropa. No? Kung may sambilog nga pumalya, pwede nga magka-power interruption. So yun doon, pag-yellow alert. Now, sa red alert status, kugang resupply. Kung ikumparar mo sa demand, ag di ka rin nagkakanabo, rung ginatawag nga rotational burnouts, mga katropa sa bilog nga Visayas ag Mindanao. Now, may mga recent advisory makaroon nga ginpagawaro in GCP. Ag pauman-uman nga ginaminsyon. Nga rumabaho nga dahilan rupag ka-offline it pila ka mga coal plants like Rwanda karang pila nga mga unit iya sa Visayas. Down dun. No? Ag dugang pakararong maabo nga mga planta nanda mga katropa derated na nga ginatawag or bukon baga imaw it ng full capacity ro anak karon nga dagagat. No? So, sa ibang mga inadlaw, masobra 800 megawatts rong unavailable sa Visayas grid mga katropa. Diba? Now, iya sa Visayas, may mga structural issue kita kara nga ginatanaw. Una, maisot rong reserve kung ikumparar mo to sa may area itlog. Kita nyo, Visayas, pero may advisory. Mas sangkiri, rong mga dagag ko nga nga mga planta. No? Ag heavily depended kita sa coal, ag geothermal mga katropa. Now, iya sa Visayas, mas madasig magtaas ro demand eh. Like sa Cebu, sa Iloilo, sa Bacolod, ag iba pa nga mga urban areas. Sa mga syudad nga ra, grabe taro paggamit ang kuryente. Now, kung may matabo nga maintenance or aberya, batsyagra mga katropa. Yung magapnagon nga power interruption. Ha? That's why nga maobserbahan ninyo kada peak hours from 3 or 4 to 9 o'clock di kara nagagawa rong mga alerts. Diba? May yellow alert, may red alerts nga ginapagawa rong NGCP. Now, bukumat NGCP rong nagapagawa or nagaobra it kuryente. Sanda rong nagapadagagan it transmission grid nga ginatawag. Pero sanda ma rong nagapagawa it alerts kung medyo delikado rong mga reserve level mga katropa. So, ugat, nag-aumpisa, kugang rong generating capacity. Diba? Kasi sabay-sabay, ro outage it mga planta, mataas ro konsumo, kaping paggabiin nga rin, taas na rin. Kung amat may issue sa transmission, mga katropa. So, doon ro hinampang, kung hamat everyday, nagapagawa it alerts ro in GCP. Kasi medyo manipis ro power supply iya sa Visayas. Kung nagtaliwan nga ra mga bugan, Abril, Dayang Mayo. No? So hagos pauman-uman dun. Yellow alert, red alerts it in GCP. Ha? Kasi ro pattern sa makaron, mataas rong demand. Especially sa hapon hasta it gabi. Dahil sa matinding init it aton karang panahon mga katropa. Ha? So, kabo nga mga planta nagakuangit aron may pagbawas sa anda karon nga capacity. Dahil ka nga mga planta. Raw reserve, masyado kaisot. Iya sa Visayas grid, mga katropa. So, nga, may mauron nga, may mga mabahong nga mga planta nga madasig aron mag-trip up. That's why nga may madasig man nga alert nga ginapagawa rong NGCP. Mga katropa. Para at least klaro pagid kita. No? Ro spokesman it NGCP iya sa aton sa Visayas si Regan Alcantara may pagpahayag, may kangtanan sa ongoing ara nga mga alerts, alert red ag yellow alert. Iya sa Visayas mga katropa. Hara makaron pamatian nato.
1: Sir Regan, kamusta makara Sir Wondo? Aton niya supply it kuryente. Ano padayon sa gihapon nato ro ma-experience niya rotational brownout bang

0: sa manipis nga rang supply kuryente or kamusta sir do inyo karang monitoring sir makaron?
1: As of today no 8 AM na status naton, may grid alert gyapon kita sa Visayas, although naka yellow alert na siya no, hindi na siya red alert no. Unlike last week no na may series kita of red alerts no. So just to give a short ano lang explanation, ang yellow alert does not mean no na may ara kita sang power interruption or outages no. It just goes to show or it goes to mean lang na may pagnipis lang no sa contingency reserve no. So kung sa yellow alert ang aton nga gina-alerto is that ang reserva is may pagnipis pero wala kang expected man nga brownout.
0: Okay. Sir, diri sa Aklan, kay man experience man sang iba no ang rotational brownout. So, ano sir ang mostly nga rason nga nakaka amo na may manipis nga supply sang kuryente sir to the point nga may mga amo na rotational brownout nga ginapatigay yun sir.
1: Yes, I think last week no na experience nang I think around Wednesday to Friday I think no if I'm not mistaken. It's because ang ato na dalagko na power plants no diri sa Visayas no. First and foremost wala sila no naka-supply sa grid no. Actually even until now. So bali tatlo ni siya no ang duha ka 169 megawatts no ni TDI no TDI 1 kag si TDI 2 no both are in Cebu and then si PDC man no unit 3 na 150 megawatts pareho sila no wala man naka-supply no nag unscheduled shutdown no at the same time last week no may kuan man no may mga alert man sa Luzon no so that's why naglabot kita sa red alert kay at that time si Luzon hindi man siya ka hatag sa Visayas no sa iyang surplus kay mismo siya ginakulang man no or the alert man siya so hence we had to do with anong available lang gid no sa Visayas for last week. Today naman may yellow alert kita but for now nakabalik naman ang ano no anom out of pito no ka power plant sa Luzon nga dalagko mga nag-out last week so I think naka ano na siya no naka balik na siya sa normal operations kag he's able to augment Visayas no si Luzon so that's why naka yellow alert lang kita wala kita sang red alert today.
0: Nga mostly nga rason nga ang mismo nga si ang supply from Luzon nga hindi maka distribute to Visayas grid. Anong mga mostly nga nagiging rason sir?
1: I'm not privy no sa Luzon no kay may well I'm aware nga may mga nag-trip no ng mga plants no but syempre that's beyond my kuan ano beyond my area kay panay man lang ang ako na ano
0: mostly bangot mga plants nga may mga ano sir nagka-problem.
1: But the capacity no supposed to be na maka-augment for Visayas cannot be utilized no for Luzon and Visayas.
0: Mm-mm. Sir Subong, kamusta ang breakdown sang aton supply or versus demand man ugid ka dako ang kakulangan rason niya may mga nabatyagan kita nga pagnipis ang ano sir supply sang kuryente.
1: Well, for now, ang available lagi ng capacity sa Visayas is only 2,676 megawatts.
0: Mm-hmm.
1: And then, ang ato na pinaka-peak na demand, no, ang forecast is nasa 2,513 megawatts. So, that's roughly around a little over 100 no, na megawatts na supply margin. No? So, normally kung amuna ang situation no we put that on yellow alert kay although may kontra may surplus siya may sobra siya nga ano margin just in case may magdugang nga trip nga dako at basi mag kwantita no magkulang dige so that's why yellow alert.
0: Mm-mm. So Subong sir may mga ano pa may pero ano no as of now Subong mo gani wala man sang alert pero may mga iga-expect pa kita nga mga ano rotational brownout or manual load dropping sir.
1: For now basta yellow alert lang wala ka sang gina-expect no na rotational brownouts or manual load dropping unless otherwise may madugang nga mag-trip no nga dako naman nga planta or tama gid nga magtaas ang demand no. So hopefully, basta kung yellow alert lang, we don't expect that kind of situation na may mga outages kita.
0: Pero sir, no, sa mga rotational brownout daw, hindi man gina siya whole day nga brownout, sir, no, pag mga amo na ang sitwasyon?
1: Yes, hindi man siya whole day. Normally naman, sa system nato, nakita nato nga ang peak na to, there are three peaks in a day, no? Tatlo ka pinakataas na demand, no? So, ang 11 a.m., amo na ang first na peak, no? Sa morning, and then ang afternoon peak nasa alas 2 sa hapon, kag ang sa gabi nasa 7 p.m. So, if ever ma-breach na to ang, ano, ang demand nga tama kataas, kag hindi inak ang supply, if ever may manual dropping, may ano na sa ginashare na siya, no? Sa bilog na Visayas, no? Kabilugan. And it will not last very long naman, no? It's a couple of, depende, no, sa allocation, kung sa deficiency, no, sa supply. So it could last from a couple of minutes to an hour or two siguro, no, or three. Depende na sa area covered, kung sa allocation per cooperative or distribution utility.
0: Sir, sa ano, pagpili, no, sa nga schedule. So paano na kamo, sir, magpili, mag-identify sa saan ka lugar nga amo ni dapat siya nga schedule isulod, especially sa mga lugar, sir, nga masako gid, sir, or may mga ospital or may mga dalagkuan nga mga establishment, sir?
1: Well, kami, we have our allocation per cooperative, no? Wala kami ga-specify anong specific na lugar gid, no, or street or whatever, or city, no. So normally ginatagaan lang namo si cooperative, for example, okay, kailangan ta mag manual load, for example, 2 megawatts. So kamo na mamili, no, anong critical facility nyo nga i-maintain nyo nga dinyo i-out, no, kay may mga ospital, no, may mga important kwadra, no, mga facilities. So dira, sila na bahala mag-allocate man sa ilang respective distribution na area.
0: Mm-mm. Sir Subong, ano ang mga ano insigida ng mga tikang, no, sa nga NGCP para hindi kumbaga totally nga magbagsak ang aton grid or makaangkon pag isang malapnagon, sir, nga blackout?
1: Amo na siya, no? We keep constant monitoring and coordination with both the power plants, no, sa generator side, and of course the distribution side, no, sa cooperatives and utilities. Kay si NGCP, kami ang nasa tunga, no? Kami ang balance, no, sa supply versus the demand, no? So we have to make sure that the supply remains stable, no, against the demand, no? So kita ang nasa NGCP, amo na ang pagbalanse. So if ever, no, kita nga may deficiency gid, no, we don't wait for the system to be in balance and then risk nga mag-collapse siya. So that's why we have this kung nakita sa forecast nga may kakulangan amo ning mga time, amo na gaset kita sang possible manual load dropping para ma-meet nato ang supply. So for example lang, no, we have 600 megawatts of demand, for example, no, in Panay, sample lang ni, and then ang supply is only 500, so may 100 kita nga ano nga deficiency, no, or pagkakulang. So ina nga 100 amo na siya ang spread sa mga cooperatives.
0: Sir, sa natabo, no, nga amo ni nga mga emergency, naging bastante okay man, sir, ang aton yung mga na reserba nya ano supply?
1: Well, it's not enough. That's why nag-yellow red alert kita, no? Kasi syempre, ang supply is also coming from the power plants themselves, di ba? Wala man sang own power plant si NDCP that can, we are not allowed naman, no, to put up a power plant to act as a reserve, no? So, ang aton ng mga reserva is also coming from the power plant themselves. Okay. But then, if may mga dalagko na nga mag-trip, no, amo na ang, although may reserva nga na-allocate tani, no, for each area, no, for the, from the power plants, pero kung tama ka, dako na ang, ano, ang number of megawatts nga nag-trip, no, for example, in the case of Visayas, that's three big power plants that went out. So, ma-breach niya ang, ano, ang aton nga mga contingency levels. Hence, amo nang may kwan kita, alert.
0: Mm-mm. Sir, sa mga ano, masunod niya mga inadlaw, may mga ano, posibilidad niya matabo ang natabo last week ng mga ano, pagnipis ang supply, liwat ang kuryente or rotational brownout niya igapatigayon, sir, sa mga masunod niya inadlaw?
1: We keep monitoring, no? For now, kung di pa makabalik siguro na yung mga power plants na dalag ko sa Visayas, possible mag-continue ang yellow alert. But if Luzon will be ano na, will be okay, amo na, possible continuation lang siguro of yellow alert in the next few days, unless otherwise, may isa or duha, no, from the Visayas nga dalag ko nga makabalik online, no? So they have been out for quite some time now. Hopefully, may mga replies na nga makabalik na sila. So hopefully, we will be back to normal sooner than as expected or possible.
0: Sir, doing it ang ano, every summer season, every day, panyempo nga mataas ang demand, may mga amuni perming nga na-experiensyahan ang konsumidor, ang manipis nga kuryente. Sir, kamo sa NGCP or ang ano, ang aton niya mga sa pwesto sa NGCP, may mga ano, gina-plaster man yung mga plano para sa mga pang long-term solution di kara sa mga grid infrastructure, sir?
1: Well, sa grid infrastructure, wala kita sang issue, no? Because we have more than enough capacity to cater to more power plants. In fact, no, we have more than 2,000 megawatts of available capacity, no, to carry additional supply, no, from power plants here in the Visayas, no? So I'm speaking for the Visayas, no, for the 2,000 megawatts, no? And then, of course, ang DOE, no, ang Department of Energy, may aragi na sila sa ano, order, no, to the power plants na during summer, wala gid sang ano, scheduled maintenance or shutdown. But unfortunately, amo na ang naitabo, no, na may mga unscheduled shutdown, no, or ginatawag nato na forced outages, na wala gina sa plano. Hence, naglabot gid nga medyo pa sila, no, damo sila, and then may tatlo pa gid ka dalag ko. That's why amo na nga nakuha ng contingency, no? Wala na sunod ang contingency.
0: Sige. Sir, subong, may ano ka siguro, dugang mga reminders, especially sa ato yung mga konsumidor, mga pagpasiguro, no, sa mga amuning emergency, sir, para man niya hindi gid magkabalakang ato yung mga konsumidor sa amuning mga alert or mga reminder regarding sa aton supply sa kuryente, sir.
1: Yes, so may duha ko ka ano, no, ka reminders, no. Thank you for asking that, kapropang clear, no. Siguro ang first naton is as much as possible, no, mag-conserve kita ka electricity, no, as much as we can, no. So kung may mga ano kita, no, less important activities, no, base pwede nato i ano i-utilize na mag-conserve kita, like for example ang pag gamit nato sa mga appliances, or like sa example mga aircon, no, sa mga kwarto nga wala sang gastar, no, or ginatabayan lang, no, naka-on, kung pwede i-shut off lang, no, kaya dako na siya og ano konsumo, no, kung magpadayon siya nga mag andar lang, no, or naka-on siya the whole time, and then wala sang gausar gali, no. So even the lights themselves, no, mga suga pa, so i-minimize ta sang paggamit sang suga kung wala man sang ano, no, activity in that room, no. So i-patyon ta. I understand naman, no, natama gid ka init, no, these days, no, with the super El Nino. So wala na, i-maximize na nato ang usage nato in areas na may gagamit gid, no. So even the scheduling sa aton nga mga pag-utilize ang mga electric iron, no, pag plansa, no, if we can manage it na i-schedule pa siya during off peak hours, so much the better, no. So even the near cleaning of mga filters, no, sa aircon, sa mga pag-cleaning sa mga blades ng electric fan, mabulig na siya, no, it can assist, no, kay syempre kung higo, no, ang mga filters, it will entail nga ang aton nga mga appliances like aircon or electric fan, gapabulur sa, no, para lang ma-keep up niya ang coolness in the area, no. So wala na nga isa, no, ka example, no, nga or mensahe ni sa amo sa NGCP, no, to conserve electricity. And secondly, equally important as well is ang pag-manage mayo, no, sa pagpalupad sa saranggola, no, or burador, no, in areas na lapit sa kuryente, nga linya ka kuryente, no, sa mga transmission lines and even sa mga distribution lines ka, like kay Akelco. Kaya nakita na to, no, during summer, siyempre bakasyon ng mga kabataan, nagahampang gid kagapalupad sa Burador in some area. So, okay man, no, magpalupad kita sa Burador, pero just make sure or i-manage lang natin na medyo malayo lang yun siya, no, sa aton ng mga transmission lines, no. Pag to really secure, no, ang mga tali, no, kay Kungkis, nagkakapanig siya sa hangin, gagamo mangyapon, no, maski layo siya, nagkaintanggol mangyapon siya sa transmission line. So, those are the ones that risk, no, the safety, no, sa aton ng mga kabataan, no, especially kung lapit sila sa transmission line, kag ma-brown out man kung gasangit iya sa kwansya, sa transmission line. No? So, muna ang kwan ato, gina-avoid lang ang mga activities lang lapit sa linya.
0: Alright, sige. With that, madamugid yung salamat si Sir Reagan Alcantara, tagapagambang it NGCP. Ayan man si Katropang Claire T. Detects FM. 96.5 kalibo ang Katropang.
2: Thank you na kay Reagan Alcantara, o spokesman ita in NGCP o National Grid Corporation of mga katropa. Good morning na kay Aljon Derilo Navarro, ha, nagamonitor. Good morning! Ay paring Warren na Mangilog na sa Ibahira, nagamonitor sa Barangay Laging Banwa, ba naka-bulls thank you, Gidana, no, sa pag-propamati. Kay Piliba, Vicente Pamatian, good morning. Good morning! Kay Dang Villanueva, good morning, man. Now, actually, mabahong dahilan ko na bukon pa it totally nga bagsak ro Visayas grid kasi may connection pa kita sa Luzon ag sa Mindanao eh. Although ro Luzon na nagadown man ko naman, no? So ro connection naton is Mindanao via interconnection projects nga ginatawag ita in GCP. Pwede kita makahugam it supply halin sa iba nga mga grids mga katropa, no? Kon raya hay medyo hindi on kaya pero makaron kaya pa ita transmission ro kapasidad ita mga planta iya sa Visayas mga katropa. Ro pinaka risk makaron nga lugar is Cebu, no, kasi daya rong kagabanan may init kada ro panyempo di karay ag sa gabi eh, dayarong peak hours nanda from 3 o'clock to 11 o'clock mga katropa. So, sabay-sabay doon may outage sa anda karang mga mabaho nga mga planta. So kung sunod-sunod ruray karang NGCP alert sa San Domingo, Butambagon, manipis mga katropa. Ro allowance it aton nga system. Ha? Madya sakto-sakto gang gid. Resupply everyday mga katropa. No? So kung magpadayon ro maurang hinampang nga manipis resupply iya sa Visayas, ano ro mga posibleng magkanabo? Pirmiron, may aton nga ginatawag nga rotational burnout sa. Kung naka red alert status kita agbukon it bastante rong reserve, pwede nga magmando ro grid operator mga katropa sa mga electric cooperative ag distribution utility nga mag load dropping kamuro na. Butambagon mag bailo-bailo ang anay kung sino nga mga lugar ang brand out per area para hindi mag down na rong bilog nga grid mga katropa it in GC. Ha? Now, gina-expect man naton nga mas mamahal kara rong bagayra natos kuryente. Kasi kung ang resupply nagataas ro presyo sa sports market sa market. Kung mahal ro gimbakag naton nga kuryente, it aton nga distribution utilities posible nga ipasa guman sa mga consumer members sa masunod nga billing. That's why nga dayang Abril ag Mayo taas ta ro bayra natos kuryente. No, doon ro ginatanaw naton. So ano ro mga posible naton mahimo? No, tama trambal nga ro ni Reagan. Ha? Nga kon manipis ro reserve mas sensitibo mga katropa ro sis. Sa bilog nga nga planta rong mag trip mga katropa may domino effect doon sa tanan. base mag-aapad pagidrong outage sa rong kakuwangan it supply it kuryente. Ha? Hindi taron makontrol even ro NGCP mga katropa. Dino kuan karon may economic impact man dai pero economic impact ra. Kapin pa sa mga syudad like Iloilo, Bacolod, ag Cebu. No? Sa mga business centers nga mga lugar iya sa Visayas mga katropa apektado ron. Oh, ag gastos yung man ron sa mga nagagamit generator. Kasi ro ginagamit is diesel. Diba? Dino mga tanaw naton sa hinampang ra mga katropa. Mga red alerts ag yellow alerts sa ay alas 8:59 raton nga oras. Oy may power advisory nga ginpagawa ro Aklan Electric Cooperative anamat NGCP da daya this coming Saturday. O, may power advisory nga nakaschedule ro National Grid Corporation mga katropa of the Philippines sa maabot karanga Sabado, May 23, mga katropa. O aron, alas 5 hasta alas 7, tagahon. Apektado kara sa mga lugar, ikara sa may area ita Altabas, Balite. Except sa may porsyon ita Polincio, Feliciano, Arcangel, Sitio, Bangbang, no? Sa Kaliso. Batan, aron, burnout doon. Except sa Kamaligan, Magubahay, Kaiyang. Sa Kalibo, may brand out man. Except sa New Buswang, portion of Andagaw. May mga area, portion-portion mo lang. May mga feeder di ka lang, may power interruption. 5 to 7 a.m. Ag alas 4 hasta alas 6 itapon. Pero rong bilog nga adlaw nga maka-experience sa power interruption sa Sabado, alas 5 gida hasta it alas 6 it gabi. Daya rong mga area ho. Apektado iya sa Aquilco. Sa Anait Nabas Substation. So, Ibahay, Nabas, except sa Libertad, Tagrorok, Unidos, Rizal, Pawa, Ag Union. No, doon yung mga kwan. Yaman sa Anait Taliso Substation, Ag Anderman sa Kalibo Substation. Bilog nga adlaw, mga katropa, rong nakatagana nga power interruption. At ibaya sa may western side, aton karanga probinsya. Okay? Okay, alas 9 na, rong oras naton mga katropa. Ginakugabos ang ginat oras, ibang mga mainit ng mga topiko nga wanaton may istoryahan, abay balikan taron sa ibang mga news and public affairs sa ita XFM Kalibo. Naging kakbay, ang kabulig naton sa aton makaroon nga pagpangalagad, makaroon nga gahon. Sa aton karang technical side, abay naton katropang Noel Estillero. Iya sa aton nga XFM News Center, kabulig naman katropang Mariani Tolentino. Kakbay ta sa pagratsanit aton nga mga balitaan si katropang Claire Tiad. Aga, sakay ita patrol makaroon si katropang Arier Kula. Sa ngayon, kuamon ka rang General Manager, katropang Edwin Garing. At siyempre, kuamon ka rang Chief Executive Officer, Dr. Emilito Oy. Ako man si katropang John Alinascar. Salamat sa inyong pagpamati para sa 96.5 XFM Kalibo. Ako ang katropa mo.

0: tropa? Yari na ang atong winner sa atong weekly draw. Sang Samton and XFM, libu-libong papremyo.
1: Ako si Rafael Fernandez Tornino at Mabilon Washington Aklan. Nagpasasalamat sa XNN at kay Dr. Nelito Oy sa akon na nagagaan na 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Samton kag XFM, libu-libong papremyo.
0: O, ikaw man ka tropa, may chance na kapakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Samton and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Samton Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Samton Gold Coffee Mix. Samton and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
2: Samton Gold Live Testimony.
3: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, hirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Samton Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po hindi na siya umaatake po.
2: Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Samton Plus Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
2: Samton Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Samton Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Balanced diet?
6: Check.
5: Regular exercise?
6: Check.
5: Visionex Plus?
6: Check.
5: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
2: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
7: XFM.
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
8: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
9: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
10: Samton Plus Herbal Soap.
11: Yan si Kelona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Samton Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
10: Samton Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Samton Plus Herbal Soap.
12: System pain.
13: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa agad na akong training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawakan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dati kung akong lalis na. System pain para dire-diretso ang training.
12: System pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ibilis sa mga butika.
10: XFM.
14: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Samton Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Samton Plus Gold Coffee Mix.
2: Samton Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
15: Samton Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Samton Plus Herbal Capsule. Iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Samton Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
16: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mapibili sa mga butika.
10: XFM.
0: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
1: Ako si Rapalen Fernandez Tornino Mabilon Washington Aklan. Nagpasalamat sa XNN at kay Dr. Nelito Oy sa akon na nagagaan na 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kag XFM libu-libong papremyo.
0: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule, one blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, one blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
6: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawan ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santon Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrella, isang
7: Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
17: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis, luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
18: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
19: Mag Santon Plus Herbal Oil.
18: Kahit mo lang sa iyong buong katawan,
19: siguradong sisiglang pakiramdam.
18: Santon Plus Herbal Oil,
19: ang pamahit
18: na all-in-one sa presyong magaan.
19: Santon Plus Herbal Oil.

0: oras, mga katropas, XFM Calibo Philippine Standard Time, 13 minutos, mga kataliwana, sa oras at alas 9 sa agahon.
1: Serbisyong Katropa, maghahatid ng mga preskong impormasyon na makatutulong sa ating pang-araw-araw na buhay. Programang maghahatid ng serbisyo publiko sa pamamagitan ng mga interview, payo at gabay mula sa ating mga eksperto. Serbisyong Katropa, mga usaping dapat malaman ng mamamayan, lalo na sa mga programa ng gobyerno at mga tulong at serbisyo galing sa mga pribadong sektor at ng ating himpilan. Serbisyong Katropa, programa sa serbisyo publiko ng XFM Radio Network Philippines. Serbisyong Katropa, at ngayon, andito na ang inyong anchorman.

0: Maya Dayagaon, Luzon, Visayas, Mindanao. Maya Dayagaon, Probinsya, Itaclan. Banwat Kalibo, good morning. Welcome, welcome na welcome na karon sa tunya pagarang kada pagpangalagad. Programang Serbisyong Katropa. Makaroon kita nga adlaw it Martas. Petsa 19 sa buwan it Mayo tuong 2026. And of course sa gihapon makaiba ninyo katropang Claire Tiad. Happy happy Tuesday everyone. Uy, hasta kada alas 10 sa agahon. Magpadat yung mga mensahe, mga pagtamyo, greetings. Makipag-angot ka ko na via texting sa numero 0998-591-5186. So mga katropa, makipag-angot ka ko, magpadat yung mga mensahe sa numero 0998-591-5186. Well, rato niya pagtamyo, rato niya pag-abi-abi, rato niya pag-welcome. Sa mga katropa, nato niya nagka-monitor, tutok na. Sanda ka niya mga transistor radio FM bonds. Naka-tune na sa 96.5 MHz at XFM Kalibo. Good morning! Mga katropa, magwas sa inyo karon yung mga radyo. Abi mag-kililita man kita, mag-ililiba man kita. Samon karon niya Facebook live streaming, pinagiron sa inyo official Facebook page, XFM Kalibo 96.5. So mga katropa, live na live, rato niya pagpangalaga, rato niya pag-ililiba sa mo niya official Facebook page, XFM Kalibo 96.5. Mga katropa, i-power share, daton karon niya live, agad niya, the more, the merrier kitang iliba, makaroon niya gahon, makaroon niya adlaw it, Martes. And kung kamo'y may mga gustong ipaabot, ano man yung mga concerns di karon ay i-comment siya magroon sa atin niya comment section o kung sa umana, mag-text sa numero 0998-591-51. 186. Well, good morning, good morning. Sa atin karon yung mga drivers with lovers. Nga nagaburo biyahe, samtang nagaburo pamati. Sa atin karon niya programa, makaroon niya agahon. Laga taris-taris na yung karon sa atin niya Banwa at Kalibo, Probinsya, Itaclan. Good morning, everyone. And of course, sa atin karon niya mga mahugod, yung mga vendors, negosyante. O nakaroon sa may Kalibo Public Market. Masako-sako na naman doon. Ante ka mga linyada. Good morning! Happy, happy Tuesday, mga katropa. Sa may Kalibo Shopping Center. Abaw, masako. Randa ka nga linyada. Sa kapin sa mga nakahilero ng mga karenderaya sa may Guwat Kalibo Shopping Center. Ay, nagapuro pa haom na kara. It display mga nagkagain niya niya putahe. Ang anangan, lunchtime na naman. So, ano nga putahe? Ruin mo ka nga gusto. Ano ro potahe ro imo karon gina-crave mga katropa.
1: Exciting.
0: Exciting Tuesday man. Good morning. Sa ato mga katropa, kudubit mabot naton sa Islat Boracay, Mainland Malaya. Sa 1st and 2nd District, ito niya probinsya, Itaclan, mga kagapit ka probinsyahanan. Kabilugan o Western Visayas. Good morning! Mayong aga, meron niya gahon, mga katropa. Uy, sa ato niya mga katropang overseas. Filipino workers, ako ng OFW, sa mga mga partid kalibutan. Ano man niya oras sa inyo karon niya mga lugar. Good morning, good noon, good afternoon, good evening, mga katropa. Uy, download na ka mga XFM. Radio mobile application. Libre man lang man mga katropa, kutubit may internet ka mo, may data ka mo di karon, you can download for free. RxFM radio mobile application. Kay man feels like home kita na. Kung everyday na ka monitor tutok sa XFM Kalibo, ka man naman kabilugan. XFM Network Philippines. Well, good morning sa mga katropa natin nakatutok online kay Tayo Poldo Martinez Jr. Good morning. Happy, happy monitoring. Daki mo Tayo Poldo sa bilog ng Martinez Randoy Family sa barangay Ali Putos. No man siya. Good morning, everyone. And of course, kaya pang TJ Nuinoy Talog Solidad from San Francisco, California. Good morning. Maya dahil gina nga pag-monitor. Kaya pang Dui Arthur. Good morning, man Kimo, ha. Nag-monitor gina na. Sa umano, sa mga late tuners natin out there, mag-monitor tutok man. Magwasin nyo ka rin yung mga radyo. Mag-monitor tutok sa mga Facebook live streaming. Sa mga official Facebook page, XFM Kalibo 96.5. Mga katropa, may naka-flash ng QR code. Sa inyo karon niya mga screen, all you have to do is just scan it and directamente mag-subscribe sa amon niya YouTube channel. So mga katropa, i-scan the QR code niya naka-flash sa aton karon niya Facebook live streaming. Sa mga karon niya official Facebook page and mag-subscribe sa amon nga YouTube channel, mag-monitor man sa amon nga YouTube. And of course, magka-tropa, like and follow XFM Kalibo 96.5 agud niya. Not only sa inyo karon yung mga radyo kita mag-iliba everyday, but also sa Facebook page nato na mga katropa, pinaagi ron sa amon niya Facebook live streaming. Well, good morning man ha. Happy, happy Tuesday sa mga katropa natin sa Barangay Kabayugan, Malinaw Aklan. Happy, happy monitoring mga katropa. Bago nag-monitor, bilokar niya Beltan Isuga, Ebardo Laza Family. Hey, Lula Mami, Lula Linda, Lula Mary, good morning everyone. Sa Dangkalan, Malinaw, sa Habal-Habal Boys. Kay Uncle Boy at kay Nanay Alice, abaw, inaayon na ha, magdurudahan sa pag-biyahe, sa pag-habal-habal. Ay, sa'yo natin dudahan pa man sa Dangkalan, Pasaka. Ag may mga rough road, inaayon na magutay. Ay, grabe ta kayo na inugan mga katropa, no? May mga portion niya saklan niya, agahan pag inugan nyo. No? Kaya sa Kalibo, kayo ng aga-aga or mga alas 12, ala una karon, grabe ta na rubunok it ugan. Tapos makaroon, grabe na naman sila, Kroadlaw. So mga katropa, magdahan, gidaan na magpangaman sa mga makaranga tiyempo nga ugan silak, ugan silak. So dapat safe gid kita, always check your vehicles. Kapin makaroon niya sa mga nagabiyahe, long ride, ay malisod yun ron. Mga katropa, hiabot-abutan sa mga makarang panyempo nga ugan silak, ugan silak. Pero mostly, ano, makaranga sang adlaw, grabe na naman karasing karo silak it adlaw. So, delikado, no? Delikado mga makaranga panyempo nato. So, apisar nga maugano, ay stay hydrated sa gihapon mga katropa. Kay man, budlay na gid. Rupagag itong baway pilas. Grabe matabi kumakawan, bunok. Grabe man kumakasilak. Nagasingka, gitana do silak itadlaw. Na, rusungaw it. At gugta, madangga, maalinsangan, agaro direkta nga tama itsilak itadlaw, masakit man sa panit. Nga ni dapat, may bastante gid kita nga supply itubi sa aton ikaayong nga. Especially ha, sa aton karon yung mga drivers with lovers nga, bugad gid ana sa silakan itadlaw, sa sang adlaw nga pagbiyahe. No? So, budlay ron kung wakamot mga pang-proteksyon sa silak itadlaw. So, dapat may pang-protekta kita nga indirekta mag- baga tugpa aro sila kit adlaw sa ato niya mga panit or mata mga katropa. And ruin kita aron do importante may enough kita nga supply it water sa suod it ato niya gawas ha buko niya it puro fluids man yan ipagainom ka man fluids pero soft drinks man soda man kape o konano man ron nga mga energy drink kay likaw-likawan ron mga katropa. Ay bukong gidrot manami sa aton ikaayong awas, mas manami gapon kung natural. So ruyon hay sa buligid itubig. So dapat sa mga makaranga panyempo, hay mabasko gidro aton niya immune system. Ag, supportahan gidron it, bastante mga katropa nga pag inom it, tubi. Okay? So sa mga katropa naton, nga masakusako na sa mga karunya panguras, so nagahikot na sa mga banggirahan, dagapugan. Uri ba ka rin nagagabagaba bago pa katropang clear magtigugan. Laban na everyday. Sana all may energy. Sana all mahugod maginaba. Uri ba matabi ka rin nga mga katropa natin ay watayin dilat na may umog ta pyramid ka rin. Nakutubit may umog ago. Labagagi. Akuto may silak, go. Kalite aga. Kung akamat yun na umbra, why not? Diba nga? Mag-ubra lang it mga may puwos, no, nga mga uubraho. No. So, ano man yung mga kinakasakuan, mga katropa, sa mga kalunya pang orasoy, no. Ibigin din niyo ako sa LSG's accounts. O man, makipag-angot ka ako at magpadad yung mamin sa mga pagtamiyo sa numero 0998-591-5186. And sa mga late tuners natin out there, sa mga bagong liso, sa nakaroon yung mga radyo sa ito na nga megahertz, o 96.5 megahertz. Abi mga katropa, mag-monitor tutok man sa mga karoon yung Facebook live streaming. Live na live, rato niya pagpangalagad, pag-iliba sa mga official Facebook page. XFM Kalibo 96.5. So feel free nga magkomento na mga katropa kung ano man yung mga concerns. Sino man yung mga gusto ninyong tamyawan ay for the go bukas para sa tanan. Rotten Karanya comment section. Eh mas manami mga katropa nga i-power share. Dato niya live agad niya. Diya more the merrier kita nga iliba makaroon niya agaho na makaroon niya adlaw it Martes. Exciting! 23 minutos. Mga taliwan sa oras, itilas na may sa agahon. Well, mga katropa, di ba yung natalakay man natin kat programa makaroon it Administrasyong Marcos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Mga katropa, raya karang lahat makikinabang, no? daya kara nga programa, which is bawat bayan makikinabang do indo ana karon nga programa. And sambilog kara sa sakop itray kara nga programa nga bawat bayan makikinabang is the allowance para sa mga presidential scholars. So every barangay may 5 scholars. So pila nga barangay sa bilog ang pungsod Pilipinas, imagine. So kung tutuusin tanan to makagraduate mabuligan ita pinansyal sanda nga pagtuon, imagine ro panigurado nga makagraduate makatapos anda karon niya pagtuon, no, maabo mga katropa kung matutukan na ray nga programa agkong maagto sa deserving nga estudyante ro raya nga benepisyo, diba ga? So under sa ray kara nga programa bawat bayan makikinabang, diba ga, ruginta ga na karon 200,000 per barangay. 100,000 is for the presidential scholars, 20,000 each ay 5 bilog sanda, and dumabili niya 100,000 is para sa mga programa proyekto it barangay. So manami ng mga makarang programa kung i-implementar yang itmayad, kung matutukan niya may mga katropa. Sa iba naton ro problema sa edukasyon, sa education sector ya sa ato niya pungsod Pilipinas. Abo ro mga determinadong magtuon, abo ro mga gusto nga makatapos sa pagtuon, pero bangod sa kapobrehan, kakugangan it kumaga resources, access nga makaagto sa eskwelahan, mas ginapili magpundo, mas ginapili nga magtrabaho un lang, no? So kung magamit kunta sa tama raya kara nga programa ag mukunya ta pagapit-chapit sa guwag system ro pagpili sa mga scholar say manami ra mga katropa nga maagto sa deserving gid ana nga makabaton ni try kara nga programa. Imagine 5 per barangay kara ro makapanipugos nga mga estudyante. Ag dapat sambilog sigon suno sa pangu sa sundanan kara is ro mga kubos, ro mga gusto magtuon apang impili nga magpundo anay bangod sa kapobrehan matrabaho anay mausuit iba nga resources agud makatipon aga makabalik it sa eskwelahan, no? So dapat duno sambilog sa tan-awon sa pag-validate sa mga benepisyaryo. Abo mga deserving, no, mga katropa. Pero kung amat, di kita bigyan po nato maduga sa realidad it pungsod Pilipinas ro pagapit-chapit sa guwag system. Kunta itaon naton dayang nga programa sa mga uwa-uwa. So what I get iba nga kumagahay pamaagi agud niya makaagto sa eskwelahan. Pero gusto magtuon. Bukunin ba si unga pa ni kagawad, unga ni kapitan, ro sang bilog, hay maaga man ra, deserve man na. Yes, una kita sa mga maagam, desidido magtuon, pero abo man niya mga desidido ag may agam. Bukun kinahangan gid maagam, pero ro desidido nga magtuon makatapos, makabulig sa anang pamilya, sang bilog undon sa kinahangan niya ma-validate, di ba ga? Said naton aro abong kinahanglan ireporma sa education sector naton mga katropa, no, yes, sa pungsod Pilipinas. Mga problema sa eskwelahan, problema sa kapobrehan it mga estudyante. Agko amat may mga estudyante nga sa eskwelahan niya wet kinaon gutom, pero ginapili gapon niya mag-focus sa pagtuon. Pero may mga sambilog rin sa pagtuon niya problema. Kung hamat hindi makafocus it mayadro estudyante, agapundo na sa pagtuon ay piraming gutom wat ginakaon sa eskwelahan. So, sambilog sa ginatutukat gobyerno rin mataas nga budget para sa education. This is makasaysayan mga katropa nga sa makaroon niya budget niya dagon. Basic education, rumay pinakamataas nga budget. Diba dati, paminagapanguna, DPWH? Pero makaroon is education ng mga katropa, which is dapat lang natutukan na ro tinugudan it mga inunga, agro kinahanganon it mga manugturo para makaangkon kita't mas di kalidad niya edukasyon sa pungsod Pilipinas. And mga katropa, said man nato niya kung saan ka inunga ay nakatuon. Yes, una kita sa, pero may di ba ginadebatehan, diskarte o diploma? hindi naton maangkon ro success, hindi naton bukod ni kumaga malisdan kita eh kung may diploma man yan ni kita pero wa kita discarte, may discarte man yan ni kita pero what diploma malisod ron kung sa daiwang nga naikugang ngani let's support. Dapat may mga programa sa mga inunga ang gusto kong magtuon apang bangon sa kapobrehan hay ginapili gun lang hindi magtuon. Akong taraya nga programa hay maka maagtugid sa deserving nga beneficiaryo, di ba ga? Yang bao nanda ay pila man lang do 20,000 yaron pero at least gakman sa mga kubos pangbulig-bulig sa anda karon nya gasto sa eskwelahan. Abong manaming binipish ano ang programa no gobyerno pero ro pag implementar ya sa ubos karon day nagkaka problema. Karon nagkakapalya mga katropa. Subo dayro may pahayag kara si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mga katropa may kaangtanan sa raya karanga ato niya mga bagong Pilipinas Presidential Scholars. So, literal nga ang kabataan ng pag-asa ng bayan, kung tauan pagidit, nagkaigong edukasyon, resources, or access do mga inunga nga sa edukasyon, ipaintindikan daro ka-importansya, kahagahan it edukasyon. Bukod niya puro diskarte. Yes, kung may diskarte ka, pero malisod man gihapon kung wakat diploma. Malisod magdiskarte ka, kung iya kagiting halin sa ubos. Ngani, legit niya kahit papaano kung may diploma ka, kagkapin may diskarte ka, what imposible nga maging successful ka sa kabuhi. Akong tanan, may mga makaranga mindset niya mga inunga, mukumat imposible nga mas mag-umwadro bilog nga pungsod Pilipinas mga katropa kung tanan ay educated. No? Mga katropa. So standby tuto, kay ato nun niya pag aplas na ron sa hindi magbuhay, rupahayag ka na ni Pangugong Ferdinand Marcos Jr. 31 minuto, so kataliwan sa oras, at alas 9 agaw, nagdayang gita ni mga katropa, Ryan ay nga for sure. Ay nga. Hayatod ba na naikatod it premium D3 coffee mix sa mga nag-o-OCD di karot kape nga very very perfect of course syempre manama igunro lasa perfect pagid sa ato niya ikaayo nga waswa it side effects mga katropa. Mga katropa ro premium D3 coffee mix may una ra nga mangosteen vitamin D3 ag stevia natural nga pangpatamis mga katropa ro stevia nga ni worry no more sa may mga mahilig magkape apang wan ilat mapait nga kape hayro premium D3 coffee mix high sweetened by stevia nga ni wag demora it side effects pagkatapos ninyo nga higupon. Mga katropa, premium D3 coffee mix ay nagapabakod it immune system, mag-resistensya sa gawas, ang nagabulig nga makontrol ro imo karang blood sugar levels. Bangod sa natural nga asukar magaling sa stevia. Huwag makabalakan, especially may mga ginabatya nga diabetes o kung may ginamonitor nga sugar level. Mga katropa, premium D3 coffee mix ay ginapanami man ro calcium absorption. Nagabulig sa pagpatibay tugaan ng ngipon. Nagasuporta sa pangadlaw-adlaw nga ikaayong ngawas. Mga katropa, premium D3 coffee mix ay produkto it yes to Health Incorporated. Available in all leading drugstores nationwide. Sarang maninyo nga ma-order sa Shopee and TikTok Shop. Mga katropa, premium D3 coffee mix. May kapikagon, may santon, nag-vitamin D3 ka pa. 33 minutos. Mga kataliwan sa oras, it alas 9 sa agahon. Good morning, kita anaya sa mga late tuners natin out there. Good morning sa mga katrapan natin sa Barangay New Busong Mercedes Village. Milog nga Lao Flores, Pulmones, Digayo Family. Good morning, everyone. And of course, sa Bilog nga Alfaro Family man, good morning, mga katropa. Mga katropa, standby tutok sa tanyang pagpanumbalik duga mga tupikuro aton niya pagatalakayon duga ng mga pagtamyaw aton karon niya pagabasahon. Magpanumbalik kita after yung magpila ka mga reminders. Kindly stand by. XF

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Knowing to stop.
1: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
2: Ako si Rapadon Fernandez Tornino at Mabilon ni Washington Aklan. Nagpasalamat sa XNN at kay Dr. Nelito Oy sa akon na nagagaan na 3,000 pesos cash. Gani sa mo mag-intraman sa Santon sa XFM, libu-libong papremyo.
1: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
3: Santon Gold Live Testimony.
4: Sonny Villanueva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko. Pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
3: Mabibili sa mga butika.
5: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
3: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika.
1: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
1: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa anumang uri ng sakit.
6: XFM
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
7: Bilang isang wholesaler agent na naka-leadership, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako nag-take ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
8: Para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, magturo mo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
6: Santon Plus Herbal Soap.
9: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
6: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
3: Sister Pain.
10: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
3: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Sa mga butika.

Oras mga katapos sa XFM Kalibo Philippine Standard Time, 37 minutos mga katalingwana sa oras it alas 9 sa agahon. Uy, sa tanya pagpunumari programang serbisyong katropa sa gihapon. Magkaiba ninyo katropang Clarity Ad. Uy mga katropa, ha, good morning rin sa mga late tuners. Sa mga bagong bugtaw, di karoon na po bagong bangon po ang di karoon. Nabi maghikot-hikot na kamo. Magpuro pamahaw na. Sa mga estudyante, de karoon na. Sa mga what's so good. Nga, permilat ana, adot-adot ana, nagabugaw. Kapin makaroon ay, magamig kay inaro agahon. Kanami magbo, balikutot. Manami magbo, balintong sa gugban. Ay, magbangon na kamo di karoon ang mga kino na. Magpa-amat-amat na pamahaw. Amat-amat na kamo di karoon. Himos mga katropa. Ay, budlay man dun sa adlaw kamo di karoon mag

Gubog-gubog nang amin ko mga bago-bagoon yun dahil kamo. Unahan ka mo na maghanit hugas, unaman ka mo, ay, na ka mo hinugasan sa gugban, unaman ka mo na maghanit hugas, mga, ang nangan, bago-bagoon yun ng ruibay, wata ginahugasan, kaka, hilata sa gugban, wata ginagahugag-hugag, galaw-galaw din, mga katropa, ay, budlay man dun niya. Hindi ka mo maghugag-hugag, di karon. Uy ha, good morning, happy Tuesday, karapang Arnold Altivo, from Corona del City. Happy, happy monitoring. Well, mga katropa, sa atin karon yung pagpadayon, sa atin karon ililiba. Makaron, pamatian na nay nato, no, naging mensahe ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. May kaangtanan sa bagong Pilipinas Presidential Scholars. May maging klaro imaw, may maging plastar imaw karang sundanan. Requirements o kung kinahangan niya i-validate sa mga beneficyaryo. Sa uman per barangay, may una nga lima nga magiging presidential scholars nga makabaton in 20,000 cash, mga katropa, pang bulig saan na karon niya, pang tuition o kung ano man ron, no? Makapian-pian sa nagagastuson sa eskwelahan. Agro ba nga, suno pa kay, ano, kay sa pangugo, sa mga manugtapos ra eh, gaban, dapat ro pagpili sa raya karang beneficiary yung mga manugtapos na, kumaga, hindi na ba maantala, hindi yun baga mapundo pa, hindi yun mabagabagan para ang pagtapos sa pagtuon, bango jamang sa kapubrihan, bango dro gobyerno, haom nga suportahan, ro anda karon niya pagtapos, mabong mga makaroon niya senaryo, mga katropa, nga graduating students yun, apang haagyan it kanas-kanas, haagyat financial problem, hindi yun kaya suportahan do sarili. May mga graduating students, sabi nga kagabanan, working students, bangod sa kabudlay nga ipagsabay ro trabaho agro pagtuon, say man natong kung graduating student ka, abo-abo taro niya mga inugagas, mga katropang inugcomply mo, may thesis, may OJT, kaabo nga mga kailangan mo i-comply para makapagtapos ka, magagas mo on time bago ro inyo karon niya pagtapos, di ba ga? Agro iba, abo karon mga katropang natatabo nga graduating student yung katupan nagasuko. Bangod nga ni sa indigon matatapan, paano paghidratanan ipagsabay-sabay? Paano paghidratanan? Kumbaga matutukan. Hey, nagatrabaho ka. Magwas ka, abo ka pa karon nga ginatutukan, especially sa inyong bagay eh. Tapuson ko pa ayan ra or gutom kami. May mga makaron no, nga mga consideration ko amat mga graduating students. Nga ni, bahayagit pangugo, what would it balakid sa mga kubos nga ra nga graduating? Sa may mga kuwang sa budget pangbayad sa iba naton ron nga bago ka makagraduate kailangan mo bayran tanan ing balance, kailangan mo bayran daya dato kaabo-abong bagayran, especially kung graduating student ka. Ag dapat sigon mo kung dat sabgag para makapagtapos or sang kauga. Akong tanan ra maka maging madinagoon ra yung programa, sobra nga pila to, sobra 40,000 bubanta estimated mga katropa nga scholars rumagatapos every year. Imagine, yakman. Yakman pang dugang sa mga professionals naton. Aga mas maga tukod makabulig sa pungsod Pilipinas. Mga bukod niyang mga soon to be professionals naton but also soon to be malay mo sanda man rung mga masunod niya magpamuno sa aton niya nasyon. So dapat education is the best weapon nga ni ko mga katropa sa battlefield sa realidad. Maguwa sa pagpangamuyo. No? So mga katropa makaron pamatian naton ro naging kaparte at mensahe nga ra ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. may kaangtanan sa bagong Pilipinas Presidential Scholars. Pamatian ta.

responsibility.

0: oras, mga katropa, sa XFM Calibo Philippine Standard Time, 49 minutos. Mga taliwan sa oras, it alas 9 sa agahon. Tama rin, mga katropa, no, nga. Dapat, abi, habang unga pang man rusang kaunga, no, bata pang imaw, gina-instill yun natin kandaman ro kahagahan it edukasyon. Para pag-abot it tiempo nga, things may get so hard, tough, ro determinasyon ay una. Do determinasyon, do dedikasyon it sang kaunga nga makapagtapos ay una sa nga pagkatawo sa anang tagipusoon. Ag kung may mamakarang a programa, sunggab agad. Sunggaban niya, giag. Gamiton sa ayos para makapagtapos. Bukon it, sunggab, pero hindi man paggamiton sa ayos, rukwarta. Sunggaban niya, gi, ha? Sungga, hindi scatter ko, no, ha? Sunggaban niya, gi, mga katropa, pero mamakarang a programa at gobyerno. Agamiton sa tama, agud sigurado, makapagtapos. Kaya man, mga katropa, sa imo nga pagtapos, di ka to pag-idro, masunod nga, panibagong realidad sa kabudlay kabuhi magasugod. Nakatapos ka on ka or na, how much more kung waka nakatapos? Sa kalisod it kabuhi, mga katropa, mas malisod kung waka tinapusan. Kalisod mag-usit trabaho. Kung kaping, kung gusto mo, hay manaming trabaho. Yes, may, kung madiskarte ka, abe, maskin anong trabaho ay una, pero bukon it para kimo, sa, para, bukon para kimo, tanan. Malisod makasugod sa mga gusto mong trabaho like mga abi man makasugod sa mga opisina or mga makaron. Yes, pwede ka makatrabaho even though nga bukon ka college graduate. Pero side nato no realidad kung manut lisod ro mga klase trabaho nga ron, mga katropa. Although may mga college graduate man nya gimpili nga magtrabaho it mga mabugat sa pihakit anda karon yung mga tinapusan pero preparasyon nanda ron eh. May mga makaroon matakit ng katropa nga preparasyon nanda ron eh. Para sa igasugod nanda nga nakatagana nga profesyon. No? Kumbaga, training anay, no? Training ground. May mga makaroon matana. So, kung may rutanan niya mga kabataan, siguro hindi nato matanan, pero kung kagabanan niya mga kabataan ay determinado, disidido nga makapagtapos, well, tanan niya mga makarang programa, maging madinagon. Kapin kung suportahan it maayos nga pagpamalakad ag pagpili sa deserving gid-ana nga maging scholar. Sayod nato na this is the reality. Abo-abong scholar, mga katropa, mga provincial scholar, mga abong mga scholar sa ato niya lugar. Pero abo kita nabatihan yung istorya nga nagbuo manimot exams, makar niya kampante nga mapasar do exam may makar na bino pero wa nakapasar wa naging scholar haman ubosat slot ag pagapit-chapit sa guwag kun ta tapuson yu tagid no mamakar niya tapos pagapit-chapit sa guwag when it comes sa mga scholarship niya ra kay man mas abong deserving ang mga kubos mas abong deserving ang mga pobre pero gusto gid magtuon. No, mga katropa, pero wa nakakaangkot kay gayunan nga makatuon bangod nga ni sa kabudlay kabuhi ag wapat mga bakar-bakar. Maya diyang maton makaroon maabong mga organization, maabong mga advocates nga nagabulig, nagasuporta sa education sector naton nga mapagapit sa mga natungdan, ro mga uwa nalilingling nga mga deserving nga makatuon. Ag dayang nga pagtuon, dayang programa kung tamas mapagapad sa mga gusto parang magtuon, magsugod sa college, bukod niya sa mga graduating students. Pero manamay yung tarang nga pag-umpisa, dayang nga programa nga, umpisahan man sa mga graduating students. Kasi sayod natin ron, abo mga istorya mga katropa nga, abo nga mga graduating students nga nadidelay doon na karoon niya pagtapos, gina santabian ni Roda nga pagtapos bangod may mga kinahangan unahon may mga kinahangan niya matrabaho anay gon kay man kugang utagid sa budget ag sayod naton nga sa pagtapos mga katropa kapin sa kolehiyo abo-abong proyekto contribution yung mga kinahangan bayran mga balance nimong sa tuition miscellaneous adlaw-adlaw mo pang pamasahe pagkaon. No, mga katropa, abo gihapon ron niya bagayran, especially sa mga graduating students nga ni Makon. Abong mga projects si Dakar mga katropa, kapin kong thesis, Sa'y nato no kabudlay, mag-produce, mag-bookbine, itisis. Grabing gasto mga katawa, parang kinahangan. Although may mga programa, no, ro, gobyerno, kapitid CHED, test the scholarships, mga DOST scholarship, local government units nga mga scholar, DSWD educational assistance. Pero kulang sa gihapon, no, mga katropa. Buwa, tanan na sa sakop. Ang manambi, no, mga makaranga, presidential scholar, especially sa mga graduating students, no, mga katropa. Pero at least, wa man sana naka-avail it mga raya karang anat CHED, anat DOST scholarship, anat LGU, DSWD educational assistance. Sabi natin, sang bagsakan malaman educational assistance at DSWD. Diba ga? At least kung kato naka-avail ay bangod ba, abimana, wa naka-abot. At least sa mga makarang presidential scholar, saan nga pagtapos sa 4 years na ng pakikibaka or pilang years sa kuleyo, at least kay papaano makasamit ag mapiyan-piyan, mabuligan, roana ka rin niya gagastuson, sana nga pagtuon. Raya nga ni mga katropa ro, ginatutukan na yun, iyaw hondo implementasyon sa ubos sa kada barangay. Kunta, uwa, gidait pagapit-chapit system. Base ba masayra naton abaw, unga magaling ni Kap, unga magaling ni Kagawad, rusang bilog sa mga scholars. Kap, Kagawad, babayi man nabianay sa iba. Sa mas deserving, sa sayo ninyo nga, sa inyo nga constituent niya, mas kinahangan. Kapin sa mga pamilya nga, doyon nga estudyante, roanda nga ginatinguhaan niya makatapos para sa anda nga bilog nga pamilya. Ibigay nyo naman muna sa kanila. Di karoon na binasasama, doon mga programa, no, it gobyerno, implementasyon sa ubos, bangod kulang sa monitoring it ibabaw. Tanan, ginapabayaan lang rin implementasyon iya sa ubos. Ngani, na, kukompromiso, nagakaaberya. So, doon yung mga katawa, paro kahagahan it edukasyon. Ag posible, nga, may natukod rohamban yung si Rizal niya ang kabataan ng pag-asa ng bayan. Kung tanan, hay may handom, tanan, may handom makapagtapos, ag tanan niya mga inunga pamatanon, may dedikasyon niya makaangkon it nagakaigo, di kalidad nga edukasyon na mga katropag makapagtapos no sa pagtuon. 56 minutos makataliwan sa oras, alas 9 sa gawin. Uy, fantastic baby, Maria Lizelle Kahili. Good morning! Sa mga katropa natin sa barangay Kabayugan, malinaw ang klan. Sa bilog nga ron niya, Kahilig Family, Tres Marias, K.I.K.I. Bumba-bumba na. Tres Marias, fantastic baby. Karabang Erica Season, good morning, karabang Claire. Patamyo kami sa Ganzon, ha? Mindan Capiz. Always did ya pinamati. Shout out kay Wawi Season, nag-early warin season. At sa taga Ganzon, yaga pinamati man. Uy, thank you so much sa mga katropa natin. Una ka sa Hamindan Capiz. Good morning, mayong aga, mga katropa. Happy, happy monitoring. And of course, uy, ha? Good morning, good morning, good morning man sa mga katropa natin. Una ka sa Banga, the beautiful. Karabang Dang Villanueva, good morning. Buti nga now abo nga option para makapagtapos kaya mga bata si pag-atsyaga lang talaga. Duin gid nga ni katropang Dang. Abuon man ang bako nga ni mag-usa mga makarang presidential scholars. Abuon man niya pwedeng pagapitan CHED, DOST scholar scholarship, no mga educational assistance. Ag kung kita mismo nag-instill, nagataot kahagahan sa mga inunga sa kahagahan edukasyon. Tanan ra nga mga option, sunggaban nga ginandaron. Kapin ko makabuligid ana, kapin sa nagapatuon kanda, makapiyan-piyan sa gastos. Kung tanan niya ni mako niya unga, hay may pagtinguha man niya makapagtapos. Agsungga bandro mga makaranga oportunidad, di ba katrapang Dang? So, good morning, raki mo na sa Banga. Karabang Bernard, Robete Delphine, good morning katrapang Claire watching Facebook Live from Kawayan, New Washington, ng Clan. Uy, good morning! Happy monitoring sa mga katrapa nato. Ano na sa Kawayan, New Washington. Good morning, everyone. And of course, mga katropa, oras nato. 58 minutos, mga taliwan sa oras, alas 9 sa agahon. Agraya na yung porsyon, hitod ka, tanit sana, plus herbal oil. Uy, sa mga nagpaganakit ninyo, mga kasukasuan, likod, o kung ano man yung partit inyong gawas. Dapus, banyo siyot, anin nyo ron, it's Centum Plus Herbal Oil. Mga tropa, Centum Plus Herbal Oil, hay the best kita mora for relieving joint pains. O sa may mga gubat di karon, sa mga nagapanganakit, o mga inyo karon niya mga tuhod, o kung nano man, ay manamigit mga katropa, ro aroma, ro hugom, ro kahagang, it's Centum Plus Herbal Oil. Sakto at agid niya, mapawi na na ro mga sakit. Nagiraburubat siyang nimo nga, nanunuot sa imong kagawas-gawasan. Mga tropa, Centum Plus Herbal Oil. Ay nabuligan ng gawas nga buon ng body pain at inflammation. Manami para sa relaxation, nagpampabuo at stress. Ginapakalma ng gawas at pinuino, ginapanami eropanit. Sa mga kababayan, hindi karoon nga ginaatake desmonorrhea, masakit rupus on. Rubalikawang, hay banyo siyot, aninyo ron it, Centum Plus Herbal Oil. Ang mga katropa, kapin makaroon yung ugan-silak na. Ang may mga pagagit dengue, mga lamok na nagapugad sa mga nagtipon niya ng mga tubi ulan sa mga pwede nga matipunan yung mga sudlan sa inyong palibo, sa inyong guwa. Hay abi magbanyos-banyos man din ka mo Centum Plus Herbal Oil. Ay takot ang lamok sa Centum Plus Herbal Oil. Diba ka? Para gina sa tanan, mga katropa, Centum Plus Herbal Oil. Kung masakit rin yung uho, kung nagabuyog rin yung uho, magbutang itsang kire sa inyo karon niya mga sintido. It's Centum Plus Herbal Oil. Siyempre, ilikaw sa inyong mga mata, ha? Gayaw man yung pag-idirecta sa inyong mga ilong, hay, good line na ro, na, anak karon niya. Although, sakto ang anang hagan, pero sakto man niya, makapapugasing mata. Mga katropa, Centum Plus Herbal Oil. Hi product with Yes to Health Incorporated, available in all leading drugstores nationwide. Sarang ka man niya maka-order sa Shopee ag Lazada. So mga katropa, Centum Plus Herbal Oil, the best for relieving joint pains. Ang mga katropa sa pangwapan ikaw nakahingabot, it pasakop, it hugit, anak ka ng mga raffle entry. Sabi niya si Anton and XFM, libo-libong pa-premyo. Ano ba't ano yung mga ginahugat? Apo utaw mga nagdagaog mga katropa, ikaw at agapo nakahugot. Ay... Maghugugot ang mga katropa ay base sa Friday kamundo next nga magdaog ₱3,000 saton karon nga weekly draw. Mga katropa, sa uman kinahanglan niya mang ninyo nga tipunon rinyo karon niya mga ginagamit niya Centum Plus Gold sa blister o kinahanglan ninyo karon niya matipo na zero raffle entry. Sa ka blister kon sa ka banigmanit premium D3 subgel capsule, lima nga sachet Centum Plus Gold Cafe Mix. Ag sa ka blister kon sa ka banigmanit Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Magkatropa rin yung karoon yung mga full entry. Isugod sa sangka sobre. Isugod rin mong pangalan, address, proof of purchase, contact number, at permahay. Ihugamang rin yung karoon yung mga raffle entry sa ato niya mga drop boxes. May ato nun ako sa Pharmacia Gomez sa Kalibo Shopping Center. Every Friday, 9 a.m. rin na karoon yung pick-up time. So, i-make sure nga ihug rin before the pick-up time. May ato man nun na sa Ruelan Junior Barbershop sa may poblasyon Banga, and every Thursday 12 noon alas 12 utro adlaw ra na karon niya pick up time. Kung gusto ninyo nga iya mismo sa mga istasyon maghugo kay pwede git ya sa JS Berta Road Barangay Tigayon Kalibo. Mga katropa, bakasat aninyo tipunaw ninyo ra inyo karon niya mga ginagamit niya participating Yes Health products. Ang magdaog it cash prize every week every Friday and more than ₱100,000 in prizes through the gawat kinyo sa grand draw. Mga katropa, sa uman, be healthy and get a chance to win big prizes sa tanya nagapadayon ni Santo and XFM libo-libong papremyo. 2 minutos makataliwan sa oras alas gisa agahon. Well, mga katropa, kurabo sa kita sa tanya oras sa tanya pagililiba pagpangalagad makaroon niya agahon makaroon niya adlaw it Martes. Thank you so much mga katropa sa pag-ibaka ko. Magailiba, magakalita man kita karahin aga. Adlaw it, Miyerkules. Same time, same station. Alas 9, hasta it alas 10 sa agahon. Bantay man ninyo, masunod ka lang ang programa Boxing Gloves. Hagad katunod it, XFM Network Philippines. Naging ka-partner natin, Kaakbay Kabulig Technical Side, katropang Zipril, ako na katropang Noel Estelliero.
1: Exciting!
0: Ay, nako. Minkon, magkamukaw na biyangan nangan si katropang ano, si Dudoy ag si Daddy Lods. So mga katropa, sa umahan, naging ka-partner kabulig natin Technical Side, Daddy Lods. Noel Estelliero. Sa nga ganit, ato niya station manager, katropang Jen Allen Escanio. Sa ato niya general manager, Sir Edwin Garing sa overall supervision. It ato niya ever generous. Malwa mabuot niya Chief Executive Officer, Dr. Remy Lituoy. Ako man si katropang Claire Tiad. Na nag-aiwan kinyo tanat may dad niya gahon. Keep safe everyone! Happy, happy Tuesday! Yamang daw sa programang Serbisyong Katropa. It's XFM 96.5 Kalibo ang katropa mo.

0: 69. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Mabibigay sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
3: Coffee break na naman?
1: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaling uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: XFM.
6: Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
7: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
8: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated. Sakit ng katawan? Mag Cellphone Plus Herbal Oil.
1: Edgar, Elvan Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Cellphone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
0: Cellphone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Cellphone Plus Herbal Oil.

0: kon kasubong. Pag wala sa makapugong sa akon, wala!
1: Ugsad ang bulan. Kag nagapalanintog ang akon balahibo, samtang naganakat ako sa dalan. Baboy? Kag nagasugata siya sa akon? Baboy nga nagabakya! Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
2: Mga katropa, isa naman kabago kag matahom nga drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan, nga ginatiguluhan. Oras. Babatian diri lang sa inyong paboritong istasyon, X FM.
3: Exciting.

0: lingkod. Nangin close ka mo. Sobra pa sa ginalauman ko. Do hindi na ka mo bulag na duha.
1: Apang subong, wala na siya. Wala na ang amon anak.
0: Oh. Cherry, tama na nga ipina. Pahiran kong mga luha mo, ha? Tata, hipos na. Hipos na.
1: Kinalo ka niya ako sa bibig. Roger, makahulat ka pa pala.
0: Siyempre naman, oh.
1: Kinakos niya ako. Kagbabatsyagan ko. Nga ginahigugma niya ako. Kaginarespeto. So, ano pa gid ang kinahanglan ko nga mahibal-an? Wala ako sang kahapon. Wala sang abyan. Wala sang anak.
0: You have me, sweetheart.
1: Yes, I have you.
0: Mientras kaupon naton ang isa kag-isa, malampuwasan gid naton ang anuman nga pagtilaw nga maabot sa aton. Sige na, matulog na kita. Good night.

ko ako. Apang hindi ko matuntuman kung ano. Na ayan. Mabangon ako. Ma. Si Roger. Mahamuk ang tulog niya. Ay. Nakabatsag ako sa pagmalasang akong tutunan. Matindog ako. Ang akong roba. Kuhaon ko. Kagisok-sok. Napanugnawan ako. Katuknog isang bugas ang aircon. Ang maya pa. Pahinayon ko iniya. Ari, ibagon ko. Na, ara na. Om, makita kong oras sa relo, ngara sa dingding. Ay, tungong gabi pa lang gali ini. Abi ko ani kung aga na. Ang may pa, magwa ko dito sa kwarto ah. Sigawan kong sugwa dari sa hallway. Ay, ara na. Masanag na. Karon, manaog na ako. Arang agdanan. Ma? Ano ini? Nga pamatsyag ko. Dumitaw sa likod ko. Talaga tulog sa akon. Inali lang ang nagpalanindog ang malahibo ko. Ay, hindi ah. Hindi ako magpadala sa kahadlo ko. Kinahanglan, mangin mabakod ako. Tugod ba damo na sa mga nagkaratabo sa akong kampuhi? Hindi ko mapaathag. Manaog na ako sa magdiretso sa kusina.

0: aring ref. Buksan ko, tamang kuha sang tubig. Ginauhaw na kita ko. Ma, nakapatay ako sang hibig. Kadudira nagahalin sa CR. Sino'y natira? Manang Nilda? Weng? Wala siya ng kasapat. Abang padayon ang iya paghibi. Kagtuan ko siya. Weng? Manang Nilda? Padayon ang iya paghibi. Ang doorknob, isuon ko. Hala! Ang portahan? Nagbukas yan siya lang? Apang kagamay lang sang bukas. Mali di ako. Kung sinong arat sa sulod. Oh. Hala! May babayan gapong ko sa may tabon ng toilet bowl. Nag-iibig siya. Ang... Weng? Weng, may problema bala? Nag-unta siya sa pag-ibi. Apa nagaduko siya? Sudlon ko siya.
1: Bang Cherry?
0: Ang, ma, nabatian kong tingog ni Manang Nilda sa likod. Baliktun ko.
1: Ay, ma'am? Sinong kahambal mo?
0: Si... Ma, wala na siya. Wala nang babae na kita ko dito sa sulod. Abang maatagan na kita ko ah. Kagradula siya sang hinali sa nag-abot si Manang Nilda. Ah, nang Nilda, si Weng?
1: Ay, ato siya sa kwarto namon, ma'am. Ay nga, aman.
0: Ah, aabi ko anay kung siyang nakita ko sa CR... Nagkahibi siya?
1: Eh, ma'am? Uy, bag-unang ko nagwa sa kwarto namon. Ato siya dito, nagkakatulog.
0: Oh, hala. Ano man? Basi kung parang awan ko lang, o kung pala matinan. Kapag nakita ko gini, maathag na nakita ko. Ano ba na nagkakatabo sa akon? Ano?
2: Santon Gold Live Testimony.
3: Juanita Badaho, sarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Sa rin yung pamamaga ng binti.
2: Mabibili sa inyong mga soaking butika.
4: Ako si Alicia Ibardola sa Beltran. Taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati may bukol ako di kara sa Alima. Pero nag-abto ako sa doktor. Kambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot. Ay, masakit. Kambay ko, hay kung may pakupos lang. Kung pwede, pero yun lang. Hay uwa, gid ko no. Sis ko no. Hay, naguli ako. Nag-inom ako. It Santon Coffee Mix. Hay, naduwa. Tagrato nga. Bukol nga. Parang hulin yun. Imaw it bahong. Di karasang alima. Ay, kung mag-inom pa ako it Santon, ay manami rang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu it Santon, ay gamayan. Ako napatunayan ko. Mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
2: Ang Zen Zone dahil sa malabong vision, hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-sin zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
5: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
6: Ako si Rafael Fernandez Tornino Mabigon ni Washington Aklan. Nagapasalamat sa XNN at kay Dr. Nelito Oy sa akon na nagagaan na 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kag XFM libu-libong papremyo.
5: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
7: X.
8: F. M.

0: Nagapati ka pala sa murto?
1: Oh. Laangan ka pamangkot ka man sina.
0: Gusto ko mahibalan ang opinion mo.
1: Wala. Wala ako nagapati sa murto.
0: Ako ya? Nagapati bala?
1: Oh. Ano?
0: Kuwani, may nakita ako kagabi. Hindi ko mapatag.
1: Anong nakita mo?
0: Isa ka babae nga nagahibi dito sa CR. Nagapungko siya sa may tabon nga toilet bowl.
1: Base kung siwing lang ato?
0: Inaman ganing pagpati ko. Apang hinali lang ini nga nadula.
1: Nadula? Paano?
0: Basta, nadula. Nga nga nagkatlaw ka.
1: Sweetheart, imposible nga may murto sa balay ngayon eh. Kung matuod gid man nga may murto.
0: Nga nga imposible.
1: Tukod bago lang ang balay ngayon eh. Bagong tukod, kagbago ang tanan nga gamit. Kalabanan ang mga murto sa daan nga balay nag-iistar. Hindi sa balay nga kasubong sini.
0: Sa din mo nakuha ang impormasyon nga ina?
1: Amoy nang naibalaan ko. Amoy nang nabatian ko sa mga katigulangan sa to.
0: Ay, hindi ako makahibalo kun bala. Mapati ako sa murto, Roger. Apa nakahibalo ako sa nakita ko. Kagamoy na nabatsyagan ko. Kagun hindi man ato murto, nakahibalo ako. There's something in this house na hindi ko mapaathag. Kapag abot ko palang diri, may kun ano na ako nga nabatsyagan, Roger.
1: Basi kung may labot pa ina sa natabo sa imo. Basi ang among aksidente ang rason. Kung nga may makita ka nga kung ano-ano.
0: Bahay, ginagbayan niya ako.
1: Gusto mo ba lang magpalantaw sa doktor nga nagatipan sa imo?
0: Sa dason pang appointment naton sa iya, hindi pala?
1: Maimo man kita makakadto sa ila balaya. He is more than a family doctor. Abya naman siya sang pamilya.
0: Ay, hindi na lang anay siguro ah. Hindi ako sigurado kung paano isugid siya ang nagkatabo nga ini.
1: Ikaw ang bahala. Kinanglan mo lang siguro ang pahuway. Tugod, kadamo na sa ginagihan mo nga nagatublag sa pinsar mo eh.
0: Ay, kung sa bagay, gusto ka.
1: Pabay lang. Kung matapos ko hikot ang ginaobra ko sa opisina, mapahuli ako dayon. Ilagaw ko ikaw. Ano say mo?
0: Okay. Ay, ako makaayos ang kurbata mo. Na, okay na.
1: Amoy nang masami mga ginabuhat sa akon. Ikaw, Permi, ang nagatakod sa kurbata ko.
0: Kaginbuhat ko bag-ulang. Maayoy nang sinyales. May nadumduman na ako.
1: Actually, ginakusma ko sa hinali.
0: Nalipay lang ako. At least, ha? May nadumduman na ako, Jutay.

Nagalibog ang ulo ko. Doon sa kabangungot ang nagkatabo sa akon. Nga pilit ka nagkabalik. Ano pa lang buot silingon sini? Kung anong gusto niyang ipatunda? Ay, ang may pa, mabasa ako sa libro ah. Para nga may madumduman man ang kaisipan ko. Ngalain.

Draco na lang hulat ng pag-abot ni Roger sa kwarto. Padayunan kong pagbasa sang libro ah. Anika, isa ilon kong pahina. Ano ini? Nga nasiplatan sa kilid sang akong mga mata. Isa ka bata nga babae. Nagasoksok siya sang puti nga bayo. Kagdali-dali ginang sirot sa kabinet? Hinali lang nagsirang portahan. Anika, ibutang ko na yung libro nga ginabasa ko. Makadto ako sa kabinet kay na.

rin ako sa tubong sang kabinet. Kinakulbangan ako. Apang kinahanglan, makita ko kung ano ang ara dira sa sulod. Burutangan maninis ang bayo. Pero, posible, nga mag-igo dira isa ka bata kung dira siya magpanago. Oh, hinali ko lang na dumduman ang akong anak. Si Angel. Posible ayhan. Nasang buhi pa siya. Masami siya nagpanago sa kabinet ngini. Ang nakita ko bala subong. Bahin sa nadtula ko nga memorya. Anika. Tilawan ko ang buksan ng pertahan. Kung si Angel gidman ang ara sa sulod sini. Buot silingon. May memorya nga nagbalik sa akon. And maybe halin diri. Madumduman ko na ang tanan nga nangin bahin sa amon nga mag-iloy. Maisip ako hasta sa tatlo. Isa, duha, tatlo. Wala! Ang makita ko diri sa sulod, among nakahang nga mga bayo. Wala ko sa nakita ka bata. Kung ano man nga unusual. Tumahamot ako sa kaugalingon ko. Nga ba na nga nagkasubong ako sini? Isira ko na lang ini. Nakapati ako sa panitsit. Kadudra naghahalin sa sulod sang kabinet. Hinali naman ang nagpalanindog ang balahibo ko.

Nagagangang bibig niya. Dukasupong bala nga. Nagahulat siya. May magwa nga tingog. Nagwang tigulang nga babay sa kabinet. Nagasuksok siya sa puti nga bayo. Kanagaud-ud na siya kung magtindog. Kilala niya ako? Apang, sinong tigulang ini? Wala! Ang tigulang? Wala na dapat ang tail niya sa salog? Oh my God!

0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
3: Handong mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
4: Ako ko si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
3: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
5: Sister Pain. Ako si Nani, isa ka bus driver. Pagdugin sa nawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga at likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver, mag-inom sa Sister Pain.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
6: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
7: Ako si Rapadon Fernandez Tornino Mabilon yung asinto na clan. Nagpasalamat sa XNN at kay Dr. Nelito Oy sa akon na nagagaan na 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon sa XFM libu-libong papremyo.
6: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule, one blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, one blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
8: Mga katropa, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sa aton matahong nga sugilanon. Diri sa aton drama. 24 oras sa kasaysayan Boxing Gloves. Diri lang sa inyo paboritong estasyon, XFM.

Mga katropa, exciting dito!

0: Secrets of Health. We will be talking about constipation. Ano ini, Doc Leo?
1: Amo ini, Sir Josil, no? Ang kondisyon sa aton sini nga digestive system, particularmente sa aton sini nga tinae o kundira sa aton nga large intestine. Nga kung sa diin, magamag ni kita constipated ang isa katawo, hindi regular ang iya sini nga pag-defecate o kung ang bowel movement. Magamag kita hindi regular, hindi adlaw-adlaw. Agiban sini, maabtan patag tatlo ka-adlaw, isa kasimana o kung masobra pa. Ang iban, Sir Josil, waay ganyan nagabatsyag nga mamuhin. That's why, galipas nga nagalipas ang inadlaw, dito na sa nagastay sa tonsri nga colon. Ang iban, kung nabuton man, puwerte man kabudlay. Ang ilas sini nga ma-experiencehan sa pagpagwa sini. Muning siling mo bla, kung sa salakyan pa ni sunog ang clutch lining mo sini mo. Kay pangot-pangot ka sa primera, halos-halos ka maka segunda. Kaga ang iban sini, Sir Josil, makapamuhin man adlaw-adlaw, pero ginagmay. Kaga sila mismo ma-feel nila nga hindi successful or do may nabilin pa. No. Amo ni ang mabatsagan ko na constipated ng isa katao. Plus
0: gold. Pero paano naton masiling dayon abi Doc Leo? Mabalanta dayon constipated na ko inang nag kao nagkambyay kao. Why dayon magwa constipation na
1: isa Sir Josil kay suppose hapus lang pagpagwa sa aton sini nga higko eh kag suno pag ini sa pagtuon nga ang pagpagwa sa higko nga normal sa hamtong nga tawo nagalaba na kuntani sang mga 5 tub-tub 7 ka pulgadas
0: amo na kalaba ha
1: ambot lang kung paano nila takso na Sanson Plus Gold ang manami sini sa Sanson Gold Capsule Sir Josil kay gin combined diri ang queen of fruits and vegetables sa kadamo sa ila sini nga sustansya kag of course may upod gid sila sini nga fiber. In fact, ang isa sini sa sangkap niya muning queen of vegetable nga moringa may aras sa high fiber content kaga compounds nga nag-stimulate sang bowel movement. Kun magamit gid kita sang Sanson Gold Capsule pinaagi sa moringa may aras sa insoluble of fiber nga makabulig siya para mag-bulk ang stool naton. Pagkatapos may aras sa isothiocyanates nga makabulig siya para mag-support sang gut motility o kun ang paghulag-hulag sa aton sininga at tinai sa pagpagwa sang higko. Ang isa pagid amuning queen of fruits nga mo ang mangustin. Actually hindi ang pulp o kunang unod sang mangustin sinikunding niya sininga panit nga nagaangkon sang santhones nga may antioxidant and anti-inflammatory property para nga malikaw sa mga inflammation ng aton sininga tinai. Ang garlic naman niya nagabulig acto as a prebiotic. The secret
0: of health. So if constipated mag inom sa Sanson Plus Gold, Sanson Vitamin C and Premium D3. Kombinaron ninyo ini, mahumok ang inyo sining excrete, mahapos ang pagpagwa at the same time maubos sa pagwa because puno sang fiber.
1: May fiber ka na halin sa Sanson Gold Capsule. Nagabulig to sa bulk, kaga nagabulig siya pahapos ang pagpagwa. Pagkatapos, may ara sang Premium D3 nga nagabulig pa nami sang pagpuga-puga sang aton sining tinae sa pag release sini. Kag para mas mahapos, may moringa oil and the virgin coconut oil nga mas nagapatanlas sa pagpagwa sini. The secret of
2: health. Ito ang tamang vitamin C para sa iyo. Sanson Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Bisan pa may fiber ka dira, bisan pa nag-bulk na dira, bisan pa may pampatanlas ka na dira, bisan pa nami na sa pag hulag-hulag sang tinae mo kung na-activate na siya. Pero kung tig-ag yapon, may rason yapon, nga medyo magpaganot ang higko dito susunod niya di ma-release. Whereas kung magamit ka sang Sanson Plus Vitamin C, ang vitamin C nga niya nagabulig na siya pahumok sang higko. The secret of health.
0: Sanson Gold Coffee Mix. Sa mga kauturanta, those who are taking coffee, make sure nga ang inyo sininga kape puno sang suplemento. Kariyo sabi sa Sanson Gold Coffee Mix, may collagen, may glutathione. Aside from that, sa collagen ka glutathione, ara manda ang ingrediente nga makuha ninyo sa Sanson Plus Gold Capsule. May mangustin man na, may palaya, may malunggay, garlic, at spirulina. Agud to magbulig stimulate sa ato sininga lawas to function well. So, Sanson Plus Gold. Could you imagine that ang glutathione nag-detoxify sa ato sininga lawas? Ang collagen, dakong epekto yung sinito maintain sang manami firm na ito sininga skin at the same time nagapanami sa ito sininga mga joints. So Sanson Plus Gold for those yama siling ati bata pa ko hindi ko gusto ya sang kape, hindi ko gusto ya sang caffeine, Sanson Plus Coffee Mix ang kape sa tanan nga pang idaron, pwede bata, pwede tigulang, kay ini wala caffeine, nagapaktibo sang function sa ito sininga brain. The secret
3: Quick.
4: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
2: Santong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
5: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
6: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
6: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
8: Bili na!
6: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Xanthone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Xanthone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Xanthone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea. Mabibili sa mga butika.
9: X FM.
10: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng roll call. Buti na lang, lagi akong naka-Santone Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
11: Santone Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
12: Ooh, wow, guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha miss? miss?
13: Ha?
12: Oh, ma? Ikaw na?
13: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
12: Clear Skin Herbal Soap?
13: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
12: Hala, tingala ko naghuben ka.
13: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
12: Ma, baklan mo man kusina, ha?
13: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tintagli mabayad sa tuition mo.
12: Oh, gali. Diriyo.
13: Ah, dali lang.
2: Santon Plus Herbal Oil.
14: Ako po, si Isel Complicado. Si Balob Antique. Masakit ang aking katawan lagi. Narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
2: Santon Plus Herbal Oil.
15: Maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
15: Santon Plus
2: Herbal Oil.
9: XFM.
2: Santon Gold Live Testimony.
16: Ako si Lailani Montaño, it Estancia Calibo, 54 years old. Ako hay nagagamit it Santon Plus Gold subragon nga sang dagon. Ag dahil di kara hay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga bukog sa suso, ag kaya indi ko git aron imo pag ungkatan ag kun sinuman duna nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay, ako ang nanotice yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paag gidi kara ay magmayad ka mo.
2: Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
17: An po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santone Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpletong araw po sa Santone Plus Coffee Mix.
2: Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santone Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil X na X yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya, huwag
3: magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
7: XFM
8: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
9: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
8: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
15: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
18: Santon Plus Herbal Soap. Ako
19: si Aida Cordero, taga Butiki. Itong balasakang panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong sa mga panit.
18: Santon Plus Herbal Soap.
20: Nanami Gin.
18: Santon Plus Herbal Soap.
20: Sister Pain.
21: Ako si Sarah sa aking tutupan ni Lilo. Ako sa call center agent. Burmig, ako nagkakamigrain tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibang gadya ito sa akong sang Sister Pain. Nasigda, sige di madulang pagsakit ang akong ulo.
20: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.
22: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
23: Ako si Rafael Fernandez Tornino at Mabigon Washington Aklan. Nagpasasalamat sa XNN at kay Dr. Nelito Oy sa akon na nagagaan na 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kag XFM libu-libong papremyo.
22: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na!
24: Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto kito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.

0: oras mga katropa, Philippine Standard Time, alas 10:55 sa Udradlaw.
1: Mga balansing pagtitimbang sa lahat ng mga issue. Ito ang programang Sentro. Sentro sa mga nangungunang balita. Sentro sa walang pag-aalinlangang mga tanong. Sentro sa paglalantad ng katotohanan. Sentro. Dito lang sa XFM. Sentro. Sentro. Sentro.

Yung Udto. Mayarayad ngayon Trudlaw, Luzon, Visayas, Mindanao. Mayarayad ngayon Trudlaw, Pilipinas. Western Visayas, Mayong Udto. Probinsya Raklan, Barawet, Kalibo, Mayad, Ayad ngayon Trudlaw. Welcome sa aton makaroon nga pala tuntunan. Centro. Adlaw kita makaroon itdaya karang Martes. At sa 19 na sa buwan it Mayo 2021. Ag sa inyo karang mangin alagad sa inyo karang mangin anchorman ako si katropang Ninyo Eugene Teodosio. So ato na na'y pagpanamiyaw pag abi-abit mayad-ayad nga udro adlaw sa aton karon nga mga suki, sa aton karon nga mga katropa nga nakatutok na ka-monitor, sa aton karon nga pagrurat-sada, sa aton karon nga pag-ililiba makaroon. Mayong udto, mayong udto, mayong udto. Kumusta, kumusta, kumusta? Kumusta ro aton nga mga suki, kumusta ro aton nga mga katropa? Nga nakatutok na ka-monitor na katon sa aton karanga pala tuntunan, sa aton karanga pag-rurat sada. Mayad-ayad nga udro adlaw, kinyo tanan-tanan. Sa aton karon nga mga suki, sa aton karon nga uno segundo distrito, sa aton karon nga probinsya karon itaklan, sa kabisera naton, Banawet Kalibo, kama naman sa may isla naton it Boracay. At the same time, ro aton karon nga mga suking tagpamati nga naka-monitor sa mga kaingod nga mga kaprobinsyahanan, Capiz, Antique, Iloilo. Mayad-ayad nga udro adlaw kinyo tanan-tanan. Kumusta, kumusta, kumusta, kumusta kamo mga katropa? Tutob magabutan ni taton karanga pagpangalagad, aton karanga pagrurat sa damakaron. Mayad-ayad nga udro adlaw kinyo tanan-tanan. Siyempre, ro aton man karon nga mga suking tagpagamati nga naka-monitor, nakatuto katon sa anda karon nga tagsa-tagsa ka mga panimagay. Nagasigabong ro anda karon nga mga radio. Sama karon nga pang orason samtang nagakinot ilabas, nagailabas o ruwa pa nakailabas. Amat-amat na kita karon mga katropa. Amat-amat na kita tiyaha, amat-amat na kita karon ita kino. Sa mga nagatutugon, sa mga nagapahilay-hilay, mainit-init ro aton karon nga pani ang puhon. Although kabi'e nagugan-ugan, kain na itaya karang atungang gabi'e, kain na itaga-aga. Bao pasagamat man ro aton karang mga mangunguma, agro aton karang mga pumuguyo. Adu dilig-diligan ro mga dapat madiligan man, ro mga tanom nga nagakagaay runa. Mayad-ayad nga udro adlaw kinyo ha sa aton karon nga mga suki man, sa mga mangunguma mangingisda. Mayad-ayad nga udro adlaw kinyo sa aton karon nga mga suki man, sa aton nga mga tendero, tendera, bulantero, bulantera, sa aton karon nga Kalibo Public Market, Kalibo Shopping Center, agsa-tagsa-tagsa karon ka mga tiendahan, sa aton nga bilog nga probinsya itaklan. Mayad-ayad nga udro adlaw kinyo tanan-tanan. Sa aton man karon nga mga drivers nga nagasuroy-suroy, makaron nga pang orason. Oy, pupahuway anay, pupanilong anay, mainit. Malisod magkahit stroke ag stay hydrated. Sentro. Importante gid ana nga hydrated kita kapin sa makarayang nga tiempo, sa makarayang nga panahon. Importante nga hydrated gid ana kita karon mga katropa. Sa mga nakatutok man sa aton nga mga social media platforms, sa aton karon nga Facebook page XFM Kalibo 96.5, happy 100,000 followers. Wow! After nga pilang after nga ma-hack amon nga unang account, asa nagbag-o kami ta Facebook page, asa nga may mga grabe nga report violation ba, grabe man. Congratulations kinyo sa aton yung mga katropa for making our page reach 100,000 followers gidana. Wow! Well anyway, sa aton pagid karon nga mga suki man nga mga overseas Filipino workers nga nakatutok na ka-monitor na katon sa aton karanga pagrurat sada, sa aton karanga pag-ililiba. Mayad-ayad nga udro adlaw kinyo tanan-tanan. Mayong udto, mayong udto, mayong udto. Nakailabas yon, kumusta ka mo? Ana, kumusta ro aton karon nga mga katropa una? Kumusta ro aton nga mga suki? Nga nagaog ilabas sa makaroon naga timo-timo. Timo-timo gat amana na katropang nins, pero timo-timo nga rahimat siya gamon yut amana. Kapin paro aton karon nga mga katropa una sa baryo ba? O kanamiro anda karang mga suga makaroon mga pinayukan.
pinayukan nga pinamaghan sa payok nga native nga manok ba? Puwerte ka nami, oo. Well, Banwa, sa aton karang nga pagrurat sada, ano rong mga balita, ano rong mga tagagupang doon nga mga topiko nga aton karon nga pag-check yaro na aton karon nga pag-atalakayon makaroon. Sa aton karon nga pagrurat sada makaroon nga udro adlaw. Ano rong mga balitaan ba't antes do yun? Mayad-ayad nga udro adlaw karon kay Sir TJ Noynoy Tanlok Solidad. Muna karon sa San Francisco, California, mayad-ayad nga udro adlaw gid. Mayong udto kay Auntie Lalin Florencio Nadura Islam, mayad-ayad nga agahon mga katropa. Una sa Arcangel Balete nga nakamonitor na katutok. Sa aton karon nga pagrurat sada. Uy, pwede ka mga magkomento ha, magpadagat inyong mga greetings, session. Iya sa aton karon nga pagpangalagad makaron tawan gid naton itugada ligwaron sa aton karon nga pagililiba sa aton karon nga pagpangalagad makaron nga udro adlaw. Sentro. Aton gid ron nga pag og istoryahan sa aton karon nga pag ratsada pagililiba. Well, Banwa, ano rong mga balita, ano rong mga tagagupang doon aton nga mga topiko nga aton karon nga pag og istoryahan. Aton karon nga pag-check yaron sa aton karon nga pagpangalagad makaron nga udro adlaw. Nanay kita sa mga ragagkuan naton nga mga balita lokal. Bagay itay karang sanggo ni ang bayan member. Iya sa may Banwa itay karang anuman siya partikular ni sanggo ni ang bayan member Jerome Vega. Ginpauganan itay karang pagpagupok it baril. Ah, sinoro responsable kara. Ag anuro daya karang kabangdanan, anuro raya karang rason. Kun hamaan it may makaraya nga natabo. Standby tutok. Ay check yaro naton na angan-angan dulinya da itaton karon nga patrol.

0: Kung ano rodaya karang aplastada. Kung ano dodaya karang kabangdanan. Hamaan it ginpauganan it baril. Rubagay it daya kara nga. Dati manda nga broadcaster actually. Station manager it ano nga ni I think RMN no, si Sir Jerome Vega. Ay check yaro naton basi kung may mga naakig anak kay SB nga ramat ginpauganan anak pagbaril do anak kara nga bagay. Ah, kun hamaan it maurundo yon do daya kara nga plastada. Yung mga nagalitsyon pa to sa anang printer. Oy, gagat-gagato nato doon sa hindi magbuhay sa aton karanga paga ililiba. Kadugang pagid naton karon nga mga balitaan banwa sa aton karanga paga rurat sa dama karon. Ila pagid naton sa aton karanga mga topiko nga aton karanga paga og istoryahan. Raya karanga pagpatagman ni sanggo ni Navas Mayor James Solano, ikunhaman it ginasuportahan kara. Roraya kara nga Boracay Bridge Project. Ay, ro approach ko no ta, raya kara nga proyekto. Una ko no maghalin sa anda karon nga lugar. Kaya suportado na ag may mga resolusyon sa nga ginpirmahan nga naga-endorso sa nasambitan karon nga proyekto. Ipaalin, ano rin dumatabo. No, sige, checkero nato doon sa aton karon nga pagrurat sa damakaron. May mga balita dugang naton karaoy haraman, do mga asud-asud na naman karon nga mga drug by bust operation. It aton karon nga mga kapulisan kabi iho may ginadakpan nga ra update kara buo naton man. May nadakpan itaya kara nga illegal karon nga droga, particular do daya kara nga marijuana iya sa banwa it kalibo aga ginapahayag mag-inkampod pagali ra. Abaw, hay, rumag-inkampod, nagaduso-dusot, illegal nga droga. I-check nato no development update man karon sa di magbuhay sa aton karanga pagpangalagad makaron nga utro adlaw. Sa dugang pagid naton karanga mga balitaan sa aton karanga pag-rurat sa dama karon. Sa mga balita nasyonal nga aton karanga pag-checkero, nag-aton karon nga pag-atalakayon mga katropa. Bangod sa pagbaylo itaya kara nga bag-o karon nga liderato sa Senado. Hay may una man karon mga katropa nga pagbag-o sa pila karon ka mga komite or komitiba nga ginabuitan itaya kara nga mga senador. Ano-ano ruraya kara nga mga komitiba nga ra nga may mga pagbag-o standby sa dugang pagid naton karon nga mga balitaan dugang sa aton karon nga pagrurat sa dama karon. Si Senator Pia Cayetano ag si Senator Rodante Marcoleta kunoro gina tanaw ginapilian nga maging Blue Ribbon Committee Chair. Ay napaka-critical it Blue Ribbon Committee Chair nga ra kapin pa makaron dudaya kara nga plastada. Sa mga nagkaganabo una sa raya kara nga Senado kung mga nagtinaliwan nga mga inadlaw. Standby ay ato nun nga pag-checkero, nag-ato nun nga pag-atalakayon banwa sa aton karon nga pag-ililiba. Sa dugang pagid naton karon nga mga balitaan, sa dugang naton karon nga mga aton karon nga pag-istoryahan, sa Balita Nasyonal gihapon, Senator Jinggoy Estrada kagakip sa mga ginrekomenda at Department of Justice nga kasuhan it plunder. Ay basi kung arestohon man si Senator Jinggoy nga rag magnipis nga magnipis lat akara ruraya kara nga mayorya. Kapin pa kabiing or kahapon ginpahayag it daywa karon ka mga independent senator si Senator Mig Subirag, Senator JV Ejercito nga mag-aapin sanda sa minorya it Senado. O bilang mga makabig naton doon nga mga minority senators, ruraya kara nga daywa karon matapos nga nag-abstain sa butuhan ha, sa raya kara nga nagtaliwan karon nga kudita. Sentro. sa pila pagid naton dugang banwa nga mga balita. Oy, makaroon man nga adlaw. May oil price hike May 19. Ay ginanunsyo it dahil karang Department of Energy o panibagong hugag sa presyo at produktong petrolyo. Makaroon nga Martes kung sa sina katagana nga magtaas ro gasolina at diesel samtang may rollback ro kerosene. E base karon kay Secretary Energy Secretary Sharon Garin, nag-aabot sa maximum nga 1 pesos and 21 centavos kada litro e gataas it gasolina samtang 2 pesos and 82 centavos sa kada litro matana it diesel samtang magapatuman man it rollback sa hindi magnabasa 2.21 pesos sa kada litro it presyo it kerosene. Ay sunog pagid karon kay sa tungay panawagan it pilang oil companies nga ibasura ro mandatory price adjustment system ginpahayag it Department of Energy nga ginaripaso unang daro nagairal nga polisiya ginatun-an kung kinahanglan ra nga i-adjust. Ay sunog pa kay garin ginaplastar nanda or ginatawan it igtuupang o ditahensya ro gastos it mga kumpanya sa suppliers ag freight. Ay nakipag-angot yun man si Gunro Department of Energy sa mga oil firms matapos rung mga pagsumite itandang datos ag gastos. Base sa datos si Department of Energy ro average fuel inventory sa nasyon ay nagabot sa 45.33 pang-adlaw mas manaba sa 45 days na lang ro aton karon nga fuel inventory sa aton nga nasyon baw kaya pa mas manaba raya kumpara sa 50.7 nga adlaw ko nagtaliwan nga Domingo. Ay basi matana nagahinording mataro iba kaya naganaba ro aton nga fuel inventory. O ay basi kun wot at mga operasyon nga ra kontra sa hordeng. Ano? O sige, checkero naton dun sa aton karon nga pag rurat sada. Sa rugang pagit naton nga mga balita sa Guwait Nation. Numerate mga namatay bangod sa raya karang uy harapagid ro sang bilog nga ginabaybantayan. Di na dumduman yo last time taga ginabalita kato nga taga hanta virus. Ayarahon nagbalik komando daya karang Ebola nga ra mga katropa. Ayro mga numero it mga namatay sa Ebola outbreak sa Congo nag-abot yon sa 100. Rabbit ana hay suno karon sa datos nagsaka sa 100 mga namatay aga masobra 390 ug ginasuspetsahan nga may kaso it Ebola sa Democratic Republic of Congo suno sa Africa Centers for Disease Control and Prevention. Na record yun man virus sa Uganda kung sa siin may dewang kumpirmado nga kaso ag sambilog ro namatay. Gakip sa mga kumpirmadong natap na no sang ka-Amerikanong doktor Democratic Republic of Congo nga agi sa Germany para sa nagakaigo nga pagbugong. Gin-report man it pilang mga Amerikano posibleng na-expose sa virus na presenteng ginabuligan ng gobyerno it Estados Unidos. Naunagon nga gindeklara it World Health Organization ro outbreak bilang public health emergency of international concern apang magayo paraya nga maging pandemic. Apang ginpaandam nga hugot ro pagsuno dapat sa mga patakaran nga bigon ro paggubong sa mga namatay bangod sa mataas nga peligro nga magkalhit ro virus. Nagpatuman yun man it border screening ro mga kagapit nga mga nasyon kaparehit Rwanda ag Nigeria bilang tikang sa paglikaw sa virus. Sunok man sa US Centers for Disease Control and Prevention o kon CDC. Manaba ro peligro kara sa Amerika apang ginamonitor o mga biyahero maghalin sa mga apektadong lugar nga nag-aabot sa Amerika. Magwas kara nagpaguwa man o Estados Unidos it level 4 travel advisory. Rupina kamataas nga paandam kontra sa pag-agto sa Democratic Republic of Congo. Sa presente, wapay aprobado nga gamot or bugong or bakuna kontra sa Bandibugyo strain it Ebola. Ag nagapanawagan o Africa CDC ag World Health Organization sa publiko na sundo ng mga protokol ag pabaskugon ro surveillance sa komunidad para nga mapunggan o pagkalhit it virus. Grabe no, matcha yearly hay may una anakaroon nga mga tawag natun kara mga virus nga ra nga ginabantayan terminaton mo di ba ga kabudlay man ake kabudlay man mahawaan ka. Naira rong mga balita na tunag sa aton karon nga heat index. Iya sa mga Western Visayas. Posible magabot rong aton nga heat index. Iya uy, nagabot sa 45 degrees Celsius sa Ras Capiz, 42 degrees Celsius sa Mambusaw sa Iloilo City, high 42 degrees Celsius sa Sudumangas, Iloilo, 42 degrees Celsius. Arondo init factor nga pwede natin ma-experiensyahan makaroon ang adlaw itdaya karang Martes pag ang ganit. Oras na natin sa ating karang pagrurat sa mga katropa. Alas 11:13 sa Odro Adlaw or 14 sa Odro Adlaw aton karon nga oras sa aga mayad-ayad nga Odro Adlaw anay sa mga naka-monitor katon. Kailani hatana ka Bugto Rohurangos katropang ninyo taulang sa Senado nga ron. Basta ro mga Pilipino mansig kapas para sa pamilya sanda malang ro nakapanimpuo sa mga taxes it mga Pilipino. Diba? Kun bukon kapat akig hamaan bukon kat akig. Sa makarang sitwasyon, tiyempo naton sa aton nga nga gobyerno. Napakita sa ginatawag naton nga nga krisis, ha? Krisis mga katropa. Kaya, Auntie Leilani Montanio, hi Nins, congratulations, katropa mayad nga Odro Adlaw. Have a blessed day sa tanan. Kay katropang Gemma Kiswani, good noon katropang ninyo listening from Bacoor, Cavite. Si Auntie Presi. Oy, kay Auntie Presi de la Cruz, ka pobreng team, ha? Mayad-ayad nga Odro Adlaw, naka-monitor ka to. Ante, mayad-ayad nga Odro Adlaw, geta. Nag-tutok iya sa aton karon nga pala tuntunan. Si katropang Arier Kula, sa pehak ng linya, i-check anay naton sa anak karon nga report. Ay, mabukit at detalye, saray nga nga pagpa-arak, pag apaugan ita baril. Ah? Sa bagay ita SB member, ito man siya, dati man nga broadcaster. Ano ro rason, ano ro ginatanaw nga motibo, katropang Arier, standby. Live report. Sa report, Doy, go ahead.
1: Yes, katropang Rogino, ginpauganan ta, no, ita dayay karanga bala, ita wa panakilaga karanga suspect rung panimagay mismo ni numan siya SB member Jerome Viga, gadati nga ni karanga broadcaster or station manager, no, yes, aton karanga probinsya karatatlan.
0: Station manager, maroon it, ano dati, RMN.
1: RMN, oo, ay rana bay karanga bagay makara, no, sa may barangay Kamansi, Sora. No mancha, no agkaina katagalit agaagara no katropa nga Rogin natabo no kung sa siin kara ginababana no masubra lauda no nga kainat agaaga no nga mag-message sigon na noro anak karang asawa karakana agod niya ni kunta nga paulion raimaw halin sa pihak nung barangay una man karon sa Numancha. So bangod niya ni nung may nakabatik sanda no itadaya karang pagupok no ita baril mga alas 2:40 kay dikaragutimaw no katropa nga Rogin na panuhan kara no ro anda kara nga parimagay nga may una tanan kara nga bala kay manabranang asawa no hay nakabatit abit daya kara nga kanbaga tunog or daya kara nga tunog no ita baril no so dikara no samtang kaina nga aganon mga alas 8 ay samta naga kuan bagay nagapanilig bagan ra nagkarang asawa no sa nagkarang panimagay hay di karat ananda na panuan nya may slug ana no sa kuan baga sala kung baga no itanda karang panimagay particular no sa daya karon nya pertahan or main door mismo nanda aga may mga buho gut ana baga nga inagyan baga no ita dai karanga slug baga no ga ginasugid niya ring 45 karanga pistol rugin na gamit no ita daya karon niya
0: ano-ano rong mga natamaan ag mga pilang gupo kuno nang nabatian
1: well no kaina abi no may pilang distansya no sanda karanga panimagay nakita abi kararo basiwo no nga limang bilog ana no katropa ga
0: so meaning routine. Sunod-sunod gid agali ra.
1: Sunod-sunod gid ana. Oo. So ruslag man nakita naton ito rupuntirya gid abi no, ru pagpagupok baga. Hay sa main door gid ta mismo no itanda karaga panimagay baga no. So sugod gid ta ruslag na sa sugod itdaya karaga panimagay ag maswerte nga guwas nga wa igua ru gumankon no ni SB member Jerome Bigangara. No nga nagakatugog ta anat daya karaga aga-aga no kay sa may talaw tagid nakita sa may lamisan ang daro sa bilog karon niya sila kumbaga gapos gitagid no rumbala mismo sa rungaya karon niya main door karon nanda katropa nga Rodin ag bangod karon no hay kay nat alas 8 ana man mismo karang nga asawa no rung nakakita itay karang flag samtang nagapang limpyo ba so naglibot-libot sanda
0: pero kabi no, sanda... tag na bati ant hour kay nang aga-aga rather pagkabati nanda ag na may mga pagupok pagupok nga ron nagreport ya gisan na insigida sa otoridad
1: well what no katropa nga no may na batian yat asanda na nga gupok no itadaya karang baril no nasugid ganin medyo sa ibabaw ro nga kwan baga no punteria so wa matanda pag atubinga baga no ag dig alas 8 gatagit ina na sayuran ko na karang asawa nga handa tagali nga panimagay ro target ka to katropa nga ro Jane so maguwas karon mayad mata or mayad niya swerte no nga wa ta na kauli no kay inadaya karang agagar ana karang asawa nga si SB member Jerome Viga kay man may posible tabi no nga imout ana ro nga punteriag suno matangani kay SB member Viga kay ina nga may mga posible nga sa trabaho na na no kay man may nababaton imaw karang nga death threat or sangagan nga dating broadcaster baga imaw katropa nga
0: nabaton imaw nga death threat
1: yes may nabaton imaw
0: anong
1: karang nga death threat
0: na disclose
1: message suno abi di ka to may magdandahan kaya nga bimanam buyon ta baga norambag ita daya karang nga
0: message death threat, sa cellphone message.
1: Katropa nga Rogin. So ginpablatir naman ato no sa aton karang nga authority no raya karang nga natabo
0: nga lang. Na na-disclose abi kun may mga nadumduman imong kaaway or may mga na-offend si SB nga rana no? Kasi kun imong isipon ay matsakabuhay yun man imong naging broadcaster no?
1: Broadcaster.
0: Makaroon ay base sa anong trabaho makaroon bilang sanggun ang bayan member at numan siya na no?
1: Actually no ginhambag matabi na naru posible no nga base matangani si Gono sa amna matangani nga nga trabaho matana ay manay kung nano man na may mga pagpangbugay man sa suod samtang may session man na kamo no ro yun do ko tanan sa bilog na ton sa media aga suno matangani ka na ay normal ka tama na no nga may debate baga no nga nagakatabo man na no sa suod no dahil karaga sityon matamana no pero blanco man mana ako no ay kay man sa natabo man kasi wa man mana ako kontra personal no sinana matana baga no agaro do ginatunan ta gid nga rason no posible at posible ka trouble nga rojing niya basi no sa trabaho na na nara no ka trouble nga rojing or sa pagiging dating broadcaster na na ni Jerome Viga nga ranaw rubana abe no ay ginakating nga ginagamit no sa pagpagupok ro ray karang kalibre 45 nga baril so may limang gupok kay man may basibo abe no nga limang bilog karang nga nakakita so ro plastada bit anda karang panimagay raya ay medyo duuna ditagit rulas nga karsada baga katropa nga Rogin no so medyo madugom nung area no itanda karon nya panimagay or palibot na itanda karon nga panimagay aga ro CCTV gata hay di ka to sa may part no ita barata aga ginasugid
0: na ng printi wat at CCTV
1: wat katropa nga Rogin ita CCTV ro panimagay ni SB member Jerome Viga nga ra and then nayang may nakapanumat nga may nagparurot ra yun no itadaya karon niya motor so wa pagit ananda nakita do CCTV kay man sa CCTV masayuran kun man anong oras nagadto no raya karang nga suspect man uta buhay aga anong oras kita mismo no nga pumanaw no rung suspect so hindi man makabig panandaman no kung pilang bilog ro nga suspect kara katropa nga no din pero may nabatian sanda nga harurot kita gid no itaraya karon nya motor no and then dindo base man no sa pinaka mga residente nga nakabati man sanda no kumbaga naka-witness pa gid niya sunod-sunod kita ang pagupok ita dai karon karon niya baril ang motorsiklo nga madasig nga pumagagiw matapos do natabo karon niya insidente. Well, no, dugang karan ni Jerome Biga nga mahid na tangani ay wa matiagi mo katuka uli, no, matapos imaw karon ng hambagan, itaanag karang asawa, ang bangod posible sigon nga may matabo, no, karakana katropa nga harudin. So, kung sa siin, ay gina-check lang gid makara noro nga CCTV of course and then
0: gin ano karang respondihan daing adlaw gut ah
1: daya ko tang adlaw, yes.
0: Agahon. Oh.
1: Agahon. Kasi alas 8 ko tang nakita ro mga bala baga. That's why mataro so ko naton ay ito mata no sa lugar no para nga ni sa dugang man karon niya investigation don no sa natabo nga ra nga pagpauga no ita baril no sa ana mismo no nga panimagay. Well, ara ka tropa nga ro din no pagipagangutan lagi anay naton or pamatian naton do pahayag no ita anak karang asawa nga si Regina Biga no ni asawa ni SB member Jerome Biga no itaton kara ngano man siya pamatian ta.
2: Sentro
3: Ano po? Mrs. Paki-istorya, bikamon kung ano, bitarain mong experience-ahan, nag-ano, bitarain mong ha, batian kami, nga ra?
4: Kainat aga-aga, mga 150, ay may naglag po, kabasko dito, medyo sin, may nagatag-green ka nga ron. So, bumangon ako, agintan ako, puro mga unga, kasi tayo ang kaunga, yes, supa, galubog. May alas 12, kami nagtubog, wapatabi si Jerome, kaya, natunga paglandpok, nag-chat dahil ako kanay, napanuhan ko nga wapatalimaw. Upauli yun, ay manalan, kaliman na. Tuwag ka talaga na, oh, may datong, may balat agad.
3: So, ay ko nakabatsyag na iyak ang nag-igo sa inyo, pwede mga sa inyong pupahan.
4: Huwag kita, kasi nabatsyagan po kay Sim, naroon nag-ano, naroon impact tayo sa Sim, kabi.
3: Pero sayod ni mo, na lupok kayo pa rin.
4: Oo. Tapos, kayo na mga 8:30, ay pinanghimo sa likami, kapanilhig ako, may nakita akong bala dag sa salong ay magkukaw may bago ka mga hindi mo makumpunta makumpala ray hindi mo naman yung sinta ba na magharin may bago pa taman ay kinawala gani kami sa simay basi makumpun may mga stray bullet ba ay buwa man tapos ay ayawa kami inusoy kung siin maghalin ay si Mars nga rahay nagtanaw sa may pulsan ha taman na magabot taman yung pulsan dato gad kita tadayon dasus may bala pa yung nahulog
5: so gapos kita galima bro bala
4: kay dalong unga nga naga katulog haraw ka ay sa bilog pwede sa divider yung dato man lang
3: bilog yun ang kaunga ay raga katulog
4: daywa
3: tapos may gapsan
4: mo iya sa kwarto
3: sin ka mo mismo
4: katito ta sa akong kwarto tapos wa ko sa bilog sa piyak ng kwarto ako man ang isa ito ay nagbangon nga ni ako basi mo ko ng tinabunan mo kung sikit baboy ay yung taong batkureng yung dato ta nagwa ako naglipot man ako yung wa man ako
5: mga anong oras ka mo nagkwad ka rabam napanuhan mo nga may kwanyo tagali may mga bala.
4: 1-1-2-2.
5: Aga, ilo
4: ito?
5: Aga.
4: 30-2-2.
3: Ibang kahapon, bilog na agahon, hapon, gabi. May napanuhan ka mga persona, di man ako balik-balik. Iya nga, bukong itaga iya.
4: Uko, aman, kasi ana di matabi ako nga, anytime, hali, may nag-ilan ko, kasi nga, busoy ka, nagapangit buli. May ana di matabi karon. Habisan wa, tayo mo iyay ako, at agatubang sa karon.
3: May nakasugid ka ina nga, may pumaharulot tayong kumayot mo to, kabiin. Nabatian mo man to?
4: Luwa. Ito ta, sa akong kumari sa pihak, kapit sa kasada, ay after ko natulupo kami, nagkarulot ng mga pagluwa sa kasada.
6: May pag-inupo ka to, madam, may pag-inupo ko, ka mo nagwalon, ang baliwala ko, tanong yung abing manarap.
4: Luwa, tabi ako kasayo, hindi ko alam tato.
6: Oo, naging pabayaan niya, tanong yung man.
4: Ito ko tato, kasi luwa tayo expect na baril tato eh.
3: Sa imo nga pa matyagan ka ibahan, ano bid aro motibo para ita nag-agbis niyo ba yung nag-baka marili?
4: Ito ako man, waman ako tibiya. Ako malabihin mo kung amat nga sa ngabitan sa radyo. Ako malabihin mo na atid ka na dahil kung nag-obra ka malabit, matino na obra ka tama. Ay, may nagkakuntra kita abi.
3: May naikasugid din mo si Kunsihal na may anang mga nakaalitan.
4: Wa man.
3: Nagkaliwan niya rin ang
4: blog. Wa man, tuhan man lang sa ano man lang. Ako man magkuntra sa iba sa trabaho man lang ka to.
3: So, sa politika, doon yun. Yaban-yaban.
4: Yaban-yaban kasi.
3: Pero kamo sa mga unga ikaw at may na lastrohan kinyo matat may haibuan after ko rayang ara nga insidente.
4: Wa matam medyo uliyo tanga ako ni nervous kay na ta ko nga diging nervous ay ipig na isip ko kuno igo tar daywang ka unga kasi ro rubala nga nahulog sa bilo kay kung gid mismo sa ulo ito nga agro ako unga ito sa bilo ina man sa kilid sa ato
3: sa so, may galubog gala iya sa
4: oo oh, daywa sanda inaga imiya lagi sa kabi iya lang man nakalima malubog may electric pan man mo kon
5: daywang bilog ni mga unga ro ma'am no
4: do guman ko na ni jirum sa bilo mo tag kagamay nila
3: kuha sanda naka ano be man nakakita nakapanoo man na sa
4: wa gid
5: ilang ilang dagon da man dumao nga
4: 15 ug 16
5: bayi tanan
4: laki okay. Pero hambal ka guman ko ni Jirmo sa bilo kay ito nagbubog sa ibabaw sa tiyak balay. Ito kung sa Rizan Tour, may nakita ko na imo nga naga. Kidlat kung kabiina na may sigay mo nakita.
3: Ay, di mga oras na nagupo.
4: Naglingling at ito sa bintana.
3: Kasi di mga pila kung nakatawar.
4: Sa unang huwag ito na kaano kung pila gita.
5: Huwag ka man CCTV ya para konsihal or mabugat CCTV sa inyo para
4: mapalibo. Ina sa may baraka sa tiyak balay.
5: Nakita gin?
3: Kailang mupok imo nabatian yung sis.
4: Basta pag no, nabuktawan ko tayo mga tatlo at ah.
5: So nakita ko tagalin ninyo ma'am ro CCTV?
4: Wa ko kita.
6: Nakapit ka lang ninyo ma'am, wag na ka bati.
4: Bati ano lang dahil.
6: Wag saan na magluwa na yung.
4: Duwa kita.
3: May mga ayam ka mo yan, nagahay ka bi, katimahan.
4: Oo, at ang kabat siya, ganagahay. Kasi nagahay, abe ako ay nag... Nagiduyo, tabit duro.
5: Muta na lang, ma'am. May bagay di karay. May ga-star.
4: Oo, manghod. Oo, manghod. Para sa piyak.
5: Oo, wow. May, napanuhan naman. Do.
4: May ga-ira sa si babaw tanong galubog.
3: May pamilya namin do. Iyak
5: na. Do, motor, ma'am. Siin nag-umpisa pa. Ito, taro.
4: Bukod akong sa kasada.
5: Ah, bukod at di karay. Hindi na mismo, ano.
4: Kasada ta.
3: Oo, mali ikaw rin. Ginaiba makaroon ni konsihari. Kamusta rin yung ano, matat may mga nag-anabimanak niya, nag-ulabog iya sa inyong pag-iba nga rin.
4: Para nga tagi ito
6: pinakaon. Ayan pa. Siguro, inyo decision ma'am.
5: Oo, plano.
6: Inyo pang okasyon makaroon ay.
4: Ay, padayon mo, taro okasyon doon ay.
3: Inya, grand. Yung
4: punyag, sabi na, planuhan na taro.
6: Tapos sa inyo, hindi lagi nasuyahan ni SB
4: member. Uwa pa, kung anong mata na decision ay. Ito yung mataro.
3: Mano mo, so nakauli kayo ng agamang si Inya.
4: Alas 3.
3: Alas 3.
4: No. Kasi nag-deprive yung mukha ko pa makukuliwan after it lang ko na to. Ano na naman, may istorya pa man ako. Sige lang, kaya mo. Basta sa'yo, kung sino mawa, kung ino ang ginagulit, disturbo rin.
3: Pero ha-mention mukha na nga, may nabatian ko, ting mawa.
4: Uwa.
3: Awa, mataan.
5: Kailagat ang agahon yung mag-mention.
4: Oo, nag-inistorya ka na eh. Kaya kami yung kaila nga. Kapasun ka man, narubok ko man, napabo ka man na.
3: Ay, posible na matod ko umuli kasi kung siya di yung oras, basi nagsubgang pasanda. Posible ba na?
4: Basi, unay, huwag kita kami kayo speak na may mga igot at bala. Iyak, huwag kita kita ng bala nga to sa sarong pagsilwi ko kayo na.
3: Huwag gali ito, pwede niya nga iya, tagalik ko niyo na.
4: Huwag kita.
3: Okay, bahat ako kini sila.
6: Sino rin mo pala yan?
4: Rihina.
3: Rihina. Rihina. Rihina.
1: Yes, katropa nga Roger, no? So rin do payag noon ita asawa ni SB Jeroma Viga, no? So
0: may okasyon na makaroon ay?
1: Ha?
0: May okasyon?
1: Yes, oo, bunyag.
0: Ah, pinapangutan ay, namin ni katropang yan yaman kung no, may lechon nga ginapinapin tiyog sa imong
1: bunyag,
0: pictures nga.
1: Apo ni... Apo ni SB Viga, ay bunyag baga makara. Ay, that's why nga
0: din doon.
1: Ay, nagpanampit si Dakin ay makon. Hindi yun makon ay.
0: Ay, okay. Lichon kita, gali, hindi ka tinggali pwede sa lichon eh.
1: Oo. Ay, daywan hanggang sa ilo kayo na kasi nga ni kayo na medyo nag-asaw-asaw ang ginugan ba itong part baga. Ay, ging pasilo na yun, nandarulit siya nag binalik mo din nag-amat-amat. Ay, apantangan eh, nakakordon nun pati rulitsunan katropa nga Rujin kayo
0: na. Ano to yun? Di tamabo rulitsun kung ging kordon.
1: Ay, rulitsun matagapon doon pag
0: ginap libo. Anong plano nanda?
1: Ay kung ro makaron abi actually wa pa matabi kuno sanda ka istorya ko ana nga asawa kasi di niya ni masako pa sanda no sa dai kar nga bunyag nga ra ka tropa nga ro din bali protestado lang kay ina gin patawgat pulis and then ro suko ay di kararo nag ging imbestigahan lang gid anay no and then nag din don sa bilog ay bagantayan gid ron it aton karon nya ka pulisan da nag kar nga panimagay nga ra para man yan no sa safety and of course din panik man no nga bunyag pagid no makaron sana mismo karaga apo no una sana karon niya panimagay ngera no ruin yung mana no dayabi makabig na ton niya kun kita gid sensitibo no ay di niya nimen nakakabaton timot daya karang kun gunda death threat katropa ro din so hindi na pa man mahambay man no kun alugid man rong rason no para ubrahon karakana ro ana latigid ng siren ro mga motibo no nga kutob sana karanga sayod mata no katropa nga Rodin so naka standby lang gid raton karanga kapulisan don no sa area no para man sa safety mismo may ana karon nya pamilya in course kay SB member Jiro
0: what na tamaan.
1: Yes, correct. Oh. Pero kung...
0: Pero may mga kalapit sa nang bagay, abo?
1: May una, oo, may mga kalapit. Actually, mga puro pamilya naman yan, no? Pila ka mga residente, ay nakabati man, no? Ito ang pagupok na ni Kenneth Dayag karoon niya baril, no? Kenneth Agaga. Nagrupag harurot, no? Ito motor. At terit na ito karoon niya pag pagupok ito baril katropa nga rojin. So, natugat lang git karoon doon do CCTV. No sa mangin plastada no kung anong oras kara nag nag-add to gid no rung

0: or bullying, no?
1: Pero sa... pagtanaw nanda katropang arrear, panghadlok or may gina-target? Kasi kita man doon una eh, kung anong klaseng pagbaril.
0: Yes, oo. Tanan abi ay rupuntirya, rumain dort ana, katropa nga ro din. So, kung sasiin, unaon karon do pagpangadlok, aga bagong ani wa man igyo si SB member diga no sa anda karon nya panimay kay data aga kundi sa piyak imaw nga barangay gintawagan matay imaw ni Mrs. na nga mana may nagpagupok amana no itadaya karon nya baril aga si Biga ay wa matay ginaguli ron pagalaon na binatabo dato nga pagpagupok ig baril so alas 2:40 pagka nagkuan nag nakauli no ray karanga si SB member alas 2:40 ug ta kainat day karon nga aga-aga. So una gid no katropa nga dinhi hindi man aton masairan no kon sa part no ita ray karanga suspect kung pagpanghadlok ang gidra or may kung nakita an na raya karanga si SB member hay imaw ta gid no rong puntir yahon kasi pati sanda istunga man kara rong opinion no pag abot no sarong raya karaganangin plastada so resituation yun mat makara ay ginaimbestigahan makara tsoko agpadayon mat agapon ro handa no kay ban may bunyag makara no sa anak karon niya panimugay ginahingabot man aton kay narunuman siya no o galing ay hindi pa makataugid no ita interview gagir aton karaganuman siya that's why gaban-gaban at posible nga mapatigayon na tagidrasanda no ita daya kada nga preach kontra no katropa nga rojin sa natabo kara nga incidente so roin na itana no katropa nga rojin do aton kara nga mga natipon no nga report especially sa natabo nga ra no nga pagpauga no ita bala no sa panibagay ni SB member Jerome Viga with katropang Larry Boy Roldan ako man si katropang RR Colas sa XFM 96.5 Kalibo ang katropa mo. Live report.
1: Central. Thank you, Gid, kay katropang Ariel Culas sa anak karon nga update development no sa natabo nga ra nga pagpaugan ita baril ita balat baril una sa panimagay ni SB member Jerome Vega at naman siya dating broadcaster man yan ira mga katropa sa dugang karon nga mga update development ag kon ano rohambang manit aton karon nga may naman siya PNP bantayan doon sa pila karon ka mga news and public affairs program at XFM Kalibo ay karon nga portion balitaan ginahatod gaton mga katropa at Santon Gold Coffee Mix. Uy, para sa aton karon nga mga katropa nga imo pagang nagakaon ha ag gusto nga may partner karon nga healthy gid ana nga kape. Ay magSanton Gold Coffee Mix kamoro kape nga bukod ni amang it manami rolasa kundi makabulig pa sa imo karon nga kagawasan. Makapabaskog sa resistensya, white side effects, may santon, malunggay, spirulina, garlic, mga natural nga sangkap nga makabulig kontra sa nagakainyain nga bagatian. May glutathione ag collagen para sa makinis ag manami nga panit. Nagkape kagon, nagdami parugawas ag nagwapa ka pa. Santon Gold Coffee Mix mga katropa. Rogape nga nagaamlig sa imong kagawasan, panit ag itsura. Ro Santon Gold Coffee Mix ay sarang nga mabakay sa Mercury Drug, South Star Drug, TJP Generica Nationwide ag sa mga butika nga magapit sa inyong lugar. Oy, available man na sa daywa karon nga mga pharmacy, rong Watson's Pharmacy ag sa Rosa Pharmacy mga katropa. Mas gin pa gapit pagid kinyo agod mas accessible kinyo nga magbakag itay karanga Santon Gold Coffee Mix. Raira, produkto ETS to Health Incorporated. Alas 11:39 sa Udrodlaw, ato yung karunyong oras. Standby sa ato yung mga suki, sa ato yung mga katropa. Magabalik kita. But before that, aroro greetings anay nato, nalipat man kita. Good morning anay karuna sa mga suki naton. Nga nakamonitor ka ton makaroon nga Udrodlaw, no? Kay Arl Soko Galion nga naka-monitor, kay Michael Villanueva Sulina. Masing kayo nga Udrodlaw katropang ninyo. Paramiyaw akon kasi Mario Yes sa Lagin Banwa West no Mansha. Salamat kid. Kay Tristan Wyatt Gulay, mayad nga Udrodlaw katropang ninyo. May nga Udrodlaw man. Kay Arnel Roberto Redondo. Wow. Good morning katropang Regine. Pasa shoutout man ang unga nga si Aliyah Redondo. Agsang asawa nga si Sharon Redondo nga permigid niya nakatutok sa imong programa sa Valenzuela City. Thank you so much sa pagbasa. Sige. Centro. Standby sa ato nga mga katropa. Magabalik kita after gamang

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. No one to stop.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: May linda ka sa inubuan ba na parang nunal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti siya bang nawala. So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
1: Santon Plus Gold.
3: Jiro, call center agent. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nakakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix na may natural na energy booster, I feel healthy every day!
1: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Balanced diet?
5: Check.
4: Regular exercise?
5: Check.
4: Vision X Plus?
5: Check.
4: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
3: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: X.
6: X.
1: F. M.
6: X. FM.
4: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
1: Mga barikoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
7: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at press kung kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: Sister Pain.
8: Si Michelle Nagali, isa ka sales

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. Symptoms persist. Solve your doctor. Pagbili sa mga butika.
1: XFM.
2: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
3: Para sa malakas na buto,
4: Premium D3.
3: Matibay na immune system,
4: Premium D3.
3: Proteksyon sa bacteria at viruses,
4: Premium D3.
3: Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
5: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tunet, a certified premium D3 user.
6: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kagampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam mo ba na ang Premium D3 ay napakabisa para mapanormal ang ating timbang? Ang pagkakaroon kasi ng sobra-sobrang timbang o kondisyon na obesity ay hindi lamang problema sa physical na anyo. Ito ay tinuturing din na isang problema sa kalusugan. Ayon kasi sa mga pag-aaral, ang pagiging sobrang mataba or obese ay nagtataas ng panganib ng pagkakaroon ng iba't ibang malalang sakit. Isa na dyan ang pagkakaroon ng sakit sa puso. Mas mataas kasi ang posibilidad na mamuo at mabarang parahan ang mga ugat na nagsusupply ng dugo sa puso sa mga taong may sobrang timbang. Dahil dito, mas tumataas din ang posibilidad na makaranas ng pananakit ng dibdib o kaya naman ay heart attack. Ayon sa US National Library of Medicine, National Institutes of Health, ang mga medium chain triglyceride na nasa premium D3 ay pumipigil sa ating hunger hormone. At sa kabilang banda naman ay nagpapataas ng cholecystokinin or CCK na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ang pagbabawas ng gana sa pagkain ng mga taong sobra ang timbang ay nangangahulugan na mas madali kang tumagal na walang kain. Ito ay naghihikayat sa ating katawan na kumuha ng source of energy mula sa stored fats ng ating katawan. Sa isang pag-aaral ginawa ng mga eksperto, nalaman na ang medium chain triglyceride sa premium D3 tulad ng dodecanoic acid na kilala bilang lauric acid ay napatunayang nagpapataas ng 5 beses sa produksyon ng CCK. Binubuo ng lauric acid ang humigit-kumulang kalahati ng nilalaman ng fatty acid na matatagpuan sa EVCO na isa sa mga sangkap ng premium D3 na ayon sa pag-aaral ay may malaking tulong para maiwasan at malunasan ang pagkakaroon ng gallbladder stones na kadalasan ay nakakaranas ang mga taong sobra ang timbang or obese. Sa pamamagitan ng pag-improve sa level ng cholecystokinin, inilalayo ka ng premium D3 mula sa maraming banta sa kalusugan sa pamamagitan ng pag-iwas sa sobrang pagkain. Ang mga sakit tulad ng labis na katabaan at alta presyon ay lubhang nakakapinsala sa kalusugan dulot ng labis na pagkain dahil sa mababang level ng cholecystokinin. Ayon sa mga eksperto, napaka-importante ng pag-inom araw-araw ng premium D3 lalong-lalo na sa mga taong mataas ang timbang or obese dahil 6 beses ang panganib nila na mag-develop ng type 2 diabetes kung ikukumpara mo sa mga taong normal ang timbang. Dahil ang premium D3 ay may mataas na amount ng quality vitamin D3 na nag-i-stabilize ng blood sugar level, ito ay napakalakas din na anti-diabetic, anti-carcinogenic, anti-inflammatory at anti-obesity nutrient. Maliban sa VCO, ang premium D3 ay may sangkap din na moringa oil na wala sa ibang D3 supplements. Matay sa mga pagsusuri ng mga dalubhasa, ang moringa oil na nasa premium D3 ay mayaman sa oleic acid na isang klase ng fatty acid. Ayon din sa mga pagsusuri, halos 80% ng mga kababaihan na kumukonsumo ng pagkaing mayaman sa oleic acid ay nakakaranas ng pagbaba ng timbang. Kaya para maiwasan at maibsan ang mga karamdamang tulad ng hypertension, diabetes, digestive problem, osteoarthritis at iba pang karamdamang dulot ng sobrang taas na timbang, uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
3: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isa isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
2: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
1: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
8: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.

0: Oras na naton, alas 11.50 sa Udrad Lauro, ato yung karunyong oras. Balik sa aton pala tuntunan. Sentro! Sa gihapon ako si katropang Ninyo Regine Teodosio. Well, sa aton karang pag-arurat sa das aton karon ang pag-ililiba makaroon. Bila pag-idabgang sa aton karon ng mga tagagupang dun ng mga topiko balitaan, ha? Ang aton karang pag-uistoryahan sa Balita Nasyonal. Makaroon, mga katropa, ay bangod nga na isa pagbago ita, raya karang makabig naton, liderato at senado. Ay, may mga changes human pag-abot sa mga komitiba. Una sa senado karon mga katropa. Sentro. Ay, di karaya, base sa Senate Committee Chairpersons, Roraya kara nga magabuyot anay karon mga katropar magabuyot itay kara nga mga komitiba nga ra si Senator Lauren Legarda Senate Pro Tempore ay imo magabuyot sa Basic Education, Culture and the Arts, si Senator Pia Cayetano sa Energy, Sustainable Development, Goals, Innovation and Futures Thinking, ag imo man sa Ways and Means, si Senator Jingo Estrada sa Games and Amusement, National Defense and Security, Peace, Unification and Reconciliation, si Senator Bongo sa Committee on Sports, sa Health and Demography, si Senator Rodanti Margoleta sa Public Services, si Senator Robin Padilla sa Cultural Communities and Muslim Affairs, Public Information and Mass Media, at si Senator Joel Villanueva sa Higher Technical and Vocational Education. Ayun nga ni Raton karon nga ginahambag makaron ay manipis no romayoria makaron matapos nga rodaywang ka mga senador nga naging independent ay nagsunod mga katropa sa raya kara nga minority do proportion ni senado makaron 13-11 ay kinahanglan lang it minorya it daywa ka mga miyembro ag sandaw man do bag-o karon nga mayoria. Okay, bantayan natin daw with this mga development eh, kahapon, nag-convene yun mansanda bilang impeachment court at nagpanumpagon bilang mga senator judges sa Raya Karanga impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ay pagapadaghan yun doon na Karanga Campo at ginatawag nga writ of summons para karon nga sabton no, Raya Karanga nasambitan yung mga allegation at syempre sa trial mismo. May prosecution panel at may defense panel nga ginatawag kita. Karon naton masayra, no? Prosecution abi, unsitanan nga mga miyembro at House of Representatives, mga katropa. Eh, manami, habang nga nito iba, manami matangani man na, no? Doon yung mga hambat iba, manami matangani man na nga makaangkon itrayal agod masayran. Ruraya kara nga minatod to. O dagod kita ka, kami taman ang publiko, kami taman ang mga Pilipino, ro magahamba kung alin do sakto ag ro. Amit kami taman na ro nagabalanse kung alin gid man minatod to ag ro bukon. Alas 11:53 sa Outro Adlaw aton karon nga oras, agraya kara nga portion balitaan hay ginahatod katon mga katropa it Santon Gold Herbal Capsule. Kasi kamo nga ro Santon Gold Herbal Capsule hay para man para sa mga may rayuma ag joint pain. Kung nagapaganakitri inyo karon nga mga kaugat-ugatan runa inyo karon nga mga joints ay hararong Santon Gold Herbal Capsule mga kastropa. Masakit bagang ay hugag ro inyo nga mga kasukasuan nagahagok bagaro inyo nga tuhod bangod sa rayuma. Rosanton sumagalin sa mangustin. Sa Santon Plus Gold ay may anti-inflammatory properties nga nagapanaba ipagpanghagok ag nagabuog ithapdi or kirota para manami nga maghugag ag mabaskog rugawas mag Santon Plus Gold ay ro magwas karon ro Santon Plus Gold mga katropa may mangustin ampalaya malunggay garlic ag spirulina ginapabaskog ro atong enerhiya sa gawas ag resistensya ginalimpyuhan ro kagawasan ang nagabulig sa pagtunaw it pagkaon ginabalanse ro aton nga blood sugar nagasuporta man sa aton nga tagipusoon manggaranon man sa antioxidants nga nagaprotekta sa pagkasama dit selula sa aton nga kagawasan. No Santon Plus Gold ay sarang nga mabakal sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP, ag generika nationwide. Santon Plus Gold, produkto ron ETS to Health Incorporated mga katropa. Oras na naton, alas 11:55 sa Outro Adlaw, aton karon nga oras mga katropa.
1: PBA Updates brought to you by Winsr. Get your free bets now only at winsr.ph.
0: Para anay mga katropa sa aton karon nga NBA update sa mga karon nga adlaw itay karang Martes. Gindominate San Antonio Spurs sa game 1 it was in Conference Finals kontra sa Oklahoma City Thunder sa score nga 122-155. Nagabot itay wang overtime rohampang hasta nga nag-avance pero Spurs sa gubusan nga pierde hono Thunder. Naglista si Victor Wembanyama itsang ka dambuhala nga double-double ag nagpasugod it mga clutch shots.
1: That NBA update was brought to you by Winsr. Get your free bets today only at winsr.ph.

Alas 11:58 sa Udro Adlaro, ato yung karunyong oras. At sa kira magtakop mga katropa, ro ato na nagihapon kinyo karunyong pagpangagda, pagpanginganyo, maghugog para sa ato niya santo na XFM, libo-libong papremyo. Sa gihapon, apat nga mga produkto yung Tiesto Health Incorporated o pwede ninyong ipasakop o naro Santon Gold Herbal Capsule, Premium D3 Softgel Capsule, Turbo Dietary Food Supplement for Men, Santon Gold Coffee Mix. Rairo mga produkto ay Tiesto Health Incorporated na magadaw kinyo chance nga magdaog 3,000 pesos. Sangka banigit Santon Gold Herbal Capsule, hay may sangka entry ka mo, sangka banigit Premium D3 Softgel Capsule, hay sangka entry man, sangka banigit Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, sangka entry man nun. Aglima nga sa Shea, it's Santon Gold Coffee Mix, hay sangka entry man nun. Sa puting nga sobre, hisugat rin yung pangagan address, proof of purchase contact number ag pirma. Ihugog ron iya sa XFM Kalibo, sa J.S. Berto Road, Barangay Tigayon, sa Unahat Barangay Health Center, sa Villa Crisilda. May aton man nga mga drop boxes sa Gawet Estasyon, may aton sa Pharmacia Gomez sa Kalibo Shopping Center, pick up time naton kada dawit biyernes, alas 9 ng oras sa agahon. May aton man nga drop box sa Ruel and Junior Barbershop sa Poblasyon Banga Aklan, pick up time naton kada Webes, alas 12 itudro adlaw. Ngani, hingabot na kamo, maghugog it mas mabong entry para mas mabong manuchansa nga kamo karon, hay magadaog sa aton karon niya Santon. XFM, libo-libong papremyo. Sentro, sentro. Kugabos hanggang ang nakita sa oras naton sa aton karang pagpangalagad, alas 11:59 na sa Udro Adlaw. So aton karon nga oras. Naging thank you gid sa aton nga mga suki nga nagtutog nag-monitor katon. Sa sang oras ay tunga nga pagratsada aton pala tuntunan Sentro. Standby sa masunod karon nga pagpangalagad. XFM News Nationwide at XFM Mega Manila. Naging kakbay ka-partner naton sa technical side katropang Noel Estellero. Sa aton karon nga patrol katrowa, katropang Arier Culas at katropang Larry Roldan. Sa supervision ni tamon nga station manager katropang John Allen Ascanio, sa amon general manager katropang Sir Edwin Carin, sa ngangan ni tamon nga chief executive officer Dr. Emilito Uy. Ako man si katropang Ninyo Rugin Teodosio nga nagaiwan ang gagahamba kinyo mayadayad nga Udro Adlaw, and God bless us all. Rairo XFM 96.5 Kalibo, ang katropa mo. Sito!

0: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
2: Premium D3 Coffee Mix.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity.
4: Ng inyong XFM Network, ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao, at ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Mario Veras at Brian De Paz. Headlines.
5: Atin po sa atin, katropa, mga headlines, Santone Gold Coffee Mix. Mga rotational blackout, inaasahan na magpapatuloy. Grid alerts, posible magpataas ng singil sa kuryente.
6: NBI driver na idinawit sa pamaril sa Senado, maring itinanggi na humawak ng baril.
5: Listahan naman ang mga media personnel sa Senate shooting, inihingi ng Office of the Ombudsman.
6: Pagsuko ni Senador Ronald Bato de la Rosa, nag-iisang paraan para mabawi ng Senado ang kanilang public trust. FBI may lead na sa kinaroroonan ng Senado.
5: Philippine peso bumagsak, mga katropa, sa bagong all-time low na 61.75 kontra US dollar.
6: Sa balitang regional, 6 mula sa 10 respondents ng XFM Iloilo survey pabor na maabsuelto si VP Sara Duterte.
5: International na tayo, mahigit 100 katao na sawi dahil sa Ebola outbreak sa Africa.
6: Sa balitang showbiz, B-pop group Bini pinarangalan ng kamera para sa kanilang makasaysayang pagtatanghal sa Coachella.
5: At sa sports, Alex Ayala laglag na sa unang round ng Strasbourg Open dyan sa France.
4: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo. XFM News Nationwide.
5: Pananghalian na po tayo, katropa, ngayon ng Tuesday. Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Live din tayo na napapahinggan sa 104.7 XFM Palawan, 88.3 XFM Cebu, 97.9 XFM Davao, at iba pang XFM station sa iba pang bahagi ng Pilipinas.
6: Live din tayo, mga katropa, sa ating official Facebook page na XFM 99.5 Mega Manila at international sa XFM radio app sa ating mga Android phones.
5: Kami po ang mga katropa. Ako si Buddy Obera.
6: Ako si Brian De Paz.
4: XFM News Nationwide.
5: Nagbabala ang Department of Energy, mga katropa, sa publiko na maghanda sa mas marami pang rotational blackouts ngayon pong taon. Ito'y dahil sa banta ng El Nino na posibleng magdulot ng patuloy na red at yellow alert sa mga susunod na buwan. Ayon kay Energy Undersecretary Felix William Puentebella, kahit pa inaasahan ang pagbaba ng demand sa panahon ng tag-ulan, may projection pa rin na magkakaroon ng isa pang yellow alert sa Luzon, 7 sa Visayas at 6 sa Mindanao. Bukod pa sa 6 na red alerts na maaaring itaas sa Visayas tuwing gabi. Nagbabala naman si Energy Yusek Rowena Cristina Guevara na posibleng maranas din ang pagtaas sa singil sa kuryente ang Luzon at Visayas sa parating na buwan ng Hunyo dahil po sa mga nagdaang grid alerts na dulot ng mataas na demand at hindi paggana ng ilang coal plants.
4: XFM News Nationwide.
6: Isa sa ilalim ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP sa yellow alert ang Visayas grid mula alas 3 ng hapon hanggang alas 9 ng gabi ngayong Martes dahil sa manipis na supply kung saan nasa 2,691 megawatts lamang ang available capacity kumpara sa 2,594 megawatts na tinatayang peak demand dito. Ayon sa ahensya, bukod dito ng mataas na konsumo ng kuryente at ang hindi paggana ng tatlong malalaking coal power plants na TVI-1, TVI-2 at PADC-3, bukod pa sa kabuuang 846.3 megawatts na nawala sa sistema dahil sa force outage ng 12 iba pang planta ngayong buwan. Idineklara ang yellow alert kapag ang natitirang operating margin o reserba ng kuryente ay hindi na sapat para mapunan ang contingency requirement o ang mga emergency na pangangailangan ng transmission grid sa rehiyon.
4: XFM News Nationwide.
5: Tututukan ng Kamara de Representantes sa isang malalimang investigasyon gamit po ang House Resolution Number 1024 para busisiin kung may kapabayaan ba sa panig po ng NGCP o National Grid Corporation of the Philippines. Kaugnay ito na magkakasunod ngang aberya sa kanilang mga linya nitong Mayo 13. Nice check-in ni na House Speaker Faustino Boje D. III at Senior Deputy Speaker Ferdinand Hernandez. Kung ang malawakang red at yellow alerts na nagpaimpis o nagpanipis po sa 2,462 megawatts na kuryente ay sanhi ng hindi maiwasang sakuna o kay dulot lamang ng kawalan ng maayos na maintenance at pamumuhunan sa grid system. Alamin din mga katropa sa nasabing pagsisiyasat ang posibleng paglabag ng NGCP sa Philippine Grid Code. Partikular ang umano'y hindi nila agad pag-uulat ng pinsala sa Department of Energy at Energy Regulatory Commission na nakaapekto nga sa halos 3.9 million na pamilya dito sa Luzon.
4: XFM News Nationwide.
6: Pilipinas, palalakasin pa ang kooperasyon sa Japan sa energy security. Katropa natin sa balita, Deo de Guzman ng XFM Mega Manila.
7: Palalakasin pa ng Pilipinas ang kooperasyon sa Japan para matiyak ang energy security ng bansa. Ito ang sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bago ang kanyang state visit sa Japan mula Mayo 26 hanggang 29. Ayon kay Pangulong Marcos, mas aktibo na ang papel ng Japan sa usapin ng energy supply. Pinasalamatan din ni Pangulong Marcos ang Japan sa pagtulong sa paghahanap ng iba't ibang solusyon para sa fuel supply, kabilang sa tatalakayin ang Power Asia na inilunsad ni Japanese Prime Minister Sanae Takaichi. Layunin itong tulungan ang mga bansa sa Asia sa crude oil supply, critical minerals at mas matatag na energy supply chains. Sinabi din ni Pangulong Marcos na maaaring magtulungan ang Pilipinas, ASEAN at Japan sa pagpapabilis ng renewable energy adoption. Katropa mo mula sa Palacio ng Malacanang para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deo de Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
4: XFM News Nationwide.
5: Samantala, mga katropa, sa Senator Ping Lacson, nanawagan po sa publiko na bantayan daw ang impeachment court. Katropa natin sa balita, Brian De Paz, XFM Mega Manila.
6: Si Senator Judge Panfilo Ping Lacson sa publiko na manatiling mapagmatyag kasunod ng formal na pagkoconvene ng Senado bilang impeachment court para sa kaso ni Vice President Sara Duterte Carpio. Ayon kay Lacson, mahalagang bantayan ng taong bayan ang mga susunod na hakbang ng impeachment proceedings upang matiyak na maayos na masusunod ang mga proseso sa Senado. Inilarawan din ang senador bilang breath of fresh air ang naging sitwasyon sa Senado noong Lunes matapos ang tensyon at kontrobersyang bumalot sa mga nakaraang araw kabilang ang insidente ng pamamaril sa gusali ng Senado. Nitong Lunes, formal nang nagtipon ang Senado bilang impeachment court matapos matanggap ang articles of impeachment mula sa House of Representatives laban sa pangalawang pangulo. Naging usap-usapan din kamakailan ang umano'y posibilidad ng pag-aresto kay Senador Ronald Bato de la Rosa kasabay ng pagdadala ng articles of impeachment sa Senado. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM.
4: XFM News Nationwide.
6: Samantala, nagsalita na sa kauna-unahang pagkakataon ang 44 anyos na driver volunteer ng National Bureau of Investigation upang ipagtanggol ang kanyang sarili matapos siyang pansamantalang makalaya sa kulungan sa pamamagitan ng pagbabayad ng 116,000 na piyansa. Maring itinanggi ng driver na may dala o ipinutok siyang baril nung magkaroon ng gulo sa Senado noong May 13 at sinabing noong bumalik lamang siya sa katabing gusali ng GSIS para balikan ang naiwang bag na may gamot ng isa nilang ahente. Salungat naman ito sa naunang pahayag ng pulisya na bagamat walang nakuhang baril sa kanya ng arestuhin, nagpositibo naman siya sa gunpowder o bakas ng pulbura sa kamay bukod pa sa nakitang bag sa lugar na may mga bala, magazine at NBI badge. Dahil dito, sa takot sa tromang dinanas ng kanyang pamilya, sinabi ng kanyang abogado na si Attorney Paulo Nieto na kasalukuyan na nilang pinapanood ang mga CCTV at kinakausap ang mga saksi upang baligtarin at kasuhan ang mga pulis na nangaresto sa kanya.
4: XFM News Nationwide.
5: Nagpadala na po ng mga tauhan ang opisina ng Ombudsman sa Senado din para hilingin naman sa Public Relations and Information Bureau ang opisyal na listahan ng mga member ng media na nasa gusali noong araw ng pamamaril o sa pagpuputukan sa pagitan po ng May 13 at May 14. Ayon sa pinadalang liham, gagamitin ng Ombudsman ang nasabing talaan para makatulong din sa isinasagaw nila na fact-finding investigation hinggil po sa naganap na insidente. Inaasahan mga katropa na makatutulong ang mga testimonya o tala ng mga mamamahayag na nakasaksi sa gulo para mapabilis din na mailatag ng tanggapan ang buong detalye at katotohanan sa likod ng pamamaril.
6: Hinikayat ni National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag si Senador Bato de la Rosa na harapin ang warrant of arrest at sumuko na sa International Criminal Court para sa kanyang pananagutan sa batas. Sinabi ni Matibag na naganap na ng Manila City Hall Reporters Association o MATRA Monthly News Forum na ito ang naiisang paraan para bumalik ang magandang tingin ng publiko sa Senado bilang institusyon. Dagdag pa ni Director Matibag na may lead na ang mga otoridad sa kinaroroonan ng Senador, ngunit tumanggi ito na magbigay pa ng karagdagang detalye para maging maayos ang kanilang imbestigasyon. Ngiti Matibag si Senator Robin Padilla, ang taong pinaka nakakaalam ng lokasyon ng kanyang kapwa Senador.
5: Inaprubahan na po ng korte ang isang cyber warrant na nagpapahintulot sa National Bureau of Investigation na buksan at tingnan, suriin yung mga electronic equipment ng founder ng Peanut Gallery Media Network na si Franco Mabanta. Ayon kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, uungkatin sa gagawing pagsisiyasat ang lahat ng mga larawan, video, mensahe at text log sa mga gadget ng suspect para matukoy kung sino-sino mga personalidad na kanyang nakasalamuha at pwedeng nakasabwat. Isinagawa po ang hakbang na yan matapos maaresto si Mabanta kamakailan. Kaugnay nga ng kanyang pagkakasangkot sa isang di umano'y planong pangingikil o extortion plot laban kay dating House Speaker Martin Romualdez.
4: XFM News Nationwide.
6: Nang 72% trust rating ang Armed Forces of the Philippines sa Quarter 1 2026 tugon ng Masa Survey ng Okta Research. Ayon sa Okta, 70% naman ng adult Filipinos ang nagsabing satisfied sila sa performance ng AFP. Katumbas ito ng plus 61 net trust rating at plus 56 net performance rating. Sinabi ng Okta na kabilang ang AFP sa mga government institution na may mataas na trust at performance rating sa survey cycle. Isinagawa ang survey mula March 19 hanggang 25 ngayong taon sa pamamagitan ng face-to-face interviews at 1,200 respondents. May margin of error itong plus minus 3%.
4: XFM News Nationwide.
5: Mga katropa, yung BARM Education Minister si Muhagir Iqbal ay sinibak. tropa natin sa balita, Earl Saludar, XFM Mega Manila.
8: Report. Pinangga sa pwesto si Education Minister Mohamed Iqbal ng Bangsamoro Autonomous Trade Union Muslim Mindanao sa utos si Chief Minister Abdul Rauf Makakua batay sa Special Audit ng Commission on Audit o COA lumabas ang irregularidad sa pagbili ng 2.2 bilyong pisong halaga ng educational training materials. Ayon sa ulat, hindi ipinataw ang liquidated damages ng 30.10 bilyong pisong proyekto para sa armchairs kahit na natili ito ng 520 araw. Natuklasan din ang 23 kontratang nakakalaga ng 1.35 bilyong piso na award kahit na may depekto wano sa procurement process. Bukod pa rito, may 73 disbursement vouchers na umabot sa 2.24 milyong piso ang nabayaran kahit kulang ang kinakailangan dokumento. Dahil dito, naglabas na ang COA ng initial notice of disallowance at inaasang may mga susunod pang hakbang sa ugnay ng kaso. Di iti makakuha na apektuhan ang tiwala ng publiko at pamamahala sa barna. Kaya wala nang dahilan para manatili pa si Iqbal sa pwesto. Para sa nagkakaisa Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila.
4: XFM News Nationwide.
6: Bumagsak sa panibagong all-time low ang halaga ng piso sa Pilipinas nitong Lunes matapos itong magsara sa 61.75 pesos kada 1 na US dollars dahil sa patuloy na pressure sa merkado at pangamba ng mga mamumuhunan sa takbo ng lokal at pandaigdigang ekonomiya. Batay sa datos mula sa Bankers Association of the Philippines, lalo pang humina ang lokal na pera ng halos 3 sentabo para kumpara sa naitala nitong nakaraang Biyernes na 61.721 na siyang ikatlong beses na pagbulusok ng piso sa mababang antas ngayong buwan. Ayon sa mga analyst, ang pangunahing dahilan nito ay ang patuloy na paglakas ng dolyar sa buong mundo at ang mataas na presyo ng langis na binibili ng Pilipinas sa ibang bansa. Kaya naman posibleng umabot pa sa 62 pesos ang palitan sa mga susunod na araw.
4: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
5: Labing anim na minuto na makalipas po alas 12 ng pananghalian sa XFM News Nationwide. Mga katropa, live din kami na napapahinggan. Punta lang po kayo sa pamamagitan ng XFM 99.9 Tacloban, XFM 95.9 General Santos City, at XFM 99.5 dyan sa Zamboanga.
4: Balitang regional.
5: Diretso na tayo sa balitang probinsya sa pag-usad po na impeachment sa Senado, mga katropa. Ani mula sa 10 respondents ng XFM Iloilo Survey. Pabor na maabsolto si BP Sara Duterte. Katropa natin sa balita, R.S. Espinosa ng XFM Iloilo.
9: Suwelto si Vice President Sara Duterte sa impeachment trial ang anim sa 10 respondents ng XFM Iloilo Interview Survey mula sa Harupig Market sa Iloilo City. Isa sa mga sumagot sa survey ay si Alias Inday kung saan gusto niyang maabsuelto si Vice President Duterte dahil para sa kanya na sayang lang sa pera at oras ang impeachment. Para kay Alias Inday na maraming mga opisyales na mas malaki pa ang ninakaw sa kaba ng bayan ngunit si Duterte talaga ang tinututukan. Samantala, ayon naman kay Alias Richard, pabor siyang makonvict ang vice-presidente dahil ani niya ay kailang managot ito sa mga aligasyong pinaparatang sa mga alinya. Samantala, nasa 5-7 respondents na tinanong ng XFM News Team ng kanilang opinion ang nagpahayag ng neutrality o undecided pa hanggang sa ngayon. Napag-alamang kahapon ng hapon nang nag-convene na ang Senado para sa impeachment trial ni Vice President Duterte. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM.
6: Estudyante patay matapos pagtulungang bugbugin sa Kidapawan City. Matropa natin sa balita, Sam Sally ng XFM Cotabato.
4: Live report.
10: Nasawi ang isang binata matapos sa pagtulungang bubugin na sa Quezon Boulevard na Kinapawan City. Kinilalang biktima sa pangalang Christian Jake Librillo, 20 years old, estudyante at residente ng Kinapawan City. Ang grupo ng mga suspect ay pinangunahan ng isang alias Mac Mac at residente ng barangay Ilumavi sa Kinapawan City. Nangyari ang pambubugbog at habulan sa isang bar at tuluyang nawala ng malay ang biktima pagdating sa barangay Mateo. Isinugo sa ospital subalit idiniklarang dead on arrival ng doktor si Librillo. Agad ipinagutos sa Kinapawan City Mayor Attorney Jose Paulo Evangelista sa Kinapawan Police Station ang pagtugis sa mga sangkot sa insidente. Hustisya ang sigaw ngayon ng pamilya Librillo sa sinapit ng binata. Katropa mo sa balita mula dito sa XFM 102.1 sa Cotabato City at para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Samsali, XFM News.
5: Ito naman, mag-asawa patay matapos masangkot sa banggaan sa pagitan po ng motor at ng truck dyan sa Enrile, Cagayan. Katropa natin sa balita, JP Saking ng XFM Tugiganaw.
11: Tao ang nasuwi habang tatlo naman ang nasugatan niya matapos sumalpok ang dalawang motorsiklo at isang truck sa National Highway Barangay San Roque Enrile, Cagayan nitong gabi ng Mayo 17 ngayong taon. Ayon sa ulat, bandang alas 9:40 ng gabi nang matanggap ng pulisyang ulat na agadamang rumesponde ang mga pulis at investigador upang alamin ang nangyari sa insidente. Sa paunang investigasyon, parehong yuro ang tatak ng dalawang motorsiklong bumibiyahe patimog na unang-unang motor nang hindi ito napansin. Sina ang nakaparadang puting truck na may plakang CTG 9226 sa gilid ng kalsada malapit sa Double T Cockpit Arena. Dahil dito, bumangga ito sa kaliwang likurang bahagi ng truck. Kasunod dito, hindi naman nakaiwas ang pangalawang motorsiklo tumaba rin sa likod ng unang motor. Dahil dito, nasawi ang mag-asawang residente ng Rizal Kalinga kung saan idineklaray silang dead to the spot ni Dr. Carvina Abuso ng RHU Enrile. Samantala, dinala naman sa Cagayan Valley Medical Center BMC sa Degero City ang tatlong sakaya ng pangalawang motorsiklo para gamutin ang kanilang mga sugat. Lumalabas din sa investigasyon na walang plaka ang dalawang motorsiklo at walang lisensya ang mga driver. Dinala na sa Enrile Police Station ang mga nasirang sasakyan para sa karagdagang aksyon. Patuloy pa rin ang paghahanap sa may-ari at driver ng truck na sangkot sa insidente. Paalala naman ang otoridad na maging maingat sa pagmamaneho lalo na sa gabi at sa madidilim na bahagi ng kalsada at iwasan ang pagmamaneho ng nakainom. Inaantok at sumunod sa batas trapiko upang maiwasan ang insidente. Mula dito sa Region 2 Regional Center Tuguegrao City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM Tuguegrao para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si Katropang JP Saking, XFM News.
6: Dalawa kabilang ang isang taga-Isabela na sawi sa aksidente sa Nueva Ecija. Katropa natin sa balita, Altea de la Cruz ng XFM Santiago.
12: Ang dalawang katao sa naganap na aksidente sa bahagi ng Maharlika Highway sa Barangay Tayabo, San Jose City, Nueva Ecija. Kabilang sa mga nasawi ang isang 14 anyos na dalagita na residente ng San Mariano, Isabela at 32 anyos na negosyante na residente ng nabanggit na lugar. Isang 43 anyos naman na truck driver ang umanay nawalan ng kontrol sa manibela na dahilan ng aksidente. Matay sa report, bago maganap ang insidente ay nakahinto umano ang naturang bus para mag-stopover ng salpukin ng trailer truck ang likurang bahagi nito. Dahil sa lakas ng impact, kapwa tumilapo ng bus sa trailer truck hanggang sa bumangga pa sa isang bahay at karinderiya na dahilan din ng pagkasugat ng ilang katao at pasahero. Posibleng maharap sa kasong paglabag sa reckless imprudence resulting in double homicide, multiple physical injury at damage to property ang driver ng trailer na ngayon ay nasa kustodiya na ng San Jose City Police Station. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito si Katropang Altea de la Cruz ng 104.8 XFM Santiago XFM News.
5: Isa pang balitang aksidente, Katropa. Dalawa kabilang ang isang taga Isabela nasawi sa aksidente sa Nueva Ecija. Katropa natin sa balita. Ito naman ay babae natagpuan na kahandusay sa kalsada at natutulog po, hinihinalang nalasing matapos daw matalo sa kasino. At rapan natin sa balita, Almi Mata, XFM Cebu.
13: Isang 31 anyos na babae na tagpuang nakadusay sa Barangay B. Rodriguez Street, Barangay Guadalupe, Cebu City kanina madaling araw na hinihinalaang dahil sa kalasingan. Kinilala ang babae na si alias Easter, residente ng Barangay Candulawan, Talisay City, Cebu. Ayon sa taxi driver na si alias Ron, ang biktima ay nagmula umano sa isang inuman sa Barangay Kasambagan, Cebu nang sumakay sa kanya patungo sana sa Bayanihan, Barangay Quiota kung saan nakatira ang kanyang kinakasama. Habang nasa biyahe, ibinahagi umano ng babae ang kanyang mga personal na problema at di umano gusto na nitong wakasan ang kanyang buhay. Ayon pa sa driver, pinilit umano siya na babae na ibaba ito sa sasakyan dahil nais daw nitong tumalon sa tulay sa B. Rodriguez Street, Cebu City. Ipinahayag din ng driver na may utang umano ang babae sa kasino na aabot sa 64,000 pesos at nangangamba ito na makulong kung hindi mababayaran. Sa takot na may masamang mangyari, iniulat na iniwan umano ng driver ang babae malapit sa tulay upang humingi ng tulong sa mga pulis. Ngunit sa kanyang pagbalik, nadatna na lamang niyang nakahandusay na babae sa gitna ng kalsada at natutulog. Sa kasalukuyan, nasa pag-amutan ang biktima matapos umanong makararas ng hyperventilation. Mga katropa, ugalin ang pag-inom ng Santhon na vitamin C, ang alkaline-based vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si katropa ang Almimata, XFM News.

0: Northern Mindanao na, particular sa Zamboanga, Soksarja, Dabao, sa tindi ng ulan, dala ng Intertropical Convergence Zone.
1: Katropang body para naman sa ating mga katropa sa Visayas at ibang bahagi ng Mindanao. Asahan ang malinsang ang panahon dahil sa easterlies. Ngunit, huwag magpakampante dahil sa may chance pa rin ang biglaang buhos ng ulan, lalo na sa hapon o gabi.
0: Dito naman po tayo sa Metro Manila, mga katropa at iba pang bahagi po ng Luzon. Bagamat mainit sa tanghali talaga, magbawon po tayo ng payong dahil sa biglaan din ng mga localized thunderstorms na pwedeng magdulot ng flash floods o kaya po yung traffic sa mga mabababang lugar din.
1: Grabe rin ang tindi ng singaw ng init ngayon, mga katropa, dahil aabot sa mapanganib na 45 degrees Celsius ang heat index sa Sangley Point, Cel, Cavite. Nasa 44 naman ang mararanasan sa San Jose, Occidental Mindoro, Roa City, Capiz at Dipolog, Zamboanga del Norte. Habang aabot naman sa 40 degrees Celsius hanggang 43 sa Metro Manila, kaya uminom po ng maraming tubig para hindi ma-heat stroke.
0: At sumikat ang araw kanina umaga, 5:28, at mamaya po inaasang lulubog alas 6:18 ng gabi.
2: Balitang International.
0: Ang Balita International, mga katropa, hatid po sa atin ang Santon Gold. Pwede niyo pong subukan yan. Maabot na sa mahigit 100 ang namatay at dandan pa ang pinaginalang may Ebola sa Democratic Republic of Congo at Uganda. Kabilang isang Amerikanong doktor na kailangan dalhin sa Germany para sa pagpapatuloy ng gamutan. Dahil po sa banta na nakakahawa na virus, nagpatupad na ng border screening ang mga kalapit bansa gaya ng Rwanda at Nigeria. Habang nagpalabas naman ang Estados Unidos ng Level 4 Travel Advisory o pagbabawal sa pagbiyahe sa Republic of Congo. Nagbabala din po ang World Health Organization na wala pang aprobadong gamot o bakuna sa Bundibugyo strain. Kaya't pinayuan ng publikong sumunod sa mga safety protocol.
2: Showbiz News!
3: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Panahon na para alagaan ang katawan, labanan ng sipon, ubo at sakit araw-araw. Pag Santon Vitamin C, kalusugan sa isang kapsula. Formal nang kinilala ng Kamara de Representantes ang P-Pop Girl Group na Bini dahil sa kanilang malaking kontribusyon sa pagpapakilala ng kulturang Pilipino at original Filipino music sa buong mundo. Pinangunahan ni House Speaker Faustino Bongbongi III, House Majority Leader Sandro Marcos at Negros Occidental Representative JB Benitez ang paggawad ng papuri matapos ipasa ang House Resolution Number 1001 na kumikilala sa kanilang mga tagumpay. Gumawa na kasaysayan ng Bini bilang kauna-unahang Filipino pop group na nagtanghal sa sikat na Coachella Valley Music and Arts Festival sa California, na itinuturing ng kamera na isang malaking tagumpay para sa talento ng mga Pilipino. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
2: Balitang Sports.
0: Ang balitang sports sa tedsante ng Premium D3, lakas sa bawat kapsula. Laglag na sa unang round pa lamang ng Strasbourg Open ang pambato ng Pinas na si Alex Iyala, matapos po siyang talunin ng nakatapat na kalabang si Oleksandra Olenikova ng Ukraine. At maganda sana ang simula ng batang Pinay tennis star nang makuha niya ang unang set, pero hindi po niya napanindigan ang bentahe na makabawi ang kalaban sa sumunod na bahagi ng laban. Dahil dito, tuloy nang nagpaalam sa tournament si Iyala at tuloy ang tinapos ang pangarap ng Pinay na makabante sa susunod na yugto, katropa. Sa NBA, pinatumba na Oklahoma City Thunder ang San Antonio Spurs sa isang kapanapalabik na overtime sa Game 1 po ng Conference Finals sa pagtatapos ng laban sa score na 122-115. Nanguna dyan si Alex Caruso, rumatsada ng Thunder na puntos, 31 lang naman, 2 rebounds at 1 assist para bitbitin ang kanyang kupunan sa panalo. Para po ang dalawa ulit sa Game 2 sa Webes, mga katropa.
2: XFM News Nationwide.
0: Sumayon nyo na XFM News Nationwide. Ngayon palang halian po ng Tuesday, May 19, 2026.
1: Mga katropa, maaari nyo pagbalikan ang ating pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page na XFM 99.5 Mega Manila.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipinos sa Pilipinas, kami yung mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
1: Ako si Brian De Paz.
0: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
1: Mabuhay, exciting Pilipinas!
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News. Nationwide.
4: XFM. Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
5: Congratulations to Bea Millen Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
4: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive content and coverage of their journey as queens.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.

0: ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Sunstone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Sunstone Plus Herbal Capsule. Subok na ng maraming na epektibo. FDA approved supplement.
1: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
3: Bili na!
1: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Xanthone Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Xanthone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Xanthone Gold Herbal Tea.
5: Wow! Guwapa ni Guro ay. Nami ko

0: coconut oil. Available sa mga butika.
1: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
0: Oo, abaklan ta. Pero dali lang gidbala. Diyong tagli mabayad sa tuition mo.
1: Oh, galit. Diriyo.
0: Ay, dali na.
2: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sanfon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Sanfon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan. Kung vitamin C, tandaan. Sanfon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Sanfon Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Sister Pain.
4: Si Sairan, isang bye-bye Rohasin. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Sess the Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
3: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mabibili sa mga butika.
6: Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong pa-premyo.
7: O si Bethany Estrid Siliero, sang Kalinong Iloilo, nagapasalamat sa XFM. Kay Dr. Revelito Uy, sa ako niya nadagaan yung 3,000 pesos cash. Dani ka mo mag-itraman sa Santon at XFM, libu-libong pa-premyo.
6: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghibo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.

0: diet na kumuwasa.
1: XFM. Patroba mo! Exciting!
2: Yes! To health!
3: Iyari na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa ating ikaayang lawas. Magatudlo man sa maibid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang ating lawas. Ganing dali na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

0: Mayong adlaw naman sa tanan nga mga suki nga tagpalamati sa programa The Secrets of Els. Uy, ari naman kita sa paginistoryahan ay sa pag-amlig sa ato ni Kayong Lawas. Gina-imbitar tagid ang tanan nga mga tagpalamati basi kun may ara kamo nga para makutanon bala kag clarification sa mga gina-discuss naton diri sa programa The Secrets of Health. Pwede gi kamo makapadala sa inyo para makutanon, ah. I-comment lang ina sa ato sa ringa live Facebook streaming labi na gid sa Facebook page ang XFM Radio Patrol Iloilo. Or hindi gani, i-text sa ato sa ringa text hotline 0950-975-6970. Ang ato sa ring pagparagad sa programa The Secrets of Health, ang tinutuyo ta diri nga matudloan kamutanan kon ano ang mga nagakabagay nga ikauno naton balay prioritize. Anong mga pagkaon nga dapat naton likawan, ang mga lifestyle nga dapat naton baguhon para nga maamligan ta ato sa ring ikaong lawas. Ang programa The Secrets of Health live kita nga mabatian sa tanan nga mga XFM station sa Isla Sang Panay kag Negros Island Region. Kag as usual ang ato sering nga pagparagad sa gihapon upod ta ato sering nga certified naturopath practitioner and consultant Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato sering nga programa.
1: Welcome Sir Josil. Thank you kag sa aton sering mga suki nga mga tagparamati. Kumusta ka modra no sa inyo sining mga kahimtangan kabay pangara kamo gihapon na. Sumayo sining nga pagpaningkay singkay kagayon may mga iban sa aton Sir Josil sining nagabatyag sang nagkarinlain nga mga problema sa kadawasan. Ari naman kita sa paghat tag sa inyo sampilas sini ka mga panugyan kung ano makabulig paayo sa inyo sini mga gidabatyag but ti sa patagya Sir Josel sa naturopathic medicine more nga aton focus sini sa prevention
0: kon kaisa bala kita nagakaon lang na dumdum naton nga hindi kita pagutumon hasta sa sunod naman nga kalanaan. Nagakalipat kita sa pagconsider nga ato sini nga pagkaon dapat ulikdan ta kun anong kinanglanon sa ato sini nga lawas in terms of vitamin and minerals, Doc Leo.
1: Correct, Sir Josel, ano? Kati, abin nyo kung na, no? Kung hindi gusto ang komposisyon na kombinasyon sa aton ginakaon, the more kita nga naga, ang termino na aton, Sir Josel, nga naga dasok sa aton seringat yan, the more, Sir Josel, nga duga-duga naghilab ang aton sering pamatsyagan, kag ang craving na aton, Sir Josel, kung kaisa budla yan kita mag-control.
0: Kag ang aton man sering pangginawi, we call that as a lifestyle. Kung naanad na kita ka barurut kada tapos ang kaon, makahulag kita gamay do ginakapoy na. May rason man gali kun nga nya ang mga palahulag Dok Leo may ara sang resistensya.
1: Correct Sir Josil.
0: Bangod kay naanad ng lawas nila. They used to that kind of activity. Parehas ni karon ikaw bi basketball player, naanad ka nga almost every day or every other day, naga one game ikaw sang basketball. Testing iba lang nga maunta tani mo ina, bisan isa lang kasimana, do ginapangita sa lawas mo, nagaluyang imo sining lawas, Dok Leo.
1: Tama, Sir Josil. Balan mo ti ang mga naandan, Sir Josil, or mga habit naton. Either sa ginatawag kaayuhan sa aton lawas o kung disbintaha sa aton ikayong lawas.
0: Kag may sistema ang lawas ta, Dok Leo, no? Buta mo rin sini, automatic ya, kung may ara sang ginatawag na ito sining paglisa sa ito sining ginahimo, ginabalik kita sa aton lawas sa iya sining sistema na andan.
1: Correct, Sir Josil. Pero kung aton, Sir Josil, piliyon sining hindi kinaandan sining sistema sa aton lawas, ma-adjust lang yapon ng lawas na ito. Kag problema Sir Josil, kun ang ma-develop naton nga lifestyle kun ang maandan naton suno o kun lisa sa naturalesa, Sir Josil, ang hindi pabor sa aton sa nga ikaing lawas.
0: Ang naandan naton na bidok layo kun adlaw halabira-bira kita kobra. Pagkagabi, ang dako sining oras ginahatag ta sa lawas ta para nga magpahuway gatulog kita.
1: I suppose.
0: So sa pagtulog actually nag-slow down mo nang ato sining body activity Dok Leo no kun magtulog kita.
1: Correct Sir Josel, actually may mga hormone kita Sir Josel nga responsable sa pagpaamat-amat hinay o kun naghatag pre no Sir Josel sa atan sa ni pagkaaktibo sa bilog nga adlaw nga amat-amat Sir Josel pagkahapon bala. Amat-amat kita nagahinay hasta nga pagsirom hasta nga pagnagob sang gabi.
0: A problem mas ini kay if you speak about pagpahuway kon gabi, subong iya kon chimpo gani summertime bala Doc Leo. Da hindi ka pahuway ang gabi kay nga man damo ang fiesta. Damo ang mga selebrasyon kag okasyon bala pagtelepon-tipon sa magpamilya, magclassmates and so on and so forth. Damo kita ginapulawan Doc Leo. Kalabanan sini bisyo pa.
1: Talagsa man lang kanon Sir Josila.
0: Oh, talagsa lang guro ang pahuway. So nga ton diri karon nga pagadiskusyonan ang party sa pagtulog ang ato sininga katulugon kagang iya sininga epekto sa aton nga ikayong lawas Doc Leo.
1: Correct Sir Josil, ano ba ang connection sa mayo nga pagtulog sa aton ikayong lawas kag ano bala ang negatibong epekto sa ni Sir Josil kundi man mayo ang aton sininga pagtulog. Kag ti magahatag kita Sir Josil sang hambal-hambal naton nga kung kaisa pwede man lang maremedyohan pero ang hambal sa mga texter naton ano nga maremedyohan man damo na yung nasolusyonan.
0: Oo. Kay ang aton gali sining tawag sini pag-deviate sa pattern sang sistema sa lawas ta Doc Leo. Mabalik gali ina sa normal kon bastante kita sa supply sang vitamins and minerals sa sulod sa ato lawas sa nutrients.
1: Correct Sir Josil. Actually ang nutrition isa lang sa kabahin Sir Josil.
0: Oo.
1: Sa holistic nga approach sini pag-abot sa pagpabalik sang maayong kondisyon sa ato lawas.
0: May makabulig diri actually for us to have a good sleep. Hindi lang natawag nga ginpanad ta ang lawas ta. Pero sa mga ginakaon ta kay for example sini makaon ikaw da mga example sini. Makaon ikaw da mga tsokolate gabi na. So most likely it takes time para batya katuyo Doc Leo.
1: Correct Sir Josil, kang magluwas mga daan Sir Josil, syempre ang tsokolate. Magluwas ya sa pagka-tsokolate Sir Josil. Kung ginalagas tabla ka na miton ang ginapili ito sa milk milk chocolate.
0: Oo.
1: Kargado sa kalamay. Kag kung ano pagid mga sangkap dira. Ting kalamay nga daan Sir Josil. Kung magkaon kita sa ni hapon or gabi na medyo disturbo gina nga itong tulog or budlayan kita sa ni magtulog.
0: So isa sa mga nagadisturbo sa tulog na ton ang sobrang intake sang kalamay sa kapunanon kagagabihon Doc Leo.
1: Correct Sir Josil.
0: Okay. Now, dari kita sa pagpaintindi kung nga importante ang pagtulog sang insakto sa oras Doc Leo.
1: Actually, yung pagtulog Sir Josil hindi niya siling na tinamad lang or inactive time. Actually, bisa nagatulog kita ang aton lawas nagapanghikot gyapon. Actually, kabahin ni sa aton sa 24 oras Sir Josil. Muna ganyan ang balbla na aton nagligad lang 888 rule Sir Josil. 8-16-24. So, ang 8 ko oras na igahin gid naton sa sa pagtulog. Nga man, sa panahon sinisang pagtulog, take note, husto nga pagtulog ha, ang aton lawas nagarepair sang damage ng mga cellula, nagabalanse sa aton sa hormone, ginapabakod ang aton sa immune system. Ginatinluan ng aton sa nga brain sa mga waste products dira. Ginabalanse ng aton sa nga blood sugar. Ginakontrol ang inflammation. Ginapabakod ng aton sa nga memoria. Ang mga experience sa aton sa nga adlaw bla Sir Josil. Ginastore na, ginapabakod para hindi kita sa nga madali malipat. Ginabalanse ng aton sa nga modo, aton sa nga appetite or gana. Ka ginapanubo sa nga ang stress chemicals. Nga kung sa diin Sir Josil, kuna nga aton sa nga pagtulog disturbo ang ining mga sistema hindi maka-function sang maayo kag normal.
0: So ang sige-sige sinigali nga kulang sa pagtulog Doc Leo kan result sa ginatawo nato sa nga memory loss.
1: Isa Sir Josil ano affectado nga aton sa nga memory. Actually, even Sir Josil, ang aton siring balat jagon, bisa ang aton siring emosyon.
0: Oo. At ikon magamugalisin na kutob sa may mga utang sinyo, hindi nyo lang pagpatuluga para lipatan niya may utang sinyo. May utang ka mo siya.
1: Ako nini niya, ang balon mga hindi ka magbayad.
0: Ah. No, para hindi sa katulog.
1: Sila naman hindi katulog.
0: Oo. So, ano ang mga delikado, Dario? Mga risgo, Doc Leo, if kulang kita sa tiempo sa pagtulog or kulang ang tiempo sa aton pagtulog kag hindi insakto sa oras ang ato siring pagtulog Doc Leo.
1: Actually magambal kita Sir Josil nga hindi husto siring pagtulog hindi lang ni siling isa ka gabi. Hindi lang ni siling nga duha ka gabi o kun isa ka semana kundi binulan Sir Josil and even tinuig nga hindi husto nga aton sa nga pagtulog. May mga balanon gani kita nga ako yan o ginasuyop niyang mata ko magtulog alas 7, alas 8 gabi. Pero may mga mabatian magkita kong kaisa nga ananad na ko yung tagalauna na ko yung nagatulog sa kagahon. Mga amo si Sir Josil nga mga opinion which is sa aton sa mga tagpalamati dapat iayon na to, kung i-align na to, Sir Josil, sa husto ang oras ng aton sa nga pagtulog na makuha na to na at least 8 or 7 ka oras, may aman isa ka oras, Sir Josil, ang aton sa husto nga pagtulog. Kaya kung kulang-kulang pierme ang aton sa nga pagtulog, utod-utod, hindi mahamok ang aton sa nga pagtulog na angot galit ni Sir Josil sa mayor nga mga chronic illnesses kung kulang kita sa tulog. Number one, isa dali Sir Josil among heart disease.
0: Jesus. Delikado kito yung korason naton. You know, this is something unique sa ato sa nga heart. Because the only organ in our body that cannot be controlled by the mind is our heart. Amo na kon kaisa, gabuang-buang ang korason, dala na lang kon kaisa, may influensya ng utok. Galoko di amor.
1: Na, amo na siling nila nga, ay do ka alam, ang tanit si mo, no? Pag-abot sa gugma daw, gahinangag ka.
0: Pero hindi makontrol arabis ang isip tanga ton sa nipitik sa korason. So if we speak about this heart disease, Dok Leo, delikado ini kay amuni ang mga balatian, korason ta nagabatsyag sa balatian niya, ka-fatal, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil. In fact, nagpabilin niya po, Sir Josil, ang datos nga ang cardiovascular disease, ang problema sa tagipuso ang nagkaugatan, na number one cause of death among Filipino, Sir Josil, sa kadamang mga factors, nutrition, environment, isa na dali, Sir Josil, pag hindi nag-contribuer, among kakulang sa tulog.
0: So, lakip dira sa heart disease, Dok Leo, stroke, no?
1: Yes, Sir
0: High
1: Josil.
0: Blood pressure?
1: Yes, high blood pressure, stroke, CAD or coronary artery disease, arang heart attacks, heart failure. Kag bisan pa ganin, Sir Josil, yung irregular nga pagpitik sa aton sa ring kurason dira na sa heart disease, Sir Josil, nga ginapataas mang risgo dere kung kulang-kulang ang imo sa pagtulog kada gabi. Take note, ha, hindi adlaw nga pagtulog, Sir Josil, kundi sa gabi.
0: Ang adlaw kalabanan sa ginahimo na ton is just a nap. A 15-minute good nap could help re-energize our body, actually.
1: Correct, Sir Josil. Problema may araman, Sir Josil, mga opinion na pagpanghuna-una sa iba na kung kulang ang tulog nila sa gabi, bawi-on ko nun nila sa adlaw. In fact, gabi, good, Sir Josil, ang ginamin na ton na rin ang pagtulog.
0: May activity ang lawas na ton internally, Dok Leo, sa gabi, nga why niya ginahimo ko na adlaw. Katulad sang body repair, no? Mga body cells na nagkaladamis, kina-repair sa ato sining lawas.
1: Maglawas pa sa Sir Josil, ito ang hormone nga na ito nagabulig patuyo sa ato na melatonin hormone. Nag-aamat-amat niya gwa kung nahapon, Sir Josil, pag-abi mo. Kag nag-aamat-amat man ni nubo, kaginabuslan ni isang cortisol kung nagapaadlaw naman, Sir Josil.
0: So, ang lawas na ito, naka-set na sa, naka-computerize na sa. Pag-abot alas 6, mahambal off na. Nagabot sang 6 o'clock in the morning, selling niya on ina. So ang lawas na ton, may automatic adjustment. Kag may mga ginarelease ng mga hormones, nga ginarelease lang ini on a specific day and time. In short, sini, may ara na siya daning schedule. So kung hindi insakto ang pag-release ini, amo na ning resulta, Dok Leo, risgo, kagdakong risgo na ton niya mag-heart disease.
1: Correct, Sir Josil. Kasi kung manami taning tulog na ton sa gabi, ang aton sa nga heart rate nagakalma, nagahinay, blood pressure na ton, Sir Josil, hindi tanto nga nagadasig, nagataas, and stress hormone na ton, Sir Josil, nagadecrease. Which is kung kulang kita sa tulog sa gabi, Sir Josil, kabalis ka rin ang nagkatabo. Ang aton sa nga stress hormones, ang cortisol stay elevated, ang blood vessels na ton remain under strain. Ang ibang sinig kapalanig, apagalit, Sir Josil, inflammation increases, blood pressure stays higher longer. Nga kung nagapadayon, Sir Josil, ang ibang sinig na kalabutan na tinuig, this damage, damages arteries and the heart itself. tungod nga more adrenaline, higher cortisol, kag nagapalang hugot ang aton sa nikaugatan, kag dugang sa ni Sir Josil nga pagpabugat sa ugat kag sa kurason mismo kun kulang kita permi sa tulog.
0: May mga kabataan na bikon kaysa nga based on reading sa hambal nila most of the mga intelligent people, mga nocturnal. In short, sini late magtulog sa gabi. Because what they're doing sa gabi is read. Mutablon, basa nga. Hasta tuyuan. So iban sini nagatulog late evening or indigani early morning, tigala unas kagahon. Extended naman ina pagkanto sa kagahon na Rukleo sa aga.
1: Actually, Sir Josil, may mga exception kita sa rule, Sir Josil, ano? Hindi man yung gina-apply sa tanan ng tao, Sir Josil. But general, sa kalabanan, Sir Josil, applicable din. Pero sa mga pila-pila, may ara gin man niya. Nga sa gabi mo nang ilas sining activities tuon na basa kag ti usto nang hambalan Sir Josil eh. Ang mga alam ko nung tao hindi pala tulog no? Ano Sir Josil, makabig man naton nga malam kita
0: hindi pala tulog kon gabi Dok Leo. Pero kon nagaeskwela pala tulog sa eskwelahan.
1: dito ginabawi
0: sa eskwelahan kay kon adlaw ginatuyo eh.
1: Ari Sir Josil, may mga ginatawagan every rule there is always kuno an exception Sir Josil mo. Dito lang magbalis karon nga ang mga gina-exempt naton nga inihimo naton bilang rule Sir Josil para malikawan naton ang confusion. So may mga tao gin man iyang okay lang man sa ila tulog sila pila ka oras sa gabi basta mahamuok lang maka-adjust ang ila sa nga lawas. But generally sa pangkabilugan Sir Josil ano kuni apply naton ining rule pag abot sa nisa sistema sa aton sa nga lawas kag sa circadian rhythm naton gubakit Sir Josil sistema na itong kundi na ito ni masunod.
0: Ako nang sugiray ko na sabangga nga sila si Kwan ganito sila niya why man to katulog ko gabi siya why man ka tigulang kag why man kagi sa tigulang at yung bata pa na patay mo.
1: Temprano pag lang
0: temprano pa na ano eh na didbol. Pero ang kakulang sa pagtulog, Dok Leo, anong ipikto yasin sa may mga diabetes, Dok Leo?
1: Ari Sir Josil, ang chronic lack of sleep strongly affects blood sugar control. Kung sige-sige, galit Sir Josil, nakulang kita sa tulog. Pero bisan pa, Ari, take note sa may mga diabetes, even a few nights of poor sleep can reduce insulin sensitivity. Sa may mga type 2 diabetes, ang problem nato is insulin resistance. Bisan isa, sunod sa pagtulog, on ganin Sir Josil, bisan isa lang gani kagabi nga pigaw ang imo sa pagtulog nagaaapekto ini sa insulin sensitivity. Butang balo nagapadako sang risgo sa insulin resistance. Much more sa mga tagpadamati naton pamangkot sa inyo pila kagabi nga pigaw inyo sa nga tulog. Ukon pila kagabi nga hindi ka mumaayo sa nga katulog. O kung normal na sa inyo, sini nga daw hindi giman mayong inyo tulog, daw naanad na lang ka mo.
0: Pero hindi man botambalon niya nami tulog mo, hindi ka na magka-diabetes, Dok Leo, ha?
1: Correct, Sir Josil. Ang tulog isa lang. Sige na tuwag factor nga makapaayos sa aton sini nga lawas. Bisan ano ka nami, sa imo sini nga pagtulog, karon ko ng Panginaon, mundi o man na control. Environment o man karon why man na-align sa imo sini nga ikaayong lawas, ang risk, Sir Josil, ara gyapon. Pero bulobintaha, Sir Josil, at least maayong emosyon nga pagtulog. Kung hindi makatulog, Sir Josil, ano ang nagkakatabo sa aton sa nga lawas? Nagabungol lang aton selula, Sir Josil, sa insulin. Hindi sa mga responsive kayo, hindi sa mga sensitive. Nagaresulta sa pagpabilin nga elevated ng aton sa nga blood sugar. Kag-confirmi kita nagapulaw galit, Sir Josil, trabahuso kayong aton pancreas. Tungod sining ginatawag insulin resistance. So nagaresulta, Sir Josil, sa pre-diabetes, kung mapabayaan, full-blown type 2 diabetes.
0: So, delikado ha, para makalikaw sa diabetes, hindi mo nagay mga kapulaw, gid. Inang sige-sige, balakag, hindi mo lang importante, gid, katama, balang po, nga bagay. Pahuayin yung lawas ninyo and have a good sleep, ha. Hindi lang tulog nga, hambal tulog, ha. Have a good sleep.
1: Yeah, correct, Sir Josil, ano? Kayo, kung kulang gali ang tulog na ton, Sir Josil, kung di mayong tulog na ton, nagkakadula gali ang balanse, Sir Josil, sa ton, sining appetite and fullness hormone. That's why yung mga tao, Sir Josil, na kulang sa tulog, gusto nila permi mangima-kima.
0: Amo nang sunod na ton, Nuglayo, ay kung kulang ka permi sa tulog bala, iba na kasi lang siya mapaniwang mula ko mapulaw ko bla. E pagkaga, feeling lighter ko no sila mo. We don't know kung ang masami nga pagpulaw, Dok Leo. Hindi insakto sa oras, kag hindi insakto sa inoras ka pagtulog, could result sa ano pagpaniwang o kon mas nga nagatambok ikaw?
1: Depende man, Sir Josel, sa response ng lawas. Pero sa kalabanan, Sir Josel, kung kulang ka sa tulog, laban-laman matambok kagid.
0: Mm-hmm.
1: Kay ang isa sinisang ginatawag efekto, ang emotional ghrelin hormone nag-increase, more hunger. Kagang emotion ng leptin nag-decrease, less fullness, Sir Josel. Mas makabatsyag ikaw sang masaming hilab sang tiyan kaysa sa pagkabusog, Sir Josel.
0: Mm.
1: So anong espektaron mo? Kung di nag-gain ka sang weight, kay ang kalabanan na gina-crave ni mo sa ni Sir Josel is mga unhealthy nga mga kalanon.
0: May rason gali, Dok Leon. No? Kung may mga minatay, ang managapululaw da, masaming ginapakaon, Dok Leo.
1: Mm-hmm.
0: Kay kagmadahog ang pagkaon sa namatyan, ha?
1: Mm-hmm.
0: Labi na gigkong gabi, magluwas abi sa kape,
1: mm-hmm,
0: and juices. Mm-hmm. Madahog ang pagkaon, kay hambalya, kung kay sabatian mo pa, sa sabalay niya doon ay kugana magkaon. Niya, doon na lamian ako, how?
1: No, ibang nga niya, kanto lang para makakaon.
0: Sa mo na ang resulta, galisang kakulang sang tulog, Dok Leon.
1: Correct.
0: Crave ikaw.
1: Correct, Sir Josel. Magluwas pa bin sa mga ginato ang pagpati nga dapat hindi ka magtulog kung may patay mo.
0: Mm-hmm.
1: Hindi ka na pagtulugan.
0: Kay base kung magbangon. And ang isa pa kita rin, Dok Leo. Iniya, actually, may mga madamo sinis naman ang suffer nga unreported pa. In short, why pa madalas sa statistics bala among us Filipinos. Ini mga nag-suffer sa depression kag anxiety. Eh, kalabanan siya ni depression, Dok Leo, as always, na hambal nila, ay, gaino man ako nakabulong, nakag-maintenance na, anhon mo da ako nakagabi, way katurog.
1: Mm-hmm.
0: So, nag-a-worsen sa depression kag-anxiety, kakulang sa tulog, Dok Leo?
1: Yes, Sir Josel, may connection, Gid. Ang sleep and mental health are deeply connected. Ang pigaw ng pagtulog, Sir Josel, nagapataas ng risgo sa depression, anxiety disorder, panic symptoms, emotional instability, kagang mental illness man, Sir Josel, can also worsen sleep, creating a cycle. Kumbaga, Sir Josel, may efekto sila sa isa kaga isa. Kulang tulog mo, Sir Josel, labutan ka sa nervyos. Kung ganda nervyos, Sir Josel, hindi ka mapamtang, hindi ka man makatulog. Kakomplikado, Sir Josel, sa sitwasyon. Samantala, kung makatulog kagali maayo, Sir Josel, tang emotion ng serotonin, ng emotion ng dopamine, emotional regulation center, stress response systems nimo, magatrabaho, Sir Josel, sa maayo kung mabalik sila sa normal nila sa ni nga mga condition, Sir Josel, kagila sa ni nga mga levels. That's why, Sir Josel, kung madula in sa balanse, abim mo kung nanong matabo sa ni emotions feel stronger. Stress feels harder to manage. Para sa iban, simple man lang ang mga bagay, pero sa isa katao nag-suffer, Sir Josel, tumanay na kadako.
0: Mm.
1: That's why kung kaysa, Sir Josel, daw irrelevant ba lang ang maghambal kita, kagamay lang ang diferensya, ginapadako mo.
0: Oh.
1: Sa aton iya.
0: Oo.
1: Nga huay kita nagabatyag sina. Pero sa ila, lain. Kapin pa kung ginahambalan mo sina is kulang permi sa tulog.
0: Okay, ang anticipation, masami sa may mga anxiety bala, Dok Leo. Kung makasulod gani sila sa enclosed place, ambal nila, dyan daw mapataya ko, kaya daw hindi ko ginawa.
1: Mm-hmm.
0: Kaysa niya ginapanumdum ko, siya lang niya makaginawa pa ko ayan. Siya na kay kasikluded sa area, bala.
1: At tungod, Sir Josel, negative thoughts increase.
0: Oh.
1: Ginaunahan ang adaan sa mga negatibo nga paminsaran kag emosyon, Sir Josel. Which is, hindi ginato na, Sir Josel, basta-basta imabali para sa ila.
0: Oh. So, importante ni sa mga nag-suffer sa anxiety, even panic attack, ha, and depression especially, dapat gid niya pagpanguyab mo kuno mahambal nga dagin na pangita na sang likod ko sa linya ang ano how katari how.
1: Mm-hmm.
0: Tulog na kamo dayon.
1: Correct.
0: So that nga hindi kamo malipasan bala sang inyo katuyo kay do pareos man lang sang gutom malipasan ka kun sang gutom. Grabe gid ya ka gutom mo ha. Pagkatapos because of some circumstances sa malipatan mo dahil magkaon nagalipas na lang do na dula naman ang hilap sa tiyan ko karon lang ko makaon lugar ka magkaon Dok Leo amo nang hambal nila nga gatimo ka kuno gagwa stars mata mo
1: tungod nga
0: sa gutom.
1: Yes, tungod na sobrahan sa gutom.
0: Mm. So anong epekto yan naman Dok Leo sa hindi insakto sininga oras ang katulugon kag pagtulog as far as our body activity sa pag-away bala sang mga infeksyon nga nagasulod sa ato sa ringilawas.
1: Isa, Sir Josil, sang ginahimo sang pagtulog, nagapabakod sa aton sa ringresistensya. So kabalis ka rin, Sir Josil, ang nagkatabo kung kulang makita sa tulog. Nagahina man ang aton sa ringresistensya. Nagresulta sa more infections. Kung may infection kita kagbalatian, dugay kita sa rima umpawan and greater susceptibility to viruses. Madali kita, Sir Josil, malatunan sang mga balatian. Dala na dali ang dalasang kagaw, Sir Josil.
0: Okay. Ang aton nga mudo kon kay sa Dok Leo, apiktado man ini sa ginatawag nato sa ninyo hormonal changes, no? As we age, samta nag-aedad kita, gatinigulang kita. Ang hindi insakto sa ninyo pagtulog, Dok Leo, for example, maka-disturbo ini sa ginatawag nato sa ninyo balance sa nato sa ninyo body hormones.
1: May aragin, Sir Josil, kaya kung masamisin ni nga kulang aton sa nga pagtulog, magresulta, Sir Josil, sa pagkadula sa balance sa ni kag nag-afekto ini sa aton sa nga cortisol, growth hormone. That's why, iban gani, makabati kita, Sir Josil, nga tulog ka permi timprano para magdako ka, para magtaas ka, hindi ka magputot, tsatra, tsatra.
0: Mga nga sabat ng permi ng bata, paano ko magtaas yan kay nanay ko putot, tatay ko putot.
1: Tanan-tanan kami putot ginalinan. istorya mo na. Pero pwede na ito, Sir Josil. Although, may kwan, Sir Josil, may point. Blamuti, genes ang isa sa Sir Josil mo sa nga itong tanawon. Pero may mga modifications or bisan paano, Sir Josil, mga pamaagi kita dira nga bisan paano ma-enhance or ma-boost ang aton sining ikaayong lawas kagalakip na pag-abot sa hormone. Growth hormone affectado, reproductive hormones affectado, thyroid function affectado, Sir Josil, kag posible mag-resulta sa fertility problems, menstrual irregularities, reduced testosterone, lower muscle repair and chronic fatigue kung kulang kita permisa tulog.
0: Amo galing importante sa mga kababayanan sa managabusong. Dapat hindi sagi ka pulaw. Kaya apiktado nila sining thyroid function.
1: Correct, Sir Josil.
0: Thyroid na ito, namo ni nag-proseso, especially sa iodine intake na ito. Kag kung kulang kagamay ang iodine intake sa nagabusong, sa mga nagabusong, pagbata nila may epekto ni kon kaisa sa mental condition sang bata hambal nila ang iban sini mga late learners ang iban siling niya daw alam si nanay tatay mo nga ikaw pong kuyon ka liter A o gihapon haw is because kon kaisa kulang sa pagtulog ang nanay deprived sa supply sang iodine sa lawas.
1: Correct, Sir Josil. Kag magluwas pa sina, tikon affectado yung motion ng menstrual cycle. Isa, Sir Josil, ang timing sa pagbusong medyo mabudlay. Kung reduce man ang testosterone sa ni, hormone sa mga kalalakinhan man, ang pagpabusong man sa ni, medyo affectado man, or ang timing medyo budlay man, Sir Josil. Inatanan, nag-ugat sa simple lang ha, ginasiling na to na nga kakulang sa pagtulog, pero chronic, Sir Josil, kung nagapadayon.
0: Oh, so, importante gali ini. Samta nag-edad ang mga kababainhan, pati man ang mga kalalakinan, ha? Pero especially sa mga kababainhan, mas maprolong ninyo, butang malun mapalawig ninyo, ang tiyempo sang pag-set in sang ginatawag na ito sa ninyo, menopausal symptoms, Dok Leo. And premenopausal symptoms. Bangod kay ti kon hindi insakto firming tulog ni mo, may abnormal ng secretion sa emotional hormones sa mga kababayanhan. So, posible nga manimprano ang pag-set in sa mga ginatawag na ton menopausal symptoms, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil. That's why iban sa ni tag 30 plus or 40, iban nagkauntat ng ila sa ning pumulan nun. Isa sa factors na, Sir Josil, ano, ang kakulang sa tulog.
0: Oh. So, tulog ka mo maayo? Kag sa mga bana niyo pagkaray kaya si alaunas kagahon pwede las 3 las 4 lang.
1: Ara ya, Sir Josil, ti dapat may ara gid sila sina sang kasugtanan iya. Para way bala sini basulay, Sir Josil, kag ay pikunay bala. Nga bala non blang everybody happy.
0: Now, if we speak about signs and symptoms sa Bidok Leon, makikita ang manifestations bala sa kulang sang katulugon, Dok Leo. Ano yung masaming mabatsyagan mo or Ara sa imo, Dok Leo.
1: So kung kulang ka permisa tulog, Sir Josil, ano? So ginambala na to ni sa mga mayor nga mga konsekwensa sa ikaing lawas, mga balatian, Sir Josil.
0: No.
1: Para rin, kung kulang ka sa tulog, isa sang, o kung pila sang imo sa nimabantayan na, examen yun yung kagalingon, checklist ni Sir Josil.
0: No.
1: Gusto ka mag-inom permisa ng kafe? Kaya permiha ginatuyo. Sa mentalidad na ito, ininom ko kafe, parang hindi ko matuyo.
0: Oo. In short, siniyan, balda ka pula ko, gabi may inom ko kafe. Pagkatapos, kung kaysa luya lang lawas ni mo, balda na klayan matiyago na luya lawas ko, nakapula ko gabi may inom ko kafe.
1: Mm.
0: So, ganda mo ang inom mo sang kafe, Dok Leo?
1: Correct, Sir Josiel. Kag may iban nga nagainom na sang kafe, tuyo lang gyapon. Kulang sa tulog.
0: Gali kay... Ang katuyo ya, dala na sang diabetes niya.
1: Isa man, Sir Josil. Magkatapos, Sir Josil, waking and refreshed. Nakabugtaw ka, kasi lang nakatulogin man ko. Nga nga do kapoy lang ko gyapon. Na daw hindi mayong akon gyapon pamatsyag o ayos ang kondisyon. Malabo, Sir Josil, lang mo sa nabipensaro, lang mo sa nga memorya.
0: Permi ka lang naga, ano?
1: Nagalag. Nagalag. Loading. Dokita ba? And then, Sir Josiel, nung kayo sa... Manang silim lang, Sir Josiel, nga magbiro ka lang sa lasing. Huwag lang sa bagong gising. Kapin pa kung kulang yung tulog. Kay irritable, Sir Josiel. Irritability, isa sa ginatawag signs or symptoms ang ginatawag kakulang sa tulog. Memory problems. Microsleeps. Gusto ka lang, Sir Josiel, magtulog-tulog.
0: Mm-hmm.
1: Kapungko ka lang, ginatuyo ka. Makapahunay-hunay ka lang, ginatuyo ka. Poor concentration. Why? Kasi yung focus, Sir Josiel, kadali si mo ma-distract. Frequent illness. Amuning aton ng balubantayan na masami ikaw nag-sakit o kung kahina sa imusin resistensya batok sa sakit. Kundi na, Sir Josiel, mabantayan at mapabayaan posible magkado sa malala nga balatian. Daytime sleepiness and mood instability. Pila lamang ini sang signs of chronic sleep deprivation nga dapat aton bantayan sa aton sinikaugalingon basi may ara kita sina ang mga symptoms kumustahon or signs kumustahon na to ng aton sa ringa pagtulog kada gabi.
0: Lain naman na if we speak about memory problems nang mahambal bla uy nalipatan ko puli kagabi.
1: Mm-hmm.
0: Lain naman na Dok Leo, ha?
1: Mm-hmm.
0: Nalipat sa puli kagabi.
1: Mm-hmm.
0: Pagkatapos, pagsunod pagigabis niya, nalipat ko puli niya, daway ko bigi tinulugan mo.
1: Mm-hmm.
0: Gali mo kay lain, galigin pulian niya.
1: Naging plano na yan. Balibad ang lipat-lipat.
0: Pero, paano na ito nini, abi Dok Leo? For example, abi, paano na ito ma-improve ang ato sininga katulugon, Dok Leo?
1: Amo niyang problema, Sir Josiel, sa kulang sa tulog, di ka-resulta sa mga balatian. So, ang solusyon, Sir Josiel, panamiyo na ito ng itong saring tulog. Isa, kung may mo palang, Sir Josiel, madulom ang aton saring bedroom. If possible, kag ang mga gadget naton, kutob sa mahimo. Abi, try nyo abi, kaya nyo man siguro, at least isa ka oras, antes ka magtulog, why na gadget? Why na ginatawag pagtanaw sa inyo sa mga cellphone or inyo television? Para nga mabuligan nga magnami ang inyo sa nga pagtulog, ma-stabilize dira ang pag-release ni sang melatonin para hindi ma-suppress bala tungod sa blue light alin sa aton sa mga gadget. Kag bisan pa, Sir Josiel, sa mga sigas ng suga bala naton nga ni sa aton sa nga kwarto. Aton ina nga likawan o kung patay ang mga suga. Sina, muning siling naton, Sir Josiel, kung magtulog dapat lights off gid. Para sa bintaha sa aton sa melatonin. Number two, isa sa siyang himuon na ito, Sir Josiel, sinilimitahan ng caffeine late in the day. Kung na-notice mo yung sensitive kaya sa caffeine, ang pinakatayog mo, Sir Josiel, dapat na pagpangafe sa hapon na kung hindi alas dos, is alas tres. Ay hindi ka na maglampas sina dira kay basi abtan ka alas dosis tong ang gabi launa gamurarat pang mata mo.
0: Kay kalamanan sini ang stay as ang strong effects ang caffeine niya sometimes sa 4 to 6 hours, mm-hmm. Dok Leo.
1: Mm-hmm.
0: Ara pa na dahi piktos ang caffeine sa lawas ta.
1: So, depende sa sensitivity, Sir Josel. Kami ara, may nga nag-inom sa kafe, pero okay, may narasari nga tulog.
0: Oo. Kapin po ko nang ginainom mo nga kape, Santon plus coffee mix.
1: Correct, Sir Josel. Ano? Kati, may ara sa sang ginatawag lecithin, isoflavones, nag-balance ang hormone.
0: Why caffeine?
1: Why sa caffeine? Kaya nagpanami pa, Sir Josel, sa brain function na ton.
0: Oo.
1: Amo na yung bintaha, dira. So, depende sa kafe, Sir Josel, na ginainom. And then, isa pag-iid, likawan, Sir Josel, ang masami nga pag-inom sa ni, kapin pa kung medyo damo, bla, Sir Josel, makabulubuylo sa pag-inom sa makahulubog nga ilimnon. Ang iban, Sir Josel, ukon, kalabanan sa mabatian na ton, Sir Josel, masiling ka nga nagtagay-tagay ka.
0: Oh, siya pa matayugat siya, parang batya ko tuyo.
1: Pampatulog. Pero kabalis ka rang, galing nagkatabo, Sir Josel. Premiero rin na makabatsyag ka tuyo, pero hindi gali tayo yun, kag mahamuk ang tulog mo sana, samtang nagalipa sa mga inoras. Pero ikaw sila nagainom sa makahulubog sa ni, nga ilimnon, disturbong, imo sila nga deeper sleep. Especially kung medyo makabulubuylo ko sa pag-inom sa makahulubog nga ilimnon. And then isa pag-inom sa ni Sir Josel, painit ka, pasila ka sa adlaw. Kung adlaw, siyempre, kag may silak sa isang adlaw, morning sunlight helps regulate circadian rhythm. Nagabulig, Sir Josel, para nga magnami, imo sila nga panulog sa gabi.
0: Oh.
1: That's why manotis sa mga tao, Sir Josel, na-expose sa silak sa adlaw, pagkahapon sila pagkagabi, nami ila sila nga tulog. Kalabanan na hindi tanan, ha?
0: Mm-hmm.
1: Initungod nga nagabulig siya para nga ma-regulate, mabalanse, kag mabalik sila sa tama, sila nga ginatawag... kahimtangan ng aton sa circadian rhythm. And then, exercise regularly. Physical activity improves sleep quality. Ang iban ka ni Sir Josel, sini, mamatian mo, ginatuyo ko, gusto ko na magtulog kay medyo ginkapoy ko sa konsen mga aktibidades. Isang makabulig pa namin sa atong pagtulog.
0: Okay. So, initaran mga ano ha? Mga underlying causes kag dapat nato sining himuon for us to have a good sleep. Pero in terms ng vitamins and minerals, sabi Dok Leo, kag in terms sa mga pagkaon, utanon or prutas man, ano ang dako nga makabulig sini sa aton to have a good sleep?
1: Ang isa sini, Sir Josel, amo ang balunggay. Ang okay. Balunggay, gali, damo nag-suppress sa isang mabudlay ng pagtulog, Sir Josel, samantalang tupad man lang gali nilang balunggay,
0: mm-hmm.
1: Nga makabulig pa nami sini sa pagtulog. Ang pamangkot, paano? Isa, Sir Josel, sige na himosong balunggay, gina-reduce ang stress hormone. Kaya nga man, kung mataas ang cortisol, Sir Josel, budlay kita sa niya magtulog, hindi kita basta makabatyag sa katuyo. Kag nagapabilin nga alerto nga ito, Sir, nga utok sa gabi, Sir Josel.
0: Mm.
1: Nga ultimo ganin, Sir Josel, ang iban sa niya kulas-kulas lang sang tiki.
0: Oh. Makibot lang?
1: Makibot, Sir Josel.
0: Mm.
1: Kag nag-overthink na. Kadamo na, Sir Josel, sa ginapaminsar. Samantala, ang moringa may ara sang antioxidant and plant compounds sa makabulig, lower stress levels, kag nagapakalma sa aton sa ringan nervous system. Resulta, more relaxed kita, kag mas mahapos ang aton sa ringan pagtulog, Sir Josel.
0: So, anong pagkakaon si Nidog Leo? Pwede ni Panyapon or pwede ni sa Panyaga, pwede sa Pamahaw?
1: Adri naman kita sa ni Sir Josel, kang iban sa ni mabatian aton, hindi ko yung magkaon, laswa kong gabi, hindi ko matunawan.
0: Amo nang masamisin ko nga away laswa sa gabi, Dok Leo. Kaya hindi ko na matunawan kung gabi.
1: Teka, may manad mo.
0: Oo. Oh.
1: Huwag mo manad kaon sa laswa. Kag actually, ang ambal sa ibang hindi matunawan, bisan aga mo pa na kung pamahaw mo pa na kanon kung yung pag-usapon, hindi man yapon na matunaw.
0: Usapon mo itmayan.
1: Correct, Sir Josel. So, pwede kita makakaon, Sir Josel, sa balunggay, sa aga o kung sa udto o kung sa panihapon, provided usapon lang naton sa sing maayo.
0: Ang importante pag isini is consistency.
1: Correct.
0: Dapat nga ti sige-sigihon na kakaon sa balunggay. Samtang may dahon ng balunggay nyo, halabirahin nyo kakaon na sa balunggay. Sub, ibutang nyo sa inyo sa nga ginaluto bala. Pero mas maayo pag itani sa nimo. It's highly recommended niya kung makaon mo malang ro, galing kayo daw hindi kiguro mabatas ni Dok Leo.
1: Actually, Sir Josel, ano, may iban sa nga ginakaon, ginman sa nga ro.
0: Mm.
1: Ang balunggay, ang ugmos ang balunggay.
0: Oh.
1: Pero para sa ila kapusan, Sir Josel, pwede man sila makakuha sa ginatawag mga elemento o kung binipisualin sa balunggay. Nga ara na, Sir Josel, nga may ginatawag kita bala nga standardized extract. Ngayon di na sila sila magpalibog, Sir Josiel, ang timing sila sa pag-init, ang timing sila sa pag-luto, ang pag-usap sila sa pila ka beses. Dari, Sir Josiel, may ara na kita sila sa subong tungod sa advancements ng technology, Sir Josiel. Itimo na lang naton mo.
0: Oo. Oh. Katulad namin sa Santon na Plus Gold Capsule, Dok Leo, may 50 milligrams malunggay content. Mambalti, gamay mala ng content dya. Because ang purpose is that, ang lawas ta, may mekanismo, may sistema. Bisan butangan mo pa na karon sang 1 million milligrams, kaisa ka lang mag-inom, it's no use.
1: Correct, Sir Josiel. Balay no pag-abot ya sa mga food supplements, Sir Josiel, consistency ang kinanglanon, Sinidari.
0: Oo.
1: Dapat, bisan gagmay lang, pero sige-sige. Kasubong bala, Sir Josiel, sa mga bisyo, kag hindi amo na to niya mga lifestyle bala.
0: Mm-hmm.
1: Bisan ginagmay lang, pero kung sige-sige, nagasupot ang efekto sa lawas, Sir Josiel, nagaresulta sa sakit.
0: Ti primero, one shot ma lang, asa sa ulihi, ano na, alcoholic na.
1: Correct, Sir Josiel. Munang siling bala, primero, one shot, ang one shot, Sir Josiel, primero, gamay pa lang gina.
0: Mm.
1: Asta nga nag-abot, pag-abot sa nisa, ginatawag, shot glass, tagtunga na.
0: Glabot sa punto, ginangong na gani kong kaysa ang lapad.
1: Adira na, Sir Josiel. Ang lapad, ang long neck eh.
0: Oh. So, aside from moringa, Doc Leo, may mga minerals also that could help to have a good sleep.
1: Ari pagin, Sir Josiel, naman nami, magluwas abis sa moringa, may mga mineral nga makabulig pa nami sa tulog. Amo ni ang ginatawag magnesium, natural relaxation mineral.
0: Mm-hmm.
1: Nagabulig pa relax, Sir Josiel, nagaparelax sa aton muscles, nagapakalma sa aton brain, nagasupport sa deep sleep. Makabulig si Sir Josiel, especially sa mga tao nga hindi mapahamtang bala kung hapon pakadto sini sa gabi, Sir Josiel. Kaya sa mga tao, Sir Josiel, nga masami nagabugtaw-bugtaw dis oras sini sa gabi, makabulig din ng magnesium. Kay more nga relax ng aton lawas, deeper, more restful ang aton sini nga pagtulog. Kag ang good news, Sir Josiel, ang ining magnesium nga relaxation, natural relaxation mineral, ara man galit, Sir Josiel, sa moringa mismo o kun sa malunggay mismo kun aton sa mapasulod sa aton lawas.
0: Ang magnesium, Dok Leo, may makuha makita nga magnesium sa balunggay, sa pagkaon sa balunggay, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josiel, upod man siya sa mga sustansya o nutrients ara dira sa balunggay.
0: Mm. So importante ni nga dapat natong tandaan na. Pero actually, if we speak about balunggay, ara da ang ano eh ginproseso sa laboratory, it was given approval sa Food and Drug Administration nga may ara sang extracted and may ara sang process sining balunggay sa Santon Plus Gold Capsule. Iti may upod pa na nga magustin ng palaya, garlic and spirulina, gani, Dok Leo eh.
1: Correct, Sir Joseph.
0: So added na lang ina, if ang problema ni mo is to hindi manami nga katulugon, kagpagtulog, dapat nga magpadayon ikaw sa pagkaon sang balunggay, pero kung hindi mo na mahimo, ang Santon Plus Gold Capsule pwede makabulig na maghatag sang epekto sang balunggay, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josiel. Hagang manami, sinitungod sa mga sangkap balas sang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Sir Josiel, ang combined effect nila sinino, upod sini sa balunggay, less stress, more relaxation, stable energy overnight. Kaya ang problem na ton, Sir Josiel, sini, halimbawa, kung may imbalances kita sa sugar, disturbo kaya po nang aton tulog sini sa gabi, Sir Josiel.
0: Mm.
1: Gabatsyag kita sinisang pagkahilab sa aton sulok-sulok. Ang ibang sini, Sir Josiel, nagkakabatsyag nga daw ka-anxious sa ila sa gabi. Kaga manotis ang ibang sini, upod nila sa balay, may nagalinagatik, takop kaldiro sinis kusina mo.
0: Mm-hmm.
1: Kaya disuras gabi, Sir Josiel, nagpanukib. Pero sa combined effect sining mga sangkap sa Santon Plus Gold Herbal Capsule naton, Sir Josiel, less stress, more relaxation, stable energy overnight. So kung stable ang energy overnight, Sir Josiel, hindi kasiling na makabugtaw this oras sa gabi.
0: Oh.
1: Nga magabatsyag nga ginagutom ka, kag daw ka anxious sa imo, kati istable, sige-sige, steady ang energy dira, Sir Josiel, nga naghatag sa aton, sa mga tagpalamati naton, sang manami sininga kondisyon, kag tayo yun sininga pagtulog, Sir Josiel.
0: Kag dapat imani sinilang blood sugar, Dok Leo, because gadisturbo ina sa manami sininga katulugon.
1: Correct, Sir Josiel. Ang good news man sini, kahit ang balunggay, kag ang ampalayang asangkap sang Santhon Plus Gold Capsule, may manami man Sir Josil nga efekto kuno benepisyo man sa pagbalanse sa aton sa blood sugar.
0: Now, nasiling ang pagpainit, Dok Leo, is makabulig somehow, no? Para nga manami ang imo sining pamatyagan pag-abot sa imo sining katulugon. Kag mabuligan ka, ma-achieve lang good sleep, ginatawag, Dok Leo. So, in the absence of sunlight, for example, gaulan, nagagumgum, way silak ang adlaw, may alternative kita, abi, Dok Leo, mga sources sa vitamin D. No? Pareho sabi sa premium D3 soft gel capsule, Dok Leo. Ang pag-inom sa premium D3 soft gel capsule, makabulig, enhance to have a good sleep, Dok Leo.
1: Dako ang bulig ni Sir Josil kay ang vitamin D, may ara kita sinisang receptor sa aton sining brain area, Sir Josil. Nga involved ni sila sa sleep regulation, circadian rhythm, sa aton sining mundo, nervous system signaling. Kagbasi sa pagtuon, Sir Josil, ginaangot gali ang low vitamin D levels sa poor sleep quality, shorter sleep duration, daytime fatigue, insomnia symptoms, sleep fragmentation, and higher risk of depression. So that's why, Sir Josil, ang pagtumar sa isang premium D3 capsule, makabulig para nga mabalik sa usto sa ring oras ang aton sa ni katulugon. Kumbaga, makabatsyag kita sa katuyo, Sir Josil, sa gabi, balik sa normal balang pang-function sa aton sa ringalawas sa pag-abot sa gabi, serum pag-gabi, gamat-amat kita relax, kaya nag-amat-amat kita batyag sang katuyo sa normal iya, Sir Josil, nga kondisyon.
0: Ano ang timing, Dok Leo, sa pag-inom sang premium D3 soft gel capsule para ma-enhance ang good sleep ay datawag ta mas better sa morning or in the evening, Dok Leo?
1: Normally, Sir Josil, kung natulog ang aton sa ringa concern, manami kung may inom naton sa aga. Pero kung gusto ka mag-inom sini sa hapon, pwede gyapon. That's why kung manotisin nyo nga ton sa nga suggestion sa gabi, at least nag-akuan kita, nag-suggest kita nga mga 5 or 6 p.m. ga-inom na kita sang vitamin D o kung premium D3 kag Santhon Vitamin C. Isa ka purpose, sinabalan mo, Sir Josil, may iban nga ang ilas na nga response pag-inom sa vitamin D and vitamin C, nagapagsik sila. So kung ang concern mo karon is tulog, hindi ka makatulog na yun kundi pagsik ka pa mo. May aragan kita sa ni feedback na baton, Sir Josil, nga tanan nga lalaban pati trapo dalaya limpyo. Tungkol dway sa nagabatsyag sa katuyo kagapagsik siya sa ni pamatsyag. Pero kung gusto kita mag-inom sa vitamin D kag vitamin C, upo na lang na to, ha, at least ha, mga isa ka oras before bedtime or mga alas 5 sa hapon, alas 6 sa serum. Kung gusto kita sa ni mag-follow up kag kung tulog ang aton sa ni nga puntarya o kung concern.
0: Morning, sama-sami bala, Dok Leo. Ginapalaton-laton na bining istorya, ang experience sa isa becomes the role of all. Kay ti sila niyo nag-inom ko ka vitamin C. Sinyo, ay, takang katurog ko na. Hasta mag-aga. Kulang dalang ko na nga. Manglaba ako ko na mo. Kulang dalang ko na nga mga rado ako. Sinyo, ti, alas 10 gabi. In short, grabe ang ang enerhiya niya even late night.
1: Correct.
0: So, ang iban, nagainom man vitamin C in the afternoon, Dok Leo.
1: Correct.
0: So, depende sa body responses mo galini, no? Kung ang response sa body mo, nga ginapahyper ka, inom ka vitamin C sa aga o sa ugto, Dok Leo, hindi ka mag-inom sa hapon.
1: Correct, Sir Josil.
0: Pero kung ang responses sa lawas mo still the same, in short, sini, pwede ikaw makiinom niya early in the afternoon.
1: Correct, Sir Josil. Direk kita sini may adjustment. Sa tulog, ha, nga pag-aistoryahan na ito, ha. Katitulog, manang topiko na ito. Subong. Sa mga tao, yung tinagapagsik ka mo, ya, kung makainom ka mo sa ring vitamin D and vitamin C, like premium D3 capsule and Santhon vitamin C, likawan nyo nga mag-inom late na sa gabi.
0: Okay, speaking about pag-enhance ang katulugon, may upod lang ini nga real coffee, ang Santhon Gold Coffee Mix, ang premium D3 coffee mix duha niya, may real coffee ini sila nga sangkap. Amo ni nga kung gusto niyo mangapi even late night nga antes ka magtulog or samtang nagapulaw ka modera, ang pinakanami sini mainans pagtulog ninyo ang Santhon Plus Coffee Mix niya mo, ang coffee for all nga waya caffeine. Pero ang Santhon Gold Coffee Mix kag premium D3 coffee mix may caffeine ini siya. Only that sa Santhon Gold Coffee Mix may balunggay da, Dok Leo. May collagen kag may glutathione. Pero as much as possible, ang aton sining rekomendasyon, Dok Leo, nga inom ka mo mga not too late in the afternoon, ha?
1: Correct, Sir Josil. Tiaraya, Sir Josil, sa may mga concern iya sa tulog. Pero hindi man manigar nga tikadamo man sa mga tagpalamati na ton, mga followers na ton, Sir Josil, nga why man sila yung problema sa tulog. Tiaraya, makasiling kita nga mula nablan na ton nga why uras ang pagpangapi, ha? Bisan gabi, nagiinom sila sa Sunthon Gold Coffee Mix. Depende na sa ila, Sir Josil. Kati ang magluwas ng glutathione, kag collagen, din yung mga beauty ingredient, Sir Josil. Ang isa sa nga pampatamis na ginagamit sa iya is stevia man. Recommended man na ganito sa may mga diabetes, Sir Josil.
0: Actually, sa nagapulaw, maayo galing Sunthon Gold Coffee Mix, Dok Leo, because of the collagen and glutathione and because of the mangustin ng palaya malunggay garlic and spirulina. No?
1: Makabulig, Sir Josil. Kapin pa, tindi magin na ito, manigar, bisan nun na ito ka-discuss diri, Sir Josil, nga dapat magtulog kita sa gabi. Kaya muna kinanglanon sa lawas na ton. Te, may mga kwanabi, Sir Josil, may mga BPO, abingati, ang ilagay na cater dito sa piyak nga bahin sa kalibutan, Sir Josil. Adlaw dito, gab-idari mo. Tiga biigid sila sa nima trabaho. Ito may mo sana, Sir Josil, talaga lang ito na paong taton na kita magsweldo sila sana. That's why ginahimo sa ibang sina, nag-supply sila sa niyo, kung nag-balon sila sa ni, prepare sila sa niya sa coffee, parang stay awake sila sa niya sa gabi, samtang sila nag-aubra.
0: No. Kagang premium D3 coffee mix, Dok Leo, no? May malunggay manada. So, in short, sini, pwede ina makabulig sa inyo. Agud tong hindi kamo matam-an, especially kung hindi gid man malnigar, mapulaw gid kamo iya, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil. Kagting isang daan sa problemen kung nagapulaw ikaw, masami, taas ang risk mo sa ni Sir Josil sa insulin resistance. Kag kung may insulin resistance ka, may diabetes ka, na afektado man ang imo sa ni nga pagtulog. Diba si sa pagtuon, Sir Josil, ang Sunthon ngalin sa mangostin, kag ang vitamin D3, makabulig ini sila improve sa insulin sensitivity, gamuning mayor nga sangkap sa nga ito sa nga premium D3 coffee mix.
0: Now, sa managapamangkot, sinidin ka mo pwede ka bakal sa mga produkto yung panglawag ta, Aria. Kung may branch dara sa inyo sa Mercury Drugstore, pwede ka manakabakal. Rose Pharmacy, hindi ganit TGP or the Generics Pharmacy, South Star Drugstore, All Green Pharmacy, Generica, Watson's, or even sa TikTok Shop, kag si Shopee, pwede ka manakaorder. Sa Siyudad sa Bacolod, pwede ka manakabakal. Kompleto ang produkto dara sa Yes to Health, ha? Sa Yes to Health store, may store kita dara sa Lizar Street, Barangay 39, tabok ina sa Marayubang sa Bacolod City. Kadto lang amo dara ang ngalan niya, Yes to Health store. Sa siyudad sa Iloilo, may clinic, upon sa clinic libre nga konsultasyon, available dang tanan niya produkto sa Yes to Health Incorporated, located sa A Young Building, Yulo Street, City Proper, Iloilo City. Ang pangalan, Yes to Health Wellness Center. Bukas ina, 9 o'clock in the morning, may libre dara ang konsultasyon. Bisita lang ka mo dara. Sa mga lugar nga wise ang clinic, wise ang Yes to Health store, kanto lang mo sa suki nyo sa ring mga butika kag pharmacy, pamangkoton nyo lang ang produkto sang Yes to Health Incorporated. Nang speaking about good sleep, si ni Dok Leo, gusto mo man magtulog. Kung nagahinuliray ka mo, Dok Leo, kay may nagapanimahod ang angsod o hindi ka gigatulog dayon, Dok Leo, ha?
1: Depende man, Sir Josel. Kimara, may ban ganit ko nung daw perfume para na sila, eh.
0: Kung kaysa sinimambal nga mauna ko dayon tulog kay karon sila na bumayaw kay ilok yan na sila niya, ba sinin na takatulog ko
1: lang. Isa gin, Sir Josel, sang concern, ano? Pagamot, actually, hindi lang sila, Sir Josel, nga may makasimhot, ah. Sa nagapangalis nga, okay na. Kundi, part yun na, Sir Josel, sa husto nga pagpanilo naton sa aton sa ninga lawas nga dapat aton gyud na matalupangod, Sir Josil.
0: So ang pamangkos ni Dok Leo, ang angsod pwede ay han ini mapahagan-hagan kag mabuligan padula abi sa paggamit sang Sunthon Plus Herbal Soap.
1: Sa kadamo na sa mga feedback, Sir Josil, na nabatian naton na, no? Ang nag-message dari sa aton nga nabuligan sila sa paggamit sa ni sang Sunthon Plus Herbal Soap sa mga body odor nila Sir Josil.
2: Oh.
1: Kagpati gani ang pabalik-balik nga katol Sir Josil o kon mga rashes sa panit nga nabuligan man nga napali kag nag-ayo Sir Josil sa paggamit sini. Inibangod sa mga sangkap nga ari diri. Isa diri Sir Josil ti ang bayabas. Ti gabulig papino man sang aton panit sini Sir Josil ang kapayas. Nagabulig hatag sang nourishment Sir Josil amo ang balunggay nga ara dira sa mga sangkap sang aton sini nga Sunthorn Plus Herbal Soap Sir Josil.
2: Oh, kag manotis naton kon hindi ka bala katulog bala doklayo gawili imong sinya face. Ang imo guya bala.
1: Correct.
2: Munuhon sang iban kag ibuli kag bala hambal niya bo grabe man sila niya guya mo sila niya pwede sila mapuga kag ibutang sila niya sa kalaha kag prituhan itlog ba.
1: Pero base sa pagtuon Sir Josil ano ang mga may oily skin mas dugay sila mag kurinot kumpara sa mga hindi ya oily Sir Josil.
2: Aba ti maman just naka oil ka dagay. Pero ang Clear Skin Beauty Soap hindi Dok Leo makapadry sang skin.
1: Correct Sir Josil, makabulig iya Sir Josil para mapabilin nga moisturized ang aton sa ringa panit. Nga man, tungod niya may ara sa Sir Josil sinisang VCO.

0: Pero mayara, Sir Josel, nga siya nga natawas. Sunthorn plus herbal soap na lang ginagamit ko, bastante na.
1: Halong kita sa ginatawag ng mga antiperspirant na ha.
0: Mm-hmm.
1: Kay ginasupresa siya na ang pagwa sang liquid bala. Supposed to be ang ato sining mga pores, ang puno bala sa ato sining mga balahibo, nagagwa ang liquid man na gina-excreta balhasta bala.
0: Correct.
1: So, ang iban sining ginagamit, ginasupress nila na. Hindi nila na pagpagwaanda para hindi mabasa ang ilok nyo. Balang magbayaw ka mo, ops, sila niya. May bula sila niya basa sa imo ilok.
0: Hindi ka man to, mga lisngaw, Sir Josil, hindi man makagwa sila niya mo, sila niya balhas.
1: Mm-hmm.
0: Which is not good.
1: Inaya, kung hindi ka gani ka-apply, there's a big possibility. Nahambal nila siya, grabe sila niya, gatulo sila niya ang ilok. Masya na tuburan.
0: Gatulo na, galupok pa.
1: Oo. Nagatulo, lupok niya eh. O galupok tuloy niya. So, gamit ka mo sa Santon Plus Herbal Soap. Kagang isa dari, ang iningin na banyos tabla, o, preparar kita pagsulod iya sa sigisiging ano bla, kapag-ulan naman sa tigululan. Uso naman sinayang, ano, binata ay isang lamok.
0: Mm-hmm.
1: Buta malon, binutuan na isang lamok. So, delikadong lamok, kay nga, damo sa sang balatian yung madala, isa na dara ang dengue. So, parang hindi ka palapit ang lamok sa aton, nami sininga gamiton ta, makabulig pa sa pagparelax sa ato sa mga muscles, mga gamay nga pala nakit sa lawas, tama disponihan yan eh, sang Santon Plus Herbal Oil, Doc Leo.
0: Tama, Sir Josil, ano, kay tuman kaimportante, ganyan may prevention na nga daan kita eh. In fact, may mga kilala kita, Sir Josil, may mga nabalaan kita sininga approaching kita sa tingulan, ang gina-prepare nila, Sir Josil, is Santon Plus Herbal Oil, pagkatapos, aton sa ninyo, Santon Plus Herbal Soap. Santon Plus Herbal Oil, protection batok sa lamok, maglawas sininga makabulig na sa mga puluparanakit sa aton sa nikalawasan. Pagkatapos, Santon Plus Herbal Soap, Sir Josil, pananglit makaubog sinisa baha, bla.
1: Mm-hmm.
0: Panghugas dayon gamit sinisa Santon Plus Herbal Soap para likaw pati, Sir Josil, sa halit nga dala sinisang ihi sang kasapatan, lakip na rin ihi sang ido, ihi sang kuring, ihi sang baboy, kag ihi sang ilaga.
1: And ang isa dari Doc Leo, sila, ang pamangkot ba lang, confirm ka nagapulaw, nga nagapalanalo mang imo mata, kag nagakinikini, kag daw, nagaburo ng imo sininga pananawan, Doc Leo.
0: Mm-hmm.
1: So, butambalo, nagakadeplete man gali ang supply sang nutrients sa ato sininga mata sa sige-sige nga pagpulaw, Doc Leo.
0: Actually, bilog nga lawas sa ton, Sir Josel, affectado eh.
1: Oh.
0: Isa lang ang mata sang ginatawag maulamid dira sa pangkabilugan. So, isa ang makahatag sa ton, Sir Josel, sang pulo panimbang, makapiyan-piyan, bla, para hindi kita ma-outbalance pag-abot sa sustansya sa mata kinang lanon naton, dapat hatagan naton sa nagkikigaw nga lutein, zeaxanthin, beta-carotene and vitamin E ang aton sa ninga mata. Nga makuha naton, Sir Josil, ano, sa convenience naton dira sa Visinex Plus Soft Gel Capsule. Nga suppose, kung di man naton makuha ina dira, kaon kita sa mga masustansya nga mga kalanon o kung mga pagkaon sa niadlaw-adlaw, Sir Josil. Pero ti, instead nga mo na ginahimo naton, kulang kita, Sir Josil, sa nourishment, pero sobra-sobra kita sa mga risk factors sa aton sa nipalibot, bisyo, pulaw, screen nga nag-aafekto direkta sa aton sa ninga mata.
1: Kag most likely kung sigisiging pulaw mo sini, batyagon mo gid hindi lang kay chronic pain na,
0: mm-hmm,
1: acute pain.
0: Correct, Sir Josil.
1: Palanakit dyan sa lawas, Doc Leo, nga daw ay kagana na gidya magulag.
0: Correct, Sir Josil. Isa gin na. So, makuan na lang na, Sir Josil. Ma-combine na lang na. Kumbaga, may compounding effect. May bago ka nga palanakit sa lawas sa nga mabatsagan, magluwas pa yan sa ara na nga daan nga nagpabalik-balik.
1: Now, mamangkot ka mo kung anong ibulong nyo dira. Mambal nga ti, hindi may himong, hindi ka pulaw. Kay ibang trabaho nila gabi. Grabe ang palanakit sa lawas. Banyo sa inyo lang na isang Santon Plus Herbal Oil. Basi makuha. Kung hindi gin makuha, ti, may sis the pain man, Doc Leo, no?
0: Correct, Sir Josil. Balan mo, kinanglan mo makarelax ang lawas na ito, Sir Josil mo, para makarecover. Pero kung ga pala nakit, hindi makarelax, mayong nga ito sa ninyo lawas. Kapin ba kung daw hindi na gitbala magwanta, Sir Josil?
1: No.
0: Sa time nga, ang pain reliever, makabulig, pahagan-hagan, nagpatawahay gin sa ito, pamatsyag, isa sinidre, amo ang cess the pain.
1: May Arab la pag telelipon, Doc Leo, naga pulo priming.
0: Mm-hmm.
1: Ang iba nag-order beer.
0: Mm-hmm.
1: Ang iba

0: order man whiskey niya, hindi ko whiskey sila niya kay basics niya mag-shoot up tapat. Ang beer galing niya, hindi ko ka-beer kay basics mag-shoot up ako sila niya blood sugar level. Sila niya isang iban man sila niya, senti daw okay pa man ako blood sugar level sila niya. Ang iatalaksan niya, Doc Leo, siya permi ko ga-pulaw sila niya, pero nga sila niya na mas nag-aktibo ako sila kung makapulaw ako. Sila pati maan ina nga hindi pa elevated niya blood sugar, Doc Leo?
1: Hindi man ta, Sergio. Sales niya makasiling na hindi man elevated. Kami arang elevated niya blood sugar nga aktibo pa man, Sergio. Sales sexually.
0: Ya karakasa pa man.
1: Ya karakasa pa man eh.
0: No.
1: Kagmay arang man, Sergio. Sales niya nga ang iasin niya blood sugar is normal man pero daway na singgana eh.
0: Mm-hmm.
1: Kaya damo nga factor, Sergio. Sales nga ton sa nga i-considerar.
0: No.
1: But generally, kung may problema, kanagin man iya sa balance, sige mo, sugar, especially kung diabetic ko na Sergio Sales sa katao, the eventual effect yung man Sergio Sales nagahina yung man eh. Kaya kung affectado gani sini ang kaugatan, lakip ang mayor nga ugat man.
0: Oh.
1: Ang maulamid sini Sergio Sales.
0: Definitely ang mapiktuhan sini resistensya mo kay Doc Leo.
1: Correct, Sergio Sales.
0: Kung sa mga ano pagli manog aradoni hindi ka kabitas tariya mo gli magamoni
1: alang-alang Sir Josiel eh muna siling balang ang iban sini kon kahingurus gan pa Sir Josiel kon bisan may edad-edad na pero normal balang ilang mga parameters
0: manang hambasa inaraduhay ko no Doc Leo sa uma sino giray man lang ni ha siya ay ma daway na gid kao persahaw niya una halang hatayatay bilin siya banglid
1: matulot tigana yamo
0: para sila niya nga hindi ka magambal ang santa nga nagtariya ko balikon ko lang na boss.
1: Pero may isa Sir Josiel, good news. May aragali Sir Josiel sa mga sangkap nga makabulig para dira. Kibalan mo kung kaisa affectado nga ton sexual performance Sir Josiel especially sa mga lalaki ha. Affectado Sir Josiel tungod nga stress man lang mo o kung nadula ka lang sa focus bala Sir Josiel tungod sa mga stressor sa palibot bala Sir Josiel mga krisis niya katabo babatian mo kag mga obligasyon ta bala Sir Josiel ah ang mga kwan bala muna sila sa iban nga daw ginakibang sila makabati sila kay Judith bala Judith sa Korinti Judith sa Tube kag iban pagid kag iban sa ni Sir Josiel ti hormone may gamay nga imbalances blood circulation kag ang libido Sir Josiel na ganun mo. Pero ang makakaklabo was ka, Sir Josiel, ara sa pag-rescue sa aton. Nga makabuli niya kung i-combine galiining duha, Sir Josiel, ginabuligan amat-amat pabalik ang gana sini, kagina amat-amat pabalik sini, Sir Josiel, kaginadugangan ang aton sini nga puwersa kagkahutay pag-abot sini sa aton sini nga sexual activity.
0: Sa morning, one capsule lang ha, 30 minutes before loving-loving. One capsule sang turbo dietary supplement for men. Kaya nang lanon nyo na may makakaglavuas ka, nagpanami pa sa blood circulation.
1: Correct.
0: So, hindi pagkalipati ha, sa mga kalalakinan, 30 minutes before and loving-loving, mag-turbo dietary supplement for men. Walo pasensya agad kay Way na ta oras sa ito sa pagparagad. Sa sunod naman yung edisyon ah, sa programa The Secrets of Health. Dugang ang mga diskasyon naton. Taganta lang na yung tiyempo nga ito sa certified naturopath practitioner and consultant Doc Leo Amos para sa iyo sa parting words. Doc?
1: Ang isa gali sa makabulig palawig-lawig sa ton sining kabuhi, magluwas sa nutrisyon, amo galing husto sa nga pagtulog. Lanon ini para sa aton sa nga body and cell repair. Pero kung medyo problema kita sa rin sa pagtulog, isa man nga makabulig sa aton para nga mapahamtang aton sa kaugalingon, mag-relax kita kung hapon, pagkato sa rin sa serum, kag maghamahamuok ang tulog sa rin sa kagabihon, ang pag-inom gari sa Sunthorn Plus Gold capsule. Kag para maayudahan pagid ang dugang sininga binipisyo, madugangan pagid ang manami naton nga pamatsyagan sa aga, kung tulog ang problema, inom sa Sunthorn Vitamin C kag premium D3 soft gel capsule. Kaon sang husto, mga utanon kag mga prutas aton sa nikaunon para sa husto sa ninga ang nutrisyon. Sa kinaanda ng inyo certified naturopath practitioner Doc Leo Amos nga nagabilin aton lawas sa lungan antes pa man mangin ulihi ang tanan kay sino pa sa gresiling, health is wealth, more than gold, cherish it before you're old.
0: Salamat gid sa ato sa rin nga certified naturopath practitioner and consultant Doc Leo Amos. Kay way na ta tiyempo sa ato sa ringa pagparagad. Salamat gid sa inyo sa ringa pag-upod sa programa The Secrets of Health. Para sa XFM Panay kag Negros, ako naman si Katropang Josel Banias, XFM News.
2: Inyo na batian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Christine po, before po kasi may bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may i-recommend ako nila yung Santon Plus Gold.
0: Plus pinalakas, Santon Plus Gold.
2: Ako si Alicia Ibardola sa Beltran, taga Kabayugan, Malinaw, Aklan. Ako dati may bukol ako di kara sa Alima. Pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang, kung pwede. Pero yun lang, hay uwa gid ko no, sis ko no. Hay nag-uli ako, nag-inom ako, it Santon Coffee Mix. Hay naduwa, tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbaho, di karasang Alima. Ay, kung mag-inom pa ako it Santon, ay manami rang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu it Santon, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
0: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at CSNT. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
3: XFM.
0: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
4: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
5: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: Chronic pain? Ang sakit.
7: Pag-system pain.
6: Muscle fever.
7: Acute pain.
6: Kahit ano pang pain.
7: Basta pain.
6: Pag-system pain.
7: Kamkarang pain.
6: Fast and safe.
7: Yahoo!
6: System pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
6: System pain.
7: Mabibili sa mga butika.
3: XFM.
8: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
9: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santon Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
10: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
11: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
3: XFM.
12: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sanzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
13: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
14: Ha?
13: Oh, ma? Ikaw na?
14: Oo! Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
13: Clear Skin Herbal Soap?
14: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
13: Hala, tingala ko naghuben ka.
14: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
13: Ma, baklan mo mang kusina ha?
14: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Di intagli mabayad sa tuition mo.
13: Oh, galit. Diri yo.
14: Dali na.

0: tropa? Yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
1: Ako si Rapalon Fernandez Tornino at Mabilon Washington Aklan. Nagpasalamat sa XNN at kay Dr. Nelito Oy sa akon na nagagaan na 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
0: O, ikaw man ka tropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Mga katropa,

0: Yes, mga Kitropa Philippines, at their time in punto, alas dos na sa hapon. Good afternoon, mga ketropa. Happy Tuesday, everyone. So, lucky na makarnit Martas, May 19, 2026. And welcome, welcome, welcome na sa ito niya programang X-Rated! At syempre, kami yung magkaibahan. Ako si Katropang Yanni.
1: At si Katropang Mengay.
0: Yes, mga Katropa, tutok na naman kami sa programang X-Rated. Maroon sa XFM 96.5 Kalibo ang Katropa mo. Sa iba naman kami, Katropang Mengay, sa alas-tres ng medyo makarnya hapon. Of course, naka-live kita sa ating karnya Facebook page as for XFM 96.5 Kalibo. Agro XFM Kalibo 96.5 ang Katropa mga page. So, pwede-pwede ka mo naka-comment, kapa-shoutout. At sa tumahan yung mga katropang nakatutok sa ando kanya XFM Radio mobile app, especially sa ato yung mga overseas Filipino workers around the world. Happy, happy Tuesday kita na kinyo mga katropang. Sa tumahan yung mga radio listeners, pwedeng-pwede git ka mo makapaabot man. Ito niya kami sa pagtamiyaw sa ato yung hotline number 0998-591-5186. Katropang Mengay, happy Tuesday!
1: Yes, katropang Yanni, happy Tuesday git. Anang syempre sa mga katropa at anaton una nga nakatutok na ka-monitor ha. Sa nakarang mga radyo, sa nakarang Facebook live, makaroon nga hapon. Kaya ko, minsuging prank kita, no? Ay, abin natin, matugo, ugon, ray, karang na ulan, na what, ana. Tinabnant, ana, gumat, ana,
0: haring
1: araw. Hauna
0: pang magtugo, ring sip on, bago
1: ugan. Oo, haroin. Iba pat, ana, tumugo, rato pat, diba, ana. Mas rato pa ba, makatropa ron na una sa tanan. Pero,
0: at saka hapon, pala kita ginaprinang. Diba? Oh, kasi kahapon, medyo nag-gugag om or nag, sa inyo ron, yes, mga makulimlim.
1: Oo, ang isa pag, abik na pang yan, grabe, gida tong mga nanay, or sa ato mga ginikanan gina dali-dali gina nandat mamuor mga sinampay
0: binugad,
1: mga
0: yes.
1: Binugad kasi expect abi nanday basta mag makaron baga ra chempo makatropa minko may kinangan sa nga puguhon ayuson gun
0: e, paano kung pagay taro imo atong ginapuo
1: ay so
0: ayaw-ayawan kat imo ra imong ginaworries grabe pero sa bagay kung mabasa man imaw hinaga pag sumilak magaman yan
1: oo grabe gid ano kasi nga ni haya rosilak abi katropang yanin naton nga ra minko ugang latangani kung amatay kita latal gidro mamagaman
0: yes. Yes, kung diba ice cream kita siguro ka na pang mengay, kaina pa kita natunaw. Pero
1: yes,
0: speaking of ice cream, no, matyaka dasig imo makar magtunaw.
1: Oo, kasi nga nir, iba karahaya, kung iguwa mo at ana, tapos syempre masirakan isang kurot, kadali-dali o tama makatrapa matunaw.
0: Yes.
1: Pero sa makaray mapagayuan niya ako, ice cream ang karapang yan. Hindi, hindi na patroyo.
0: Tama ka, anay.
1: Diba? Kasi nga nga, uruga kita nga makatropa, diba ba, di na tama, gid mat, rayro ka pa matuod makatropa, bukon ita, nasa ugan, nasa sagamig, kung amatro, ubor, ubo, bay ko amat makatropa bisan mainit tay pwede gid ay ko kara mag-aska diri mo kara nga tutunlan syempre ya bay ko ani hindi gid amay bay maiwasan ko amat kara pa yan nga kainit init pa pa niya ko naghanghang ka gid din ko amat pero wa ka man nag ano ka ba kara pa nagausoy ka man ita
0: something
1: nga magamig di ba yes. Like ko amat soft drinks pero syempre iwasan gid naton makatropa yon yung maninyo ko hugara kasi dakpag one sabi kara pa yan nakasamit kay soft drinks sa mainit na usoy-usoy mo di ba
0: kasi nga iba gid ro ng hagod. Kapit pa kung maimo man ang ilabas is inihaw. Diba ka?
1: Ay, ganam ito.
0: Pati ba kung kinakompleto ro imo karnya? Sa morning panginaon, no?
1: Yes.
0: Waka soft drinks.
1: Batag, makarang oras managbas lang ako namin yung suga gita yes. Na karapang yan. Pero ba na ito, nawa man ito dapat. Hindi naman ako.
0: At kung sa pistahan ka karapang mengay, bilibot ang kong ko, magtukot pistahan, nawa ka nag-soft drinks.
1: Ay, oo.
0: Diba yan?
1: Ano ko, tingkong ka ito, na grabe yung tagidre imo man ang pagdisiplina or pagtiis imo karang sarili.
0: Pero kapan gidana is ready na na self-coronero. Iba
1: yes,
0: ka rin is ginapreparahan. Halimbawa, pilang adlaw, sanda pilang adlaw man ako hindi mag-inom. Kasi sa dayman ng adlaw, ga ako pistahan.
1: Yes,
0: so, kinahang ko ito soft drinks.
1: Ang nagapati, diba? Gitana ko katropang yan, nga mahambay mo nga healthy ka kung hindi ko tingin tuod mag-inom soft drinks.
0: Yes.
1: Kasi ha, haram mga katropa ha, kung meron sa 1 week nga ron, hindi ka giting mag-inom, sinipo gina, hindi ako mag-inom it soft drinks. Pero pag abot it day of weekend, mga katropa,
0: nag-iba.
1: Sobra pa sa dayawang best ka nag-inom.
0: Yes.
1: So, bawa mo
0: binawi
1: gihapon.
0: Mo.
1: May kumahambay ka man gihapon niya. Wak ka man gihapon. Naging healthy ka to. Kasi
0: yes.
1: Nga nag-inom ka sa gihapon.
0: Medyo hinugat mo malang at tinuduhan mo.
1: Yes.
0: Diba?
1: Pero mahambay mo natin mga katropang healthy gida. Naman nabasa. Pero karapang yan. Kung feel mo gida naman na healthy ka. Ay tagroon yun. Tabaga nga nag-inom ka kung soft drinks once a month. To.
0: Yes.
1: Kaya nyo ron? pika mo ko
0: grabing
1: on.
0: Grabing si Tina. Matiyo mo marot inaiwan ka na pang menggay, mahambal ka, nag-omad ka. Once a day kasi ni mo nagkaon, pero sa kakaldero.
1: Oo. Oh, oh.
0: Diba ya?
1: Kumbaga,
0: paano ka pagot mo? Sa kakalderong humaing kinaon.
1: Yes. Diba, at syempre, gahanghang manabigyan po ninyo. Tapos nag-uuso yun, katropang yan, eat energy, diba? Kaya kita makatropa dapat, haya, and ano, gidagihapon kita na yung may
0: balance,
1: may balance yung kita. Dapat tayo, aton ba, makatropang isipon sa gihapon o pagiging healthy na ito. Yes. Diba, hampa man natin kung amat, makatropa, bukod man sa tanan ng oras, healthy gida na kita. Kaya niro iba, nakubaan pag once nga magpalab kita. Diba, yes. Kasi kung magpalab ka, makatropa, karoon yung makita, rotanan, diba, medyo mahambay ko. Harang gitar isa, bikarapang yan, kagadlok.
0: Yes.
1: Diba, kainan sa secret of health, makatropa, bago ka kuno mag-ino, magamit it kung nano-nano nga mga pangpabaskog sa imo nga gawas, diba ni Aperming nga required
0: kita na
1: mag-consult ka na hindi ka ni basta-basta mag-inom ita.
0: Yes.
1: O parang sa ubo, diba gusto mo kita magmayad ka kung nano-nano nga buong
0: ginahambal kimo.
1: Oo, diba, no? Kung ano kung nung ginahambal kimo. Kaya importante gina sa tanan mga katropa, ro mag-ano ka mag-check ka ni sing health para syempre tuloy-tuloy rin imo nga pagiging malusog, bugid ana.
0: Ako amat, bigin natanaw man kung ano nga klase ro pwede kimo kasi iba-iba nga ni base kung allergy ka
1: yes,
0: or kung daya it para kimo kasi kamat may severe yun
1: tama,
0: eh na cough diba ka
1: arang kailangan ikaw pang yan harang man nagirisita gito man na right doktor
0: hey kimo to
1: iba mataan ni mako naro
0: yun diba kung magkaroon kita comparison diba same ka mo it inquire pero magkaiba rin ito
1: yes,
0: ibig sabihin bukuan it same sa daobo because of it ogo may nang migraine
1: yes,
0: na matanga kung ano rotawag diba vertigo
1: aga may inabi kang karapang yung nag-istorya bika may karoon sa ang kilaga ako na nakanghaya mas mabuhay dito man ako mag-inom ako ita herbal ko no nga mga bugo
0: okay matara at least safer
1: at least,
0: ka
1: yes habi kay aron matama ako
0: natural.
1: Depende din ako dun sa tao pero habi na nakanghaya syempre ako bika karapang yan kung mga makarayin na nakubaan yun kasi syempre mga katropa kagugang kita nga ra
0: yes.
1: Habi ko nakubaan yun makon basta na rububuwag magbuhay kayo mayroon sang domingo diwang domingo grabe yun ang overtake
0: agong matinding ubo diba
1: oh,
0: kung may ubo mata kamat kabuhay gamat tayo pero kung mata sige
1: yes,
0: what
1: kasi,
0: makatol
1: kasi may makaroon man kita dati na pangyan ni Iyega so diba na ahambay naman makatrapas ng bugo may inol ni
0: yes.
1: Ubo niya kasi gamayad ka haroon yun man diba haroon taro literal makatropang hindi ka iwanan kasi kusa mo tayo mabalik
0: mo kita, diba
1: oh.
0: Matya yearly kayo di maka-experience it ubo gagnat sip on or pagpanakit si
1: yes at syempre makatropa sa champoon man yan imaton naton yara kaya ka mo magdaingat gid ka mga katropa aga dapat may protection gid apermi
0: yes.
1: Kita sa aton karang
0: and drink kagawasan. More water para stay hydrated rutanan o sige na pang Lioski good afternoon happy happy listening kita na kimo and of course sige na pang Aljun happy happy listening kinyo na sa Rowell and Junior Barber Shop at sige na pang Vincent Hilito hello mga katropa nagpabog si Lioski book shop
1: wow kita na si Ian pabugog
0: sana
1: si Babaw
0: updated.
1: Sa ibabaw or sa ubos ba?
0: Shaggy pagit ah.
1: Ay, kanamiton kayo mga katropa. Pero shaggy nga ron. Di ba nga ba para sa iba, bigyan ko nung karapang yan, ipang old ko nung style.
0: Yes.
1: Pero nakadependent agi hapon doon sa imo kung paano ni mo pagadaghon.
0: True. Ag sa ugo. Sa'yo magkapatid ang karapang menggay nga ro, style it buhok. Depende sa itsura.
1: Yes.
0: Ag sa ugo. Halimbawa sa, syempre yung ugo. Haraha, hindi ka mo ma-offend. Syempre sa ugo, may kumanaman may tanawin o kalbo pag kung bilog ro imo ugo. Bilogan ka, medyo bagay gitat
1: yes.
0: Imo.
1: Yes, mayanin naguli ani ra to no.
0: Pero hindi toto, di ba may una nga, di ba halibabis ka, mo buhok kalbo nga ni mga katropa.
1: Bagay gitat
0: ka bagay na. Ka na. May ko mas na namian ka magtanaw kasi nga ni mas gusto mong
1: yes,
0: huwag mo't hair, it's my hair.
1: Aga,
0: diba?
1: Isa pa karapang yan ni ro mga girl nga gapa boycott.
0: Yes,
1: diba
0: pag may unang gapa undercut, may gapa short hair, di ba?
1: Yes, ako na aning nahuwat-huwat ni Lioski nga reta gragit anang boycott ay.
0: Sana
1: may pangani na sa shaggy area, pan sa shaggy.
0: Amat-amat doon, ate.
1: Oo, nasyagi pang imo karapang Vincent, ikaw gita na nga ra.
0: Hindi pag unahe, ko amat, basi i-reveal mo tayo, ginaplano.
1: Yes.
0: Imbis nga maday, maudot pa.
1: Oo, diba? Kasi gapati man ako karapang yani, nga ro, babayi, pwede na dang hugaron to hairstyle itiraki.
0: Yes.
1: Tumagaki, tawa ka to nagahugada. Siyempre, ay, may naman, kasi anda, takagaban ka, long hair, diba?
0: True.
1: Di man, uwa ka man sigut na kita, makatropa nga.
0: Apple cut.
1: Oo, para sa apple cut, diba? Gar kong nanunano pa.
0: Yes, pero gapati, hapa matulit hair, tas riba is nag-ribbon pan. Depende mat abi sa mga lalaki. Sigura pang Paul Tabiolo, happy piyasta sa barangay Dungon East naman siya. May lumpia pa na. Shout out Team Paipa.
1: Abaw, gidana.
0: Builders champion. 2 times champion. Sana all.
1: Sana all, gidana. Nag-champion.
0: True. Congratulations. Oya,
1: congratulations sa happy piyasta, gidana. Una ka na sa may barangay Dungon East.
0: Yes.
1: Naman siya.
0: Kabot ang piyasta makaroon. Oy, happy piyasta man ha. Una sa barangay Hugas ni Washington.
1: Ay, yes. Nag-prepare out. Sa nakarapang yan ni mga makarang oras na nag-aswasura ng mga dagapugan.
0: Tapos, sumasadat ka. Oo,
1: mga tatay nga, may mga nagakagukago. Tapos, ang anda, may mga nagatungga-tungga. Di ba?
0: May nag-ano, may nag-plastar sa lamesa. Pero pansin mo, mga katropa, haragit sa bilog sa aton karunyan na observahan ha. I don't know ko sa inyo is puso man. Tag-aton ba karon niya mga angkol, mga tatay, nagagaha. Sometimes, nagagasanda, may andaw, takulong ginainom.
1: Ayaw,
0: di ba? Kamat na weirdohan ako. Paano kaya nanda malasahan?
1: Yes,
0: ang ginagaha.
1: Tama. Diba? Iba, taong man yan, nino, may power.
0: Pampagana, biko
1: na. May power, may powers, kita sa mga katropa nga, napapanami na. Da, diba, habang yes. Natong sige, ininom sa andang aron na, samitan mo man sa gihapon, anang mapagkaon
0: okay
1: ka nami, okay man.
0: Or siguro, del gamay, unanda andang trabaho, ay minro pagaha.
1: Aba, binanda rin iba, hatwa ni nga, pampabaskog kuno,
0: pampabugtaw, pampagana.
1: Pero may inaman, katropang yan nga, matapos or start the event, tugog sanda.
0: Yes.
1: Kaya nga, nero iba, nag-iugtas. Basta, lo, mga katropa, sa mga nanay, nga rin, may mga okasyon yung nagpa-picture. Imot ang tatay ko, makita na lang.
0: Guspak.
1: Guspak. Or kaya rin ibang pangkarapang yan, hinagaano para mata.
0: Natugog.
1: Oo, nagatugtugog. Tapos, wapait gambong.
0: Yes.
1: Di ba, nababad trip, rin santa karo. Ay, ama, nagpa-picture, manapunta kita, paano, may manatong pag-family picture
0: diba?
1: Kung mauling ka.
0: Mga makaroon kita maturo mga kaganapan. Siyempre, tag sa childhood na to, nakikita, gina na to ng mga katropa. Ag naintindihan mo ang makaroon. Kasi alas tres, alas dos, kabugtaw na sanda, kapin kong gakatay, kamot baboy. So, need kita nga, early pa. Hindi man pwedeng alas 10 ka pang gagaha.
1: Yes.
0: So, mga tao.
1: Siyempre, diba? Iba, gita bitod, karapang yan rin, bagong ino. Tapos, ay, isa, bagit kang karapang yan rin, manami sa pamatsyagan kung mga pistahan or kung ano nga celebration. Na ginapreparahan, mga nakatropa sa raya, karalamisa, ginauga.
0: Yes.
1: Arbo ka ginabutang, nanday,
0: amat-amat
1: nga. Di ba, kung magsangkurot na pagkaon, ginadugangan. Ay, karong
0: mapakita. Ginarefilled agagi.
1: Haragit, aka namin. Kasi bago, gita mga halin sa kagaha or sa
0: kaldero. Kaya manami, gita mga katropa. Ay, syempre, pagpiestahan, nagitaro bayanihan, nagabuligan o tanan. Diba? May nakatoka sa paggaha, sa pagkiwa, and of course, sa paghugas at pinggan. Kaya shout out sa ato yung mga katropa runa nga busy sa kusina, ha?
1: Yes, oo. Aga, kung busy ka, bikirapang yan sa kusina, ha? Hindi mo man mapansin do oras. Diba? Kadasig-dasig to, mga katropa.
0: Pilaw tagali nga gatos nga pinggan rin, ha? Hugasan. Pilaw tang kaldero, kutsara.
1: Ag isa pa, karapang yan, ni Raya Robby, naka, ano, kimo nga, makibot kay. Pag once, maka, nakapugo ka nga, or nakahabar mo, niki nakasanggatos ko ng pinggan. Sanggatos, magalima ng katawar na kakao, tara.
0: Pwede, gid. Di ba? Agree ba, abi is magaso sa pinggan ko. Sa bilog na ako karon eh. Gusto ko abi kong dessert, ibang pinggan.
1: Ay, oo.
0: Para syempre, para mas ma-feel ko eh, ma. Kung di ka to abi sa same pinggan niya, binutangan ko, sarsa nga to, ba't hindi ko ma-feel?
1: Nalala.
0: Kasi syempre, mag-mix and match do, anda karon niya lasa, di ba ga?
1: Nalala ko, ni karupang yan, ni Rosalad, humalo sa dinuguan.
0: Di ba ga?
1: Di kaya nga, ni kumiamat, may mga weird nga, mga katropang pagkaon. Kasi, iba man abi, mga katropang ginahambal nga, hindi ni man na magbuo eat dessert. Hindi na lang galing ngayon. Iyon man rason. Kasi hindi maubusan.
0: True.
1: Kaya ginabuo mo taga kita na na sino ni dati. Ang, basta nakibahan ko ang kong niya kampo dingan siguro to. Nagkag to kami sa pistahan. Di ba nga ni Rosalad? Ginabi krapang yan ni dapat.
0: Target ay, lock gina dapat, Roy.
1: Nanot ama na rin mo nga ron sinanatok akon. Haman ba akon? Tanawa, may manaro sabaw it buko juice ay buko salad.
0: Buko salad. Naghalo
1: to sa dinuguan. Ano naman at pamatsyagan? Hindi ko tabi makon ma-feel doon. Feel ko matagihapon ay pagkakon.
0: Di ba ga? Sa mo, sa bilog gina sa ay or daywa sa top gid ang target pair may rodumpia agrosalad di ba ga
1: gitana kay ano gid hindi gid ba mawala kada pangyani nga kasi rodumpia pwede mo ta hakuton
0: yes.
1: Pwede ka tingwa bisan pilang bilog ti mong buo dito i go ag di ka mapunggan it naga nagana kasi kaguya man niya
0: oy tama ka bantay eh ago mat restrictions oy thank you so much kada pang Lioski ah pero mas guwapa ka tingnan bago ka ting buo
1: pasyagi pa oh may pasyagi shagi okay tayo Paul sa gid akimo tay good afternoon gid na kino katong dewa turno gid anak kuno ay kitay sige din kaling kami magsaligbat yes. Sa inyo kakon mga comment
0: doon din ang pamantawan sa amon karong gampong for today.
1: Yes. Akin ay Elda, nakatutok, nakawatching gid ana imaw huwaro taro. Pinalangga gid ang asawa ni Tay Leopoldo. Hello, gid ana kinyo.
0: Good afternoon. And of course, shout out sa tanan niya Pototsky Riders Group. Kanday Ivy Rose Lusada Sobiaga, si Arcelin Vidal, si Jeline Tagala. Aga, kay Kay Bevel Love. Thank you, Idol. Sana all si Bevel Love gid ana.
1: Oh, gid ana. Sino ba si Bevel Love? Diba?
0: True. Pwede bang i-reveal yun?
1: Ryan, manami ka na pangyanin na hayo. Kasi may jota nan pwede ka giding tawag niya, Bebe.
0: Yes. Ag mapagkamalan ka, tingnan na mag-jowa ka mo.
1: Ag diba may mga pangalan yun, yung makan makatrapangan si April, April Love.
0: Yes.
1: Tapos mga Lovey Poo. Grabe na si Lovey Poo.
0: Ag si Baby. Diba? May una kita si Baby ang nakapangalan. Kaya manami kita mga katropa. Shout out lang natin sanda. At sira pang Melvin Clavel Bartulo. Good afternoon, man, Kimo. Happy Apple listening. Ag syempre, sira pang Ney Layson de la Cruz. May daid nga hapon, Kimo. Ag syempre, sira pang Dong. Nga sa'yo gud ang masako kagit mo kahapon ay piyesta sa Agbanawan.
1: Ay, kumusta man ka na pangdang bilang pamutos ka man kanda. Ay, siya sa'yo dato niya ginsan. Ruko amat kung ikaw tagbagay, ikaw pero kaputos eh.
0: Yes.
1: Para may itauang kanda.
0: Oo. Agaharan kita aton karon niya papel pagkatapos. Kapin mga makarang oras nga ra, alas dos niya ra mga katropa eh. Siyempre, gahupa ko ng mga tao.
1: Oo.
0: Unless may gina-expect ka. Pero gaban niya ba, next batch it imo karon niya mga bisita is hindi ng hapon. Kapin pa kong sa mga trabaho.
1: Oo. Harap ko amat gidana no may na matana nga basta paginambang nga pestahan agrayang oras do kagan-an karon
0: yes.
1: Gida dapat ro gaagto gid man pero di gid may mawaga may mga special
0: yes.
1: Di ba ga
0: aga pa nabikar na yung mga katrabaho para duungan ko hindi sa daka hingabot lunch time may una karon niya ro second batch sindu nang ihapon
1: yes.
0: Para diretso mana wa kita gadali or something like, di ba pero may una matamatuod niya bakante man oras pero gusto gidana nga na nagasuluhanon sanda
1: aga ko amat pa karon ka may nagets ko gali ka rin yan nero classmates sa akon ka rin kay Clarita habang na nalipay ama nakamon do runanay manan ni Shasha aba na si Shasha to si Chanel o diba bungar pangayan
0: true
1: ayan ba ko haman na ako na ay kasi kung taugon ko no kami igto sa anda
0: alisto
1: gagapit yagi ko sa pagkaon
0: yes
1: kasi ba nanat ka mas mayad ganim ako rumauro yun kasi ba may nanawayan ko no anang nanay nga ay mas mapatian tamanan no pero sige ka mahabay ba anang nanay ko no nga arosa pro iba bi ko na nangaging dagan ni sa nakaranga classmate ito hay
0: pilang beses
1: pilang beses pat aman ako no ginatawag kung bagay kaon yon kamo wat ako no gagapit
0: tagpatian man nanda pero side more nagapabungo
1: pero hambay ko no nanda
0: pero siguro nahuya
1: haro
0: diba nahuya
1: nagambay ko no nga nahuya pero hambay ni antkit nanay ko no nana man ginakahuya kamo ginatawag ko man
0: ko
1: mahuya man nasanda kung wa ako
0: nag-invite kanda tama man point man
1: ay kamusta ko may ikaw makon paalin kita hay pagtag man ni antin
0: alisto
1: kasi ginhugom pag gimana nagaha bakit ano mga ko na
0: true tama man doon haro yun no mga ano no iba-iba nga ugali itawo pag abot sa mga kaganaan
1: yes,
0: nara pero syempre kung medyo katon mo malapit makaro yun eh tanan nang kitabi alert diba yes, gano masya mo maiwan
1: kasi kung ama para may ka makatropa kung may maiwan kung may maiwan ka mo nro yun kitaro kung katon alin yeah, kagid
0: true
1: diba? Katon,
0: at patsyaro atun yung feeling hindi pwedeng maulihig dapat mauna kita eh
1: yes
0: diba
1: at nalipay mata kami makatropa kung kami matay yung ginaimbita sa mga handaan niya ra na istorya at abiga ginamon ka mo
0: yes.
1: Kaya dito naman gagi mahuya di ba kahuya kasi nga ni kung ano na
0: istorya ginapalagat istorya para karun, mag-feel comfortable
1: karun
0: pala
1: kami gabambawi gina mga katropa eh, di ba pagkasuhod oy suhod ka mo sige tayo kanami gina rin yung bagay di ba mamakaroon ka ay tayo karami
0: kahupo natin hard game
1: oo grabe ay bunggat at isyalat yung mga baso di ba pang uyayamanin di ba ay nagkaangkon din conversation hindi mo din mahuya
0: tama kumagaro ginapakomportable mo tagiro ano tagro ano bang ano intimidation yes, ruhuya ginabasag agad
1: agbukol man doon makatropat pagiging feeling close kasi sanda matabi mismo diba habang kung ano nagigets ko sanda nga sanda matauna nagapang approach
0: yes,
1: imo kasi
0: na, go na kumbaga may signal na nga pwede yon anytime diba
1: kato ka nga awa kung giinbita ka pero ginamalditahan kasod ka mo diba
0: medyo
1: kung kato
0: ay di ako
1: ni ko kabugat ay siki ni ko kabugat ay siki
0: mahambang ka tingin
1: magtungtong
0: o magtindog o mahambang ka tingin mm-hmm. Ay hindi man ako man kamot lechon
1: nagdanara kabulok-bulok man diba ga
0: true
1: ayan syempre katukon magbisyo bulok ko na niya conversation
0: yes.
1: Pero unahan mo matayit kabuot agpaga syempre may ina matabi ka pang yaning na appreciate mo ta na para kanday ming ko ano gatana pero
0: simple
1: simple pero na appreciate mo ba makatropa ako bikon isang ka propaganda nila display gid at bagay.
0: Yes.
1: Ano ti astig at mga
0: mga figurines.
1: Ano mi ta mapon inyo ya gid ang makon gihapon ako collector mga kasay nga mga
0: tagay mga ano ni
1: kra souvenir.
0: Souvenir mga pictures diba? Or may mga antique nga sa nimo nga dati.
1: Yes. Sa diba, mga katropa karon ko ma-appreciate gid na appreciate ko gid an kasi every event gid an naabihay.
0: Diba
1: may mga ano nga ron kira pa hindi mo
0: souvenir items.
1: Oo, di mo mamalayan do dinag-on. Hay, mi ko may ina ba kung magapungko ka ba man to ka TV man alala mo ay right taglo year 2011 year 20 ano po na mano
0: or nagaremind mo kimot okasyon
1: like
0: birthday or dakor nya bunyag
1: yes
0: diba?
1: Kasi one time magisudlan ako bay sa ako nya classmate natandaan ko pat na syempre nagraduate yon pero nagano gapon kita-kita kami kanday Rexy kanday Shay nakita ko tagap halaya tagapon gali ma kon souvenir na kon tag birthday na kon ay man syempre man ina ta man ron naka
0: display
1: kasi
0: macha kun gina-collect abi nang dami sort of collections ima nami matamatuod kung may extra space ka mo sa house. Ibutang ni mo una ro mga
1: yes.
0: Ano. Yes. Total like isa ipilak mo, di ba? Mas mo nami i-display.
1: Tama.
0: Nakakadagdag pa mo diba? In attraction.
1: Naalala ko pa nga dito yung mga katropa tagbaha, ginibaygan, gita ako dati sa akon nga mga sa bagay na di mamay. Ay pa man, nagkabawang pwedeng hakuto na itag-akon, gina nga, tag mga ginatendan ko, karapang yung dibo, kasal, bumiyag.
0: Souvenirs.
1: Souvenir. Ging butang ko, abito sana sa plastik. Ito, gita rin save, imbis ang gambong. Kasi ang bay kumakon. Iba, gita bigahapon, makon rap.
0: Memories.
1: Memories kita abi yes. Raita sang katawo nga imbitahan ka.
0: True. Tama man. Oh, sige ra pang paliba. Good afternoon kimo. Amo Sean ga merienda it palabok.
1: Aba, sana all. Kita ang panmahaw ka ra pang paliba. Medyo bad perdeo kata kami permi.
0: True. Ro, nakikibasa lang kita pero ginutom ka pa.
1: Oo. Oh. Medyo sagat ta kami ra pang paliba sa mat gapinamati ka iya. Isaga pa tama.
0: Enjoy your food ra pang paliba. At syempre sige ra pang Nick. Thank you so much ito sa pag-highlight. Hey, kamusta man na sa isit pura kay grabe init iya sa mainland. How much more pa kay sa island, 'di ba no? Para kita ro challenge ra pang men. Gayon nag beach ay nagburakay ka. Syempre given mainit niya sa mainland do. How much more pa ito isla. Pero bilib ako sa mga katropa na tong gasan baiting pa sa mga oras nga ra.
1: Yes. At kung kato na bikin pang ini dependent abi sa trip sa katawo.
0: Yes, kapin pa ko matibay matara imong ugo magsagap it silak.
1: Yes,
0: diba
1: so, kung kaya mo ba tatuod mo. Kung may imo matagihapong mahaba ka pasensya yo. Go matana.
0: Yes. Aba ni karapang dang okay lang po natawa ako sa akin bisita. Ko 17 ko gabi nag-agto nakipag sayaw tapos 18 na naghahapon umuwi. Okay, enjoy man kami. Ay very good ra karapang dang. At okay, least nag-enjoy ka mo.
1: Yes, diba? At least masadya gid ana ka muna karapang dang ay
0: kasi celebrate ka mo it manami, di ba?
1: Yes, abo gid ana ay kita mo gid nag-watching gid ara akon nga amiga ho. Okay karapang Rexy Kawaling. Hello gid Kimo Rex, kumusta ikaw na ay shoutout lang man na kay tata kay tatay. Nakiago ko tingnan sang tatay. Kay Uncle Bibot, syempre nakarasa ta bang kay Kol hanon-anot akitang harami choy di nakita ka bumba-bumba kasi magain aton kara. Or pamatsyagan pero sige ang gihapon laban ah. Sa Kawaling family ah, kay Ninong Donong, Eric ng Ivy, ag syempre si Rexy ut anang nangunguna gid aya ita watch mi ka ina ka pareya nakatutok ah.
0: Thank you so much and happy happy listening. So oras sa mga katropa alas 2:22 na sa hapon. Ag record niya oras ginhatod man katon. It sus the pain. So aron na sa kapin pa kung halin ka mga katropa sa travel, halin ka mo sa hiking or sa running, hay manami ra mga katropa para pang pain relief niyo.
1: Yes, oo. Ag pwede man ra ha sa sakit itngipon. Syempre sa nato mga katropa. Oo, kung amat idi kagid in kahug kasi kan kumagot-ngot ra imong ipon medyo bilog nga gawas ut anay na rubat syagan mo ut ana.
0: Tama.
1: Kaya mga katropa ra abi mga katropa nakaka ano ibo na nakaka
0: relax,
1: relax imo ikmaw ra tapos mga katropa haya. Napapakalma na na
0: nabubuhinan do sakit.
1: Yes,
0: pero dapat inom mo niyang dako may ginabatsyag nga sakit ha. Pero kung normal mat ana
1: yes.
0: Hindi maginom.
1: Hindi nyo pwedeng obrahong maintenance ra ha mga katropa nga bawat sakit inom kagagi yes. Aga. Medyo miski mayad kagun giininom kagihapon bukod at vitamins mga katropa.
0: True. Kaya assess the pain di ba? Pag may pain kaga ang ginabatsyagan. So rin mga katropa, gina-recommend nato na kung kamo is may ginabatsyag nga pagpanganakit sa inyo kanya kagawasan to get pagmutngot or kung nano paro na back
1: yes.
0: Pain so, di ba?
1: Kumbaga napilay kung katropa
0: sakit,
1: sa sakit na. Oo na nagampang basket basketball, nagampang ka ito, ethical ball, kibahan talaga pero pickle ball. Ay, di ba, paghampang mo na ako, natalikad ka. Ay, di ba, anong talikad? Oo.
0: Nabalikad kasi nga, excited ka, the first time mong humampang.
1: Yes, ay, hinanat ka gagiig to.
0: True. Imbis nga, ihanot mo sa bola, di ba, garo, rekaroon niya raketa, hahanot mo, tasing sike.
1: Haunahan, paman ako, hanot sa bola, nga ra.
0: Grabe, akala ko hawak mo ang beat, ihanot mo pala ang beat.
1: Kaya
0: magsasdapin nyo tanak ang mga katropa para mabawas-bawasan no sakit ninyo ko na batsyagan. Dahil Raya is my paracetamol man. Mm-mm. Kaya manami gidaron mga katropa nga inumon kung may sakit. Tara na kung may sakit nga pag ginabatsyag. Agro Sasdapin available sa mga butika nationwide. Pwede man nyo ma-order through Shopee ag TikTok shop. So go na mga katropa pang prepara in kaso abi man nag-hiking ka mo.
1: Aroon.
0: Sakit ginibatawang.
1: Ang tatang kita ang kagawasan ka na kapangyanin na medyo banog. Medyo natawag ka nga banog na nga. Aga isa pa nagangunoy-ngunoy. Haroon.
0: Kapin kubukong katsanay. At least may iwagay nga reserve pang starter pack ni mo. Pero syempre, after yun, tarot mag-uli ko ting hiinom.
1: Yes. Syempre, kung binayo ka gitong man sa tagipusoon, paano
0: grabe
1: man narato?
0: Imo na itong sarili rin magabukong karon ka, tropa. Sira pang Cloudy de la Vega, good afternoon. Happy listening, good Ana Kimo. So, mga katropa, yung man nakita, may nabilin pa, bigita ka itong kahapon sa ito na itong ginuog istoryahan nito mga katropa. About sa past, it inyo karon niya mga partner. Siyempre, sa gina nato niya, nagiging issue gina, bira imaw eh.
1: Yes.
0: Ba, nagiging issue, kung buko mata, it, say more, hantop sa tagipusoon niya, baton imaw, sa kung ano imaw.
1: Kasi, siyempre mga katropa, may mga past abe man na kamo nga mas sobra paro inyo man nga ging
0: agyan agarang yan speaking no say ko mga katropa trending abe re tag sa tulpo in action kasi di ba ro sitwasyon is 8 years and that and then may unga sa daw po 4-year-old
1: sa moment siya nakita ko
0: doon na iba di ba tagayaki ro problema abe ka to syempre ga iba man sanda eh so normal yan ang maging makatoro reaction bisan sino man siguro di ba devastated ka talaga gin promisahan ka may prenup and all di ba mga katropa how niya past kumbaga imaw ro present pero ro natabo imaw taro naging past
1: di, yes
0: kasi kasagot na imaw di ba ga
1: haro ro malisod ko amat mga katropa basta present kita may 50-50 ka bisa
0: true.
1: Future
0: yung akala mo ikaw ro present kasi nga ni kamuro mabuhay in a relationship di ba ga
1: kaya nga ni kung amat mga katropa kung kuta na kasi mong jowa ano ako dapat hambo mo lata future kasi kung hambo mong present kung alin yata makara hindi tapay di ron di ba ga makaroon ba
0: dapat ay pang mabuhayan
1: kasi ratugid man nabikin na pangyani kung nag-imagine ko sa future medyo settle ko tingi.
0: Yes, kasi kaibahan ko. Matabo pagkataimaw to. Raw present is Raya makaroon. Mm-hmm. Kung ano ro nagkakatabo makaroon. Sa future, syempre kung come what may matana pilang years from now, I know ikaw tagyapon ng kaibahan or ikaw kita ang nakikita kaibahan ko sa pagtanda.
1: Ro bulo kabi ko amat kada pangyani ay ro. Kung maga nag-break man nakamo sa inyo mga partner, asawa.
0: Yes.
1: Ro masakit yung kabi ka makatropay. Minko daig pat ako tat date sang Domingo nga to ah.
0: True, harin yan yung natabo, di ba ga? Daog
1: patako, itsang bunga
0: niya to
1: eh.
0: Ano ka tato eh? Almost roughly 3 months yung nanang nakilaga. Or siguro pa siya mabuhay yun man, pero wala man na house ga, sa batagaki.
1: Yes.
0: Na-stress. Asan mo kitan ako itaro full episode?
1: Doon na ako mamanto. Alatang dahil kaya ba mo katapangin yung doon na plastaran ko ron.
0: Diba kasi nga ni, wala abi house na sa batagaki. Pero May 9 abi dapat ko kasal na.
1: Medyo pati kita nasasakitan. Ano?
0: Yes, eh manami rin na itong i-example. Kasi very fresh abi imaw. So ato nga ni, di ba, 8 years santa. So anda dapat niya kasal is dapat ko May 9. Dayang May 9. Kaso ang ba't kagaki, hindi na kasi pwede kasi kinasal na ako nung March. Di ba ya? Kasi syempre isipon imo. Pero prenup sanda ha. Nag-prenup sanda ko December. So imagine yun nimo to, makaratagal, bukong tagalit, guarantee ha. Di ka ito mo marit sa katapang mengay nga, even na-engage, may prenup ko, napreparahan yun. Haong rubaboy! Haong na haong mo na rubaboy!
1: Grabe na! Nahinta ta sa gihapon, rubaboy nga ra!
0: Yes! Siyempre, kaibahan sa preparasyon, di ba? Bukong tagaligapot, sigurado. Pwede tagaligapot yung makasal sa iba. Pero sa mo, rupi nakabulok sa tanan, dapat ay, haba ko lang ani ito ay, kung tagin, hiwalay yan at lalaki. Di ba? Hiwalay lang lagi imaw.
1: Kaya pangyayari rin nakakigil. Manami ko namin ka kung amat bagtingon ra anda karang mga bagay-bagay.
0: Yes, anong ring the bell.
1: Diba? Hindi ito mga sandakantigo nga. Pag once kung gusto ninyo mga katropa, may palangga ka mo nga mas better.
0: Yes.
1: Para kinyo rato, tara yung gusto. Break yun.
0: True.
1: Hiwalay yun. ninyo rin yung partner ko. Kuha ka muna lipay, kuha ka muna ilak, kung bukon yung it palangga.
0: Yes. Ag- wow, ne. Wow, hindi mo mahambal. Tama ba talaga tong staff nga to nga. Eh, hindi, nakakainsulto nga hambalo ni mo nga, bukon mo't intensyon.
1: Haroon.
0: Katropang bengay, di ba pilang beses ko ginhambal, nga pagpakasal, desisyon niya, bukod at sang gabi imong desisyon.
1: Tama.
0: So, hindi mo pwedeng hambalon, hindi mo pwedeng irason niya, bukod mo't intensyon, nga pasakitan doon, nakaroon niya kuha. Nag-aido ka eh, di ba? Regardless kung siin ka mo ginkasal, yes, pero ginkasal ka sa iba. Samantala nakipag-prenup ka kakon, di ba?
1: Kung kakon, nabi ka na pangyayari, basta may makaroon kita abing mga signs nga ron nga, ginapapacheck mo nga haragun, may kung nafe-feel mo, tanga alas, etalot, ah.
0: Problema ni katapang menggay, wata, napatsagan, ita, natong unang nubya siya, naging ka-live-in for 8 years nga, ginaluko imaw. Kasi mapahungay ko na ng tiwala, ibahan bisan da.
1: Agaroro, no?
0: Iba man sanday.
1: Araharo mga katropa ha, real talk lang gida. Sa ewa, buko na ginatan, pero gina-real talk na itong kukamat rong mga laki nga ra. Di ba, kung sa inyo, para kinyo, gwapo git ako may daywa tatlo or apat nga, babae rin na ila kinyo.
0: True.
1: Kutada, tagit mga katropa, ano rin inyong pamatsyagan nga, may mga bayi nga, nagapalangga kinyo, maabo nga bayi nga, gusto kinyo, pero napabayaan ninyo nga, let it be lang ako kato na, sige, kupalangga nyo kayo, okay.
0: Sige, diba?
1: Manag kung ano matama, magayo mata, di ba? Rero, malisod kung amat makatropa. Example, kung may asawa ka ron, tapos nag-entertain kat imo rin, di ba? Tapos, hambaw ni mo si Masa, imo matama na nakako na ilaw, matama na ako.
0: Wow.
1: Diba? Wow, good ana.
0: Sana all, di ba?
1: Kaya rin, kung amat makatropa, may magakutan na ako, sinuro nagloko, may pamantaw si itsura. Yes. Makita mo, rugaki nga to, ay, ka-cute.
0: True. Buwan at worth it, di ba gano?
1: Tama.
0: Magawa, takita ka rin mga katropa sa itsura, sa estado, tanda ka buhero. Honesty, gid ana sa relationship. Kasi grabe imo kabit grabe at bako nga betrayal ko mga katropa. Ag syempre imo gitaro unang ginpromisahan
1: ni, di ba? Kasi kita ni kada pangyani ko magtao ka it effort tay. Syempre kita abi mga katropa gusto naton suwi ma mabusisi gid ana tanan ni bawat bawat gakang it gagaking aron tama ba gagakang aron kasi ko nga
0: ginapag-isipan it mayad. Pero believe kita sa lalaki kasi wag gid imo hadakpi. Diba? Kasairan yut ana katapos ute. Ano pang magagawa maski magwinagas kita wag kita mahimo eh. Kasi kasayot eh mo di ka to.
1: Diba
0: ka? May karapatan, legal na karapatan na taka na isang diba? Babaying bago ng kilaga.
1: Oo, kaya na ba it ang kilaga tungkunta dahil walang manrotag ipusuon. Ay, siya gaamuta makon ron. Sambilog malang makon rin mo nga ron pero gusto mo ganyan daywahon. Diba ka?
0: Daywa!
1: Daywa! Amo kung ani ka na mga katropa. Rupa daywa bit ginapili kira pa yan. Di ba rayo mahambay mo nga medyo di mo ma-feel gi hapon. Hambay man imo nga abok imo ga palangga ka babayi. Ending ikaw taro ga palangga sino ka to. Di ba ga? Tapos kung
0: isipon mo lang ibutan mo man ing sarili. What if imaw man daywa? Daywa ka mo sa nakabuhi. Baton mo man baga? Kasi masyado ka selfish. Imo at ang batsyago no ing ginaisip nga ano eh. Kung nalilito ka or napasubok ka sa sang kabagay, dapat naging honest kaya sa isa.
1: Tama. Aray, have your mga katropa. Siyempre, gusto natin kung kita sa isip natin mga katropa nga, rang palangga, gataro, pwede ka akong magbuyot, rang palangga, kuwat ang, pwede ka akong mag, tambing, magkukup, mag kung nano-nano, matana, whatsoever, matang mga katropa. Diba, maisip rin mo, karoon na partner, na nanaog rin do, anak karang pride, or kung uko na anang pagiging babae, pag masayra na, hala, may iba't akana.
0: Yes.
1: Kung katuro ako, nga ginaubra, mo ginaubra mo man ka na.
0: Tama, kasi sobra pa.
1: Oo.
0: Ano yan eh, sa sobra, good man kasi naunat ang natong pa kasalan.
1: Diba ang bukon niya mga makatrap, diba habang manatang ikaw nagloko pero grabe ka man, kapalo pati ikaw nasakitan, diba kagabanan nga gahambang ang mga laki ay gahambay sila. But sorry anahe kasi yan, nakafocus kami ha, basi kung magbubakawakan ka mo. Ngayon ang laki katrapang yan eh, kung hambang mananda kung amat nga nasakitan ng unusanda kasi daywa ko ng babae ra
0: adang
1: nga
0: gisinakitan.
1: Pero hamat mo inisip it una.
0: Tama.
1: Diba,
0: hamat inubra mo pa.
1: So galit nagtong nagpili ka tayong kabaywa kakatong nasakitan kasi pinili mo sa
0: tapos,
1: eh.
0: Ro katagamad pa, kung usisaon, kaya hindi ka magsabat.
1: Harun
0: pag-iit. Diba dapat, ruin lang ganyan ni ing, ano eh, ruimo lang ganyan, matao kanda, ro peace of mind. Gusto lang masayran kung sinsa nang nagkugang, or si inraya nga tao nagkugang, kasi may ungaman ka mo, gapadaga ka man, and aron yan eh, diba? Ang nagsalig eh, diba?
1: Yes.
0: Nagsalig. Pero kung nagkabating ka na ay cool off ron, do agro kasal, hindi yun dapat madayon, kasi nga ni ay punduhon, tarato niya rin relasyon, gafocus na ako sa iba. Kasi may nakilaga ako nga masobra pa kimo, mas palangga ko. Tibali nga nasakitan, animal sa ginhambal nimo, at least gintapos mo.
1: Yes.
0: Kaysa ginpasalig-salig mo. Oh, oh. Diba?
1: Kamo, bi mga katropa, mahilig ka mo magpinasalig-salig. Oh, oh. Kita mo, hay, ano
0: sabi
1: na,
0: niya,
1: no? Sabi
0: niya, siguro hindi hidakpan.
1: Oo. Oh, oh. Diba? Wag once, sabi mga katropa, madakpan, hindi kita rin mag-amin. Diba?
0: Yes.
1: Kasi man, upal mo, kusit,
0: no. Pugaon mo, siguro,
1: hindi kita rin. Sino man, dabi tigit man, karapang yan, maamin sa may saga.
0: Yes.
1: Diba?
0: Kaya nga, wag it at accountability. Pero kung taro ato nang ginawish is, ihambal na lang ro kamatooran sa
1: yes.
0: Anak karon nga previous
1: oh, oh.
0: Nga naging live-in partner. O, si Karapang Cloudy de la Vega, good afternoon, happy apple listening. At si Karapang Burn Toys, shout-out mo man kami iya sa Sityo Angad, Tagas Tangalan. Good afternoon!
1: Shout-out kita kinyo na ha, Karapang Burn. At Karapang
0: yes.
1: El Kinabas, yun naman nakatutok na ka-monitor na ka sa may
0: Kalibo
1: Public Market sa Josephine Store.
0: Yes.
1: Hello, gina na kinyo, nakarapang Elky. At sa'yo mo gina na mga kaibahan, Runa.
0: True, nasa tindahan na. And of course, sikarapang Doy Artur, good afternoon. Happy for listening. At sikarapang Jory, nagbabalik. Ay, sana
1: diba,
0: all.
1: Kitang miribat. Ang kita, karapang yan, nag-tag yes. Topic na itong pag-abot ni Jory.
0: True. Good day, Mama Dam. Talking about sa story nyo kahapon. Nakikinig lang ako kahapon, pero hindi ako nag-comment. Bago pumasok sa isang relationship, dapat alam mo lahat sa kanta nga ni Charlie Max. Tanggapin mo ako kung ano ako kung sino bilang ako. Ang kasunod nun, ginagamit, okay mo, katropang Jory, bala ka nga ni.
1: Ay, okay.
0: Ako sa kanta, nagloko ka rin naman, hindi ka lang nahuli.
1: Ayun! Ay, depende.
0: Bro, yun yan eh, katropang Jory. Huwag mo hadakpe. Hadakpan, imaw, tag-ulihi, ut-arutanan. Ay, syempre, super sakit, ana, to. Regardless, matana, kung ginpormisahan ka o kung uwaik ka sa'yo. Pero sa nga lang, ginloko ka. Ag magka-relasyon ka mong daywa during that time na natabo to, syempre, grabe at ut sakit.
1: Yes. Kaya nga, kung mga katropa bago ka magloko pwede man ninyo ano, hiwalayan lang abi ron
0: yes, tapos
1: para huwag ka mo it masakitan at least mga bang magyapon niya eh kung hiwalayan kayo masakitan mo isang sakitan
0: yes.
1: Lang
0: at siyang bilog pa dahil huwag katawang ginloko primo ka niya present partner which is asawa mo yung makarna kasi kasal na ka mo asawa mo yung makaroon agro nanay sing unga. Di ba nga? Pero ano pa big reason? Anong rason pa big katropang Benggay? Hay, akala ko kasi buntis.
1: Ayun!
0: Akala, so ibig sabihin bukod ka sure. Di ba? Kasi kung ginhamba mo ay hanap dos ko, abe.
1: Oh, di ba nga? Oh.
0: Pero bulok kaning rason to eh. May unga man kamot daya. So hamat, wa mo yung raya. Yes,
1: kaya nga ni ko, amat katropang yun. Diba? Anda mga palisuliso nga sabat, hindi kita na mapatihan.
0: Yes! Kapati kita na ako katropang Benggay nga. Haron yan ni, no? Ko amat yan ni mga katropa ay. Hindi kita mag-settle sa sangka bagay ngo apat kasiguraduhan. Tanan pwedeng magbag-o, di ba? Pras karon, December do prenup.

0: linis, di ba ga? How si di kaon kakaon, sa sobrang ilinisip. Pero imo gid abi ko nya ginaisip ka tropang menggay hay, sin ka nagkuha. Oo. Hagan paano?
1: Yes. Pero reflection man abi kan karapang yan ro imo sarili, di ba?
0: Yes.
1: So lagi pa ba yan kung sarili maging tanga, di ba?
0: Kung lagi pa ba yan. Ano ang nakita di ka to sa tawo nga to? Di ba ro imo gid? Han ya ni mention mo kay ina, di ba ko amat ko pag-uay ginatan. Mo na itsura. Di ba ya? Tapos kung feeling imo, ko kung sa itsura malamin ko mas lamang-lamang ka matima. Mas kin paalin man nga ron ho. Di papaisip ka rin, haman! Di ba mas masakit pa rin si imo ba tsago?
1: Pero makasabat siya tagid abe ikaw ang karapang yan, nirugagaki at tagid. Kung ano tagid kanda, oo.
0: Yes, kasi not all the time abe, sa'yo di itatong tao nga, kaibahan na na makaroon presently, no? Pero sitwasyon, ay kamat abe, pati isang na deceive man. Di ba nga, kamat ginahabang ay single man ako, may manakot obligasyon, something like that. Di ba nga, ikaw man yara, siyempre, palangga mo tao, may tiwala ka kana. So, of course, mapati ka man. Di ba nga? Kaya dapat mga katropa, in the first place, so dapat ubrahon kita na permi is to come clean. Yes, hambago ninyo, ro, tanan-tanan. Di ba nga?
1: Aga, inusoy mong problema ron, mga katropa, ikaw man dapat karoon ng mga solusyon. Alangat, ikaw lang taro, taot problema, tas ro, iba taro mga solusyon.
0: Tapos ikaw, tagi hapon, masadya.
1: Ikaw, tagi hapon, medyo ikaw, parang naging biktima.
0: Yes, ikaw, parang akeg. Di ba? Dahil patulpo ka.
1: Yes. Aga man, ro, no, kung amat, kira pa yan, di pag madakop, sanda pagid man na akig.
0: Kasi sanda kung rogin pahuyan or something like that, di ba? Kuha ka mo na ila, mag-abot sa doon niya punto, ayusar inyong mga desisyon sa inyong kabuhi. Daya is manamir ang mga katropa kasi very, said nyo ron, mainit paro issue. Aga, always na rogin nahambay sa tong kanya programa. Nga kung kapalangga ka, dapat isagang.
1: Yes.
0: Diba, piliyon mo kung sinoro para kimo, hindi pagdubliha. Ha? Kasi sang bilog malang igawa, sang bilog malang intagipusoon. Pero daywaing.
1: Daywa. Daywa, ra imo nga
0: mata.
1: Pwedeng gamiton.
0: Daywaing mata, daywaing alima, daywaing sige. Pero charot lang yun. Sa ato niya mga katropa, iya kita sa ato niya lang ano kahapon ha. Ara, number one, next ka na mga katropa. Haroon, haragit na perfect kita sa ato itong example ka inaro. Former long-term partner, di ba? Kasi 8 years nga ni dato eh. Tapos ay, is, according, is almost three months pa nga nakilaga. So, kamat abe, pero so in different scenario mata na mga katropa, don't compare di imo karnya ro past relationship at imo karnya ex kimo.
1: Yes,
0: kung tapos mata to ha, I'm talking about kung tapos mata na to. Aga, of course, kung feeling ni mo is, hala, paano kumabit? Pero yung mga bing-isip ka, 5 years ka mo, diba?
1: Yes, so, Sarah, ireto drama katropa isa sa kuamat kinaisip nimo.
0: Paano ibit?
1: Di ba kagabaan nga question nimo sa imong jowa karon makatropa. Pila pa nung gid man pinsino man ro pinakamabuhay nga naging relationship mo. Syempre mahabay ay 3 years. Sa imo isip ay dapat.
0: Oh, dapat 4 years ako. Dapat maglamang ako.
1: Apa once nga mag 3 years or 4 years ka mo napapayes ka din kasi ni habit mo ra to.
0: True, di ba? Pero aminin niyo mga katropa, may mga part ka mo nga makaruyon, di ba? Nga naisip niyo man, okay. Di ba? Pero dapat i-ano na to nang dugaon sa ato niya pinili.
1: Yes,
0: hindi ka dapat matreten sa kung pilang dagon sanda. Pero importante ikaw ro kaibahan makaron ag natapos sandat maayos. Regardless matana kung ano ro anda kanya relationship. Kasi kung amat abi is naging honest man kimo, ikaw at anagiro nagakinumpara. Sa imo kanya sarili ag matcha feel mo kompetensya. Which is bukod man tapos na nga eh.
1: Kasi kung kagabanan abi karon kara pangyani hay pag hinambay nga nagdagon sanda nagbilang years sanda tapos masayuran niya. Legal ka mo. Karo pag ito isang mahabay nga, ala rato nga ni habaton, tapos ako nga rin medyo alang-agang ka.
0: Actually, dapat doon taro imo ang isipon, paano ko maging, halimbawa, mabuoy man. Kaya karon nga, syempre nagbuhay sa, ibig sabihin ay okay mata sa family, di ba ga? Kasi nasustineran niya, nirapilang dagon eh. So, rin imo na dapat niya i-work out, ay mabuoy man do, syempre, rosimpat siya, and of course, dubuot, itanak ko niya ginikanan, anak ko niya kapamilya.
1: Pag once mga katropa na feel mo gun, oy, kung amat,
0: welcome ikaw.
1: Tabi ka na pangyani hay na uunahan yung kita at pag-overthink agro pag-isip natin it kung alin
0: yes
1: kasi side natin nga ginatrato man kita at maayos
0: diba
1: kagabanan karon ay ginapakita kimo nga iba kaon nga ni sing ex na to pero kung imong utok man yara kung amat ay
0: ginakinontra gihapon
1: kung mga nano rin iniisip karon gagawa nga ay mana tagrato gid amana kamo gid amana ro pinaka the best ro na syempre ay hara sige example imo ni makon nga imong ex nga to ay anang ex man na mahilig man sa sports syempre kada pangyani tira imong jowa sa sportsman.
0: Ay,
1: mahit sa sanda. Kabanding tama na sanda sa mga ratong ato. Naga-gym or naga-
0: Gabadminton, naga-pickleball.
1: Oro yun. Ay, ikaw nga rawa, katik nahilig ka to.
0: Wakatik mo ka sporty.
1: Oo, syempre, imong jowa nga gagaong

0: ay ma jogging, yes. Ano, ma-yakon, ma-gym, ah, siguro man na makatuman ro banding, no?
1: Sanda.
0: Oh, di ba? Kaya ko ama at mga katropa, karun man nabigagawa rin ro pag-irita or nasasakal do pa, yes. Matyagan iti agaki. Kung for me mulat na feel ka na nga nasinumbatan mo tabang nga nga.
1: Dahil sa past. Ang itrason para mag-inaway ka mo. So, don't do that, mga katropa. Kapag ka na pang jowry, hara ka luman eh. Mas manamit ako no kung permi may reserva. Sa akin yan eh, permi may reservang kariton, kami pa kaya. Ah, ikaw, ah, ikaw ka na pang jowry.
0: Bahala, katinggalin ko.
1: Hindi pagdagahiga ro ibang lalaki. Kung ikaw, do yun kamat imo, ay ikaw matana ron eh.
0: Yes. Diba ka? Kasi imo parang yung babayon niya sa comment section. True. Jok-jok, malaman na ka na pang yan. Ka na pang kasi yun, tamatang ka na pang jowry.
1: Said mo, ka na pang jowry. Ro, mga tao nga bukong patan. At sigurado ko sinoro anda karon niya pagapalanggaon. Hay, bukong pataro trading mag-or relasyon. Kasi kung ikaw nakikipag-relasyon, dapat faithful ka eh. Mm-hmm. Dapat loyal ka, dapat honest ka. Aga, palangga mo gidmanre ako niya tao. Hindi mo pwedeng habaw niya, pares mong palangga eh.
0: Yes. Aga, may ano kagid yung karon, may isang katao kagid imo nga perfect at imo nga hindi ko ting mag-usul, yes. Iba.
1: Taga pangibabaw, may napuwong katao una sing printed. Yes. Pero rin sa bilog nga uwa una rin ginausoy.
0: Oo. Diba? Diba may gahambay kang karapang yan nga, palangga ako sa kasawa mat mausip pa kot iba.
1: Yes.
0: Diba? Mamaruin nga rin mga katropa.
1: Aga, tratot, ananaman na ako at nga medya prinsipeta ako. Pag-abot sa amon, ginabuot, ananaro akong sapatos. Ginahugasan na pamanang siki. Yeah. Di ba ka? Ginahungitan pamana ako. Ay, basi man ako magkasaga ako, ginitahi ubrak ako nga.
0: Abaw, diba? Diba? Kaya nga ni Makon, mga katropa, iba-iba to, dabiro ugali ita.
1: Speaking, sa'yo mo namin, iro, mabatian mo, gitarans kay ina. Kasi ginhambal man doon, itbabayi nga, ano eh. Sa, pero anang ginhambal at anak ato is, sana lang hindi ka nagkamali, sana lang yung mga ginagawa ko para sa'yo, gagawin niya rin para sa'yo. Bukod mga threat, pero which is Roana ba ang reminder nga, kunta, hindi ka magsisi. Nga ako eh, I give my all, di ba ga? Nga, kunta lang, di ba ga? Pero kung hindi ka napag-ubrahan to, hatong daan na mahabang yes. ng karma.
0: Di ba ga? Diba? Aga, harabi rin mga katraparo, tips yata ha, pasensya out ang mga boys ha, pero topic, hindi ko manabipinig nga kampihan to, ro, lalaki or babae.
1: Ag-focus lang tayo doon.
0: Ag-focus, abi kami sa istorya nga ra.
1: Yes.
0: Mga katropa, pasensya gid ana ha, nga, ro, tips, abi mga katropa, para hindi, kumbaga, ro, kung ikaw higing loko ka sa mga nubyong or sa imong asawa nga lalaki, hindi ka magpakita nga nagagagas ka. Kasi mas naila biro mga lalaki nga katapang yung nagagas, sinasanda.
1: Yes.
0: O para bingin makon kanda, karon ni nakakakul gita ang makon.
1: At siya nakakabusit anda karon niya pride, diba? Andang ego.
0: Ang isa pa mga katropa, andang isipon karon. Hay, tag-uray ba mga katropa nga, ay palangga naman ako, matigis naman ako karon ni. Eh. Ay, palangga naman ako karon, ayagapon ka akon dun eh.
1: Yes.
0: Sige, loko, ipasakitan, kimorot, kakon, sige akon man, imor magbabalik. Oo. Pero mga katropa, hindi nyo isa, ninyo sarili nga maging, sorry sa term ha, nga maging sunod-sunuran latana,
1: yes.
0: Sa pamatsyagan na paano man imong pamatsyag.
1: True. Ang habang ni mga katropa karon is dapat kill them with kindness. Kung bagay, imo sandang pasakitan in a way nga dagat imong kabuot.
0: Yes.
1: Kasi hindi ka magbagos. Don't take revenge, mga katropa. Magbagos ka in a nice way nga. Okay, mawakat ginaubra nga malain, pero manami, ipakita mo kanda magsisi sanda.
0: Rumanami nga bagos, mga katropa, ro imong sarili.
1: Yes.
0: Diba? Ro sarili ni mo ginaba.
1: Ayuson mo. You become better.
0: Aray ba, makatropa nga, naminamon niya ayuson. Tagsayo din mo ro dati nga,
1: ikaw
0: nga, ginapunggan na imong kasadyan, pero rato yung kasadyan, i-go mo gun makara.
1: Obrahaw ng mga bagay nga gapasadya ki mo nga dati, ginalimitahan mo, kasi nga ni uwa imaw nagapasugot.
0: Yes. Diba? Sa una lang araw, naitindihan mo na makatropa.
1: Malisod.
0: Sa una, pasakit-sakit. Kida, medyo, mahambal ko yun ni makon niya, wasak na wasak ang puso ni Dusty.
1: True.
0: Pag-abot mo, tama katrapat ulihi nga. Mag-once nga napili mo, tabi yung sarili, katrapang yan.
1: Yes.
0: Wakot yung nasakitan, wakot yung pakialam kanda.
1: Tama. Ag ma-realize mo niya, ay bukod that worth it. Kasi ginloko ka eh. Hamad diba? Ako magtangis, hamad ako magsuffer.
0: Tama. Kaya diba? Kung amat makatropa, may mga desisyon karun niya, di ba, nakikipagbalikan, maniwagin mo, pero
1: yes.
0: Isip mo, ay makaraman, gihapon ra.
1: Pamanuman.
0: Okay yun ako eh, di ba, makaraman, makatropa, okay, ng sarili nga rin,
1: yes.
0: Masadyo ng sarili, hamad ibalik ko, gihapon uman.
1: True.
0: Sa pinakapunta, it nagkaangkon ka kung it's sakit.
1: Matapos rutanan-tanan, makaron ka lang umayang pamatsyag, diba?
0: Yes.
1: Kaya hindi nyo mga katropa, kung kasisiman ka mo, hindi nyo pag-ugatang maubos paro tawong gapalangga
0: karon.
1: Inyo bago nyo balikan.
0: Yes.
1: Or bago kong magsisi, magpangay, sorry.
0: Diba? Pilang beses na ba makatropang sa ulihi o pagsisisi?
1: Sa'yo mga katropang may kayo, mahambaw mo, tagad yung sariling totally over kagon sa sangkatawo. If naiisip mo yun, pero ako naiiyak. Kasi kung dati kong fresh pa man, halimbawa, nasa moving on stage ka, ginaisip mo, okay, gamove on yun ako. Tapos, pero every time ka sa mo sing piniino or may mga bagay
0: may
1: na naalala, pwede na, patsya mo, tagya, puro kurot, di ba
0: yes.
1: Pero once mga katropa nga, istoryahan. Imao na isip mo nakikita mo ra pangalan whatever. Wa ko na sasakitan.
0: Yes.
1: But oh, ko oh. Pa di pakialam.
0: Kami mga katropa nag-agi man kami syempre di man kami magpa-plastic ni karapang yani. Oh, oh. Ako nga nito dati, naranasan ko ito ko sa sulit CR gati na ang itsuro tag asel tag lainyain na tanak.
1: Tag namumugto ang mata.
0: Napaligos ka malang tapos ang nga nagtinangis kapag sa tabo pag inistoryahon mo ito ding-ding kung ano yung tugo ko na kasi mabag kagasakit kasakit o ako baka dati kanto ka na pangyan yun ginasampu-sampu ko pang tagipusuin eh. Di ba makasakit kasakit di ba mamakaron pero mga katropa pag once ngayon pa, napaiguha mo tanan rohap di rohuha ni mo yes. Agasa nag-abot sa punto nga
1: nababaton
0: amat-amat mo yun yun nare-realize nga bukon mo it deserve itong yes. Tao karon mo maisip nga hamang gitangisan ko to true. Pero mapasangamat ka man sa gihapon kasi kung wa ka nagtangis wa ka nagmaurato hindi ka, ka makaabot sa mauruyon niya roon.
1: Kaya dapat mga katropa, kung nasakitan ka, ipagwa mo ro sakit. Mm-hmm. Diba? Kung natagtangis ka, itangis mo.
0: Yes.
1: Until nga mga katropa, such time, huwag magtugo.
0: Diba nga? Diba? Kaya nga, ako di sa pagid nga karon mga katropa, nga, asya, maumaro, mm-hmm. Sa panmantaon, ako nga, agyan, nakita't sakit.
1: True.
0: Gauli ka ron mga katropa.
1: Tawo pa naman, yahapon diba? Kami, may bagat siya. Oo, oh, oh,
0: ha, share ko man, diba, nga, uli ako pa, uyo pa, numan siya, mm-hmm. Katog, may mga something na masakit ka, raw feeling, nga, gakutan na paro driver, kimo, kung naalin ka, kung hamat, karon ka, pero isang tagipuso, kung gusto mo, ayog yogun, to driver, i-open ka na.
1: Kung
0: sa yun, magagtong ang nabatsyagan, di ba? Hindi man pwede, di ba? Napupunggan mo lang.
1: Yes, kailangan mo kaya maging demure.
0: Oo, kaya ni, di ba? At kaya ni, di ba, gadungok-dungok kay Tauro Bayo, tapos sinanam
1: pero may mga harat eh.
0: Oo.
1: Harat sa bilog alima, tapos imuwata yung mga
0: di ba? Tapos tugukod ka, naalin ka ni, di ba? Kung
1: kimo, kung awkward.
0: Yes, kung pwede ko ang makon ihambag, di mo ang nabatsyagan, yaro nung, bas siguro, ito, latakitan madiritso at makato. Kasi gininistorya ko, kimo, kung ano rin natabo.
1: Yes. Uy, mas ingkang nga hapon, nakikira pang Michael Solina. Happy Apple listening kay Magpatamiyaw sa anak ko si Mario Unar sa Lagin Banbo West naman siya.
0: Yes. Hello, gina na kinyo una ha sa mga katropa natin gina yes. Sa Banbo West naman siya.
1: At sikira pang Toto Val Escalada. Good afternoon. Gina.
0: Masaya gina. Haragat agin mga katropa. Masaya, di ba? Na yes. May mga katropa pag nakamove on ka, ginahuribaygan mula taan raw mga oras nga to nga. Grabe ka ut imo
1: yes.
0: Galing.
1: Yes. Ang balik ka na pang Jory ay ranas ko na yan lahat pagdating sa pag-ibig. Hindi ta magagas, nakasurvive man ngayon, magpaparamdam, di wa. Wow. Di sana all! Wow, di ba ka na pang Jory?
0: Pero difference man, abikara pang yan ni Ita, tagdati ka't mga unga kapating yes. Nagpapilab-papilab ka sa mga titag-tito makara. May nakita ba ako sa Facebook na may nag-share, kaya may nag-obrang content mga katropa. Nga tita, iman sa stage man na yung mga 20s or 30s.
1: Yes.
0: Ay, nagbigo ko na imaw. Mm-hmm. Ay pagpagabigo na, naginatugog lang ko na rin nana.
1: Yes.
0: Diba gata kung katong,
1: kasi
0: diba,
1: nag-mature ka na eh.
0: Samantalang diba? Dati mga katropa, tag mga nasa stage ka, kahit nasa teen mga katropa, abo, yes. Mapupugaw, gina.
1: True.
0: Mga katropa, naginahinugatuhat, ginaro aga-aga, ito, kahit sa gilid, sa sulok.
1: Tag-mantusawa, gina dapat nga mga, ano, no, pag-eksena diba ni mo, pag-drama mo.
0: Sa kaduman, kagiging mga katropa, sinimog, ito,
1: yes, kapabukot, kapat habol. Diba?
0: Makara, dahil sa imo man siguro nga mental health, ay natutugan ka lati man.
1: True. Aginagaoy ka man, diba, no? Tama man. Ag, side mo, nasa era, nabi kita ka pang menggay nga, rolista, pag ginaproblemahan natin, ato niya love life. Diba, may love life ka man ukon uwa, matiwa mo, tani mo ginaisip
0: yes.
1: Eh. Kasi, makara nabi may trabaho ka, imo at ang isip, kailangan ko't kwarta. Diba? Oh, oh. Sa kailangan ko't sweldo. Kailangan yes. Ko'y trabaho. Diba?
0: Tama. May ko, araya ko tagbi, arobasihan ko, amat ka rapang yan eh. Nga, wow, amat maginagas ako sa tao.
1: Yes.
0: May mas kinahanganon.
1: True. Diba, at mas manami, abe, ma-divert rin mo attention. Hindi ka makulong ba sa kasubo kasi may trabaho ka eh. Kapag kamo ni ka rapang menge, hindi pwede maging broken hearted.
0: Yes.
1: Kami. Siguro, bisikan broken hearted ako, hindi pwede yung makita. Kasi
0: tama.
1: Programa, di yes. Ka raya
0: nga nakikita mo, gahuhaga ka kami ka. Tapos pagka, diba? pagka off-air nums naman, sakit. Charot lang. Charot lang.
1: Pero diba no, tama matuod, napaisip ko, diba, random ko malang itong naisipan.
0: Oh,
1: pero what if talaga,
0: yes.
1: No, broken hearted ako, so dapat hindi ninyo masairan.
0: Kung baan ako, katropang yan, kung masairan, nanda. Kasi kung amat, abe ko, no, eyes can lie, eh.
1: Can't lie.
0: Gabot, kinro oras, katropang yan, nga. Maski tuwo ko, nanda kita iya, yes. Ita, maayos. Mm-hmm. Pero rumata natin, ginabaw.
1: Matya, matuwo, itong
0: mga contact lens lang ako, kato,
1: ako. Romanti para, pwede ko siguro.
0: Yes, hindi ba, pwede mag-face mask, mga katropa.
1: Yes, pero pwede gidana.
0: Diba, harun na ni example. Example pag business bukod man itray ang trabaho yes. Para pang ini.
1: Pero
0: sa mga iba pag ito.
1: Basta kasugod ka itrabaho kasi syempre may ginaobra ka eh. So hindi mo pwede magtilinangis ka una.
0: Yes,
1: may ginapaobra kay mo rin mo karon niya.
0: Kumbagay, ginapagabi mo lang anay. Mm-hmm. Pero business sa hindi mo kami hindi mo ta makaya. Pwede
1: yes.
0: Ka man mag ano karon ni
1: magtangis lang anay.
0: Lang. Or pwede ka magaong nga harawt agi dali ang gidmaton hindi ko hindi maton ako makakon concentrate sa tao kasi pwede ra makasama.
1: Dyan. Yes, tayo hindi ka ani ka focus, mm-hmm. 'di ba? Pero at least ba maskin paalin is naiibari imo kanya piniino, naiibari imong environment. Mm-hmm. So hindi ka makaon ba itra ka kanya kasubo kasi may mga tao ka nakikita, iba-iba ra nga faces, mm-hmm. iba-ibang energy, 'di ba? Pati ikaw man is nagiging okay. And of course mga katropa sa bilog pagid ko noro anda karon niya mga excess nga attractive or da karon niya successful.
0: Yes, aron pa niya ni.
1: Depende kung halbawa eh, medyo na challenge ka tingay sa abroad agali man ro ana sa mga ex, oh, di ba? Oh,
0: aga
1: ako man yagat ang.
0: Ag isa pag rapang yan ala ga pageant imo, di ba?
1: Yes, aron pagid. Pero dapat hindi mo pag ikumpara ex niya ni, di ba? So ikaw tagid abi karon nagataot assumption sa imo kanya kaugalingon. Ag kung okay sa di dapat usa naghiwalay.
0: Yes,
1: di ba dapat doon yung itataksing piniino? Importante uwa ka ng agaw.
0: Oo.
1: Di ba?
0: Di ba nalipay ka kung amat makatrapa mas lalo kung advance mo na sa yuran ng mga ginaisip ni mo
1: yes.
0: hindi dapat.
1: True.
0: Rubulo ka nga.
1: Hindi mo dapat i-downgrade rin mong sarili kasi
0: yes,
1: iba ka eh.
0: Oo.
1: Although bukod ka mo same profession pero at least hindi mo matino kang klaseng
0: oo,
1: tao.
0: Oo.
1: So doon lang rin mong hambawon
0: aga,
1: sa sarili.
0: Aga di ba habang nga itong makatrapa bukod itanan niya tao perfect kid Ana.
1: Yes.
0: May imo, may the best ka na nga waki mo,
1: true.
0: May the best imo nga waka na.
1: Paghambawon mo lang sa sarili nga mas lamang ka kaya nga ni ikaw ro
0: pinili oh okay
1: diba?
0: Nga diba nagbreak kita ikaw nga pinili ikaw Ria
1: oh. True kaya doon lang dapat i ano mo lang rimo kanya sarili bukod mat gaslight kundi haron lang rimong isipon kumbaga look at the brighter side of the situation
0: oh, oh bawg bawg yung sigara pang jowry ho oh, ranas ko na lahat yan pagdating sa pag-ibig bahala
1: sana
0: ka
1: o oh,
0: Roy oh. Oh, kung hindi ito magagas nakasurvive man ngayon
1: magpaparamdam
0: di wow bawg ano,
1: pag merienda lang ro nakarapang jowry merienda tagutom lang ra ang ginaisip pag ex-ex na ay doon yan ikara pang jowry kaya hindi don't make things so complicated gani ko no kung ikaw ni Ila maglibog rin mo kanya uwo ay tersuha rin mga desisyon sing kabuhi
0: yes ag isa pa mga katropa kung may naiisip ikaw may na-overthink ka hindi pa pag-awayon do ex nga to
1: yes or kasi, hindi pag-awayon partner
0: oo oh, kasi mga katropa imot ang kalaban yung sarili amat damayon mo ta
1: yes.
0: Paano tara ex nga to sa imong partner may jowa man harap agit ka na pang yan
1: harap agit man
0: kung masyado kitang emotional masyado kita nga grabe ut agad sa pag-ilinisip mga katropa.
1: Yes.
0: Syempre gusto mo masayran to tanan eh.
1: Mm-mm.
0: I-chat mo ratong babayi. Syempre ratong atong ex na it na imo nga partner,
1: oh,
0: gina-chat mo gina-istorya mo. Kato ka nag-question kung ano, okay latak ng mga pangutana
1: pero, pero ginaano ko katropa, hindi ko talubos maisip kung i-chat mo para alin. Di ba?
0: Diba? Yes, depende.
1: Unless nakita di mo may communication.
0: Haron.
1: Pero kung uwa man, what's the point? Di ba?
0: Tama. Di ba kung amat mga katropa maisip ni mo nga may mga question ka nga nagaano kimo pero idaan mo sa maayos kung para
1: yes.
0: kung haraw tagid rason para ikatahimik mo ikakalma mo
1: yes.
0: tang maayos sa tanga istorya ka na syempre para hindi mag big deal gid ana nga may pakay
1: ag makabuo ka man if maraming sabat pero kung wa masad communication abi man na ay para alin
0: ara ba example no? Makatrapa di ba ex on sanda ba sige da kamo nagagto ko last year nga to hamat enjoy gid ka mo di ba kakato ka man maiisip di ba ga agwa ka tigi side kasi may partner tara nang ex nga to
1: yes.
0: tapos nag-miss lalo pa sa nagkagulo basi isipon at anak partner ha nagka-chat ka mo ay nag-alin ka mo Mauro yon
1: yes.
0: mas nagawa kitawan mo kay problema
1: tama kasi kawaon man so waon man it rason eh
0: mm-hmm.
1: para anon pa kaya ang mga katropa hindi yun abi
0: yes.
1: pag problema oh, oh. bagay nga tapos
0: di ba mahambay ka man kanan oh mahambay mo nga ay nakita ko't ama na inyong picture nga to ah iya pa tani gihapon sa asawa
1: memories ka pang magi ka sa Facebook kay dara eh delikado kay
0: Oh.
1: Pero, syempre 2015 pa to. Mm. 2026 gunda.
0: Yes.
1: So, hindi ko dapat magselos. Diba,
0: mahabay ka? Machat ka. Sino ka naman na kinyo nag-gastos ka to daywahay? Diba? Ay, naka.
1: Sobrahan ka, utigo. Kama, tabi ka react ka. Pero kung ginatan awar o tanan. Diba ka? Halimbawa, or date, or kung kan oragin na buog. Eh, dapat mga katropa, bago kita mag-react, siguraduhon na to niya, sakto o tanan. Ha? Agad di ka magkasaga. Okay, good afternoon, ani kira pang Tristan White Gulay. Good afternoon, happy up listening. Ag shout out sa XFM Raw City, wala X-rated brownout.
0: Nga bawag ito. I mean, may something ba lang kung makatropa nga ano, ginaayos.
1: Yes, pero thank you so much ito kira pang Toto Val sa pagtutok kita sa amon kanya sister station.
0: Ag si kira pang bawag ito, si Berdandino. Berdandino Agueles Tibula, no? Di ba ging mix ko ito,
1: Ana? Yes.
0: Thank you, Gitana Kimo, sa imo gid ana katon kara nga pag pag appreciate gid ana katon. Mm-hmm. Thank you so much gid ana. Shout out lang kinyo una. Ag syempre sa imo gid ana nga family.
1: True. Good afternoon. And of course, sir pang Jory, ako taga pang Away kanda. Alam siya ng isang tropa natin kaso hindi na siya nagko-comment. Sana all.
0: I said yung mga katropa, may mga ano bi, may mga sitwasyon na bi kong amat nga maiwas lata kaysa man man nga mag-chat kita, mag-istorya kita
1: magkagulo
0: pero gakaangkol sa gihapon sa pag-away, sa pagsumbatan, nagsukunan na ano man. Di ba nga?
1: Iwas lang sanga.
0: Oo. Diba? Kung may partner ka nga ni kong amat makatropa, nag-aaway ka mga dayway, nag-atao, pangayo ka lang kanat space nga, idea na ako pag kulita. Ayaw naman nakakot-kapit kasi nag-aisip pa ako eh.
1: Oo. Pero harap kita matindi sa tanong ka na pang mengay. Mm-hmm. Kung ro'y imo karunya partner o exit imo karunya partner, he's still close. Sana karunya family. Arol. At sana karunya friends.
0: Yes.
1: For me siguro, hay, maging ano lang man kita, maging sensitive lang man kita. Mm-hmm. Kapin pa kayo mga girlfriend.
0: Tama. Rero malisod ko trapang yan. Mas dalo kung may handaan.
1: Gin-invite.
0: May pistahan. Gin-invite. Pero family nga to gabay nga. Ay, invite mo.
1: Yes. Kasi close kami. Oh, oh.
0: Sa'yo mo, dakan may na-istorya man ako karun katrapang yan. Nga close imo sa family ta na nga ex. Kumbaga, chinat pa takong si
1: pero may girlfriend na.
0: Pero may girlfriend yuta. Ruko ang matrura tong ex na taro gaiwas.
1: Yes.
0: Kasi haba na, nahaya, wa ko na ila, wa man ako na ila sa point, sa punto nga ako man, magbaliskad man mana.
1: Yes.
0: Kumbaga ako
1: at
0: man ro.
1: At out of respect lang man. Kasi may girlfriend na eh. Kung ako man siguro yung girlfriend, ag syempre for friends, but or dahil may contact malaki mo ro, ginikan, okay pa.
0: Diba?
1: Pero dahil may present relationship, which is good, anak yung
0: yes. Diba? Kung amat tabi mga katropa, parents, di man natin ko amat tabi masisi. Oo, naiintindihan naman sa close mo rato.
1: Yes.
0: Rato gihapon imo nga gusto mana. Pero true. Isipon mo lang makatropa ro pagrespeto lang.
1: Oh,
0: kung hindi mo kung amat abi ero anda bi karang gusto ka pang ini ginahamoy na dang OA corny.
1: Yes.
0: Sobrahan man. Medyo kung katon man kanda hay. Ano alin git abi?
1: Oh, oh haro, malisya. Mm-hmm. Pero syempre may una tagid lang ron. Dahil may present girlfriend eh. So paano mo ti ipakilala sanda? Aside man ni present nga ex ni ano to. So matyaan na tang ma-feel na nakatubukon ako welcome. So hamat kailangan pang invite although close
0: yes,
1: ka mo.
0: Yes, aga sa inyo mga katropa, nakakabastos abi sa tuod yat ana
1: yes.
0: Bala, kasi may mga friends man ako nag-share it mga mauro yun eh. Di ba, pati nga ni Makon Ro X nag-share man ka ako niya, ako git, ay di ako mag-agto ka to kasi gusto ko't ama na nga, huwag man ako na ila nga ipapil sa babae. Pero ito, manami mataray mindset ko, amat kira pang
1: yes. Yan.
0: Nag-break baga sanda, may kalma baga natabo.
1: True.
0: Kung katon haya, pag-respeto.
1: Kaya dapat lang man, regardless ba't ano mga katropa, kung i-invite ka, ikaw lang min mismo.
0: Mm-hmm.
1: Pero kung uwa pa matayit nubyan, iba pa ba, karelasyon ha, hey okay pa mata siguro, maskin pa alin, di ba ga?
0: Mm-hmm.
1: Abay ka pang Michelle Crispino, mga katropa, shout out sa Ibaw Lesa, sa Crispino family, sana ko ng Tres Maria, si Ninya Michelle, si Nika, ag saan ang asawa kay Donny Crispino, ag sa Ilog family, sa Pangitan Madala, kay Mama LB, ag kay Papa Romeo sa Ilog.
0: Abaw, gita, hello, gita, nakin mo ha, katropa nga, Michelle,
1: yes.
0: Uncle Idoy, gita, sandara nga family,
1: wow.
0: Thank you, gita, nakin nyo una.
1: Thank you so much.
0: Agara pang Bardan Dino, bugit, ana, sige ah, grabe, gita, ana, napakatalino, sure, agang-agang, hinga na ron, karapang Bardan Dino, pero thank you, gihapon ah.
1: At least, kapamati, imaw, di ba ga?
0: Pero nakubaan, nakarapang yan, nagiging matalino, gali ako kung gaos, di ba? Nakubaan man ako ah.
1: Ipapasalamat mo lang ka yan eh. Just look at the brighter side,
0: yes,
1: di ba?
0: Yes, thank you, gita, gihapon ah.
1: At least, nabuhayan, rin mo kanya energy.
0: At sa mga may portion, karapang yan, nag-brown out, tapos sige yang ah, magbalik man doon mga katropa.
1: Ugtas lang anay ka mo pero hindi na haya okay man sa gihapon ah. So oras sa mga katropa impunto alas tres na sa hapon ah. Mag commercial break na anay kita kasi upat kita commercial mga katropa. Ag may atan pa kanya 3 o'clock prayers magpanumbalik yung programang X-Rated makataliwan habang rupilang ka mga reminders.

0: Ang panalangin ito ay para sa mga mag-aaral. Ang salita ng Diyos sa Kawikaan 1:7 ang nagsabi, "Ang pagkatakot sa Panginoon na may paggalang ang simula ng karunungan. Ngunit sa hangal, walang halaga ang karunungan at ayaw niyang maturuan upang maituwid ang kanyang pag-uugali." Manalangin po tayo. Ama naming Diyos na nasa langit, kami po ay namamanhik sa inyong trono sa ngalan ng inyong anak na si Jesucristo. Sapagkat kayo po ay nangako na kung anuman ang aming hilingin sa ngalan ng aming tagapagligtas ay kami inyong diringgin. Pinupuri po namin kayo sa napakalaking pribilehyo na ito na ibinigay niyo sa amin na makapag-abot kami ng aming hiling sa inyo. Bago pa man po ang lahat, pakalinisin niyo po kami sa bisa ng dugo ng inyong anak na si Jesus. Alisin po sa amin ang galit, sama ng loob at di mabubuting pag-uugali. Amin pong isinusuko ang aming sarili sa inyo ngayon. Likhaan niyo rin po kami ng isang mapagpatawad na puso upang mapatawad rin naman namin ang mga taong nakasakit sa amin. Kayo na bukal ng karunungan at kaunawaan, amin po kayong pinapupurihan. Alam po namin na kayo ay makapangyarihang Ama at lahat ng bagay ay posible para sa inyo. Amin pong ipinapanalangin ang mga mag-aaral na may dakilang pagnanais na matuto at makatapos ng kanilang pag-aaral. Ibaling nawa ang kanilang mga pandinig tangi lamang sa mga sasabihin ng kanilang guro. Iiwas sila sa maiingay at walang interes na mga kaklase. Iiwas po sila sa mga masamang impluensya na makapaglalayo sa interes nila sa pag-aaral. Iiwas sila sa mga bagay na maglalayo sa focus sa pag-aaral tulad ng mga bisyo, masamang barkada at paglalaan ng mahabang panahon sa paglalaro ng mga gadgets. Guguli nawa nila ang kanilang salapi at panahon para sa pagpapalago ng kanilang kaalaman at kakayanan. Alisin nawa sa kanilang puso ang pagkatakot, lalo na sa mga pagkakataong mahirap intindihin ang kanilang mga aralin. Ipaalala niyo po sa kanila ang inyong pangako na kung sino man ang nagkukulang ng karunungan ay humingi lamang sa inyo Ama at tiyak na ibibigay ng masagana sa kanila. Dagdagan nawa po ang pananampalataya ng mga mag-aaral na nanghihina at nawawala ng lakas ng loob sa pag-asa, sapagkat kayo ang Diyos na nagbigay ng talino kay Daniel na 10 ulit na higit kaysa iba, ay gayon pa rin Diyos na makakapagbigay ng kakayahan sa pag-unawa ng mahihirap na aralin. Ama, samantalang ang mga mag-aaral ay maghahanda sa kanilang mga pagsusulit, ituro sa kanila ang mga dapat nilang pag-aralan at ituro rin sa kanila ang pinakamainam na paraan ng pagsasaulo at pagbabalik-aral. Ama, dagdagan nawa ang pagsusumikap ng mga mag-aaral na maging maayos ang kanilang mga grades at sa mga sandaling sila ay matanyag at magkamit ng karangalan, ipaalala nawa po sa kanila na dapat sila'y manatiling mapagkumbaba sapagkat ang karunungan nila ay tanging nanggaling lamang sa iyo. Ama, bigyan niyo po ng malulusog na pangangatawan ang mga mag-aaral. Ilayo sila sa mga naglipa ng sakit na nakakahawa. Ilayo sila sa mga aksidente at masasamang tao. Samahan at patnubayan nawa po sila ng mga pilinyong anghel sa loob at labas ng kanilang paaralan. Bigyan po sila ng karunungan na pawang ang katotohanan lamang ang kanilang paniwalaan at talikdan naman ang mga turo na kataliwas ng inyong mga salita. Ama, pagpalain niyo rin po ang mga magulang ng mga mag-aaral na ito. Bigyan nawa sila ng sapat na kita upang mabayaran ang matrikula at mabigyan ng sapat na allowance ang kanilang mga anak. Pinupuri po namin kayo at pinasasalamatan sa inyong katapatan at pag-ibig. Salamat po sa pagtugon sa aming mga hiling at dalangin, hindi dahil kami ay karapat-dapat, kundi dahil sa inyong bugtong na anak na si Jesus. Amen.
1: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy,
2: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Atin po munang pakinggan ang sekreto na ibinahagi ng ilan nating kababayan kung papaano nila napapanatili ang malakas at malusog na katawan.
3: The Secret of Health.
1: Santon Gold Live Testimony.
4: Ang hinita po, itwar po ako. Halos po yung pananakit ng aking katawan, ng aking panginini ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng umilom ng Santon Gold. At marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman. Na ipapayo ko po sa kanila ay sana po ay gawin nila yung aking ginawa. Umilom ng Santon Gold at para po sila ay lumakas ang mga katawan. Halos yung kanilang mga nararamdaman sa buong katawan nila.
1: Santon Plus Gold, mambibili sa mga butika.
2: Ang isa sa sekreto ni Nanay, umiinom ng Santon Plus Gold. Sa araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold, natulungan na mapawi ang pannakit ng katawan at pangingimay ng mga kalamnan. Ano nga ba ang meron sa Santon Plus Gold na napagkakamalan ng iba na ito ay merong magic? Wala po itong magic, bagkos ito po ay nagtataglay ng mga bioactive compound na nagbibigay ng maraming benepisyo sa ating katawan. Isa sa maraming bioactive compound ng Santon Plus Gold ay ang flavonoids. Ang flavonoids na meron sa Santon Plus Gold ay nagtataglay ng anti-inflammatory effect. Ang inflammation o pamamaga ay ang madalas na pinagmumula ng sakit sa katawan. Ang flavonoids na meron sa Santon Plus Gold ay mayroon ding kakayanan upang pigilan ang sobra-sobrang paggawa ng katawan ng prostaglandin. Ang prostaglandin ay isang natural na chemical na nauugnay sa mga pamamaga ng katawan. Ito ay nagagawa sa pamagitan ng isang klase ng enzyme, ang COX or cyclooxygenase enzyme. Karaniwan nating naririnig ang tungkol sa pamamaga na negatibong bagay, pero bahagi ito ng proseso ng ating immune system upang protektahan ang katawan. Ngunit ang sobrang pamamaga at matagal na pamamaga ay hindi na nakakabuti sa katawan. Kaya napakahalaga ang pag-inom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule upang maiwasan ang ganitong pamamaga at maibsan ang mga pananakit sa iba't ibang parte ng ating katawan.
3: The Secret of Health.
1: Mission next! Marami na ang natulungan!
5: Ako si Jess, isang online manager ng TeamJoy. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho. Dapat kasi, lagi ako mabilis makareply sa mga customers namin. Pero malaking tulong sa akin ang Vision X Plus Capsule dahil napanatili nitong malinaw ang mata ko. Kaya kahit magdamag sa kakareply ng customers, okay lang. Kasi naka-Vision X Plus Capsule ako.
1: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mambibili sa mga butika.
3: The Secret of Health.
2: Ayon sa kasabihan, the eyes is the window of our body. Napaka-importante mga kaibigan ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Ang karamdaman na AMD o Age-Related Macular Degeneration ay isa sa mga napakaraming sakit na maaring maranasan kung hindi mapapangalagaan ang mga mata. Ang araw-araw na pag-inom ng Vision X Plus Soft Gel ay makatutulong upang mapigilan at maiwasan ang ganitong karamdaman. Ang zeaxanthin na matatagpuan sa ating Vision X Plus Soft Gel ay nagtataglay ng dalawang mahalagang tungkulin. Una ay ang pagbibigay nito ng kulay dilaw na pigmento na nagsisilbing kalasag upang protektahan ang mga selula ng mata mula sa masasamang epekto ng ilang mga mapanirang liwanag tulad ng matinding sikat ng araw. Ikalawa ay pinoprotektahan nito ang mata mula sa mga mapanganib na free radicals. Ang free radicals ay mga unstable na molecules na nagnanakaw ng mga electron mula sa malusog na mga selula na nagdudulot ng pinsala sa mata. Ang pinsala na ito ay mas kilala sa tawag na oxidation.
3: The Secret of Health.
2: Upang makaiwas sa karamdaman na macular degeneration at oxidation sa mata, ugaliing uminom araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel.
1: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Spyro, isa kong fitness coach. Kasali sa workout routine ko ang Santon Plus Coffee Mix. Gusto kong kombinasyon ng soya, malunggay at Santon, suwabe sa lalamunan.
1: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
3: The Secret of Health.
2: Ang pagkakape ay parte na ng buhay nating mga Pilipino na parabang hindi kumplito ng ating araw pag hindi nakakainom ng kape. Pero sa pagkakape, mas mainam na piliin natin ang kape na hindi lang basta masarap kundi healthy pa. Yan ang Santon Plus Coffee Mix. Mapabata o matanda, pwede pong uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Patok sa lasa ng masa at siksik sa sustansya. Kaya kung ako sa'yo, subukan mo na ang pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
3: The Secret of Health.
2: Kung ang hanap mo naman ay energizer na kape, yung tipong buhay at masigla ang katawan, may good news mga kaibigan. Subukan po ang bagong kape ng Yes to Health, ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3, mangosteen extract at pinatamis po ng stevia. Kape na tumutulong upang patibayin ang mga buto at mapalakas ang resistensya ng katawan laban sa mga mikrobyo.
3: The Secret of Health.
2: Uulitin ko po para mapangalagaan ang malusog na katawan at maiwasan ang napakaraming karamdaman. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule para sa mga pamamaga at sakit-sakit ng katawan at iba't ibang uri ng mga karamdaman. Uminom din ng Visionix Plus para maiwasan ang oxidation ng mga cells sa mata at magkaroon ng magandang paningin. Ang Santon Plus Coffee Mix na sa bawat higop, sustansya ang hatid.
3: The Secret of Health.
2: Hanggang sa muli, ito po ang inyong bantay kalusugan. Dr. Remilito Oy, ang inyo pong naturopath doctor. Lagi pong pakinggan ang ating palatuntunang The Secret of Health.
1: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya, uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mampibili sa mga butika.
7: Ako si April. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. Pero, I try to keep healthy with proper diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: X FM.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
8: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
9: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturo mo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
10: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Selson Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: Sister Pain.
11: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa ang akong cervicalgia o pagpalanakit sa ang akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang epekto?
1: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Mabibili sa mga butika.

0: tropa. Yarin ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
1: Ako si Rafael Fernandez Tornino at Mabigon ni Washington Aklan. Nagpasalamat sa XNN at kay Dr. Nelito Oy sa akon na nagagaan na 3,000 pesos cash. Gani sa mo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
0: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.

0: Alas, mga katropa, alas 3:17 na sa hapon. Good afternoon, mga katropa. Siyempre, manumbalik kita ha sa itong karang programang X-Rated. At sa gihapon, nakaibahan ninyo si katropang Menggay. Oy, good afternoon, gidana ha. Sa mga kakatropa natin unang kakabukas siya, mga itaanda karang mga radyo. Ay, hello, gidana kinyo mga katropa. Nakalive sa gihapon kita sa itong karang Facebook page. Yes, XFM Kalibo 96.5. At sa mga katropa natin nagamor merienda po kanamiton. Gidana rin mga merienda na daro na. Manda karang ginakul kaon-kaon sa makaroon nga pang orasyon. Mga katropa, kanamiton magpamahaw. Mas lalo ro inyong kape nga ginainom. Hero Santon Plus Coffee Mix. Wow, gidana ro. Aro kape, mga katropa, nga makapahealthy gidana sa ating karang kagawasan. Pre, mga katropa, uwara it side effects. Purong natural gidana, mga katropa. Aga, syempre, raya haya, manami gidana, inumo naton. Miski o nga, pwede ka rin, mga katropa, mag-inom. Kasi raya, pangpabasko gidana at atin karanggawas. Kung nalisdan ka, magpautwas. Magpaguwa it higo sa imo karanggawas. Ay, pwede ni mo rin, mga katropa, nga inumon. Aga, partneran mo pa, itinapay ba? Perfect, kata, mga katropa, rin imo karang hapon. Perfect, kata, mga katropa, imo gidana nga merienda.
1: Sana, oh.
0: At syempre mga katropas, padayon sa gihapon ka mo magtipo na sa ating karang santo ni NextFM, libo-libong papremyo. Mga katropa, para mag-intra sa rekarang santo ni NextFM, libo-libong papremyo, ay rin mo lang mga katropa, isang blister it's santon gold nga capsule, isang blister it premium D3 soft gel capsule, isang blister it turbo food supplement for men, aglima ka sa shea it's santon gold coffee mix. Pili ka mo mga katropa sa rin karang app kung ano inyo karang pwedeng maging entry. O example, do santon gold coffee mix, ay kung sino yun, lima matana ka sa shea rin mo karang atipunon. Ay kung premium D3 soft gel capsule matana mga katropa, high capsule matana rin inyo karang itipon na 10 ka capsule mga katropa. At syempre, raya mga katropa every week, ay pwede gitana ka mo madagaog, itry ka rin nga 3,000 pesos. Mga katropa, ratong kinang drop boxes ay makita ninyo ro na kara sa may Ruel and Junior Barbershop. Ay kada Biyernes kan mga katropa ay ginapick up naton agahon pa ang ginapick up naton niya giron. Aga, inaman mga katropa sa Pharmacia Gomez na kara sa Kalibo Shopping Center. Or kung kamoy taga Kalibo, agdiyon kamoy mag road trip iya sa aton karang tigayon ay pwede ninyo ihug ro na sa may Pharmacia Gomez na makitaan sa may Kalibo Shopping Center. Huwag ka magpatindahan kung siin man ka magagtoy na nyo lang mga katropa ihugog. Ay mga katropa, kung may entry ka mo sa apat nga ra, isugod ninyo ron sa puti nga sobre ha. Ibutang rekator, imo pangalan, imo karang edad, address, contact number, at syempre na proof of purchase. Siguraduhon nga rin inyong contact number mga katropa, kompleto sa rekados ro na. Walang labis, walang kulang. Bo, gidana. Para mga katropa, kung kamo rin mabunot, ay what problema, gidana. Ay paano kung ikaw nabunot tapos nagkugang kahit number, di, wa man gihapon. Kaya mga katropa, magtipo na. Kasi maabo-abo pa tara mga katropa, hasta pa anaraita, December. Maabo pa tara itong kanang pwedeng pag-tipo nun. Ag every week mga katropa, kasi sa Friday, ratong karang draw, Friday man ninyo masayuran kung sino magadaog. Maghabol-habol na mga katropa para machansa gidaan ang magadaog. E 3,000 pesos. Diba ka namin ito, matana mga katropa, agakumant anaron sa atong karang pang adlaw-adlaw. Oras na ito mga katropa, alas 3:21 na sa hapon. Kumusta man ka muro na? Kumusta man mga katropa ro nag suroy-suroy sa kainit-init nga nga panyampuhon? Grabe no mga katropa, kahapdi gidaan na baga sa panit. Dahil ka nga sila, kay kainan nga ni, nalipay yung kunta kita kung medyo maugan. Ayos! So what, ana mga katropa, nag-asaw-asaw at naging wisik-wisikan kagat ing nana.
1: Sana,
0: wakat ina na mga katropa, binubo, oo. Pero, okay ko lang nga, sige lang, at least kahit papaano, hey, nabatsyagan naton, robo kun it sakit, it makadali, sa panit. Diba, pilang segundo, pilang minuto, malang. Eh, kasi kaina, abe, kadugo mo't ana mga katropa. Pero ko, man ako nag-alsa at alima, pero medyo siya, nag-guwa. Robo kun mga katropa, syempre, sa panyempo naton, gina na makaroon, eh, dapat maging maingat yung kita-kita nyo nga ni makarakay. Pasensyahan ninyo ha. Sa ako ginaan nga bosses mga katropa. Aga kung mga utang na kamuha tama na it extra drive katropang Menggay High. mga katropa, next week lang kita mabumba-bumbag, mahanot-hanot. Kasi nga, niya, hugang kami makatropa sa tao. Kasi may nag-live kamon. Oo, may nag-live man. May nagpaliwaliwa matana makatropa. Kaya nga, niya. Kugang kami. Oo, kugang kami makatropa. Ay, sana all nagkinakugang. Pero syempre mga katropa, magabalik man doon, mag-resume man sa gihapon, sa next week, sa Lunes. Pero makarang week mga katropa, uwaan na kita itbumbahan. Nabag ko man yan, nag-timing, mangalima ako sa akon, karang limo. Nag-timing, mangalima ako sa akon, karang na batsyag. Kasi nga ni mga katropa, ay, sa kainit pa niyan po ay haragid na magain, ratong karang pamatsyagan. Pero laban sa gihapon kita, hindi mo ako pwede karang magpamukot, makon ako sa gugban, aga, wala tayo, palit, makon ako sa bildo. Alin na tumakon ako matabo kara. Kaya samtang kaya, hay laban gid ana kita. Kamo mga katropa ha, magdahan gid ana kamo. Mas manami gid ana nga Ropremium D3 gel capsule nga raro may panangga gid ana kita sa nagakagain niya inya masakit, di ba? Dapat nag-inom kita kara kasi pang antivirus and bacteria imor mga katropa, makalikaw-likaw kita sa mga pagagnanda karon. Kaya kita mga katropa, hay mag-ingat gid. Aga syempre rugawas gid abi permi mga katropa, rupuhunan natin sa tanan kay magdahan gid ha, ag alagaan naton aton karangas sarili mga katropa. Kur kuyabos na kita sa shampoo, naging kaibahan naton technical side si katropang Tarisha, ag sa support manit amon karangas station manager, makaroon lang ay charot amon karangas station manager kay katropang John Allen Ascanio, sa amon karangas general manager kay Sir Edwin Garing, sa pinakamabuot, pinakamaalwan, pinakasananaan naman ka nga big boss, Doc Remily Tuoy. Naging kaibahan man natin si katropang Yani sa programang X-Rated. Daga ko mga katropa, si katropang Menggay. Iyamang ro na sa programang X-Rated, RxFM 96.5 kalibo ang katropa mo.

0: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin?
5: Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
6: XFM.
7: Dati, kaunting bilad lang ng araw, tapos pasok sa mall. Pag-uwi, siguradong may sipo na ako. Simula nung inaaraw-araw ko yung Santon Vitamin C, nawala na ang pagiging sakitin ko. Ako pala, si Kathleen.
8: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
9: Clear Skin Beauty Soap.

0: Frisky and Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Tila ba may hangin sa tiyan? At masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag Xanthan Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Xanthan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Xanthan Plus Herbal Oil.
2: Xanthan Gold Live Testimony.
3: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo. 54 years old. Ako ay nagagamit at Xanthan Plus Gold Subragon ng Sangdag. Ang dahil di kara, ay amat-amat, nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan, akong sinuman doon na nga may ginabatyag, parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ang makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro, Xanthan Plus Gold base yun lang paag gidi kara ay magmayad ka mo.
4: Xanthan Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Jiro, call center agent. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nakakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Xanthan Plus Coffee Mix na may natural na energy booster, I feel healthy every day.
4: Xanthan Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Xanthan Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
6: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
7: XFM
4: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
8: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
4: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
9: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
10: Xanthan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, tagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Also, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
4: Sister Pain.
11: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Side sakit gid akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na Sister Pain. Dasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
4: Sister Pain. Hanggang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: Symptoms persist. Consult your doctor.
4: Mabibili sa mga butika.

0: sa Pandakan, Manila. Itong mga aking kamay kung may bukol. Mayroon po ako nang iminom ng Sandon Plus Gold. Nawala. Yung apo ko po, sumasakit ang puson. Inom ng Sandon Plus Gold. Nakatulog po siya. Pagising niya, nawala po yung sakit ang puson niya.
1: Sandon Plus Gold. Iba ka sa lahat. Sandon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Sandon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
3: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
4: XFM
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Mga barikoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
4: Sandon Plus Herbal Soap.
6: Ako, si Kent Figueroa, taga-anti. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Sandon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
4: Sandon Plus Herbal Soap. Gamit na! Sandon Plus Herbal Soap.
7: Sister Pain.
8: Gary, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara kasi matyag ko dahil wala nang sakit ang akong likod.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe.
4: Yeah!
2: Sister Pain.
3: Symptoms persist.
2: Consult your doctor.
3: Sa mga butika.

pasakit reklamo sa Office of the Ombudsman si Act Teachers Party List Representative Antonio T. Mike ang tanan sa ginapahayag ng anomali ang flood control project sa Davao City umpisa ko 2019 na sa 2022. Base sa andang report, 80 sa 121 flood control projects na andang na gin-examine o na flag bangod sa ginaligar ng irregularidad. Nag-abot sigon sa 4.4 billion pesos sa kabilugan ng balor it mga kontrata. Para pagid sa dugang naton nga mga balitaan sa aton karang pag-ratsada makaroon nga hapon. Sa kapareho karon nga balita, mga katropa. In question ni Davao City First District Representative Paulo Duterte rotikang ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tinio may kang tanan sa panawagan niya investigasyon sa ginapahayag 4.4 billion flood control project sa Davao City. Sino kay Duterte, matcha nakasentro gamang si Tinio sa mga akusasyon na may tinutuyo nga sa maroon ng pamilya Duterte ang bukon it kabilugan niya sitwasyon at mga proyekto. Naunagon nga nag-adto si Tinio sa Office of the Ombudsman makaroon nga Martes, Mayo 19. Para nga hinyoon o investigasyon sa 80 sigon nga mga maanomaliya nga flood control projects sa Davao City umpisa 2019 hasta 2022. Sa dugang pagid natin karon nga mga balitaan, mga katropa. Bumalag si National Bureau of Investigation, NBI Director Melvin Matibag sa naging pahayag na Senate President Alan Peter Cayetano. Hindi sigon kayang tibagon, itahensya o senado sa idagumitan ng pagpamuno. Depensa ni Matibag, wasan na itanuman nga plano, interes nga sa marono institusyon. It mataas nga kapunga, nagrutinutuyo nga mga nandahiro andang operasyon, ay ubrahon o andang trabaho ang ipatumanulayi. Insister man ito pisyal nga nag-iral nga sitwasyon ay bukon it personal nga away ay kay tanong kundi issue sa pagrespeto sa Senado bilang institusyon ag sa bilog ng sistema sa hostisya it Pilipinas. Sa pihak pagid karon nga parte sa kapareho man karon nga balita kayang ni NBI Director Attorney Melvin Matibag nga masmayan nga magatubangon si Senator Ronald Bato de la Rosa sa arrest warrant nga gintagwa kontra kana dahil matapos gin kumpirma it International Criminal Court warrant of arrest may kang tanan sa kaso nga crimes against si Manny partikular sa allegation nga murder. Sama karon wa pa it gintagwa ang eksaktong impormasyon ng mga otoridad may kang tanan sa ginakahimtangan ni Senador. Tapos rin nga nagpanaw sa Senado kasunod it gulo nga natabo ko Miyerkules, Mayo 13. Sa iba pagid natin karon nga mga balita, mga katropa.

tayo dahil wang senior citizen nga mag-live-in partner matapos mahugugan isang ka-10-wheeler truck kung ang tagamagay sa Kabaon at Marilac. Highway sa Purok, Antipolo, Barangay, Gimian, Infanta, Quezon, Lunes at Agahon, Mayo 18. Sa investigasyon ni pangotoridad, nakatugugan si Gono, 32 anyos nga driver at truck. Naging kilaga nga si alias Gerson, kabangdanan nga nadugaan ay at control sa sakyan. Umanggaan ay rutrak sa barrier sa kilid at highway at test dagayon yung mahugog sa bagay. Bangod sa pagkahugog itrak, patay ro daywang biktima nga una sa sudit panimagay tag matabo ro accident. Ray nga mga balitaan ginahatod kato ni Santon Vitamin C or Vitamin C nga maghalin sa Santon. Ginapabasko gro resistensya gabigon sa mga physical activity. Sukano fatigue, ginabuligan niya magpadasig sa recovery maghalin sa masakit. Stay active, stay protected with Santon Vitamin C. Raya man si katropang Nini Rujin Teodosio. XFM News. XFM News Break.

0: Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Santon at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa.
5: Bili na.
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
5: XFM.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
7: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas na ang katawan ko.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
8: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
9: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agad malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
10: Edgar, Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold Subragon ng Sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan. Ag kung sinuman doon na nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotice yun sa pagininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatsyag, parehas kakon, hay itry man ninyo ro Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara hay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako si Alicia Ibardola sa Beltran, taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati may bukol ako di kara sa Alima, pero nag-agto ako sa doktor tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nag sugot ay masakit. Tambay ko, ay kung may pakupos lang, kung pwede, pero yun lang, ay uwa gid ko no, sis ko no. Ay naguli ako, nag-inom ako, it Santon Coffee Mix. Ay naduwa, tagrato nga, bukol nga, parang hulin yun, imaw itbaho, di karasang alima. Ay kung mag-inom pa ako it Santon, nahay manami rang pamatiyag. Ngani, hay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu it Santon, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
0: Ang Zen Zone dahil sa malabong vision, hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: X FM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3. Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
4: Handong mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
5: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
4: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
6: Ay, ako si Dan, isa ka-professional boxer. Sa lahat ng training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kung ako malalis sa System Pain para dire-diretso ang training.
0: System Pain, hanggang ang pain. Fast and safe. System Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.

0: Ako si Manong Jude, Jeepney Driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Shantong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
3: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
4: XFM.
1: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
5: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santone Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santone Vitamin C.
1: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Ooh, wow! Guwapa ni Goroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
7: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gidbala. Di yung tagli mabayad sa tusyon mo.
6: Oh, galit. Diriyo.
7: Ah, dali na.
1: Santone Plus Herbal Oil.
8: Ako po, si Isel Komplikado. Si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko na radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Santone Plus Herbal Oil.
6: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
6: Santone Plus Herbal Oil.

0: Gold, mas pinalakas.
1: Doon si Kaya Biebbo. Nagkape ko sa call, pinagpatuloy ko po na ano, ininom yung Phantom Plus Gold. Take to take ko po, wala na. Sa'yo yung nakatulong, yun sa paako, yung bukol na maliit. Oh, wala na. Bumalik na siya sa dati.
2: Phantom Plus Gold. Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Phantom Plus Coffee Mix. Proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
0: Phantom Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika. Mahalagang pa alala, ang Phantom Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slite. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
4: XFM.
5: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwaska, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men para sa mga lalaking tigasin.
7: Santon Plus Herbal Soap.
8: Ito si Aida Cordero, taga Putike. Itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
7: Santon Plus Herbal Soap.
9: Nanamigin!
7: Santon Plus Herbal Soap.
10: Sister Pain.
11: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sess the Pain. Kadasig lang magpadulas ang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
10: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: Symptoms persist. Consult your doctor.
10: Sa mga butika.

0: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
5: XF.

0: Miso, a quality product of YesterHealth Incorporated.
1: Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso. Desminoria. No more. Santon Plus Herbal Oil.

0: Gold, mas pinalakas.
1: I'm retired caffeine. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So I tried Santon Plus Gold. Salamat. Very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki ng naitutulong sa akin.
0: Santon Plus Gold.
2: Nagausi ba kamo magkatropa it kapeng magwas sa ma-enjoy ninyo hay hindi kamo makabatsyag it palpitation pagkatapos ninyo nga inumon katropa sa mga mahilig magkapiperme imnon ro kapeng manamigon healthy pa ro kapeng natural magkabulig sa tanan nga bagatian mapahuro may kabulig it paginomit Santon Plus Cup Mix bangod raya misang cup kapareho it mangustina moringa and soya powder all natural nga classic kape uwa it side effects Santon Plus Cup Mix, may kape kahuan, may buong kapa. Santon Plus Coffee Mix ay mabakal sa tanan niya butika sa inyong mga lugar.
0: Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Visionex Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus. Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: X FM.
0: Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka maranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day.
5: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
6: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Selson Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Bibili sa malapit na butika.
0: Sister Pain.
7: Ako si Nani, isa ka bus driver. O kung tubig sa nawad na pagbiyahe, ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan ng magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Anit kita ka mga driver, mag-inom isang Sister Pain.
0: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, call your doctor.
0: Bibili sa mga butika.

0: 9. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin?
5: Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
6: XFM.
7: Dati, kaunting bilad lang ng araw, tapos pasok sa mall. Pag-uwi, siguradong may sipo na ako. Simula nung inaaraw-araw ko yung Sanson Vitamin C, nawala na ang pagiging sakigin ko. Ako pala, si Kathleen.
8: Sanson Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
9: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag-Santhum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santhum Plus Herbal Oil. Ang pamahid.

0: tropa? Yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
1: Ako si Rapadan Fernandez Tornino Mabilon Washington Aklan. Nagpasalamat sa XNN at kay Dr. Nerito Oy sa akon na nagagaan na 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kag XFM libu-libong papremyo.
0: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
2: Santon Plus Gold, mas pinalakas.
3: Islamista po, sanduban, 23 po, masakit ng katawan, gumamit ng Santon Plus Gold. Unti-unti nang nawala ngayon po, wala na. Subukan ninyo gumamit ng Santon Plus Gold. Maganda po, maganda.
2: Santon Plus Gold.
4: Ako si Alicia Ibardolasa Beltran, taga Kabayugan Malinaw Aklan. Ako dati may bukol ako di kara sa alima, pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang, kung pwede, pero yun lang, hay uwa gid ko no, sis ko no. Hay nag-uli ako, nag-inom ako, eat san Santon Coffee Mix. Ay, naduwa. Tagrato nga. Bukol nga. Parang hulin yun. Imaw itbaho. Di karasang alima. Ay, kung mag-inom pa ako it Santon, ay manami lang pamatiyag. Gani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu it Santon, ay gamayan. Ako napatunayan ko. Mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
2: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. VisionX Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take VisionX Plus. Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
5: XFM.
2: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-Premium D3 na! Ito'y nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda, ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
6: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
7: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Tagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Sister Pain.
8: Ako si Sara sa aking kututan ni Leo. Ako sa call center agent. Burmig, hindi ako nagkaka-migraine. Bungod sa pulaw sa trabaho. Ibal niya epekto sa akong sang Sister Pain. Nagsigda, sige na madulang pagsakit ng akong ulo.
2: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.

0: ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantum Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Shantum Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Olifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
3: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
4: FM. Madalas akong puyat sa trabaho ko. Minsan bumibigay pa ang katawan ko eh. May time na di ako nakakapasok. Pero nung nag-take ako ng Santone Vitamin C, magaan na pakiramdam ko at lagi akong parang bagong gising. Ako nga pala si Renz Orbel.
5: Santone Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells, agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Kating babalik-balik lang? Gamit na ng Santone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santone Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold Subragon ng Sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan. Ag kung sinuman doon na nga may ginabatyag parehas kakon, itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa agahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Anpo, hindi ako mahilig sa kape pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpleto ang araw ko sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa deserve mong for the win ng paningin. Kaya iwasang ma-scene zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: X FM.
4: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
5: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: Sister Payne. Si Michelle Nagali. Isa ka sales

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold Subragon nga sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga bukog sa suso. Ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan ag kung sinuman doon nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Kaya akong ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatsyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara, ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako si April, ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. Pero I try to keep healthy with proper diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix araw-araw.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision Next Plus.

0: Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium train triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
1: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwaska, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men para sa mga lalaking tigasin.
2: Santan Plus Herbal Soap, puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap, epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
3: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang ipikto?
4: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: Symptoms persist. Sa mga butika.

0: spine. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
4: XFM.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
5: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
6: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
7: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agad malikawan ang skin damage. Kaya may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
8: Tila ba may hangin sa tiyan?
9: At masakit sa pakiramdam?
8: Kabag yan!
9: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang,
9: tanggal agad ang kabag.
8: Santon Plus Herbal Oil.
9: Ang pamahid
8: na all-in-one.
9: Sa presyong
8: magaan.
9: Santon Plus Herbal Oil.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Lin and Yosa po, 46 years old dati po nag-worry ako sa health ko. Kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Canton Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Canton Plus Gold.
0: Canton Plus Gold, mabibili sa inyong mga soaking butika. Suwabe ang aroma. Canton Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Canton Plus Coffee Mix. May kape ka na, may kabot ka pa. Canton Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slite. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500mg capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
2: XFM.
0: Premium D3 ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3 ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
3: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
4: Seven Plus Herbal Soap.
5: Norma Oda, Tagasibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Canton Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
4: Seven Plus Herbal Soap.
6: Pili na!
4: Seven Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
7: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sahit sakit. Hindi akon mga kasukasuan. Maayo lang. Mayara na Sister Pain. Kasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: Symptoms persist.
0: Sa mga butika.

0: si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Shantong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Xanthone at vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at vitamin D3 ka pa.
5: Bili na!
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
1: Xanthone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Xanthone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Xanthone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
6: Mabibili sa mga butika.
5: XFM.

0: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
1: Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
3: X-F-M.
4: FM.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
5: Ako nga pala si Herina, mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Santon Vitamin C at laking gula ko dahil naging okay na aking paghihi. Subukan niyo rin ang Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Ooh, wow, guwapa ni Goroy. Nami kutis, ha miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mang kusina ha?
7: Oo, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Di yung tagli mabayad sa tuition mo.
6: Oh, galit. Diriyo.
7: Ah, dali na.
8: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
1: Mag-Santon Plus Herbal Oil. Garantisado.
8: Maaasahan.
1: Sa sakit ng katawan.
8: Kaya, para sa maginabang pakiramdam,
1: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
8: Ang pamahid na all-in-one.
1: Sa presyong magaan.
8: Santon Plus Herbal Oil.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Juanita Badajo, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Canton Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng binti ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
0: Canton Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga soaking butika.
2: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Canton Plus Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
0: Canton Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Canton Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Vision X Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: X FM.
0: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system. Premium D3. Proteksyon sa bakterya at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
6: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
7: Senton Plus Herbal Soap.
8: Yan si Kelona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Senton Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
7: Senton Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Senton Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
9: Ako kalis si Lisa. And I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala ginsang ibaan nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng
0: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.

0: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA-FR number 108357.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
5: XFM.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
6: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking anak.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
7: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells. Agod malikawan ang skin damage. Kaya may aray ni isang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial, kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Glare Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
8: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang top mind na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: Landa Baga sa Pandakan, Manila. Itong mong aking kamay ko may bukol. Mayroon po ako nang iminom ng Sandon Plus Gold. Nawala. Yung apo ko po, sumasakit ang puson. Inom ng Sandon Plus Gold. Nakatulog po siya. Pagising niya, nawala po yung sakit ang puson niya.
1: Sandon Plus Gold. Iba ka sa lahat. Sandon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Sandon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at CSNT. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
3: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa namang uri ng sakit.
4: XFM
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
4: Santon Plus Herbal Soap.
6: Ako, si Kent Figueroa, taga-anti. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Sandon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
4: Sandon Plus Herbal Soap. Gamit na! Sandon Plus Herbal Soap.
7: Sister Pain.
8: Sigari, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumaro kasi batyag ko tayo. Wala nang sakit ang akong likod.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe.
4: Yeah!
2: Sister Pain.
3: Symptoms persist.
2: Consult your doctor.
3: Sa mga butika.

0: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious. Dahil sa mangosteen, moringa at soya, kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutang uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.

0: Skin.
1: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
3: Mag-Salvon Plus Herbal Oil.
2: Kahit mo lang sa iyong buong katawan,
3: siguradong sisiglang pakiramdam.
2: Salvon Plus Herbal Oil,
3: ang pamahit
2: na all-in-one sa presyong magaan.
3: Salvon Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold Subragon ng Sangdagon. At dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. At kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan at kung sinuman doon nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatsyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara, ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako si Alicia Ibardola sa Beltran, taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati, may bukol ako di kara sa Alima, pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nag sugot ay masakit. Tambay ko, ay kung may pakupos lang, kung pwede, pero yun lang, ay uwa gid ko no, sis ko no. Ay nag-uli ako, nag-inom ako, it Santon Coffee Mix. Ay naduwa, tagrato nga, bukol nga, parang hulin yun, imaw it bahong, di karasang alima. Ay, kung mag-inom pa ako it Santon, ay manami lang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu it Santon, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
0: Ang Zen Zone dahil sa malabong vision, hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: X FM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3. Para sa mga lalaking bigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
4: Dumubala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
5: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
4: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
6: Hi, ako si Dan, isa ka-professional boxer. Sa adlaw na matrini, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kung akong lalis sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
0: Sister Pain, hanggang ang pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.

0: ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa agad na akong training, hindi ganyan malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dati ko akong lalisa. Sister Pain para dire-diretso ang training.
1: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain, if symptoms persist, consult your doctor. Ipilis sa mga butika.
2: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha miss? miss?
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo, guwapa sa akun ay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka.
3: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo man ko sina, ha?
3: Oo, ah, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
2: Oo, oh, galit. Diriyo.
3: Ah, dali na.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3 nga mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix by Stevia. Kag natural sweeteners. Halin sa Stevia leaves ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sang vitamin D3 nga pampapasok sa atong natulan. Pampagana sang utok. Kag pampa-improve sa atong immunity. May santon nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Madami ta. Super healthy pa.
4: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ang palaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santone Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
5: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Woo!

0: rock and roll.
1: Ano, anom lang si Elvis Presley.
2: Sumayaw, sumunod ka sa aking indak. Panahon.
3: Yan. Hamama mo na ang tanong.
1: Yes.
3: Kay Lidlaw, no?
1: Oo.
3: Ano ka sabong Dalmatian?
1: Ha?
3: Dalmatian o kung damak-damak?
1: Hindi.
3: Ano?
1: Si Dali.
3: Dali?
1: Tan.
3: Grabe. Gini mo, gin highlight mo ilong, no?
1: Yes.
3: Oo, oh, daw amo ba?
1: Malagay ka na daw.
3: Mga palayag na ang programa nga Phone Pal sa bilog nga XFM station sa Negros Island, kag bilog nga Western Visayas. Naka-tune in na ang mga taga-Bacolod sa XFM 103.9. Upod ta si katropang
1: Generay.
3: Again?
1: Jen Ray.
3: Again?
1: Jen Ray.
3: Garo ha?
1: Jen Ray.
3: Ano? Hindi ka sigurado ha?
1: Jen Ray gani.
3: Jen Ray?
1: Jen Ray.
3: Again?
1: Jen Ray.
3: Jen Ray?
1: Oo.
3: Patay ka gid. Is that girl or boy?
1: Boy.
3: Again?
1: Jen Ray.
3: What?
1: Amot.
3: Di ba tabi?
1: Generay.
3: Wrong. Sir Jodere.
1: Ah, Jodere. Sorry.
3: Patay ka kit. Patay ka kit, Jodere. Ginobrang sa babae. Hindi kayo katapak sa kuling.
1: Ay, kung hindi.
3: Sa Kabankalan, mabatihan kita sa XFM Kabankalan 106.1 with katropang
1: Papa Rodel.
3: Again?
1: Papa Rodel.
3: Winston Villanueva.
1: Mula.
3: Sa Kanlaon 101.7 XFM with katropang
1: City Boy
3: Baby Ron.
1: Kita mo.
3: Sa Sagay XFM 87.5 Analog Channel 13 and IPTV Digital Channel 29 via Star Cable, sila Ibi Magaluna, Manapla, Victoria, Skadi, Sagay, kang Escalante. Sa Iloilo, mabatian kita sa XFM Radio Patrol Iloilo 100.7 with katropang
1: Alex.
3: Correct. Sakto sa ba? Sa Kalibo, mabatian kita sa XFM Kalibo 96.5 with katropang
1: Jen Ray
3: Shamin.
1: Asya naman.
3: Ginlita-lita ang animal. Sa Antique, mabatihan kita sa XFM Antique 93.3 with katropang
1: Neil
3: Kuya Jay. Sa Rojas Capiz, mabatihan kita sa XFM Rojas 106.5 with katropang
1: Noel.
3: Again?
1: Noel.
3: Neil.
1: Sabat sa inyo.
3: Si Alex ang hindi yan nachakto sa bat ba?
1: Makatilaw ginagin si Alex sa
3: ako. Oh, this year, hindi ko magkalipat. Manog-open naman ang XFM Kulasi kag XFM San Carlos sa Negros.
1: Wow!
3: Yes. Batihan kita sa bilog ng antike. Ako si Katropang Troy Tisoy.
1: Ako naman si Katropang Troy Filangka.
3: Be with you until 12 midnight. Subong agab isang
1: sang May 19, 20, and 26.
3: Day?
1: It's a Monday. A Tuesday, guys. Sorry. Wrong number.
3: WB.
1: It's a Tuesday.
3: More music coming up sa pagbalik na sa Phone Pal. Dire lang sa inyo paborito ng istasyon ining XFM, katropa mo.
1: Exciting.

0: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3. At wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: Turbo Food Supplement for Men.
3: Ako si Jaime, o sa ka-retired na sundalo. Sa unang bata-bata pa, paspas pa muhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, kurog-kurog

0: Ako gitry 1 hour before sa bakbakan. Nasak po kay murag ibalik akong pagkaagisibo sa bata. Exciting yun, ang Turbo Food Supplement for Men.
1: Oh, exciting.
2: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
1: Turbo, wagas, ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
3: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide Put That Plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus in 500mg capsules. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put That Plus for good eyesight. Take Vision X Plus.

0: No, wala na chance makabawi kagi. No, wala na din. Wala ka na gid sing mas may malawig pa da nga ginhawa.
1: Kumi oxygen ta.
0: Dali lang gusto mo oxygen.
1: Tang.
0: Gusto mo oxygen.
1: Tang. Gani.
0: Dali lang kuhaan ta ka. Rangida. Walang tao ka mo sa live. Troy Tisoy official kag Troy Tisoy 2.0 sa Blue Apps sa TikTok. Troy Tisoy official ha. Ipakita ko sa inyo kung anong oxygen tank nga kon nga ipahaklo ay dolpe. Aray. Hindi ka magtulok ha. Daka lang ha. Piyong anay piyong. Piyong.

0: Muklat-muklat ka, tayo kita.
1: Da sigaw lang, sumigam, balo.
2: Ready ka na?
1: Oo.
2: Okay.
1: Muklat na.
2: Hari o. Kita mo ni?
1: Ano na?
2: Hari o.
1: Pricing with sir.
2: Amo na ako niya, Tagsin. Kaya mo na yun, Nakloon?
1: Yung pagdundo mo sa akong sunog.
2: Ano, malo, fire?
1: Extinguisher.
2: Very good. Spell extinguisher.
1: Ambot ay.
3: Alayo na lang bala.
2: Color green pa na para sa electronics. Gusto mo pula, Pagit? Gusto mo pula?
1: Asa green lang ko ah.
2: Ay, pwede na ka mong katawag sa XFM call and text line Smart and TNT subscribers.
1: 0912-0076-793.
2: And temporary, mahatagos ang international nga number ha. Kay ang 0915, wala akong madala na bilin. Kay subong ang tigkumpiskar sa isa ka cellphone.
3: Wala mabayaran.
2: Hindi, subong ang tigkumpiskar. Kay tungod niya wala eh ba ipang-ukay ana yung mga messenger o kung sino nagami message na gets mo na ang kumpiskar.
1: Oh, correct.
2: Eremita na sa mahal nga makaako.
3: Amo na kay hindi ka na mag-agi sa pare.
2: Nugay ko da ikaw yung panugit ka da aga nugay ko da.
3: Oy ala
2: panugit ka.
3: Ano man yung labot?
2: Ba, si Troy, ang muntong color kay gabi, ginsave niya naman tuguro number mo.
3: Uy, te, amakon mo na, banwa.
2: I-retrieve ko ba lang CCTV ba lang? Hmm. Ay, pamatian ko yung chismis sa duwa.
3: Mana mo na kung makasasala ka mo.
2: Ako nga ang number nga talaga nyo sa Globe ha, Globe 0976. Temporary lang niya. 0976-0311-569. Di what? 0976-0311-569. Dara ka mo, dial kung Globe ka mo ha. May caller sa line number 1. Good evening.
1: Hello.
2: Hi, good evening. Isa naman ka sulog ang aton nga caller sa mga gabi. Pangalan? Hindi pag i-loudspeaker bala yung cellphone kaya hindi klaro ang sulod.
1: Direkta ka na lang kasi mo, cellphone.
2: Shoutout gali kay Siro Nima. Second option, mayong gabi. Shoutout dabi sa control na shoutout na. Kay Zilia Bleach. Good evening ka kay Mary Joy. Sa TikTok ng ama viewers. Migo, okay na?
4: Okay na, Troy.
2: Okay, mayong gabi. Pangalan?
4: Hindi siya natutang nag-request, Troy, ng pagdating ng panahon, Troy.
2: Ah, tingnan nagtawag ka naman, diwat. Namian ka sa mong joke.
4: Wala
2: may nag-text sa imo?
4: Why?
2: TNT nga ala ka pa? At nga ala ka pa?
3: Sa team song mo pala kadaan nga.
2: Pagdating ng panahon.
3: Pagdating ng panahon.
2: Oh, kanta habiluat ang pagdating ng panahon, be?
4: Pagdating ng panahon, babay ko matatakbo.
2: Sala, gani, gintudluan ka na nagligat. Amo na ni Subong ang bago nga pagdating ng panahon. Oh. One, two, three, go.
5: Panahon na para magsaya. Forget mo na ang problema. Pa-dance, dance para sumigla. Rock and roll hanggang umaga.
3: May sound effect ka ba?
2: Iyan balan ka naging nalain na mo. Te, masige ka pa.
4: Sabi ko, Troy. Ano, Troy?
2: Ano?
4: Arap nga gaya ito buha ang pagdating ng panahon.
2: Oo, oh, gani. Taga Cadiz ka, Jason, no?
4: Oo.
2: Hindi ka sa Cadiz?
4: Barangay Mabini.
2: Barangay Mabini. Kapangata kami radyo. Para makita ka man namon kadto ka di sa mon istasyon kung mag-abot namon radyo ha.
4: May luhan taguba?
2: Ha?
4: May luhan taguba?
2: May luhan taguba bisa na. May luhan taguba kag nakapon.
3: Ah. Oh, correct. Kasi malipot pa nga pulong natuli bala.
4: Ano
1: Solar.
2: Solar siya kung isaksak mo siya sa imo lubot. Kay init man na, di ba, Dol?
0: Oo, ah.
2: Init, no?
0: Init ka rin sa kam.
2: Wala gimme nag-text sa imo?
4: Wala gimme, Troy.
2: Na, ano
4: man? Hindi ko naman bali,
2: ano gani? Hindi ko gimme kung nambal mo nga init ang sakam.
0: Oo, init, gidman.
2: Oo, ano na ganing sakam? Ano na ganing sakam?
0: Kung sa English ba, sikong.
2: Kung sa Tagalog?
0: Sakong.
2: Singit?
0: Singit, galing.
2: Ano to ng imo nga pag paano to pag explain mo nagligad sang pagplug mo sang number raw daw hindi man to guro chat to pag explain mo mumula may nagtext. Na. Ano to gani work mo liwat?
4: Isa ra construction worker ka manog arador.
2: Ah, construction worker. So bong ano gid ang obra mo? Manog arado o construction worker?
4: Construction worker try ka magpuli ko sa mama ko arado ko try.
2: Ah. Te, ano na pangita mo sa isa ka babayi?
4: Ang bolang ka ane.
2: Ah, amo na ang wala gali may nag-text sa imo.
0: Oo, kay wala na subong nga panahon. Oo,
2: humble ka hanes ko, no? Ang dapat pangitaon mo, ang dapat nga pangita... pamati, bala anay. Wala ka pamati mo, gadali-dali ka mo. Ang imo pangitaon dapat, gapangita kasing babae nga single ma'am, pagustuhan mo kung din malagaw, gaan mo pa sing kwarta kung maglagaw. Naamo na dapat.
4: Yan.
2: Yes. Ha?
4: No.
2: Oo.
4: Ay, tagaan mo kwarta ko. Ibigil ang likot sa mandablaw.
2: Ati, okay lang na. Hindi ka pa. Makadamo siya.
0: Kung mabiglang liko siya, kundi kato ka man sa igpat-igpat eh.
2: Amo man?
0: Oo. Eh?
2: Ate, wala may matek sa imo.
0: Amo.
2: Wait, tada may mahimo. Wala may matek sa imo.
0: Amo.
2: Dapat ang mga matarong, dapat aton balik taron subong kaya muna ng uso. Dapat ang imo ginapangita mga party girl, magpuli lang sa balay, kung lutuan ka na, tapos kung may ara bayli da sa kadis, mamayli man siya. Amo na. Ate, mapasugot ka.
4: Kung mabigat kung pwede, kung unaram ng ngiti, masugot lang ko.
2: Duga-dua-dua ka ako. O, liwata, ang ginapangita mo, hindi anes?
4: Hindi anes ka, maldita ka sa plata.
2: Correct! Amo na.
0: Dugay-dugay ka, may matext na
2: sa O, lawag number,
4: 09? 0536-890.
2: Bisan hindi ka nalang magtawag, i-text mo kami kung may ma-message, ha?
4: Okay, Troy, salamat.
2: Kaya kung may ma-message na, very effective ang aton nga, ano, aton nga marketing strategy. Ang ano ganit na pangita mo, ang...
4: Maldita, suplada, kagabuga kalayo.
2: Dragon. Salamat, Miko Jason. May gabi, regards sa mga taga-Cadiz.
4: Salamat, may gabi.
2: Oh, may matext na, Dol, pabi mo?
0: Mm.
2: May matext na iya, basa mo na nga itong diskarte. Oh. Kay kasagaran, subong nga daan, wala na pa formal-formal. Ah. Kung anong gusto sa babae, pagbigyan na yun.
0: Ah.
2: Kung wala ka may ihatag, quits ka eh.
0: Oo eh.
2: Diba?
0: Correct, iya.
2: Ano man lang na? O, liwat.
0: Practical na lang subong mga babae.
2: Amo man. Agi gani.
0: Oo, ah.
2: Sila pa ginabayaran subong sa AFAM.
0: O, tuod na.
2: Diba?
0: Ripayon mo lang ang AFAM.
2: Uy, may nagtawag pagid. May nagtawag pagid, oh. May pag-u.
0: Sige, be.
2: Eh lang, check tabi. Hello? May gabi.
0: Patsyanay mo radyo, paliyog.
2: Hello?
4: Hello?
2: Oh, hindi ko patay sa radyo.
0: Patsyanay mo radyo.
2: Na, kinakita mo daw lang ka sa pamatian. Harang ka pa da, hello? Karon ka na lang tawag ha, para hindi ka magugta sa amo na.
1: Mula kawas, gidya.
2: Hoy, pinaka the best nga kape mga katropa, no other than Santon Gold Coffee Mix. Magluta tayo kag collagen sa mga gusto magwapa kag gwapo mga kape ka na. Healthy ka ba?
1: Kag Paris ini sa premium DT soft gel capsule, your premium food supplement against viruses and bacteria.
2: Ang Yes Cell products sa Rama Bakal, sa Mercury Drug Stores, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. It's 4 minutes before 10 o'clock. Mabalik pang phone pal. Opo nyo, si Katropang Troy Tisoy.
1: Si Katropang Dolphy lang kapagin.
2: Guwapo na luy-luy pa.
1: Bigala na, tamsi pa.
2: Nagapamati ka mo sa XFM. Katropa mo.
1: Exciting!

0: 69. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oliveira at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Santon at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa.
5: Bili na!
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin?
7: Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan.
8: Santon Gold Herbal Tea,
7: iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
8: Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
9: XFM.
10: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
11: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas na ang katawan ko.
10: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
12: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
13: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agad malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
10: Sakit ng katawan?
14: Mag Santon Plus Herbal Oil.
15: Edgar, Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
10: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
14: Santon Plus Herbal Oil.

0: Gold. Mas pinalakas.
1: Doon si Kaya Biab ko. Nagkape ko sa call. Pinagpatuloy ko po na ano, ininom yung Santon Plus Gold. Take the pecos ko po, wala na. Sa'yo yung nakatulong yun. Sa paa ko yung bukol na maliit. So, wala na. Bumalik na siya sa dati.
0: Santon Plus Gold.
2: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix. Proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
0: Santon Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: XFM.
4: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium Day 3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwaska, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men para sa mga lalaking tigasin.
6: Santon Plus Herbal Soap.
7: Ito si Aida Cordero, taga Butike. Itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
6: Santon Plus Herbal Soap.
8: Nanamigin.
6: Santon Plus Herbal Soap.
9: Sister Pain.
10: Si Sairan, isang bye-bye Rohasin. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Cess the Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: Symptoms persist. Consult your doctor.
9: Sa mga butika.

0: ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Shantong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
3: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
1: Mabibili sa mga butika.
4: X-F-M.
5: X-F-M.
1: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
6: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payatot dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santone Vitamin C, tumaba ako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santone Vitamin C.
1: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
7: Ooh, wow! Guwapa ni Goroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
8: Ha?
7: Oh, ma? Ikaw na?
8: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
7: Clear Skin Herbal Soap?
8: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
7: Hala, tingala ko naghuben ka.
8: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
7: Ma, baklan mo mang kusina ha?
8: Oo, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo.
7: Oh, galit. Diriyo.
8: Ah, dali na.
1: Santone Plus Herbal Oil.
9: Ako po si Ethel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan palagi. Narinig ko na radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Santone Plus Herbal Oil.
7: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan. Santone Plus Herbal Oil.

0: Gold, mas pinalakas.
1: I'm tired caffeine. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So I tried Danton Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki ng naitutulong sa akin.
0: Danton Plus Gold.
2: Nagausoy ba kamo magkatropa it kapeng magwas sa ma-enjoy ninyo hay hindi kamo magkabatsyag it palpitation pagkatapos ninyo nga inumon katropa sa mga mahilig magkapiperme imnon ro kapeng manamigon healthy pa ro kapeng natural magkabulig sa tanan nga bagatian mapahuro mega bulig it paginomit Santom Plus Cup Mix bangod raya misang cup kapareho it mangustina moringa and soya powder all natural nga classic kape uwa it side effects Santom Plus Cup Mix, may kape kahon, may buong kapa. Rosanto Plus Coffee Mix ay mabakaw sa tanan niya butika sa inyong mga lugar.
0: Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Vision X Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: X FM.
0: Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka baranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day.
5: Pare. Psst. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
6: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Selsun Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: Sister Pain.
7: Ako si Nani, isa ka bus driver. O pagtugig sa nawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga at likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inom isang Sister Pain.
0: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: Symptoms persist.
0: Sister Doctor. Mabibili sa mga butika.

0: Islamist po, Sanduban, 73 po, masakit ng katawan, gumamit ng Santons Plus Gold. Unti-unti nang nawala, ngayon po, wala na. Subukan ninyo gumamit ng Santons Plus Gold. Maganda po, maganda. Santons
1: Plus Gold. Ako si Alicia Ibardola sa Beltran, taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati, may bukol ako di kara sa Alima, pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang, kung pwede, pero yun lang, hay uwa gid ko no, sis ko no. Hay nag-uli ako, nag-inom ako, it Santon Coffee Mix. Hay naduwa, tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbaho, di karasang alima. Ay, kung mag-inom pa ako itsanton, ay manami rang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu itsanton, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
2: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus. Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
3: XFM.
2: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-premium D3 na! Ito'y nagtataglay ng medium-chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda, ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
4: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
5: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses, at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni, at iba pa skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: Sister Pain.
7: Ako si Sara sa aking kututan ni Leo. Ako sa call center agent. Burmig, hindi ako nagkakamigraine. Bungod sa pulaw sa trabaho. Iba, hindi efekto sa akong sang. Sister Pain. Nagasigda, sige di matulang pagsakit ang akong ulo.
6: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: Symptoms persist.
6: Consult your doctor.
8: Mabibili sa mga butika.

0: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
5: XFM.

0: Frisky and Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Santon Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Santon Plus Herbal Oil.

0: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakape ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosize. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mapibili sa mga butika.
4: X FM.
5: Narinig namin, napaka-sensitive. Hindi pwedeng maulan ng kahit konti dahil magkakasakit. Narinig namin sa radio na okay ang Santon Vitamin C. Kaya sinubukan agad namin. Ngayon, okay na ang nanay. Jen or Paz.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
7: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss?
8: Ha?
7: Oh, ma? Ikaw na?
8: Oo, guwapa sa akon ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
7: Clear Skin Herbal Soap?
8: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
7: Hala, tingala ko naghuben ka.
8: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
8: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
7: Oh, gali. Diriyo.
8: Ah, dali na.
9: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ang hinita po, sitwa po ako. Hinahalit po yung pananakit ng aking katawan, ng aking panginimi ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng uminom ng Santon Gold. Marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman.
0: Mampibili sa mga butika.
2: Nagausi ba kamo mga katropa at kape nga magwas sa ma-enjoy ninyo ay hindi kamo makabatsyag at palpitation pagkatapos ninyo nga inumon? Katropa, sa mga mahilig magkape perme, imnon ro kape nga manamigon, healthy pa, ro kape nga natural, magkabulig sa tanan nga pagatian, mapahuro may kabulig at paginomit sa hantong plus cup mix, bango dry ay misang cup kapareho at mangustina, moringa and soya powder. All natural nga klase at kape, uwa at side effects. Santo Plus Cup Mix, may kapikahuan, may buong ka pa. Pero Santo Plus Cup Mix ay mabakal sa tanan niya butika sa inyong mga lugar.
0: Magkalinawan nga tayo? Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya, huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: XFM
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 youth.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Mga barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
6: Santon Plus Herbal Soap.
7: Norma Oda, Tagatibalo. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
6: Santon Plus Herbal Soap.
8: Pili na!
6: Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
9: Gary, saka service ko. May harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo palang kabisis na nagtumaro kasi matyag ko tayo. Wala nang kasakit ang akong likod.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: Symptoms persist.
0: Doctor.
10: Sa mga butika.

0: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious. Dahil sa mangosteen, moringa at soya, kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin.
5: Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan.
6: Santon Gold Herbal Tea.
5: Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
6: Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
7: X-F-M. X-F-M.
8: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawan ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santon Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrella.
9: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
10: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
11: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
12: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
11: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
12: Siguradong sisiglang pakiramdam.
11: Santon Plus Herbal Oil.
12: Ang pamahid
11: na all-in-one sa presyong magaan.
12: Santon Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, hirap po ako talaga dito sa akin. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya maatake po.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Plus Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa. Dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Vision X Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: X FM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
4: Santon Plus Herbal Soap.
6: Yun si Kelona, Senior Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
4: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
0: System Pain.
7: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa adlaw na akong training, hindi ka malikawa ng pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kung ako malalis sa System Pain para diri-diritso ang training.
0: System Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Yeah! System Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.

0: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
3: Coffee break na naman.
1: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santo Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: XFM. Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Clear Skin Beauty Soap.

0: Pure Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Sakit ng katawan? Mag Cellphone Plus Herbal Oil.
2: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Cellphone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Cellphone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Cellphone Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Sony Villanueva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko. Pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko, Dok.
0: Mabibili sa mga butika.
2: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus. Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
3: XFM
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako nagtitake ng Premium D3 food supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sumisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo mo Dietary Food Supplement for Men. May taglay na maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
3: Santon Plus Herbal Soap.
6: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
3: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
7: Si Sairan, isang bye-bye Rohasin. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga butika.
8: Wow!

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Juanita Badaho, sarakit ang karawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Narin yung pamamaga ng binti.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako si Alicia Ibardola sa Beltran. Taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati may bukol ako di kara sa Alima. Pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang, kung pwede, pero yun lang. Hay uwa, gid ko no, sis ko no. Hay nag-uli ako, nag-inom ako, eat Santon coffee mix. Hay naduwa, tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun, imaw itbaho, di karasang Alima. Ay, kung mag-inom pa ako itsanton, ay manami lang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu itsanton, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
0: Ang Zen Zone dahil sa malabong vision, hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: X FM.
0: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
0: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
6: Handong mo wala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap!
7: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
6: Santon Plus Herbal Soap! Barato na, epektibo pa! Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.

0: isa ka bus driver o kung tungkol sa lawad lang ang pagbiyahe, ang cess the pain. Hindi kinadaan malikawan ka magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inom isang cess the pain.
1: Cess the pain, hanggang ang pain. Fast and safe. Cess the pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.

0: si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Santong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na lang Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
5: Bili na!
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
1: Xanthone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Xanthon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Xanthon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Mabibili sa mga butika.
6: XFM.
7: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi akong naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
8: Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
9: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. miss?
10: Ha?
9: Oh, ma? Ikaw na?
10: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni isang Clear Skin Herbal Soap.
9: Clear Skin Herbal Soap?
10: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni isang Lota Kojic with virgin coconut oil.
9: Hala, tingala ko naghuben ka.
10: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni isang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
9: Ma, baklan mo mang kusina ha?
10: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Diin tagli mabayad sa tusyon mo.
9: Oh, galit. Diriyo.
10: Ay, dali na.
1: Santon Plus Herbal Oil.
11: Ako po, si Isel Komplikado. Si Balob Antike. Sumasakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Santon Plus Herbal Oil.
12: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
12: Santon Plus Herbal Oil.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold Subragon nga sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan. Ag kung sinuman doon nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. E akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa agahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatsyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ano po, hindi ako mahilig sa kape pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpletong araw ko sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: XFM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
6: Santon Plus Herbal Soap.
7: Si Aida Cordero, taga Butike. Itong-itong bala sa akong panit at sa kumiyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
6: Santon Plus Herbal Soap.
8: Nanami gin.
6: Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
9: Ako si Sara sa aking kututan ni Lilo. Ako sa call center agent. Gurmigin ako nagkaka-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibalig din ito sa akong sang Sister Pain. Resita, sige na madulang pagsakit ang akong ulo.
0: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibalik sa mga butika.

0: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape. May vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea. X-F.

0: Santown Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: Senten Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
2: Senten Plus Herbal Oil.
1: Isang pahid lang sa puso.
2: Desminoria.
1: No more.
2: Senten Plus Herbal Oil.

0: panalangin para sa may karamdaman at mga dumaranas ng depresyon. Ang panawagan ng Panginoon na nagmula sa Mateo 11:28-30. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok, at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan, sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Exodo 15:26. Ang sabi niya, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipararala sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Ako si Yahweh, ang inyong manggagamot. Manalangin po tayo. Habagin naming Ama, sa mga oras na ito, nais po namin kayong papurihan. Kayo ang aming Ama na hari ng buong sansinukob. Kayo ang aming Ama na hindi nagsasawang ipagkaloob ang aming pangangailangan sa araw-araw. Pinupuri namin kayo sa inyong katapatan, sa walang sawang pagtustos sa amin ng hangin, tubig at pagkain. Hindi po namin mabilang ang mga pagpapalang ipinagkakaloob niyo sa amin sa araw-araw. Wala po kaming maisusukli sa lahat ng inyong mga biyaya. Pinapasalamatan at pinupuri po namin kayo, aming Ama. Kailanman ay hindi po kayo nagkulang sa amin. Sa kabila po ng aming makasalanang likas, kami inyong ipinatubos sa inyong bugtong na anak. Tanggapin niyo po ang aming pusong makasalanan. Tulungan kami na mabuksan ang aming mga puso at kayo ay aming papapasukin. Alisin ang aming pasan at ang kasalanan na parating humahadlang sa amin upang magtamo ng kapayapaan. Ang banal na Espiritu nawa ang manirahan sa aming mga puso upang tumulong na alisin, iwaksi at talikdan ang mga masasamang pag-uugali. Nais po namin ang kininang inyong pangako na papalitan niyo ang aming puso ng isang bagong puso, isang puso na nakaukit na ang inyong kautusan. Nais po namin mabuhay ng may kapayapaan at pakikipagsundo sa inyo. Maawain naming Diyos Ama, amin pong ipinamamanhig sa iyo ang mga taong nasa banig ng karamdaman. Hipuin niyo po sila ng inyong mapagpalang kamay. Kayo po ang dakilang manggagamot, isang makapangyarihang Diyos ng mga himala. Palakasin nawa ang pananampalataya ng mga may sakit. Ipaalala sa kanila ang inyong mga pangako na kung sino mang tatawag sa inyong pangalan at magpapakumbaba sa panalangin at hahanapin kayo, ay tiyak na masusumpungan ang kagalingan. Kayo, o aming Ama, na di nagbabago at di nakakalimot kailanman, alam po namin na kami inyong pagbibigyan ang aming kahilingan. Noong unang panahon, si Jesus ang nagbigay ng paningin sa mga bulag at siya ay nagpalakad sa mga pilay. Si Jesus ang nagbigay pandinig sa mga bingi at nagbigay kakayahan magsalita sa mga pipe. Maging ang mga nasasapian ng demonyo ay kanyang napalaya at ang mga patay ay kanyang binigyang buhay muli. Aming pinanampalatayan na gayon pa rin kapangyarihan ang inyong taglay magpasahanggang ngayon. Amin pong hiling na gabayan niyo ang mga may sakit. Kanila nawang masumpungan ang manggagamot na eksperto sa kanilang karamdaman. Matukoy nawa ng kanilang doktor ang pinakamabisang gamot sa kanilang karamdaman. Basbasa nawa ang mga gamot na kanilang iniinom na makapagbigay iyon sa kanila ng mabilis na kagalingan. Pagkalooban din po sila ng sapat na salapi upang mabili ang mga gamot na kanilang kailangan at mabayaran ang kanilang bill sa ospital. Tulungan din po ang may karamdaman na maiwasan na nila ang masamang bisyo tulad ng paninigarilyo at pag-inom ng alak upang hindi ito maging hadlang pa sa kanilang gabutan. Basbasan niyo rin po ang pamilya na nag-aalaga sa may sakit. Sila nawa ay maging matatag at matiisin. Kanila nawa pong ipadama ang tunay na pagmamahal at pag-aaruga sa may karamdaman. Sila rin ay bigyan ng mabubuting pangangatawan at iiwas sila sa pagkahawa sa karamdaman. Salamat po sa lubos na kagalingan na nakamtan ng mga may karamdaman. Salamat po sa mapag-arugang pamilya. Salamat po sa salapi na inyong masaganang ipinagkaloob upang matustusan ang gamutan na kinakailangan. Salamat po dahil naririyan kayo palagi upang aming malampasan ang aming mga suliraning kinakaharap. Salamat po sa parating pagtugon nyo sa aming mga hiling at dalangin. Amin po itong pinapasalamatan at tatanggap sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
1: Mga katropa, exciting dito!

0: Canton Gold Live Testimony.
1: May lingakas, ah. Inubuan ba na parang nulal siya? Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Canton Gold. Thank you, Lord, talaga. Unti-unti siya bang nawala? So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Canton Gold.
0: Santo Plus Gold.
2: Jiro, call center agent. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nakakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix na may natural na energy booster, I feel healthy every day!
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Vision X Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: X FM.
0: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
5: Mga barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
6: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at pres kung kutis. Selsun Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: Sister Pain.
7: Si Michelle Nagali, isa ka sales lady.

0: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oliveira at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.

0: sama kabutika.
1: XFM. Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
2: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Christine po, before po kasi may bukol-bukol po ako sa leeg. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend ako nila yung Santon Plus Gold.
0: Plus pinalakas, Santon Plus Gold.
2: Ako si Alicia Imardola sa Beltran, taga Kabayugan, Malinaw, Aklan. Ako dati may bukol ako di kara sa Alima, pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang, kung pwede, pero yun lang. Hay uwa, gid ko no, sis ko no. Hay nag-uli ako, nag-inom ako, it Santon Coffee Mix. Hay naduwa, tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbaho, di karasang Alima. Ay, kung mag-inom pa ako it Santon, ay manami rang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu it Santon, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
0: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthine. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
3: XFM.
0: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
4: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
5: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: Chronic pain?
7: Ang sakit.
6: Mag-assistive pain.
7: Muscle fever.
6: Acute pain.
7: Kahit ano pang pain.
6: Basta pain.
7: Mag-assistive pain.
6: Kamkarang pain.
7: Fast and safe.
6: Yahoo!
7: Sister pain.
6: Symptoms persist. Consult your doctor.
7: Sister pain.
6: Mabibili sa mga butika.

0: Jason! Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious. Dahil sa mangosteen, moringa at soya, kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santon Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
3: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
5: XFM.
6: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santon Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
8: Ha?
7: Oh, ma? Ikaw na?
8: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
7: Clear Skin Herbal Soap?
8: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
7: Hala, tingala ko naghuben ka.
8: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo ng Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
7: Ma, baklan mo mang kusina ha?
8: Oo, ah, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo.
7: Oh, gali. Diriyo.
8: Ah, dali na.
9: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibilis sa mga butika.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Doon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Mabibili sa mga butika.
4: XFM.
0: XFM.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
5: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
6: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
0: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis. Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Tila ba may hangin sa tiyan?
8: At masakit sa pakiramdam?
7: Kabagyan!
8: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang,
8: tanggal agad ang kabag.
7: Santon Plus Herbal Oil.
8: Ang pamahid
7: na all-in-one.
8: Sa presyong
7: magaan.
8: Santon Plus Herbal Oil.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Lin Anyo Sapo, 46 years old, dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Canton Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Canton Plus Gold.
0: Canton Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika. Suwabe ang aroma. Canton Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Canton Plus Coffee Mix. May kape ka na, may kabot ka pa. Canton Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika. Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
2: XFM.
0: Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
3: Pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
4: Canton Plus Herbal Soap.
5: Norma Oda, taga-Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Canton Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
4: Canton Plus Herbal Soap.
6: Pili na!
4: Canton Plus Herbal Soap.
7: Sister Pain. Ako galing si Arjo. Isa ako kapanday. Apektado kaysa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sahit sakit gid akon mga kasukasuan. Maayo lang. Mayara na Sister Pain. Dasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.

0: ako si Manong Jude, Jeepney Driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantum Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Shantum Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Xanthone at vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at vitamin D3 ka pa.
5: Bili na!
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
1: Xanthone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Xanthone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Xanthone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
5: XF.

Pure Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated. Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Tanggal ang kati-kati. Samsung Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Wanita Badaho, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Canton Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
0: Canton Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Canton Plus Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
0: Canton Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Canton Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Vision X Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: X FM.
0: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bakterya at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
6: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
7: Santon Plus Herbal Soap.
8: Yun is Galona, senior citizen. Burned skin ko, forearms. Hindi ma nakuha. Tried Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung burned skin ko.
7: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
9: Ako Galisilis. And I'm proud Sister Pain Nisra. The one time, nagka-sore throat ko. Wala agin sang iban nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng
0: Sister Pain, hanggang ang pain, fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Sa mga butika.

0: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
1: Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
3: XFM.
4: FM.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
5: Ako nga pala si Herina, mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Santon Vitamin C at laking gulat ko dahil naging okay na aking paghihi. Subukan niyo rin ang Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh. Ako paya. Kabulukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mang kusina ha?
7: Oo, baklan ka ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagli mabayad sa tusyon mo.
6: Oh, galit. Diriyo.
7: Ah, dali na.
8: Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
1: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
8: Garantisado.
1: Maaasahan.
8: Sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginhawang pakiramdam,
8: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
1: Ang pamahid na all-in-one.
8: Sa presyong magaan.
1: Santon Plus Herbal Oil.

0: Mga katropa, exciting!
1: Mga katropa, exciting dito!

0: Rose, mga Tropalas, 4:19 sa Agahonda.
1: Magandang umaga, Pilipinas! Oras na para sa pinakamainit na balita at pinaka-exciting na kaganapan sa buong bansa. Ito ang Exciting Pilipinas! Hatid sa inyo ng XFM Network Philippines ang inyong daily dose ng latest news, weather update at iba pang nakaka-excite na kwento sa buong bansa. Exciting Pilipinas! Kaya tutok lang dahil dito sa XFM, balita pa lang, exciting na! Exciting Pilipinas!

0: Bayad ka ragagahon, banwa karat kalibo. Kabugusan ka raga probinsya karat aklan. And of course, sa aton ka raga Western Visayas. Welcome mga tropa sa aton mga pagpangalagad pag ililiba magkaroon programang Exciting Pilipinas. Makaroon kita nga adlaw, no? Ita daya karanga Miyerkules, no? Pizza 20 sa buwan kara ita Mayo, no? Dagong 2026. And of course, sa gihapon, ako rin nyo mangin kibahan, mangin anchorman, katropang RR Kulas. Mangin kibahan natin partner technical side, katropang si Pril Kate Palmon. Sakay man makaray, taton karaga patrol, para sa aton karaga police report, pinagi karon kay katropang Larry Boy Roldan. At syempre, ha, boy, tinatawa na kaibahan dahil pilang bugan. Rose ang bilog na sa aton karaga technician magkaroon man. Wait ka tropa ang Noel Esteliero. Nagbakasyon, taglima to si katropa ang si Pril. Ikot, ang makaray mo medyo sa bit na makaray. Nanguna, si katropa si Pril to. Sagi hapon mga katropa, mga sikyar man kita at aton karaga nagagadit na yan karaga panyempo. Na pinagi man sa aton karanga DOST Pag-asa Metro Manila. Oy, antes runta na na. Pwede kita mo nga magpadagat inyo karo niya mga mensahe. Agon samtang kita nagatalakay at aton karanga mga balita. Na aton makaranga pagbasahon. Ay, kamusta ra aton na karo niya mga igmang hod? Na kamusta ra inyo karo niya plastada? No, kamusta ro inyo karanga bugtaw? No, magkaroon karanga agahon na no, hamuok matana? No, iba karakato, no, medyo kanyon man mga katropa. Raya karanga bagong bugtaw, bo, nagabalikutot matana ro iba karo. Magami-gami kita mana katropang ar-arong tiyempo. Exercise sana, ya? May mo karanga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 19 karunay. Exercise ay bow ah. Kumplito Ricados. No, makaroon karang adlaw 8 Miyerkules. Ano ang gubot singhanon? Alin si ibabaw? No, hasta paidagom. No, gayon exercise mga katropa. Ay, sigurado gita. Paunat-unaton man, no, raton karaga kagawasan, di ba ga? Ay, kay Doy Arthur ba? Nagatutok kung man yung makaray mo. Good morning, kid! Kay Sionelo Maypa. Shout out ko noon na karun sa may Aliputos. Ay, rong Pototski Riders Group. Ay, grabe raton karaga mga Pototski Riders Group eh. Grabe raton karaga mga message ato niya. Cellphone niya. Tana ho. Okay, sige, no, mga katropa. Yan ay kita sa mga tupang donaton nga mga balita. Makaroon karaga agahon. So, mga balita nga aton makaranga pag-iistoryahan. Anyway, mga katropa. Well, kababo, tanag kagatabo, halingkapo na. Exciting Pilipinas! No, kaapon. Mga katropa, unahon talang anay. Do daya karang panimagay ni Numancia SB member Jerome Viga, una karon sa may barangay Kamansi Sor Numancia. Aba, way gin pauganat ako not daya karang bala. Exciting Pilipinas! Mga katropa, well, may nagpaharurot si Gon, no? It motor. After itatabo karanga pagpamari. No? Hay, napanuhan niya't ako anak karanga asawa mga las otsogot anak kahapot agahon. May nakitaan nga slag. No? Sanda karon niya sahig. Lapos rong bala sa mismo karanga pertahan. Ah? ay may daywa ka mga unga una karon sa may sahig magapit sa may pertahan ro naga katugog.
1: Exciting Philippines.
0: Ag sa mabahong karang swerte mga katropa uwa pag igoa. Lima ka mga basyo karatdaya karang bala. Ha? Ro na recover sa guwa it anda karanga panimagay. Dokotana haman it gin obra kanara.
1: Exciting Pilipinas!
0: No? Kay man ginatanaw makaran is bibiga ay said man naton dati man ra imaw nga media practitioner no or dating station manager iya sa aton karaga probinsya it Aklan no so abo nga mga motibo rong ginatan-aw na kara posible nga may kantanan sa anay karaga trabaho agro pagiging dating broadcaster.
1: Exciting Pilipinas!
0: No? Hindi mamba kung pagpamagag, no? Raya karanga natabo nga rakana or gusto kita gitimaw kara pahipuso.
1: Exciting Pilipinas!
0: Oh, standby tutok, no? Makaroon niya gahon aton man ranga pag-istoryahan. No, sa aton magkaroon niya pag pangalagad. Sa pihak man niya bahin, no, well, makasubo ra. No, ro na tabo nga ra. Una karon sa may Banua it Altavas. Magpinamilya rong involved mga katropa. Well, daya hay sensitibo. Ha? Makasugubo rong gindangatan itraya karanga 69 anyos karanga tatay matapos nga kabuligan man no nga sakiton ko ana mismo karanga 45 anyos nga ungang gagaki laki promagad karanga babayi ag manghod ko ana karanga umagad.
1: Exciting Pilipinas!
0: Naabot sa punto, no, mga katropa? No, nga... Bunagon, itdaya ka nga buti rong biktima. No? So may mga ginpanggamit, pagid ka na, mga katropa, nga mga orgamit nga ra, no nga tubo. So, raya rong intunaan, it ana karanga kinamatay.
1: Exciting Pilipinas.
0: Pinamilya, no. So wa man nagpasaka, no. It posible, no nga hindi na magpursigi man rong pamilya, no nga magpasaka no it kaso. Well, kung magpasaka kaso, mabahot aga sagapton ra, no it daya karanga mga suspect, no. Murder, no. Ay paginamba na ton karagang border, gaban-gaban, uwa tarat daya karagang piansara.
1: Exciting Pilipinas!
0: No? Aro na tabo. Okay, kay Larry Boy Roldan. O, oh, ato niya mga kibahan na yan.
2: Good morning!
0: Lar, ako na, bahala. No probs na. Kay TJ Noy Noy Tanlok Solidad, good morning, Ed. Nag-pinamati man makara. Kay TJ Noy Noy Tanlok, ah, okay. Una makaroon sa San Francisco, California. Nag-tutok man makara sa aton karagapagpangalagad. No? Hindi mag-aklipat, no? I-share man mga katropa. No? Aton karaga programa, makaroon karaga agahon. O araman, may dahil karaga balita. No? Sa mga igmangod na aton, ginalunsar ita Land Transportation Office Region 6 wrong driver's license scholarship program.
1: Exciting Pilipinas!
0: No, nga maga patibay it libreng driver education training ag professional license para sa mga kwalipikadong aplikante iyara sa Western Visayas. Sa idagom direktiba it aton karaga LTO leadership kung sin iga pa inagong rin karaga mga scholar sa theoretical at practical driving courses. No, bago matawaan itdaya nga lisensya. Mga katropa. O, dero inyo karanga bagantayan. Makalibre man nga, kwan, lisensya. Isa dato lisensya, makarabo. Grabe, tapaban ka. Kapano ka mahal. Sa pihak pagit ka nagabahin, no, mga katropa, well, kahapon na, nayang si DILG John Vic Rimulya, no, may ginpatigayon nga press conference. Ano rong press conference? Matapos ro masobra sambugan. No, nga natabuan ay karanga shooting incident sa sugod itraya nga Senado. No. Kahapon ginpaguwa ro mga CCTV na. No. CCTV ginpaguwa. Aga nakit-an di kato mga katropa ro pagbaril ita sergeant at arms kontra sa rungdaya karanga NBI.
1: Exciting Pilipinas!
0: Ay kung madumduman naton gina pamalibaran, no? Itdaya karanga NBI nga uwa sanda ka sugod eh. Sarong raya karaga Senado. Pero nakitaan, bow, napinagupok, ba't baril na yung karaga mga hindi ayo.
1: Exciting Pilipinas!
0: Oh. Standby tutok, no, mga katropa. Alas 4.32 no, raton karaga oras, makaroon karaga agahon makaroon.
2: Good morning!
0: Oh, good morning, anay. Kapi-kapi ang gidanay ka mo, ha? Samta naga pinamati ka mo. Mag-chacha ka mo, makaroon yung agahon, mga katropa.
3: Wow!
0: Ay. Mabugtaw-bugtawan gid no ra inyo karanga kaugat-ugatan ba kaugat-ugatan pati ri dago ba nakatropa ka ra bugtawan op depende.
3: Wow.
0: Oh, kumay na nga nagapa kwan, kumay na nga nagapabugtaw di maya.
3: Wow.
0: Matindi si katropang Noel may ginasaligbat kit imong basta raya ro ginistoryahan. Ay kamay mafi temporasa. No, good morning, Gid. Oh, naga pinamati man ba karagato, no? Sa aton kinagapag pangalagad. Well, mga katropa, grabe ako babo. Tagal yung nagpandaga ka aton nga mga grand room makara partner, no? Sa Gyapo, napalain kita, no? Sa pagbatot na yung karaga mga sobre, pinagi sa aton karaga Santo Nerex FM, libo-libong papremyo, no? Mga katropa, kung may imog Gyapo, nga sang ka banig it Santo Gold Capsule or sang ka banig it Premium D3 Softgel Capsule or sang ka banig it Turbo Food Supplement for Men, aglima ka mga sachet it Santo Gold Coffee, ha? Raya ay pwede ka magdaog every week it 3,000 pesos. Now, butangan right, imo ka nga pangalan, address, contact number, ag signature. Now, ibutang mga katropa sa sobre. Okay? Ag sugatan una, no, imo nga mga information or detalye. No, ag ihugog sa mga drop boxes naton. Sen naton yung mga drop boxes sa Kalibo. Una karon sa may Farmacia Gomez Kalibo Shopping Center. Agroamon karang nga pick up time every Friday 9 a.m. Ag iya sa may Ruel and Junior Barber Shop. Una karon sa Poblacion Banga Aklan, agroamon karon nga pick up time man una every no? Thursday. No, it alas 12 it hapon. Oh, agod na kung halin ka mo sa may mga part nga to ita or magayo ka mong mayit sa Kalibo at magapit-kapit ka mo sa Banga, ay di una lang ninyo ihugog, no, mga katropa. Ay kami utana una karong bahala nga maga buog it inyo karong nga mga sobre nga ron, okay? Sa aton karon niya magpagpadayon, oy kapin sa mga nagaproblema man aton na karon niya mga igmanghod niya, Kapin sa aton yung mga kagakinhan nga medyo ayawan it pinabumba si Mrs. nga mangin mapag-on rin nyo karaga gabi, mangin mapag-on rin nyo karaga hinampakanan, no? Or inyo karaga labing-labing, para mag-inom. Ita turbo dietary food supplement for men, mga katropa, no? Nga may maka in klabo, was ka ba? Nagapangwasa kita at manggiranda, no? Para tara kay Mister, na raya karaga turbo dietary food supplement for men. So ginapanamin na kara rong performance ag satisfaction kay bahan, no, si Mrs. Ginapanamin rong natural drive, ginabalik rong gana sa relasyon ag labing-labing, no, ginapahaba rong energy ag confidence sa pagulid kay Mrs. And of course, guwas ag ipiktibo. No, produkto it aton karaga Yes to Halta Incorporated ag mabakairan, no, sa aton karaga pharmacies drug stores nationwide. Alas 4:30 no, aton karaga oras. Yari kita sa aton karaga pagatrakayon magkaroon niya agahon. Mga katropa, balikan tanay, daya karanga natabo karanga pagpamaril, no? Sa panibagay ni Numancia SB member Jerome Viga o na karon sa may barangay Kabansi Isor Numancia.
1: Exciting Pilipinas! No?
0: Ay maka-alarma, no? Rong sitwasyon nga kapin sa part, no? Itanda kara nga pamilya sa rong raya kara nga natabo. Ha? Ay may una karanga lima ka mga basyot anat bala sa guwat anda karanga panimagay rong na-recover makarat aton karanga soko. Agapos mga katropa rong slag sa mismo nanda karanga main door. No? Tatlo rong na-recover sa sugod itdaya karanga panimagay.
1: Exciting Pilipinas!
0: Agwas or maswerte nga uwa na dagahig rung nagakatugog kara sa sugod. Diba ka? Nagagawa abe, suno kay SB Viga, mga masobra alauna. It aga-aga kahapon it agahon. Nga magminsahe or magpadagat minsahe rana karang asawa, agod niya ni paulion, halin sa pihak karang barangay, matapos magkabati itdaya karaga pagupok itbaril, ha? O galing alas 2:40 na, no, nakauli agwa matmay na panuhan sa anda karaga panimagay, no, aray karaga si SB Biga. Ayro posible kara, syempre basi kung dali man ako maguli kara eh. Hindi mahambay, no? Basi may gambang, di ba ga? Oh. Kasi ginatanaw-tanaw man ni SB Viga, nga kung umuli man ako kara, ah, or timing sa oras nga ra, una sanda sa panimagay, ag magsugubang kami, may posible sigon niya may matabo.
1: Exciting Pilipinas!
0: Di ba ga? Rana karang sitwasyon pa ni magay medyo ma kuan ni. Mga katropa, wa bagat dai karang gi. Syempre ginapagapitan it mga tawo, no? Ay sangagan niya sa politiko ka man, syempre rupag bulig nanda, rupag tratar man sa mga tawo, no? Or mga pumuyo o na karon sa numan siya ay madali magapagapitan. Raya karon niya si SB Jerome Viga. Oh, so kapot dahil karanga alas 8, samta nagapanilihig sa sugod itdaya karanga panimagay roana karanga asawa, napanuhan na kung karanga may sangka slag, no, sanda karanga sahig. Agbangod karon, naglibot sanda karanga panimagay, ag una, nakita pagid lima ka mga basyo itdaya karanga bala sa guwa, itanda karanga panimagay, no, aga ginkompirma ni SB Viga nga posible nga ginagamit ka rarong kalibre 45 nga klasit baril.
1: Exciting Pilipinas!
0: Ay pag-inspeksyon man sa anak karanga panimagay, nakitaan ro tatlo ka mga igo it bala sa anda karanga main door nga ra. Aga may tatlo ka mga slug rong na-recover sa sopa, hanging kabinet, ag idagom itaya karanga sofa. No? Ay mga residente man ito, nakabati man yan ikuno sandat daya karanga sunod-sunod karanga pagupok it baril, ag motorsiklo madasig nga pumagagiw matapos dong insidente. Ay mayadyabang, no? Para kay isbibiga, nga rong pagtawag ko akon karanga misi, gamay na batian sandat daya karanga pagpagupok it baril, uwagagi ako naguli.
1: Exciting Pilipinas!
0: Ah, kay basi may posible sigon nga may magain karagana nga matabo. Ah, kay man makaragi na tanaw karanga motibo, posible karanga motibo, gamay kang tanan re sa anag karanga trabaho, ag pagiging dating media practitioner. Well, may CCTV. No? Nga posibleng maagyanit dahil karanga suspect o mga suspect nga makabulig sa dayay karanga pag-imbestiga. Ha? Ay nakakabaton ra imout dayay karanga detret ra karanga SB member.
1: Fighting Pilipinas! Ha?
0: Una karon sa Numancia. No? Katokato pa nga may mga detret. Mga katropa. Well, raana karanga asawa nakipag-angutan it mga media kapon. Particular kay Regina Vega, no? Ipabati naton. Partner Raya Karaga aton karaga pagpagangot pamatian ta.
2: Magsunod nga mga gupo. Misis, paki-istorya, bikamon kung ano, bitarain mo nga eksperyensahan, nag-ano, bitarain mo ha, batian kami, nga ra.
3: Kainat aga-aga mga 150 ay naglag po kabasto dito medyo sin hinagatang green tangaron so bumangon ako aging tanaw for mga unga kasi tayo ang kaunga iya sa sopa na lubog kaya alas 12 kami nagtubog wapatabi si Jerome kaya natunga pag land po nagchat dahil ako kanay napanuhan kung wapatay now upauli yun ay malalang galing mana tuwag ito na galaong datung mali balat agad
2: so ay ko nakabatsa nga iyat ang nag-igo sa inyo pwede magay sa inyong puntahan
3: huwag ito kasi ro nabatsagan po kay sim naro nag ano naro impact kay sa sim kabi
2: pero sayod ni mo nga lupok kay itmarin
3: po oo tapos kayo na mga 8:30 ay pinahimo sa di kami kapanilhig ako ay may nakita akong bala dag sa salong ay magpupako may bago ka mga di ba makumpunta makumpala ray di ba naman sim naman na magharin yung bago pa naman ay kinawala gani kami sa sim ay basi makumpun may mga stray bullet ba ay huwag man tapos ay ayaw ka bit inusoy kung siin maghalin ay si Mars nga rahay nagtanaw sa mga kursyan ha tama na mga gabot naman yung kursyan eh. Dato dahil kita dadayon dasus may bala pa yung nahulog
4: so gapos kita galima bro bala
3: ay dalong it unga nga naga katulog haraw ka ay sa bilog pwede sa dibaldo ang dato man lang
2: bilog yun ang kaunga ay haraw ka katulog
3: daywa
2: tapos may gapsan
3: mo iya to sa kwarto
2: sin ka mo mismo
3: katito ta sa ako kwarto tapos wa ko sa bilog sa piyak bang kwarto ako man ang isa ito ay nagbangon nga ni ako basi mo ko ng tinabunan mo kung sikit baboy higing taong ba't ko rin ang dato talag huwa ako naglipot man ako huwa man ako
4: mga anong oras ka mo nagkuhan ka ramam napanuhanin mo nga may kuhan niyo tagalit may mga balat
3: 1-1-2-2 ah kaila ta aga

0: kagan kay ibahan ano bid aro motibo para ita nag-agree sa inyong bagay nagpakamarili
1: ito aman ko man ako tibiya ako manabi mo ko amat nga sa nabitan sa radyo ako manabi ko na atin ka na dahil ko nag-obra ka manabi matino na obra ka tama hay may nagkakuntra kita abi
0: may na ikasugit mo si konsihal na may anang mga nakaalitan
1: wa man
0: nagkaliwan niya rin ang
1: blog wa man tuhan man lang sa anong nagawa ka man magkuntra sa iba sa trabaho man lang katoon
0: sa politikado yun yaban-yaban
1: yaban-yaban kasi
0: pero kamusta yung mga unga ikaw at may nalastrohan kinyo at may haibuan after ko rin nga insidente?
1: Huwag matam, medyo uliyo. Tagal ako naging nervyos kayo na. Ako nga naging nervyos. Ipag naisip ko, may ko naigo. Taro daywang ka unga. Kasi rubala nga, nakulog at sambilo. Kaya itong gidmiss mo sa ulo. Ito nga. Agro ako ang unga ito sambilo. Ina man sa kilid sa anak ko.
2: Kasi may galubog ka na iya sa...
1: Oo, daywa sanda. Hinagaim. Iyan, labis na kabi eh. Iyan ang manakalima malubog. May electric pan man. Umakon.
3: Daywang bilog yung mga unga ro, ma'am, no?
1: Do, guman ko na ni Jerm sa biro mo tag kagamay nila.
2: Kuwasan na naka ano ba man nakakita nakapanoo man na sa
1: wag gid.
3: Pilang dagon da man. Dumao nga.
1: 15 ug 16.
3: Bayi tanan.
1: Lucky. Okay. Pero hambal ka guman ko ni Jerm sa biro kay ito nagbubog sa ibabaw sa tiyak balay. Ito kuno sa bisan tur di may nakita ko na imong naga. Kidlat kuno ka biina may sigay mo nakita.
0: Ay di mang oras
1: na nagupo. Nagingling ko sa bintana.
2: Kasi di mga pila ko nakatawo.
1: Sa unang wag it na kaano kung pila gita.
3: Wa ka man CCTV ya kara konsihal or mabugat CCTV sa inyo kara
1: na palibo. Ina sa may baraka sa piyak balay.
3: Nakita gid.
0: Pilang mupok imo nabatian ni sis.
1: Basta pag no nabuktawan ko kay mga tatlo ata.
3: So nakita ko tagalin ninyo ma'am ro CCTV.
1: Wa ka gita.
4: Nakita kira ninyo ma'am wag na ka bati di kara.
1: Bati ano lang dan.
4: Wag sana maduwa da yung
1: duwa gita.
0: May mga ayam ka mo iya nagahay ka bi katimahan.
1: Oo, at ang kabat siya ganagahay. Kasi nag-aoy, abe ako ay nag-aoy. Nag-aoy, duro.
3: Muta na lang, ma'am. May bagay di karay. May ga-star.
1: Oo, mangod. Oo, jirong para sa piyak.
3: Oo, oh, wow. Napanuhan naman. Do.
1: May ga-ilas na si babaw tanong kalubog.
2: May pamilya naman do. Iyak
3: na. Do, motor, ma'am. Siin nag-umpisa pa. Ito, taro.
1: Bukod akong sa kasada.
3: Ah, bukod at di karayin kita mismo.
1: Kasada ta.
0: Oo, bali ikaw rin. Ginaiba makaroon ni kung si Harry. Kamusta rin yung ano, wa matat may mga nag-aanabi man ako yun, nag-ulabot iya sa inyong pag-iba nga rin.
2: Harang natin ito pinakauna. Kaya pa.
4: Pero inyo makaroon niya decision man.
3: Oo, plano.
4: Inyo pang okasyon makaroon eh.
1: Ay, padayon nun, taro okasyon doon ay
0: unyagran yung
1: unyag, sabi na planuhan na taro.
4: Tapos sa inyo, wala yung siyahan ni SB
1: Member. Uwak pa, ay kung anong mata na decision ay yun ba taro.
0: Mano mo na siya nakauli kayo ng agamang si Lina?
1: Alas tres. Kasi nag-deply, bin mo kakoon pa, makukuliwan after it lang po nga to. Ang alam, manay, may istorya pa man ako. Sige, mga basta sa'yo, kung ako sino mawa, kung ayun mo kong ginagulit, disturbo rin.
0: Pero ha-mention mo ka na nga, may nabatian ko, ting mawa.
1: Uwa.
0: Awa, mataan.
3: Kailagat ang agamang yung gimension.
1: Oo, nag-inistoryahan eh. Kami yung kaila nga. Kapasok ka man, narubok ko man, napabo ka man na.
0: Ay, posible na matod ko umuli kasi kung siya di yung oras, basi nagsubgang pasanda. Posible ba na?
1: Basi, unay, huwag kita kami kayo speak na may mga igot at bala. Iyak, huwag kita kita ng bala nga to sa sarong pagsilwi ko kayo na.
2: Huwag alay ko tayo niya nga, iya, tagalik ko niyo na.
1: Huwag kita, huwag kita.
0: Okay. Bahal pa po kini sulamat.
4: Sino rin mo pala yan?
1: Rihina.
0: Rihina. Rihina. Rihina. Rihina. Rihina. Rihina. Rihina. Rihina. Rihina. Rihina. Rihina. Rihina. Rihina. Rihina. Rihina.
5: Pilipinas.
3: Okay, nabatian na to mga tropa na rong misis nga ra, no ni Jerome Viga rong SB member itaton kara nga numansya no angot sa natabok kara nga pagpamaril no sa mismo nanda kara nga panimagay. Now, Pilipinas. May matag-on man kita kara nga pahayag no kay SB member Jerome Viga no angot o reaction na no sa natabok nga ra. Ura karon sa ana mismo karaga panimagay parmati anta.
6: Puro ibabot ato thinking kung may igto abi man nga gin-iapsan it bala wa man. Pag talikod namon iya kami magtusapirta hakita on ka akong gumankon nga harat aman anong tatlo aman ro igo iya. Ag pag-agto namon iya so kon 45 makon na. Iya taro empty shell. Sorry ka rayon dayon. Sunod yun. Nakita namon dayang limang ka empty shell at caliber 45 iya sa guwa. Mga

0: 15 meters from the main door it bagay.
1: So kabi igali, tag ginaratrat ro inyo panimagay nga ra. Ay, what akasay dre mo misis nga ro punteriya, hayro inyo git amis mo nga panimagay.
0: Yes, sayud man abi imaw nga bukon man mayad man kita nga tawo o galing nga sa trabaho nato nay may mga kabasingay man kita kon amat at may mga threat man yan ni Katon nga pablatir matangani na kon months ago sa aton yan naman siya PNP at shahid man kondo aton niya police. I do not know, wa matangani kita gasalig nga seryosohon doon pero gakman man kita, nagtingwa gid kita ron pagi sa buli gid Ginoo nga masafety man aton niya kabuhi dahil maintok labi ako niya rang mga unga sa married wife na akon ay my youngest is 10 years old, 15 da ako niya second, at manug 21 da ako niya eldest. Pero sa unay mga magagpuon mata. So, ang iya man laro, wa man kita, wa man ako ibang mga activity ko na no, magluwas sa trabaho, ay iya man kita sa humanitarian service, ay director kita at Boy Scout, director kita at Red Cross, at regular blood donor kita. Ngani ay, mauron malang nagalibot da ako niya kabuhi sa pag-servisyo sa aton nga mga tao. Gamang hay sayid man kita nga kung iya kita sa public office ay may risgo kita and we cannot please everybody.
1: Konsel, naka-mention ikaw kaina nga may threat yung galikong nabaton. Pwede na itong masayran kung anong gitaro sa tataw ni Mor motibo sa pagpamarinara sa imo karang panimalay?
0: I don't know if it is related with that threat. Pero, hambay ko nga ni sa mga previous man naton nga ginhambay sa aton yung mga igmanghod sa media nga hugaton lang naton do investigasyon sa aton nga it aton nga pulis o aton mang soko dahil nga ni nga di kita magdugang ekspekulasyon dahil malisod ag mas mayad nga ro aton lata nga mga otoridad ro makatao ba kung ano gitaro posible nga motibo ay malisod baga nga abo paro madagahig or hindi yung kita magdugang pabaga it we will not add insult to injury anymore.
1: Kusihal, kanunin mo na ba ito? Naruraya nga ng mensahe at pagpamagay?
0: Mabuhay yun ito, mga months ago ito. Dahil man yan sa akong trabaho ron. As member of the Sangguniang Bayan.
1: So, Kusihal, ano gidaro? Sugod ito itong mensahe? Pwede na itong masayin ka? Kung ano gidaro?
0: Simple malanganira na malangin ang bagay. Magdahan ka manay, pirmi ka manay. Ginmention, magdahan ka, ginmention na ng pirmi ka manay sa akong barangay, mga makararan. No?
1: Sir, bago pa man matabor rin na insidente, sir, wait, mga kahina-hina lang ang mga tao nga nag-agpiya sa inyo or nagpalibot iya sa inyong lugar. Sir.
0: Wa man, pero ako tabi ay aware man because I am a former media man. Bisan bukon yun ako media man, ay I used to read the book nga gintao ka kon nga how to stay alive. Permit, anakong ginabasa gapo noon. If I can find time, may ginabasa-basa gita na ako noon. And it reminds me kung ano ra ako niya obrahon, kung may mga nababatsagan kita nga threat. Ag kabiing ani hay do yun na akong hambay kay misis, di ano ako maguli. Palipason ko ano yung oras bago ako umuli. Ay, and true to it, ay maaari kung umuli ta akon, basi kung nadali ta akon noon. Kung nag-uli, gagi ako magpauli, naka ako 1:59. Wa pa 10 minutes siya na ko sabagay magapit na lang ra akong iriyang gidagtunan.
2: So is very imo tagara nga ginapatihan kung iya kat ibo kabi may punteriya ta sanda kimo.
0: Posible kasi kung iya ko ag kasi kaibahan man kita dati sa mga operation it aton niya mga police ngani may instinct kita pag may upok ag siyempre kuniyat ako siguradong sayo ko tagagi nga ako tarugin straight mari nagreact gagi ako or mari na disgrasya man ako ron
1: okay. Wa kaya kabi ikonsihal sa imong panimalay sa siin kat imo ag hamat wa ikaw nakauli may ideya gagi ikaw nga may mauruin kay mga matabo
0: wa man actually ginchat ngani ako ni Mrs. It 159 nga gusto na yun akong polion hiyambay ko kanay hindi ano ako mag-uli.
1: Sin ka karon?
0: Within naman siya, hindi kong pagsugid ay, hindi kong pagsugid kung sinuro, nagkangay ka kon. May mga tao man akong kaibahan. Nga hambay ko ay safe man makon ako iya. Pinatanaw ko rin ibabot ato, thinking kung may igto abiman ng gin.
3: Exciting Pilipinas! Is member itaro man siya si Jerome Viga no na batian naton ana karaga payag mga katropa. So ara may posible nya punter yahon imaw no kon imaw nakauli
4: exciting Pilipinas.
3: Rana karaga ginantunan may pugong minuto siya makabot sanda karaga panimagay. Oh, mana kung nagsugot man ako nga pagpauli mana kako ni Mrs. No? Hay makot aman ako, no? Pumanaw ako. Ay posible pamana nga madisgrasya pamanaw ka to. Well, makara wa paman itdaya karaga kwan. Ray karaga dugang pagin yung detalye no, sa aton karaga kapulisan kung kamusta na noranda karaga investigation. So standby karo no, sa pila ka mga dugang in update anong, sa natabo nga no, nga pagpamaril sa panimagay ni SB member Jerome Viga it aton karaga numansya. May alas 4:56 noraton karaga oras kay Barangay Captain Apolinario Murandante. Cap, good morning, good.
4: Good morning.
3: Yaron sa aton karaga tigayo, no? Kay Jason Pasilan Zonyo, good morning. Shout out ka tropang araro na karon sa may Alfonso Doce Libacao. Good morning, man.
4: Good morning.
3: No, kay Lioski Randoy Martinez, good morning.
4: Good morning.
3: Nakaroon sa Lipotos naman siya, nagapinamati ka. Jima Giswane from Bacoor, Cavite, good morning.
4: Good morning.
3: Katropan Jima. Okay, pila ka mga may init-init no, nga mga topiko nga aton karaga pag-istoryahan. Parang balikan ta. After gamang ita, pila ka mga reminders. Kali, standby.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. No one to stop.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Ako balik si Nilo al Laguna. Laging nga CD sa haring gabi. Matake. Sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Kalaga ko nga napakagaling ng Santon Plus Gold.
1: Mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa huling patak.
1: Dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Daiba ang Zen Zone dahil sa malabong vision. Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-zen zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
4: Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw sa Santon and XFM, limu-libong papremyo.
5: Ako si Rapadon Fernandez Tornino at mabigo ni Washington Aklan. Nagpasalamat sa XNN at kay Dr. Nelito Oy sa akon na nagagaan na 3,000 pesos cash. Gani sa mo mag-intraman sa Santon sa XFM, libu-libong papremyo.
4: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sa 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! DOH CFRR permit number 0098 series of 2026. Malagang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
1: XFM.
6: XFM.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
8: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo! Uminom ka ng Turbo! Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin! May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido! Kaya, subukan mo!
9: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: Sister Pain.
10: Ako kali si Lisa and I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
1: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
6: XFM.
11: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
12: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Olivera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
13: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
14: XFM.
15: Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
5: Ako si Rapaden Fernandez Tornino Mabigon ni Washington Aklan. Nagpasalamat sa XNN at kay Dr. Nerito Oy sa akon na nagdagaan na 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
16: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na!
17: Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
18: Madalas akong puyat sa trabaho. Minsan bumibigay pa ang katawan ko eh. May time na di ako nakakapasok. Pero nung nag-take ako ng Santon Vitamin C, magaan na pakiramdam ko at lagi akong parang bagong gising. Ako nga pala si Renz Orbel.
19: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
20: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ari ni sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
21: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.

0: Oras makatrop alas 5:07 sa agahon. Exciting Pilipinas. Nagapanumbalik kita mga katropa no sa aton magkaraga pag ililiba exciting Pilipinas sa hapon. Ako rin yung karaga maging kibahan katropang RR Kulas. Well, no, sa mga katropa makara naton, no, alimbawa kung ikaw may mataas taas, no, or imo karanga sugar level, or may imo karanga diabetes or blood sugar. No? Kapin ko madali kang mga gaoy ag permi kaga ginauhaw. Well, hindi pag ipapabayan, no? Rung mga sintomas itdaya karanga diabetes. Rosanton plus gold hay may ampalaya ag spirulina nga natural nga nagabulig sa pag-regulate it asukal sa inyo karanga dugo. So hindi pagpabayan nga mangin matamis, no, nga kabuhi ag magpait bangod sa masakit. Well, karamiton man dahil karanga santo plus gold, no, para sa aton karanga tagipusoon. Kaping kong barado ro inyo karanga mga ugat bangod sa kolesterol. Delikado ron, no, sa high blood ag heart attack mga katropa. Raw garlic ag mangustin sa Santon plus gold hay ragabulig man, no, sa paglimpyo it agagyan it dugo ag pagpanaba it pag or day karaga bad cholesterol. So protektahan rin inyo karaga tagipusoon kay bahan rong buwan nga protection it Santon plus gold. Pwede man draibaw, no, sa aton karanga immune system, no? Kapin kung madali ka nga matapdan ito ubo, sipon, gagnat, o iba si mahina man or imo karanga resistensya, mga katropa. So, daya, that's why nga ginhimo rung Santon plus gold, mabahugid, no, nga bulig, no? Sa aton dra nga mga igmanghod produkto, itaton dra nga Yes Health Incorporated ang mabakara, ha? Sa aton karaga pharmacies drugstores sa nationwide. Sa aton makaraga pag ililiba, no, si katropang Larry Boy Roldan, no, naka standby sa piya karaga linya, no, para man sana karaga natipon nga report. Katropang Larry sa report, standby. Live report. Live report. Yes, katropang Larry sa report, go ahead. Good
1: morning. Yes, katropang Araro, nakabatom niya ni itawag Araro aton karang Kalibo Police Station nga may tapta tracking nga nga nag parada di karagin sa aton karang may Tuting Street kung sin kung sa sinya ni nga nag-aariya nga ni kung tara itanda karang delivery na maghalin tatangani na sa Batangas.
0: Mm.
1: At girasugid, itry ka na naka-duty baka na naka-LG yung ginasukot baka tanda dahil automatic ka meron na katropa nga RR. Basta once nga pagparada ka, may imo ka na gina-unload nga delivery, automatic ka nga may bayaran ka nga parking fee.
0: Mm.
1: Eh, ginasugid niya, alam niya sabat, sabi ka sa taga-LG yung kuwa naman na kami nagabayad, halin pataba na kato. Ay rin o report ay try karang ang NG yung hindi man na pwede rin sir nga wait bayad kasi may parking fee man na kita nga ginabayaran agro imo man lang nga nga truck yan nga tin wheeler pa dilag ko nga may adag nag-aariya kaya tutak yan di kara sa try karang sa binit it kartada ay nagamanigas yung mara katupangarap dito magbayad.
0: Wingban.
1: Oh,
0: yung buti nga, no? Kung bubahagot o batodrana ka na nga si Akyani, siguro, sa ibang mga lugar, ay kung magka-unload sanda, ay wala, siguro sandat bayad. Iyan sa Kalibo at timing, hindi, may bayad?
1: Ay, hindi. Alam, hindi nga ginatugit, ay wala, ako halimpat, ako nung katong at dineliver sanda, ay wala, ako nung sanda nagbayad-bayad. Ay, nagpatigas, ay hindi, manapwiti nga, manapwiti nga, siguro, ay, huwag kita siguro sa nalatimpuhin, man doon nga, naga-unload sa lahat din hindi karon sa ano ba? Naga-ano sa rin binitit sa tada. Kaya simpuan sa nga, kain na lang nga naga-papanaog sa nasaan na karang stock na itlog. Ay ginsukot sa nga parking fee. Ay naga-ano sa naga-matigas sa nga di na magbayad. Kaya gino-bright, taga-LG, wag yung pakamayad doon niya, gintawagan bright. atong karang katapoy ito pulitan para matunan ba maaksyonan kung haman ni hindi ka magbayad eh.
0: E base sa iba okay, mga kuan LGO mga tugog pero LGO tiya sa kalibo bookout ana gali hadi at champagne
1: ay sibre eh doon na nakalang ano ka to pangara eh ginalibot nanda karun do pegaro do mga kapimpakon di kara sabi sa tindahan niya ay inidas at nakaro malibot-libot ang daro na bagay gina-check ba kung sino gapapanaog at mga stat kasi oh. Aga-aga pagkatabi nga eh, may una ko talaga nagpapanaog at mga anda ka lang mga baligya ba katropangarar
0: ay gaban drabe siguro sa mga part at Manila nagagalinda
1: Batangas gina katropangarar okay. Sa Batangas ba kanagalin ro raya ka lang itlog
0: grabe no ang baon ay, na bulyuman ang itlog
1: o oh, sa katranking kita nga itlog ay so yun niya, ginasukot sa nakain na kahit ang nakarangang parking fee ay matigas. Hindi man kami magbayad eh. Huwag man kami magbayad-bayad.
0: Sandal na napatindog yung ordinansya eh. Matindi ang trabaho. Oh, ay, kamusta na makaroon? Ay, siyempre, kung nagpatawag na aton karangang kapulisan.
1: Ay, ato na, gresponder na itong karangang kapulisan na ginanto na na ito niya. Rin siguro yung paliwanagan sa naroon niya abe ay
0: magbayad.
1: Di ka pwede nga, di ka magbayad eh. Oh. O nagaparking ka tingabi ka rin. Di ka pwede nga ambaw mo nga libre na ta. Maging maitsot yan yung asalak yan ay magparada ka tingo na sa ano ay di ka pwede nga hindi. Dahil ano kita rin, magbayad ka rin. Kapit pa kung nag-aariya kasi mo mga karga ba katropangarar.
0: Ay, ba'y buhay pataan na rin eh.
1: Oo, oh, ay gabayad din kita, natikitan din kita karon sa katropangan, kasi kung nabiyag po, kira may din sa akyan niya, or ay sigurado kita rin.
0: Pero may mga buyer kita siguro matasandara?
1: Bali, oo, oh, may andaw, taro, may andaw, tapos na akong kontak, bali ay papanaog na talang dahil sa guwa. So anda ka lang ito, hindi ka sa may puting reyes nga na. Agi dago ni deliver la tara niya sa tugot i distribute yon sa mga gabalitya at itlog kasi kabaabo sa itlog kina eh.
0: Okay.
1: Ngayon, ikat sa simpuhan sa dahil taga-NGU nga nga nag-aariya, ginapitan, naging sukot ba, ginatikitan. Automatic ka meron katrupang araw. Eh. Pag once nga mga maroon niya roon, ay automatic ka karoon nga tawang kay ticket. Ganyan niya, pagkasukpong ka ba, kaya mo karoon niya parking game. Matin, sa ito nga nga ito, matin nagabalig niya nga nga right. Mga tuhog ba, katrupang araw. Kaya oh. Mga gabalig niya nga sa binitkarsada nga roon, mga tinuhan noon ay sa hindi dato nung may ticket kita ron, may kabayaran sa nakaroon. Pero yun, payaan niya, tak, karoon nga kabubaho rin mong ginakupa sa dagat, hindi ka pa pabayad.
0: Sinta nga tindahan da katropang Larry Boy?
1: Di ka na sa may ano ra, di ka pali, ito kami sa nakaparking sa may Mabine, di ka po ba sa may clipboard ba nga to, pasugod gid, sa may entrance gid, pasugod niya sa tindahan, sa San Lorenzo, tindahan niya, nakapareng bago nga tindahan na to. Ay di ba kung magsuhod ka ay di ka tugi sa kanto ni kato sa may ana bi karang kanto ka ay Tuting Reyes.
0: Okay.
1: At di ka to sa may unaan it MMD ba ka tro pangarar. Ay di ka to sa na di ba bisan na pwedeng magtugod yo tracking nga ka tuwag ko.
0: Ay one way di karo yun dun.
1: Oh, one way ay kaya nga ay ito na sa guwa na gariya ay sa simpuan sa day. Sinasikitan sanda nga para lang sanda nga pagsinti nga din ano eh di sanda magbayad eh din patamaya di tatong sanda nga taga LG yung magtawag at kapulisan doon para yun mag
0: okay man siguro man makaroon
1: na okay mata mga katropang araw eh sito eh sayo ba natin basta pagwas eh nagtunan eh tatong gara nga katapos kapulisan ay gataw kayo di ba yun di magmanigas kasi sayo ba nanda nga saga malanda nga ginaobra nga tika ting magpahit niya ginasukot ka til siyo kasi yung siyo nga yung ginasikitan ka lang na karoon eh.
0: Correct. Oo. Basis sa imong kuan kara katropang Larry, ano rin imong pag-isayod? Mapila man do ticket karon?
1: Depende na ba katropang alam. Bali sa ako nga pagtanong ko kasi kung may mga ano na mga 100 or 150 karon do kasi sa mga ano sa mga pito ang ano katro pangalan at try ka na nagabaw balik siya ba nga rin mga quick nga rin fishbowl ay akong pagkasahay ko ay ano nga nabayara may sa 20 ka tayo doon pa nga nga ko ay
0: kasi 50 mo lang rin ang wingband siguro kasi ikaw
1: ano
0: siguro
1: mga, bumayad ka rin 100 siguro mga 200. Pero niyang mandog, mga 200 pesos man lang siguro.
0: Si ikaw nga, bumayad dyan sa ticket ah.
1: Oo, oh, eh, pila malang ka-itlog nga nito. Magding na puro ito. May 20 ka-itlog malang to.
0: Okay, sige. Katropalare.
1: Kung manetan na wadlo, kagig gabayad. Eh, kung mag-deliver ka malang gabayad, 200. Okay. Hindi man siguro makaputuro. Oh. Pili ko po si siyang ka-train na itlog rin katropangaran.
0: Ako sa ibang band mo, pag itsokton, pag itsandat, daya karaga ticket, ba matsamat amat, matatranda karaga, kwan, negosyo.
1: Okay, ay, wag ito. Kuwang itingit mahimur ang katropang nga rin, basta mauro na pero ang pinansa nga rin ay magabayad sa itingit. Pero yun yan ay mas yun nagpasuhod lang nga rin sa mga binaldibalde nga rin katropang nga rin, mga sinako nga rin sa tindahan ay nagabayad gapon sa 8 tickets. Pero yun pa ay hanya sa aking mo taron.
0: Ako nga rin magparking ko na sa Lorenzo, tigpong piso gapon, tigpong piso rin ang sukot niya sa motor.
1: Oh, motor. Motor pa, oran na, pong piso ha.
0: Una San Lorenzo eh. Pero naintindihan mo na ito na. Oh, sige, katropan Lare. Thank you so much, Gabe.
1: Okay, mga katropan po. Idugang ko lang katropan nga rin. Oh. Raya man niya rin 69 anos nga rin tatay nga patay kita nga ali. Ko, ano rin, ko Domingo.
0: Kaguoy.
1: Eh, update lang man ito. Bali, ro, natabu, abit ito ay ano mga sarili nga rin unga para atawas na unga ro. Dumali kita nga ni katoka na katropa nga rin sa Banuara ay Taltabas.
0: Magpamilya.
1: Ani ay gin oo ay pali update katoka katropa nga rin ay di na takong magpasakit kato para ro anda ka nga pamilya dahil pinamilya malang man.
0: Yani.
1: Pero masubo-subo ay patay kita nga ni ro rey ka nga ro anda ka nga amahan ay kat natauhan ro rey ka nga nga ay naga noo man doon niya hamat aubra naman sana nga nga rin kita nga ni kong amat nga kung makaagi kita at pag inom-inom nga lang katulog pangaral ay huwag kita rin sa sakto nga piniinom.
0: Oh, ay mga may isogundahin kung naka-inom. Diba? No? Ngani, naka-inom man sa uwa ay dapat mangin formal gyapon mag
1: Tawahay, rawas nagkatulog katulog nga lang kung makainom at ay nagkatulog.
0: Preskimo nga ron, sus.
1: Oo. Nag-uwi bayag kita sa gilid na katropang ngarar.
0: Is katropang Noel na rin, may bayag kita pa man kimo.
1: Oo. Tapos ba si katropang Noel nga rin, ay.
0: Oo.
1: Uwi bayag ka rin, ay dapat ay hindi na ito magpairal do isog.
0: Oo.
1: Ay pairal natin ro ikamayan ba katropang ngarar ay mabudlay nga. Maro rin, isang bilog pa ay ano pa pinatos ay anda pa nga rin amahan o anda nga katumsan. Ang nga na yung mata malisid-lisid man kung imo mga isipon ba yung hindi imo na pinang-anyos ka nga naging sakripito, gin aruga ba katropang araw tapos ay rin mo kabaga sila na yun yung mga itao ay nga na sa masakit man doon.
0: Sabi, tamatodro
1: pa. Pero sa pero sa makarang katropang araw ay di na tagig doon na nabagpatakaan mas kaso base sa anak karang nanay man itry karang suspect. Ay, dahil ay pinamilya, malang man gano'n, anda ka lang problema. Yun ay, anda matangang decision, eh. Siyempre ay, anda, ito yung matangang, anda matabi rin niya, ano, katropang harar, eh, anda decision.
0: Grabe, no, pag, so, pag gamit, may, ano, te, matsa binunag, ako not dahil karagabuti, ag tubo.
1: No, so, bali, handle it bumba, katropang harar, eh.
0: Ah, okay, handle, tagalit bumba, ra. Dugin
1: oh, handle it bumba. Gingamit, dinro gingamit, agro sambilog pa ay pagkatapos it, dinroon niya, pag pangbugbog nga ron na katropang, pamuna ay, masya inaiwan niya talanda, masya, kumbaga, kung tanaw mo ni mo ay, buko mo tamar, eh, mo nga, ginatubusan pa nga, pagtapos mo mumbugbog na, aiwanan mo lahat ha, hindi niya ta baga rin, yung konsensya nga, maubra mo sa imo, rin niya, isa lang kama, ano ay, pero sa uli ay tabulig man ito, tumuhuya ito ay nag-surrender matahan ito. Ano nga ron? Yung suspect.
0: Suspect. Okay. Pero mahabog at kaso. Kasi murder ta eh. Pag murder, uwa gitarat dahil karagang piyansa. Kung disidido nga magpasaka ro sa piya karagang pamilya nga ra.
1: Oh, doon yun. Murder kita ron na murder kita ro dahil uwa kang katropang araray. Oh. Iwaro sa rin nga nang asawa, sa mangot na nang asawa, rin pataka karoon ito. Pulisan na i-martyr kita. Sa anak karang nga, unga karoon niya ko rin. Kaya 5 anyos na sa iba, kaya pinataka ang kaso eh.
0: Medyo parisay. Kasong Parsay.
1: Oh, Parsay, oh, tama. Oh, tama ron, Parsay, di talagang pasaka ka na. Ay, doy, butang pangayon natin niya po, masing sa malaba sa kaso, ay tangagan niya, pinatay, matera imong ama, ay nasa mabutay, kita kong isipo, nagulok, kita ron, kundo, ano nga, imo tawag git imo git rung ama kung waring ama iwa kana tawo si babat kalikutan
0: eh habang buhay mangit abi nga batsagon do mamakaranga nga kon natabo nga ikaw paro no patay si bukar ni tatay.
1: Oh, hagos na niya katro pangararay nga sa maisot kay ginaingatan kasi mong ama nga hindi ka mabutang sa aring alanganin tapos ay pagganto mo ay rin mo ni kalit na niya sa mga subo-subo kandun ay
0: do yo.
1: Tabo mo niya. Nakumustan kita nang daro ang nakarang kakabak. So, ano yun naman, no? Katro pangalan, no? Apsi sa atong niya makapapilihan na itong police station. Iya sa atong garang kapanwa is Kalibo. Raya man si katro pangalan ni Roldan. It's XFM 96.5 Kalibo. Ang katro pa mo.
0: XFM Police Report. Police Report. Thank you so much sa police report ni katropang Larry Boy Roldan na magaling no sa nagkaraga area of responsibility. No? Sana ito ay Christian ang report ko. Gaho. Kay Melina Beltran Tiad una karon sa New Busuang Kalibo. Good morning! Aga, of course, no sa Tiad family una karon sa Malinaw. Kay Filiba Vicente Pamatian, good morning! Una karon sa New Washington. Nagapinamate, amat-amat at gaba katropang Filiba. Okay, kamusta hon ta nay? Ro dagagan man magkarat aton karanga panyempo ha. Makaron karanga adlaw it Miyerkules. DST Pag-asa Metro Manila sa weather update standby.
2: XFM weather update.
0: Sa weather update, DST Pag-asa Metro Manila, go ahead.
3: Sa ating lahat, narito ang ating weather update para sa araw ng Miyerkules, May 20, 2026. Wala naman tayong minomonitor na anumang bagyo or low pressure area sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ang ITCZ or yung Intertropical Convergence Zone ay bumaba at wala po itong epekto sa anumang parte ng ating bansa. Sa ngayon, easterlies or yung mainit at malinsangan na hangin na nanggagaling sa Dagat Pasipiko ang umiiral dito sa may Southern Luzon at Visayas. Para sa magiging panahon natin ngayong araw dito sa Luzon, inaasahan pa rin natin ang mainit at maalinsangan na tanghali hanggang hapon. Na may mga posibilidad ng isolated rain showers at yung mataas na tsansa ng mga localized thunderstorm lalo na sa hapon at sa gabi. Kaya ugaliin po natin i-check ang social media pages ng Pag-asa para sa mga nilalabas po nating thunderstorm advisory. Agwat ng temperatura para sa Metro Manila, 24 to 32 degrees Celsius. Lawag, 25 to 33 degrees Celsius. For Tuguegarao, 25 to 37 degrees Celsius. Baguio, 18 to 25 degrees Celsius. For Tagaytay, 23 to 31 degrees Celsius. At Legazpi, 26 to 33 degrees Celsius. Ngayon din dito sa may Palawan, Visayas at Mindanao, maaliwalas na panahon din ang ating inaasahan. Yung ITCC po natin na nagpaulan po dito sa may Southern Mindanao ay bumaba po at offshore po ito. Kaya inaasahan po natin dito po sa buong Palawan, buong Visayas at Mindanao, maaliwalas na panahon ang kanilang aasahan. Pero yun din po, asahan din natin yung init at alinsangan lalo na sa tanghali hanggang hapon na may mataas na tsansa ng mga localized thunderstorms pagdating sa hapon at sa gabi. Agwat ng temperatura para sa Calayan Islands at Puerto Princesa, 27 to 33 degrees Celsius. For Iloilo at Tacloban, 26 to 33 degrees Celsius. Cebu, 27 to 33 degrees Celsius. Cagayan de Oro, 25 to 32 degrees Celsius. Zamboanga at Davao, 24 to 33 degrees Celsius. Para naman sa ating heat index na nilabas kahapon dito sa Metro Manila, nakapagtala tayo ng 39 to 41 degrees Celsius at ang pinakamataas nating naitala ay 46 degrees Celsius. Dito ito sa may San Ildefonso, Bulacan. Para naman sa ating forecast na heat index ngayong araw dito sa Metro Manila, inaasahan pa rin natin ang 39 to 41 degrees Celsius at ang pinakamataas pa rin ay dito sa may San Ildefonso, Bulacan with 45 degrees Celsius. Pinapaalalahanan po natin mga kababayan po natin kahit napapadalas na po yung mga pag-ulan natin sa hapon at sa gabi, mataas pa rin po yung mga heat index po natin lalo na po sa tanghali hanggang hapon. Iwasan po natin lumabas ng tanghali hanggang hapon pero kung hindi po natin may iwasan, ay magdala po tayo ng pananggalang katulad po ng payong which is magagamit naman po natin sa init at yung mga posibilidad ng pag-ulan sa hapon at sa gabi. Wala naman tayong nakataas na anumang gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa. Ang sunrise mamaya ay 5:27 a.m. at ang sunset mamaya ay 6:18 p.m. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang aming mga social media website ay website po natin pagasa.ust.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po at magandang umaga.
2: XFM Weather Update. Good morning! Exciting Pilipinas!
0: Thank you so much, no, sa aton karagadiyos ni Pag-asa Metro Manila. Kay Noy Oy Rene, good morning man. Nagpinamati, no, watching live from Barangay Bago, Ibahay.
2: Good morning! Exciting Pilipinas!
0: Mga katropa, ginakugabos na gid kita sa aton karaga tiyempo, itapag waragwag. Exciting Pilipinas. Sa mga katropa na aton niya nagpamati, pinagi sa aton karaga Facebook Live, inyo karaga tagsatag sa kamaradyo abo-abo nga sagamat. Nangin kibahan naton partner technical side, katropang Noel Estelliero. Sakay itaton karaga patrol para sa aton karaga police report, katropang Larry Boy Roldan. Sangagan man itaton karaga station manager, katropang Jonali Nascanyo, sa aton karaga CEO President, Dr. Remily Tooy. Ako man ninyo karaga naging kibahan naging anchor man, katropang RR Colas nga nagaiwan, itmayarayad karaga gahon ito XFM 96.5 kalibo ang katropa mo.
2: Exciting Pilipinas! Go!

0: na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa ating ikaayang lawas. Magatudlo man sa maibid kagatural ng mga pamaagi, agod malikawan ang mga ginabatsag sa ating lawas. Ganing dali na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
1: Mayong adlaw naman sa inyo tanan, mga suki namon sining mga sumulunod kag tagpalamati sa programa The Secrets of Health. Ang ato sining pagparagad sa sining programa, ang tinutuyo sining mahatagan kamo sang ideya, informasyon kag maedukar sa kon ano ang mga nagakadapat nato sining himuon para matipigan tang ato sining lawas, para makalikaw kita sa mga masakit. Nagadako man ang problema ta kon may magsete ng masakit sa aton, kay kinahanglan mo gid maggasto Kinanglan mo gid mangita na sang tambal, kag kun mag-set in na gani mga simptomas sang masakit, kakahulugan ina nga nagadako ang aton sining kinahanglanon nga galastuhon parang inog bakal sang bulong. Pinakaimportante sa tanan is prevention. Kun may ara man lang kita sang pamaagi tiempo para nga mangin healthy ang ato sining lifestyle. Ina mga abyan makabuli gagud to makalikaw kita sa mga grabe sining pamalatian. Pwede kamo makapasakop sa ato sering pagparagad basi may mga concern kamo dira nga masarangan karon sabton sa ato sering consultant diri sa programa The Secrets of Health. Sa ato sering pagparagad upod ta ang ato sering Doctor of Alternative Medicine Practitioner and consultant sa programa The Secrets of Health, Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa programa The Secrets of Health.
2: Welcome man, Sir Jocelyn Lano. Gina-welcome na ton ang aton sini mga tagpalamati sa kutob sa manabutan sa aton sini tingog sa pagwaragwag kag sa kinandan. Yari naman kami ni Sir Jocelyn Lano sa paghatag sa inyo, pagdulong sa inyo, sa pila ka mga mapuslanon nga mga informasyon may angot sa aton sini nga ikaayong lawas. Di na kita maghulat nga magbalatian antes pa manginaktibo kita sa pagtalupangod sa aton sini nga kalawasan. In fact, kadamo sang mga magamit naton sa aton palibot nga hindi mabakal sa butika. Ultimo ang pagsunod sa mga suggestion naton diri sa lifestyle modification para makalikaw kita sa badatian. Kag para magpabilin nga ang lawas maligon, kag para adlaw-adlaw kita may proteksyon, ang paginom sang Sunthon Gold Capsule, Premium D3 Capsule kag Sunthon Vitamin C, kita sini ang mahimo nga mahuligan.
3: Yes!
1: Mag-inom kamo sang Ultimate Trio. Inatawag na ito nini nga Ultimate Trio sang Yes to Health Incorporated. Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C. Ining tatlo kama produkto ini sa quality product sang Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. At mabakal sa mga butika nga suki ninyo, bla pamangkot lang kamo sa Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C. Sa Bacolod City, available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39, Lisari Street in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto nga ini. Kadto lang kamo da, kon volume ang inyo sininga baklon, dako pang discount nyo sininga makuha. And then, sa mga kaiping sininga kaprobinsyahanan dari sa aton sa isla sang Panay Kagimaras, kadto lang kamo sa suki nyo sininga mga butika kag pharmacy. Pero kon makadalikat kamo dari sa siyudad sang Iloilo, kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building Yulo Street, atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
3: Yes to Health!
1: Pero diri kita sa mga hiyang iya sa kape, may kape para sa tanan pati kabataan. Kay way niya caffeine kag way coffee beans, ang Santon Plus Coffee Mix, may mangosteen powder, soya powder, kag moringa powder. Kita nyo way kape, way iya sang coffee beans, way iya therefore sang caffeine. Pwede kainom sa mga kabataan kaysa sang function sang isoflavone nga rasa Santon Plus Coffee Mix, amo ang pagpa-activate sa ato sa nga brain functions.
2: Gagtuman kita na ka-importante, Sir Jocelyn, no? Kay Tanawa Blasubong, mga pamatanon pa pero mga malipato na. Mahina na ang memory. Actually, naka-notice mas sigurong kadamuan sa nga pag-abot sa spelling. Subong na medyo mahina na ang mga ulihing tubo, ano? Although hindi man tanan, isa sininga makabulig sa aton sa ni Sir Jocelyn para mangin matinandaon kita, amo ang lecithin. Nga nagabulig pa-aktibo sa aton sa nga brain. Pwede sa makabataan. Kag sa mga may edad-edad na Sir Jocelyn nga naga-malipaton man. Makuha na to na siya kung mag-inom kita sa Sunthon Gold Coffee Mix.
3: Yes! To Health!
1: So para sa mga diabetic, may matamis kita nga kape, pero ay problema nga makapasutap sa blood sugar level kaya si sweetener is stevia and that is premium D3 coffee mix, Dok Leo.
2: Kinasuggest ganin naton sa mga diabetic nga isaman sa kinanglanon nila ang pagpasilak sa adlaw para nga ma-activate ang ila sining sistema dira lawas, especially kung may vitamin D sila para sa insulin sensitivity. Pero kuno ay kamo time, ari na lang kapihan nyo ah. Pilian nyo na lang ang premium D3 coffee mix. Ang isa sini sa advantage, may vitamin D3 kamo para man sa insulin sensitivity ni. Kagwaay man sin problema nga madisturbo nyo sing blood sugar tungod nga stevia ang iya sining hagin na gamit nga pampatamis sa dira.
1: Sample Plus Gold. Ang hypertension may mga simptoma, may mga patimaan. O galing pag set in sang simptoma o kun mga patimaan sa lawas ta sini, butang balo sini Dok Leo, ara na naduktan ka na.
2: Kaga posible Sir Josil, may mga nahalita na sini nga mga parte sang aton sini nga lawas.
1: Medically may explanations ini ang inatawag nato sini nga BP or blood pressure ta depende sa readings, no? The systolic and the diastolic nga reading sa ato sini nga blood pressure. Sa present nga pag sinalayo ang lifestyle ta Dok Leo, pila dapat gid man sini ang i-maintain mo nga blood pressure para makasiling ikaw nga low risk ako sa possibility of having a hypertension.
2: Para mahambal naton Sir Josil nga normal kag healthy nga aton sini nga blood pressure, ti dapat dira kata sa 120 over 80 o kun less sa dira.
1: Speaking about less, no, manubo sa 120 over 80.
2: Correct.
1: May ara kon kaysa nga reading nagataas ang iya sini nga over. Let's say for example 120 matuod, pero ang over yakon sa galabot tag 90 tag 100. Ina nga mga kondisyon na makasiling ikaw nga you are at risk of a possibility of having a hypertension na Dok Leo.
2: Yes Sir Josel, kay imbalance na say dapat i-considerar gid naton ina siya may ara man gani nga like 120 ang imo sini nga systolic pero diastolic nimo is less than 80. May mga bagay kagyapon niya i-considerar sina.
1: So kon mag above and below normal, butang balon something is wrong sa sulod sa imo sini nga lawas and must be corrected Dok Leo.
2: Correct.
1: Pero kon may BP ikaw blood pressure of 130 over 80, butang balon sini 130 ang iban sini okay pa. Pero ara ka nagali sa moderate risk of having a hypertension Dok Leo.
2: Kumbaga Sir Josel, tinagaulo umpisa na ang pagtaas mo sini nga blood pressure. Kinanglan mo na sini ang pila ka mga lifestyle changes o kon nang iban sini inatagaan na sang ila sini mga medical doctors ang maintenance.
3: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna tang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin atong tiyunti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
1: And mag-over 130, makalabot na bi 140. And then magtaas man to 90, 140 over 90. Buta malo sa ni, you are already classified as may hypertension or may high blood ka na, Dok Leo?
2: Actually, Sir Josil, di lang basta high blood but high risk ka na sa ni. Kung amun na ning imo sa ni nga numero, higher chance ni mo sa ni sa heart and vessel problem. Usually, kinanglan gini Sir Josil sang treatment.
1: In short, sini, seek immediate medical attention.
4: Gusto mo ba ng pinag-

0: ay ibandok layot galabot tag 200 pero okay man lang sila. Mm-hmm. Pero makitaan mo nagapalamula nga doga palanggitom lang ang pagkapula.
1: Mm-hmm.
0: Galabot tag 200 over 120, 180 over 120. Pero kaya gyapon sa ila sining ilawas. Pero anong risgo mo sini Doc Leo?
1: Ati ari sini Sir Josel, hypertensive crisis na ni. Very high crisis na, risk.
0: Crisis na ni Doc Leo ha?
1: Yes. Masiling na nato yung emergency situation. Lagan ka na yun sa imo sini nga medical doctor. Kikinanglan mo na sining immediate medical help.
0: In short, kung nakalabot ka gali sa amo ni nga blood pressure, basi matumba na ikaw nga way pilas.
1: Correct.
0: About this problem sa hypertension, gulpi man lang ini nag-set in sa aton. Ang ibang triggered, for example, ang iba nabi palakaon sang matambok, labi na gid kon palakaon ka aligi bala sang alimango kag kasag.
1: Mm-hmm.
0: Nan numero uno gid na mamatambok pareho sa bisang baboy. Pero sa baboy, just to give you a trivia ha, ang pinaka masakit sini kag ang pinaka delikado, hindi inang puti niya nga ma nag-uyog-uyog kundi ara sa panit. Ang pinaka delikado gid sa tanan dira concentrated. That's why nga ti magkaon kag isang panit sa litson sa mga plakaon sa litson kag sa nagakaon sa litson kon magkaon kita gamay lang sa panit bulong sa hidlaw kon gakaon kamo ah.
1: Mm-hmm.
0: Hindi nyo man pagpatami kay anything in excess kuno hindi man manami sa lawas
2: kung dati ayaw

0: Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
1: Kinanglan may baluan tani kung ano ang mga specific, for example, ang mga mataas itrisgo kung kulang ka sa amon nga vitamina kag minerals. Ano ini nga mga vitamina kag minerals nga dapat hindi magkulang always sa to sining lawas, Dok Leo?
2: Ang ginatawag mineral nga potassium. Nagabulig ni siya para mabalanse na to ng aton sining sodium levels kag mag-relax ang aton sining blood vessel walls. Ya kung sa diin ang kakulangan sini o kung ang low potassium levels, posible magresulta Sir Josiel sa sodium retention nga nagapataas sa aton sining blood pressure.
1: So, speaking about this potassium, masami na aton sining ginapakaon sa mga nag-suffer sang low potassium supply, saging dayon dalaganan ta.
2: Correct.
1: Inang way kagi balaluto nga saging. Ang dako galiit makuha kita nga potassium nga saging. Hindi nang sa normal nga ginakaon ta, but sa sab-aba lang hinatawag ta nga saging.
2: Correct, Sir Josiel.
1: And ang iya gali nga nutrition man sini, hindi lang ara sa masami na ito yung nakaon nga unod. Kung inang sa daw labot-labot siya pagid, Dok Leo.
2: Isa man, sir, makuhaan na ito sang sustansya.
1: So, please be guided, ha? Mga tidbits of information, hindi kabay pa makahatag man sa inyo sang ideya kung paano ninyo tipigan ang inyo sa ninyo kayong lawas. Now, ining magnesium, actually, gagmay man lang ining kinanglano na ito sa lawas na ito. Pero, kung makulangan, kagalian, sige-sige nga kulang ang magnesium supply sa lawas ni mo, that could trigger sang imo sininga hypertension, Dok Leo?
2: Yes, Sir Josiel, ano, kaya ang magnesium actually is a relaxing mineral. Nagabulig ni siya para sa aton sininga blood vessel relaxation. Tikabalo naman kita nga para nga ang aton sininga blood pressure manami kagabalanse, hindi siya magtaas. Dapat ang aton sininga ugatan may pahanunot. Maayog iya sininga pagpahanunot sa lagaagi sinadira nga dugo. Nga kung sa diin, kung kulang kita sa magnesium, Sir Josiel, especially sa medyo malawig nga mga panahon, binulan o kung tinuig, nag-increase niya sa vascular resistance nga nagaresulta sa mataas nga blood pressure.
0: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw, nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: How about ining vitamin D? Actually, we can get free vitamin D kung kaya nyo man lang mag-sulay sa init, magpa-init, especially early in the morning. Nga early in the morning, bangod man kiti, hindi tama kasingkal. Pero as per our discussions before, Dok Leo, ang maximum nga makuha na ito, nga makadalawat kita at damo sining vitamin D kag madasig ang processing is between 10 o'clock, no? At 2 o'clock.
2: Kung kaya lang, Sir Josiel, no? Alas 10, alas 11, alas 12, alas 1, alas 2, alas 3. Dira sina nga mga inoras.
1: Amo ni siguro nga way ti may ginastroke nga baka, no? Kay way ka panilong bisan ni lawig mus banglid, eh.
2: Gapabulad sa init.
1: Bastante sila yas vitamin D. So ang vitamin D, anong iya sininga function, Dok Leo? And if deficient ikaw sa supply sa vitamin D, anong nagakatabo sa aton sininga lawas?
2: Actually, no, masibod niya ang ginatawag role sa vitamin D, Sir Josiel, pag-abot sa balances ng aton sininga blood pressure. Kaya ang vitamin D, ang role niya sini, nag-a-adjust o nag-regulate o nag-control niya siya sa renin, angiotensin, aldosterone system, which regulates BP. This is ang low vitamin D levels ang ginaangot siya sa

0: magaba kita sodium just like sang asin ha, sodium chloride na eh. Nga kun masubrahan ikaw intake sang parat na delikado para sa mga hypertensive Dok Layo.
1: Kasubong sa nahambal na tunta gina Sir Josil no, kun nga akin ang lana ton sang potassium. Kaya ang potassium amo ni sa nagabulig balanse sang aton sini nga sodium sa lawas, nga ang pagnubo sang potassium madulaan sang gwardiya ang aton sini nga sodium. Nga kun sa diin may ara kita sa ginatuwag nga sodium retention nga magpataas ang aton sini nga blood pressure. Diarya ang ginahambalan naton ang mga kakulangan sa lawas like magnesium, potassium, vitamin D. Samantala sodium naman niya sobra. Ang sobra nga asin sa lawas hindi man makapayo. Ginapahibalugid naton sa aton sini mga listeners, mga viewers naton nga ang more nga asin makuha naton sa aton mga ginakaon nga may labot sa hypertension dira sa processed food. Hindi sa asin nga table salt or rock salt lang naton.
0: No.
1: Kaya araya makontrol ta pa na ya, matulog timpla ta pa na ya. Kun kulang madugang-dugangan mo. Kun medyo maparat, masabawan mo dugang. Mas labi nga mag-andam kita sa mga processed food nga damo sang sangkap nga sodium. Labi gid nato na ginarecommend sa ila nga mag-inom sang Santhon Gold Capsule, Premium D3 Capsule kag Santhon Vitamin C. Kun ang komposisyon sa ila sini nga mga pagkaon processed kag mga instant para nga wising imbalances nga matabo nga nagaresulta sa hypertension o kung high blood pressure, dapat kunara ang potassium, ara man ang sodium nga naga binuligay sila sa ila sinitagsa-tagsa ka obligasyon.
2: The secret of health.
0: Now, if we speak about green and leafy vegetables, ang limit nyo lang dira, basi hindi nyo bala fully ma-digest kung matamaan gi kamo kabusog-busog gid bala. Dapat banabanaon nyo man nga ma-digest ninyo. Pero sigurado kita na hindi na kinanglan pa nga i-digest gid kag magtrabaho gid ato sininga digestive system, halaka pang puga tubla sa sulod para nga kuwaon yang duga mambala ari ako kinanglanon duga awo gasip ihaboy na. Inom na lang sila si Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule kag Santhon Vitamin C. Why? Anong mabulig, for example, sa mga hypertensive? Ano ang pag-inom sini kag ang pag-take naton and the advantage of those taking Santhon Plus Gold Capsule labi na gid sa may mga hypertension o kon may ara na sang high blood, Doc Leo?
1: Ang isa sina Sir Josel kasangkap dira sang Santhon Gold Capsule ti mera sa sambalunggay. Tinga daan ng deficiency nga daan niya nagaresulta sa hypertension. Among kakulang sa potassium, among kakulang sa magnesium, kulang sa calcium, kaga iban pagid nga mga mineral. Sa sambalunggay, may ara sina nga mga mineral, Sir Josil. Idugang mo pagid ang spirulina. Ang spirulina, nag-aangkon niya sa phycocyanin, isa niya siya ka-antioxidant, anti-inflammatory, and vasodilatory effect. Nagabulig pa namin ni sagali sa aton sininga pag-function sa kaugatan. Ginapabakod niya man sini ang aton sininga mga kaugatan, kaga makabulig man siya para nga mabalansing aton sininga. Ginatawag sa circulation kag magpanami pagin ang pag-functionar sa aton sininga kurason. Ang garlic nga nag-angkon niya sa allicin o kung allicin nga may vasodilation benefit man niya, Sir Josil, nagabulig panami sa aton sininga pag-circular sa dugo kay ang blood vessel relaxation mayong iya sininga pagpahanunot kag may manami man, Sir Josil, nga efekto pagabot sa aton sininga lipid profile, sa aton sininga cholesterol, sa aton sininga triglyceride, kag nag-enhance man ni Sir Josil sa nitric oxide production. Nga isama na siya sang approach o kung ginagamit man kag ginapausar sa mga tao nga hypertensive. Pero kung maginom sila sa Santhon Gold Capsule, kasubong lang, Sir Josil, ano, ang inang mga benepisyo na kuha man nila tungod sa mga nasambit na ito nga sangkap.
0: How about ining Premium D3? May VCO, virgin coconut oil, malunggay oil, kag vitamin D3. Ano ang pwede yasin ay mahimo sa mga hypertensive o kung may mga high blood, Dok Leo?
1: Amo ni Sir Josil, sila yung nag-modulate o kung nag-control sa renin, angiotensin, aldosterone system o kung RAAS o kung RAS balang ginatawag, kini siya, Sir Josil, sa BP regulation. Isa man isa sa rason na kung nga ang dapat natuntalupang doon ining renin, angiotensin, aldosterone system na ton, kay isa niya sa rason nga nagataas ng aton sining blood pressure. Kay nga aman, kung ang aton gani sining blood pressure mag-drop sa aton sining kidneys, masense siya nga nag-low ng sining blood flow, marilis ni Sir Josil sa enzyme na ginatawag renin. Ang renin gani trigger niya naman ang chain reaction, maproduce naman isa sang angiotensin 2, amo ning active form, a substance nga nagapanarrow o kung nagaconstrict, nagapakitid sa aton sininga ugat, kag nagaraise sa aton sininga blood pressure. Ginastimulate naman sa niya ang pag-release sang ginatawag aldosterone, ang hormone nagabulig no para sa aton sininga kidneys, i-retain niya ang salt and water, increasing blood and volume pressure. So kung i-combine na to ni siya, ang iya sininga efekto, nagapataas siya

0: ang aton sininga blood pressure para ma-restore ang balance kung naganubo ang aton sininga blood pressure. But the problem is, amon ni Dr. Joe, silang problem. If ang ining ginatawag ang relasyon bala sa sining system, ining ginatawag na aton sininga renin, angiotensin, aldosterone system, once gani karon nga mag-overactive siya, nagaresulta sa padayon nga pagtaas ng aton sininga blood vessel constriction o kon sigi bala pagkitid sang alagyan, sang dugo, tungod nga nag-constrict ng aton sininga ugat, excess of fluid retention kag higher blood pressure over time. Amo ning problema Sir Josil. That's why no ang ining ginatawag RAS nga ini amo ning frequent target sang antihypertensive drugs kag ang mga ACE inhibitors and angiotensin receptor blockers are common treatments sa hypertension. Tungod sa amo ning rason Sir Josil kun naga-overactive na ini siya nga nagaresulta sa pagtaas man sang aton sining blood pressure nga amo man siya ang ginabuligan control sang vitamin D.
1: How about ang vitamin C? Ano iya ang role ya sini? Agudtong hindi kita matam-an kag hindi mag-set in ang mga simptoma sa aton sang hypertension, Dok Leo.
0: Tama ka importante Sir Josil, no, ang papel sang vitamin C kag benepisyo niya sini pag-abot sa aton sininga kaugatan. Kinanglanon ang vitamin C para sa collagen formation sa aton sininga blood vessel walls. Ginapabakod sininga aton sininga kaugatan. Nag-improve man siya sang nitric oxide availability para sa pag-agi sang aton sininga dugo kon mag-circular ini alin sa kurason bakadto sa nagkalain-lain nga part sang aton sininga lawas. Kaga more effective kay Sir Josila ang vitamin C para sa hypertension sa yadto mga tawo nga kulang sini kaga mataas ang ilang sininga stress levels o kung stress sila permi halos adlaw-adlaw.
1: So ang vitamin C nga makabulig idea sigurado kita para nga ang lawas naton makafunction sa maayo, makalikaw kita sa hypertension o kung high blood. Ngalan is Santhon vitamin C. Alkaline nga vitamin C pa niya, Doc Leo. In short, sini, bisan taking before meals, hindi magsulab at sulok-sulok.
2: The secret of health.
1: May mga produkto si Yes to Health Incorporated. Nadamo na nagapangita sini. Yesterday nakaagi kita sa isa ka drugstore kag nangita sang Clear Skin Beauty Soap. Kaya nabatian niya kuno sa ato sini nga live stream nga manami kuno pagpahamis ang kutis sa Dok Leo.
0: Gina-remind gid naton sa aton sini mga tagpalamati, babayi man o kun lalaki, may termino sang unang kilala ko Sir Josil mo. Nga para sa iya isa ka mortal nga sala ang magtulog nga waay nagapanibin san pa manghilamos man lang. Kaya nga man, ginapabayaan naton ang mga naglag dira nga mga oil, ang mga oils dira sa aton sininga panit nga may nagapililit nga mga higko, kaya mga kagaw-kagaw dira nga maghalit sa aton sininga panit sa bilog nga gabi. Hindi lang sila Sir Josil nga pampaputi ah, kati may ara sa sang ginatawag ko Jik and Glutathione. Kundi, nagatinlo pagid sa nga aton sininga guya sa aton sininga panit sa aton sininga kutis sa pangkabilugan.
3: Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
0: Nga ang ginarekomendar na ton nga kinanglan gid kamo magamit sini sang habon. Kati hindi man manigar Sir Josil, ang oil hindi man na madala basta sa tubi lang. Pero dapat ang habon man nga gamiton man naton ang suabe man sa aton sininga panit. Way sa may mga maisog nga mga chemical dira kag mga sangkap nga hindi man makapairitar sa aton sininga panit kasubong sang Clear Skin Herbal Soap.
1: Amo ni gani nga sa mga kabataan bala kay way pa ma-expose sa mahigko sining environment ang ila sininga kutis. Ginatawag takutis baby.
0: Correct.
1: Mahumok, hamis, dawaay sang pores.
0: Abi mo Sir Josil, ang isa madunduman ko naman ang gin partner sa nasa aton sining kilala no. Gagamit siya Clear Skin Beauty Soap ang ginakape niya Santhon Gold Coffee Mix. Kami ara sang glutathione and collagen. Kung nga mahumok, kung nga mahamis, kung nga ang kaulumol sang panit sang bata, tungod nga bastante pa sila sa collagen.
1: Firm pang ila sining panit.
0: Yes.
1: If you speak about mahamis inang hindi kitaon halos ang imo sininga pores sa imo sininga skin. At the same time, pwede man kamo magamit sang Santhon Herbal Soap. Ang Santhon Herbal Soap actually is para ini sa mga germs that causes dasig magbaho ang inyo balhas bala sa inyo sininga bayo or if not ang nagakabilin sa aton lawas labi na gid sa masaming nga nagabasa nga parte sa lawas ta sa aton sininga ilok Dok Leo.
0: Problema gid kun dali ba karon every time nga balhason na kita ate madumduman dayon sa ibansa ni ang luto nga bayan bayabas. Although iban siniti nagakaon iya sa luto nga bayabas, ginabutang panagani Sir Josil sa sinabawan. Hindi lang siling Sir Josil nga nagapanimaho ka bayabas, kundi katinlo ang aton ginaistoryahan diri. Hygiene niya ginatawag. Amo ni ginahimo sa aton o kung binipiso nga makuha na aton kung Sunthone plus herbal soap ang aton sini nga ginagamit ka may antibacterial property sa Sir Josil. Lakip na gani ni mga samad balang dugay magpali.
1: Oo.
0: Tungod sa mga kagaw-kagaw, magamitan mo sina. Mabuligan niya nga madasig magpali. Pati pa ni mga kinadtan sa sapat-sapat dira Sir Josil nga nagaresulta sa mga ginatawag dark spots, mabuligan niya man niya mamatamat fade kung nagagamit kita sang Sunthone plus herbal soap.
3: Sunthone plus herbal soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Sunthone plus herbal soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Sunthone plus herbal soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: By the way, pag-mention mo sa sapat-sapat ini Doc Leo, subong di ka baylo-baylo ato sining klima, ulan init. Breeding time ini and breeding period sang lamok.
0: Yes.
1: Amugin ng numero uno nga kontrata kay posible carrier na sang dengue. Tama ka makahalalit, maubos gidunod sang imo sini nga bangko kon nali ikaw di malason nga magka-dengue. So dapat likawan ta number one nga makutot sang lamok. So para hindi kita makutot sang lamok actually, instead nga magbakal lang kita sang simple nga mosquito repellent, bakal kita sang Sunthone herbal oil kay pwede nyo papanyo samtang nagapamasahe ka mo.
3: Sunthone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Sunthone Plus Herbal Oil.
0: Ang ginatawag Sir Josil nga malikaw ka sa kagat sang lamok, hindi ka mapalapitan sa lamok kung mapamanyos mo na siya. Makabig na lang na to na Sir Josil nga bonus mo na lang na. Kaya kung nagapamanyos ka sang Sunthone Plus Herbal Oil, nagabulig manipahumok sa imo sining panit. Di kung mamasahe balaan, mamanipulate ang aton sining makaunuran na Sir Josil, nagabulig manipa-active sang pagfunction sa aton sining lymphatic system. Ang mga higko dira, mabuligan niya madrain man sa aton sining lawas. Nagapanami sa aton sining blood circulation. Mahumutan, mahaklo o palang Sir Josil ang sense sini, nagatawhay imo pamatyag, nagarelax imo pang huna-huna, naganami imo tulog.
1: Try it ang Sunthone Herbal Oil. Mosquito repellent pa ni siya. Hindi makapalapit ang lamok kag iman pang sapat-sapat para mangutot. At the same time, nami ang iya sining epekto. Gapala mo ipoy imo sining lawas bala. Banyusin niyo bala. Bisan di na kamo magmasahe, batyagan niyo gid ang pag-usbong bala, batyag mo dog gasulungaw ang hangin sa imo sining kogatan kag sa imo sining kaunuran. Kun mamanyos kamo sa Sunthone Herbal Oil.
3: Sister Pain. Si Michelle Nagali, isa ka sa

0: Sister Pain. Galang Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. The Secret of Health.
1: Kung nagigkamo ka gwanta, saan pala nakit sa lawas ninyo, ha? Mag-sis the pain na Doc Leo.
2: Gina-discourage man naton gali. Yan itong mga nagapala nakit ang kalawasan, kapiyan pa kung daw hindi na matandog, hindi nyo na pag-ipilit nga ipahilot pa o kung ipapislit pa. Kundi, ang pinakapuntos ni, ipahuway na ton, kaga parang mabuligyan kita nga magtawahay aton sa nipamatyag, ma-alleviate ang symptoms ngayon na o kung sintoma ngayon na, pwede matumaran sang cess the pain.
1: Kung overstretch, kag overwork ang inyo sining mga muscles, gapala manog man na dito sa sulod. So delikado man patandog nimo kay ma-aggravate lang ang banog ya hindi makuha ang sakit.
2: Tama.
1: So imnin niyo na lang sang cyst the pain. Pero amo niyang ilimnon sa katulugon niya Doc Leo, ang Turbo Dietary Supplement for Men.
2: Isa ni Sir Josil sang ginatawag makabulig sa makalalakinhan para bala matuman Sir Josil ang obligasyon na ginatawag lang ulayhon sa katulugon.
1: Dapat unpredictable kuno ang isa kag isa eh. Kung unpredictable ka mo to maintain kuno sa good relationship, ha? Dapat hindi man bala mabasa ni Mrs. ang estilo ni Mr. Kag si Mr. budlayan man magbasa sa estilo ni Mrs. So dapat always ready kung sa Boy Scout pa.
2: Amo na lang ng defensa mo dira si ni Sir Josil, kahit hindi mo mapaktan. Subong bala o kung buwas, subong bala nga oras o kung dugay-dugay. Dapat may reserba kagid si ni Sir Josil para bisan anuman nga takna, anuman nga oras, magpanawag ang kinahanglanon, kumbaga sa termino sa kilalata, may ibuga kagid.
1: Pero kung gusto mo gid mabasa si Mrs., dapat nga siya pauyaton mo sang Turbo Dietary Supplement for Men. Paghatag sa imo turbo, balaan mo na kung anong masunod sina. Dayon niya ka time man siya, ups, 25 minutes. So sa mga lalaki ni nga daw nadulana bala libido, daw ay nagana bala sa ila sininga sexual activity sa inyo sininga partner. 30 minutes before ang loving-loving mag-Turbo Dietary Supplement for Men. Mabakali ni sa sukin niya mabutika kag pharmacy malapit sa inyo lugar. Kag sa clinic sa siyudad sa Iloilo, sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Yule Street, atuman sa Midtown Hotel. Kag sa Bacolod City sa Yes to Health Store sa Lisari Street in front of Marayo Bank.
0: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
3: XFM.
4: Ang panalangin ito ay para sa mga doktor at nurse. Ang salita ng Diyos mula sa awit 138:7-8 ang nagsabi, kahit ako'y nagdaranas ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling. Nahahandang harapin mo, mapupusukong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. O Diyos, mga pangako mo'y tinutupad mo ngang lahat. Ang dahilan nito, Yahweh, pag-ibig mo'y di kukupas. At ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap. Manalangin po tayo. Sa gitna ng abala at nagmamadaling takbo ng buhay, nais po naming saglit na huminto at taimtim na magpaabot ng aming mga hiling sa inyo. Pinupuri namin kayo dahil kayo ang Diyos naglalang. Mula noon hanggang ngayon, hindi niyo po kami pinapabayaan. Maging ang kaliit-liitang nilalang, ang mga ibon, ang mga bulaklak ay iyong inaalagaan. Alam po namin na higit mo pa kaming mahal kaysa sa kanila dahil sa di mo pagkakait sa amin ng iyong bugtong anak na si Kristo. Tanggapin niyo po kami sa kabila ng aming pagkukulang at pagkakasala. Alisin sa amin ang pagiging makasarili, ang aming masamang pag-iisip at ang magagaspang na mga kilos. Bihisan kami ng bagong pagkatao, ang katwiran ng iyong anak na si Jesucristo. Salamat po dahil tinanggap niyo kami bilang anak. Ngayon, hindi na po kami mahihiyang tawagin kayong aming ama. Sa pagkakataong ito, nais po naming ihandog ang natatanging panalangin ito para sa mga doktor at nurse. Ama, sila po ay madalas napapaligiran ng mga nakakahawang mga sakit. Kayo lamang po ang kanilang kalasag laban sa mga ito. Sapagkat sabi niyo po, O Ama, na kung kayo ang ginawang tagapagsanggalang at ang kanilang piniling tagapag-ingat ay ang kataas-taasan, tiyak di sila mapapahamak at di mararanasan ang kahit anong uri ng paghihirap sa iyong tahanan, sapagkat ang inyong mga anghel ang tatagubilinan saan mang dako sila maparoon, tiyak sila'y iingatan. Sa kanilang mga kamay, sila'y aalalayan. Nang sa mga bato, paan nila'y hindi masasaktan. Tatapakan nila kahit ang mga ahas o liyong mabagsik. Di sila maaano ng serpiente't liyong mababangis. Ang sabi niyo Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin, sapagkat sila'y tumawag. Laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasaklulohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak tatamuhin nila aking kaligtasan. Salamat po sa lahat ng inyong mga pangako, Ama. Ama, bigyan nawa po sila kapakumbaba ang loob. Tulungan silang magpasakop sa inyo, sapagkat kayo lamang po ang makapagkakaloob ng tunay na kagalingan. Ang kininawa po nila na sila ay pawang kasangkapan lamang. Basbasan niyo po sila ng matalas na kaisipan upang matukoy ang tunay na karamdaman. Gabayan nawa po sila na makapagbigay ng mabisang reseta upang maging mabilis ang gamutan. Pagkalooban po sila ng ginuntuang puso upang maglaan rin naman ng panggagamot, di lamang dahil sa pagkita ng pera, kundi sa pagmamalasakit lalo na sa mga kapuspalad. Magampanan nawa po nila ang kanilang tungkulin, sumagip ng buhay nang walang pinipili. Gabayan nawa ang mga kamay na mga doktor at nurse na sa kasalukuyan ay nagsasagawa ng operasyon. Pagkalooban nawa sila ng lakas ng loob at tamang desisyon. Ingatan nawa ng inyong mga piling anghel ang kanilang paglalakbay. Iiwas sa mga trapiko upang mabilis nilang mapagsilbihan ang mga pasyenteng nangangailangan ng kanilang tulong. Salamat po sa kaloob ng pagpapagaling. Salamat dahil naglaan po kayo ng kasangkapan upang madugtungan ang buhay ng mga may sakit. Salamat po sa pag-iingat at pagmamahal niyo sa mga tagapag-alaga ng aming kalusugan. Salamat po sa palaging pagdinig ng aming mga dalangin. Amin pong ipinaaabot ang aming kahilingan sa inyo sa pamamagitan ng makapangyariang hari ng mga hari, ang nananagumpay naming tagapagligtas na si Jesus. Amen. XFM.
5: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Samton and XFM, libu-libong papremyo.
6: Ako si Rapalan Fernandez Tornino Mabilon Washington Aklan. Nagapasalamat sa XNN at kay Dr. Nelito Oy sa akon na nagagaan na 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon sa XFM libu-libong papremyo.
5: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Malagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
3: XFM.
7: Mga katropa, exciting dito!

0: nakatrap Philippines sa third time alas 6:09 sa agahon.
1: Live mula sa XFM News Center Calipo, ito ang Express sa Balita. Express sa Balita. Araw-araw may mga pangyayari, may mga balita na ikaw at ako dapat malaman. Sa bilis ng ikot ng mundo, sa balita, hinding-hindi ka maiiwan dito sa XFM Express Balita. Express Balita sa Agahon.
0: Mayaday niya Gaon, Luzon, Visayas, Mindanao, Medingadlao, Filipinos, all over the world. Ako si Katropang Marian Tulin. Yan ang kasama headlines mga kanyadalit Miyerkules, Mayo 20, 2026. Ag para sa kanya headlines sa kapanang balita lokal, supply kuryente sa Visayas, may pagnipis mga sumataas nga demand makaroon niya summer. Traditional brownout posibleng pada niya ma-experiensyahan. Samtang bagay ita ni SB member Jerome Vegas naman siya ginaparakan itbala lima kamabasyo na recover. Samtang mga residente sa tundog tangalan ginbulabog itpagpanghaboy itbatoy ginaligar hindi makitaan niya tinuka. Sa dumanya hotlines balita national sa Tor Padilla wa pa itababato niya summons kaangon itpagpanaw ni De La Rosa sa Senado. Samtang tanyag nga $1.75 nga financing assistance at ADB ginatunan pa it Malacanang. Sa dumanya hotlines balita international Israel magapitigo ni mga patay rotanan niya utak sa October 7 attack. Samtang lima patay kay bandaywang suspect matapos sa pagpamaril sa Sangka Mosque sa San Diego. Sa tumahan hotlines, balita, entertainment, Shakira cleared one sa tax fraud. Spain magabalik itkapin sa 4.2 billion pesos. At sa tumahan balita, Spurs, akong sports, Spurs, daog sa Game 1 contra OKC. At sa tumahan niyo, health news, numerate mga namatay sa Ebola outbreak sa Congo, sumakaon sa Sangatos.
1: Express, balita sa agahon, balitang lukan, balita sa lukan.
0: Pagsama detalye man, palita aluka, alarit naman kato ni Santon Vitamin C. Nagapabilin, Royalo Alert sa Visayas kasunod na eksperensyahan niya mapagnipis sa supply at kuryente. Itong right mataas sa demand, makaroon ni Champo itag-init. Pangod kara posible gihapon ni makaesperensya it rotational brownout sa probinsya Itaglana. Samtang iklaro man ni Regan Alcantara, tagapaghambag it NGCP Western Visayas, nga Royalo Alert ay wa nagkakugan it power interruption sa Bailo, rayo nagapakita gamang it pagnipis sa contingency reserve. Palain man sigon, naroon ang monitoring sa mga planta. Kaso hindi gagawin makabalik sa normal na operasyon at mga dagkuhan ng planta sa Visayas ay magapadayin man na Royal Alert. Apang Marcel Bagon o problema ginagauman, rupagbalik sa normal supply kuryente ag malikuan ngon rotational brownout.
2: Just to give a short ano lang explanation, ang yellow alert does not mean no nga may ara kita sang power interruption or outages no. It just goes to show or it goes to mean lang na may pagnipis lang no sa contingency reserve. We keep monitoring no for now kung hindi pa makabalik siguro ni mga power plants nga dalag ko sa Visayas, possible mag-continue ang yellow alert. But if Luzon will be okay, possible continuation lang siguro of yellow alert in the next few days unless otherwise may isa or duha no from the Visayas nga dalag ko nga makabalik online. So they have been out for quite some time now. Hopefully, may mga replays na nga makabalik na sila. So hopefully, we will be back to normal sooner than as expected or possible.
0: Si Mr. Regan Alcantara, tagapaghambagit NGCP Western Visayas, saan naman nga pagpahayag.
1: Express Balita sa Agahon.
0: Ang sa iba pagidya balita lokal, ginparakan itbala rubagay ni naman siya sanggulang bayan member Jerome Vega sa barangay Kamansi Norte naman siya banda alauna 50 at aga-aga kahapon at Lloyd Martes, Mayo 19. Susan ang asawa nga si Regina Vega nga nabugtawan ima o matapos makabatit mabasog nga paggagasaka nga kuuna ginigaom na nga halin sa bubungana. Ilan sa ginimawa nga nagbangon para si Kerono dayong binatilyo nga edad 15-16 anyos nga nagubog sa supayt andang sala kamanaman niya ginchatro anang mister. Dugang pa karang samtang nagapanilig imaw bandalas otsit agahon ay napanuhan kararo sang kabasyo sa saluga. Kapag pangusisa, nadiskribahan ng dar tatlo ka mga tama itbalang at tumagos sa mayor nga portahan itbagaya. Nagabot man sa limang basyo itcaliber 45 rin na-recover sa palibot itbagay pamilya Vega. Sa manyaswerte, wa tinamaan daywang binatilyong nagagubog sa sofa matapos sa tabo nga pagpaugan itbala.
3: Kaaga mga 1:50 ay naglagpo kabas ko dito medyo sim hina katagrin karon so bumangon ako agintan ako for mga unga kasi taywa ka unga yes so pagalubog kay alas 12 kami nagtubo kag wa pata si Jerong kaya natunga paglagpo nagchat dayon ako kanay napanuhan ko nga wa pata imaw ipauli iho na man alan dali mana tuwa kita nagalaom nga may katung nga may balat nga tapos sa yun na mga 8:30 ay gapinahimo sa di kami gapanilhig ako ay managita akong balat dan sa salong ay magkukaw may bago pa mako di ba makumpunta makumpala ray di umaray siya naman na magharip may bago pa taman ay kinaula ganit kami sa simay basi makumpun may mga stray bullet ba ay huwag man tapos ay ayaw kami inusoy kung siin maghalin ay si Mars nga ray nagtanaw sa mikrosyan ha taman ay magabot taman ay mikrosyan ay dato dahil kita tadayon dasos may bala pa yung nahulog sa oman huwag man ako tibi ay huwag manabihin mo kung amat nga sa ngabitan sa radyo ako manabihin ko na aking ka na dahil kung nag-obra ka managit, matino na obra ka tama. May nagkakuntra kita abi.
0: Si Mrs. Regina Vega, asawa ni SB member Jerome Vega sa naman niya pagpahayag. Sa piyaga parte apisar nga blanco pasanda kung sino sa likod at pagpamaril, nagapatiman si SB Jerome nga may connection rin sa nang trabaho at pagiging dating media practitioner. Pinakuman ka rin may mga nabaton yun imaw nga threat nga unago niya ginpa-blotter sa naman siya municipal police station. Apang hindi pa matumod kung may connection ro na sambit niya pagpamagag sa tabo nga pagpamaril sa andang pagaya. Samtang natugyan nilang karas sa mga kapulisan dagagang investigasyon na kakipropag establishar it posibleng motibo sa krimen.
4: Mayad man kita nga tao o galing nga sa trabaho nato na may mga hakabasingal man kita kon amat at may mga threat man yan ni Katon nga pablatir matangani na kon man sa ago sa ato niya naman siya PNP. Wa matangani kita gasalig nga seryosohon doon pero gaakman man kita nagtingwa gid kita ron pagi sa buli gid Ginoo nga masipti man ato niya kabuhi. Wa man ako ibang mga activity ko nano magluwas sa trabaho. I don't know if it is related with that threat. Pero hugaton lang naton do investigasyon sa aton nga pulis o aton mang soko dahil ngani nga di kita magdugang ekspekulasyon dahil malisod ag mas mayad nga ro aton lata nga mga otoridad ro makatao baga kung ano kita ro posible nga motibo ay malisod baga nga abo paro madagahi.
0: Sino man siya sa gudang bayan member Jerome Vega sa anaman nga pagpahayag.
1: Express balita sa gahoy.
0: Ang tapusan man niya balita lokal, narito man kato at Vision X Plus Softgel Capsule o kapsula para gid sa aton niya mamay. Nagpabili niya paligban o ginaligar serit pagpanghabuit bato sa pilang kabagayan sa sangka compound sa barangay Tundog, Tangalan. So kay Police Tanan Toy May Buyan, Officer in Charge Tangalan Municipal Police Station, nga una sa nang nakabaton it report ko gabi it Webes, Mayo 14 nga insigida man nga ginrespondihan it mga kapulisan. Nasa Yuraniro area mapit sa kanipaan ag may kayuon antan sa iba pang kabagayan. Kita man sa area ro mga bato ag tipak it hollow blocks nga ginapatihan ginamit sa pagpanghaboy ag may mga ag may sangka portion pa it bubong ro nakaangkon it kabota. Hindi pa matumod kung sino ro sa likod it pagpangbulabog sa mga kabagayan. Apang nagapati siguro maapektadong residente nga ray sangka misteryo ag himuan it hindi makitang tinuga. Ray matapos ro andang pagpatawag it sangka albularyo. Samtang ipasiguro man it Tangalan PNP nga magapadayon paro andang investigasyon angot man sa insidente.
5: Compound sandara, magmalanghod sandari kara sa kuwan, may sa nasambitan nga lugar. So no kanda, ay sanda man yan, ito na naka-experience sa ito yung pagpanghaboy. Ipakita nga ni nanda nga na gabot ro bubong ko sa bilog nga bagay ito. So no kanda, may gabi ag may adlaw dahil datong pag-agtungan ni namon, hay adlaw, hay may una gihapon kong siging pinanghaboy. Pag abot namon ito, ay insigida, ay naglibot yung man kami ito, ay adlaw gon, ginlibot din man namon ito kung si Indo pwede di ba nga mataguan it kun may tawo gid man nga gapanghaboy ay ginlibot namon do na sambitan nga lugar anda abing kagapit ay malayo man bali sanda rekan sa compound nga ron do magkagapit gid ak nga gaduot nang bagay amon nga ito nakita ani ay maruruyon yang mga bato ag hollow blocks ag di pa namo matumod kun sino gid ro gaubra ko ruyon nga ron nga mga gatagatabo panayon nun namon da among pagpaimbestigar gihapon.
0: Si Police Lieutenant Noy May Buyan, Officer in Charge at Tangalan PNP sa naman nga pagpahayag.
1: Express, balita sa gahod, balitang nasyonal, balita sa nasyonal.
0: Para sa mga katrapa Philippines at their time at the size 19 sa gahod. Ang samalitalyo man at balita nasyonal nga tumangkaton Santong Plus Gold Herbal Caps. Ginpatag ni Senator Robin Padilla ang wapaymawit na babaton niya summons kaangos sa investigasyon sa pagpanaw ni Senator Ronald Bato de la Rosa halin sa Senado kaaga-agay at Mayo 14. So kay Padilla nagahugat paghihapon imong imbitahan agud maipatag ro anang disposisyon kaangod mga report nga kaibahan na si De La Rosa kat nagpanaw ray sa Senate premises sa samtang ipayagman ni National Bureau of Investigation kon NBI Director Melvin Matibag nga dapat sigon niya mag-explicar si Padilla angos naging papel kara sa pagpanaw ni De La Rosa halin sa protective custody Senado sa tungat warrant of arrest nga gin-issue it International Criminal Court. So separadong payag ni sister ni Padilla nga wa imaw si kayong panagan Senado kat matabor pagpamaril kung gabi it Mayo 13. Dugang pagkarangan nagpanaugamang imaw para si Kiaro no kahimtangat ibang senador matapos makabatit mga gupok antes sumanya nagbalik kay De La Rosa.
1: Express Balita sa Gahod.
0: At sa tapusan man yung balita national, kinahangan pa nga mag-agi sa nagkakaigong nga proseso it pag-usi sa Rotanyag it Asian Development Bank nga $1.75 billion nga financing assistance sa gobyerno ng Pilipinas. So kay Palas Press Officer Undersecretary Claire Castro, the Department of Finance, magapatigayon it pagtuon kaangot it offer it ADB. Particular na pagtunaan ni DOF for terms and condition and financing offer agray para masigurado nga ang gid sa fiscal ag debt management objectives it gobyerno. Kapag karagin pa ni Castro ang mabaho nga bulig na tungdan yung offer at DBM nga nagatuyong mabawasan sa economic impact at Middle East conflict sa nasyon. Klaro pag makita man si Gunray at kumpiyansa at mga development partners sa kapasidad at gobyerno masabat sa mga pangkalibutan nun nga hangin. At para man sa kanyang foreign exchange rate update, rata niya US dollar na gabalar 61.75 pesos.
1: Express, balita sa Gahod. Balita sa international. Balita sa international.
0: At sa madetalyo man, balita international nga tamangkaton Santom Plus Coffermans. Yan pathag ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ng mga pitgoan ni makompletot Israel. Rukatuyuan karang mapatay rutanan niya una sa likod itpag-atakit Hamas ko October 7, 2023. Ray matapos si anunsyat militar Israel nga napatay sa airstrike sa Gaza si Esedeni Al-Haddad sang bilog sa mga komandar at Hamas. Kay Netanyahu ginpromesa na nga pagasabton o kung pagapasabton ag pagapatsyon rutan niya utak sa pag-atake hostage taking agin kamatay it masobra 1,200 katawo sa Israel. Matuladon man sigon nanta magkaroon ro 60% it gasag padayon niya pagasiguraduhon nga hindi yun maumana nga kung hindi yun umana maging pagagrulugar sandang nasyon.
1: Express Balita sa Gahod.
0: Ang tapusan man niya balita international, daywang armadong teenager nga lakir na nagpaugan it bala ko Lunes sa Islamic Center of San Diego, California kung si napatay ro tatlong lalaki sa Gawait Mosque kay kipre sa security guard antes sa puan niya patay ro daywang suspect. Tanan niya mga unga nga nagtuon sa day school nga kapartit center ro pinakamabaho nga mosque sa rehiyon yung mapit sa border at Mexico ay guwas ag nakita ro ginakahimtangan matapos sa pagpamarilis no kay San Diego Police Chief Scott Wall. Ginpayag man ni Wall nga gintawagan gon o FBI agud magbulig sa investigasyon it insidente nga ginakabig bilang sangka hate crime apisar nga wapay at ginapagawa nga motibo. Nataboro pag-atake sang Domingo antes sa importanteng celebration it mga Muslim nga Eid al-Adha o kon Feast of the Sacrifice agdagunan nga Hajj nga nag-akon nga pagbiyahe it mga tampad ng Islam sa sagradong lugar at Mecca sa Saudi Arabia.
1: Express Balita sa Gahod. Showbiz News! Showbiz Balita!
0: At sa malitali man, balita entertainment nga itong mangkaton it premium dito. Naabswelto ro international pop star nga si Shakira sa kasong tax fraud sa Espanya matapos o halos ang dekada it pag-imbestiga. Sa desisyon it National High Court, nalimpyohan niwa sa ligasyon nga wapagbayad itamang buwis ko 2011. Sa korte, wala na pamatudaan it tax authorities nga nag-star imaw igdo sa nasyon it kapin sa 183 days bangod 163 days gamang ro anang pagpabilin. Bangod karagi man doano gobyerno nga ibalikan na rumasobra 4.27 billion pesos nga sagang ginpasaka nga multa kaibahan ro interes. Sana payagin si star ni Shakira nga white na tabo nga pagpangdayag wa na pamatudaan it tax agency. Hago sa pong tagon si ganimaw ginkabi nga guilty ag naka-experience siya it grabing kampanya para sa maroon lamang roan ng reputasyon. Nagawaro balita pilang adlaw matapos inanunsyo ni Shakira bilang sambilog sa halftime performer sa FIFA Men's World Cup Final makaroon niya summer. Nasa Uranio, Spain, ikilaga sa striktong pagbantay sa mga kilang personalidad, kaangot itbuwis kay ibahan karansan ni Lionel Messi at Cristiano Ronaldo.
1: Express, balita sa agahon, balitang sports, balita sa sports.
0: Agsama detalye man at balita sports nga tumagkato ni Turbo Dieter Food Supplement for me. Again, dominate San Antonio Spurs sa Game 1 at Western Conference Finals kontra sa Oklahoma City Thunder sa score ng 122-150. Umabot itaywang overtime rohampang hasta umabanser Spurs agubusan niya perdehon at Thunder. Nagbista si Victor Wembanyama itsang kadambuhalang double-double ag nagpasugod it mga clutch shots.
1: Express, balita sa agahon, XFM Health News.
0: Ag para man sa Tokarnia Health News portion. Umabot yun sa sanggato sa patay aga 390 ro ginasuspet sa hanya kasot Ebola sa Democratic Republic of Congo so naman sa Africa Centers for Disease Control and Prevention. Nailista maro virus sa Uganda kung siin may dewang kumpirmadong kaso ag sambilog nga namataya. Kaibahan sa mga kumpirmadong nahawaan ro sang kaamerikanong doktor sa DRC nga igaagi sa Germany para sa dagakaigo nga medikasyon. In report man nga pilang Amerikano ro posibleng na expose sa virus ka presenteng ginabuligan it andang gobyerno. Naunagon niya gindeklara it World Health Organization na kung WHO ro outbreak bilang public health emergency of international concern apang mayong ang maging pandemic apang ginpandam ro strictong pagsunod sa mga patakaran nga bigon sa pagubong it mga pasyenteng namatay bangod mataas sa peligrong magkalhit ro virus. Nagpatuman yun man it border screening sa mga kapit nga nasyon it Rwanda, Nigeria bilang pamaagi man sa paglikaw sa virus.
1: Express, balita sa agahon.
0: Oras mga katropa Philippines sa third time in the size 20 size saga. Agrin mga balita ang natipon pilog na puwersa at Aksa Farm Network Philippines 96.5 kalibo makanya adlaw kita it Miyerkules Mayo 20, 2020. Grand balita atod katon Santo Plus Gold sa Vitamin C, Santo Plus Coffee Mix, Turbo Dieter Food Supplement for Men, nag-premium D3. Kamanutrition X Plus Soft Gel Capsule, kapsula para gid sa aton yung mamatang Santo Plus Herbal Capsule, Santo Plus Cement Oil, at Santo Plus Herbal Soap. Agrima produkto it Yes to Health Incorporated, Premium D3 Coffee Mix, Santon Gold Herbal Tea, Santon Gold Coffee Mix, Sus the Pain, at Clear Skin, Gluta, Kojic Syrup. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si katropang Marian Tolentino, Agrayaru, Express Balita sa Agahon.

0: The Secret of Health. Mga sekreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
1: Para sa malakas na buto,
2: Premium D3.
1: Matibay na immune system,
2: Premium D3.
1: Proteksyon sa bacteria at viruses,
2: Premium D3.
1: Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
2: Premium D3.
1: Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
4: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
5: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tunet, a certified premium D3 user.
4: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kagampay sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam nyo ba na ang araw-araw pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapalakas ng ating puso? Ito ay dahilan sa napakaraming sustansya sa Premium D3 na nagbibigay benepisyo para sa pangkabuang kalusugan ng ating puso. Ang ating puso ay isang muscular organ na nagpapump ng dugo sa ating arteries upang masuplayan ng dugo ang lahat ng cells sa ating katawan. Kung wala ang puso, hindi makakarating ang dugo sa mga parte ng ating katawan na nangangailangan ng oxygen at nutrients para maging normal ang metabolic functions. Bagaman ang puso ay nagpapadaloy ng dugo sa iba't ibang parte ng katawan, ito rin ay nangangailangan ng supply ng dugo na mayaman sa oxygen. Kung magkukulang kasi sa supply ng oxygen-rich blood ng ating puso, hindi na ito makakapag-pump ng maayos at maapektuhan ng husto ang kabuuan kalusugan ng ating katawan. Ang pagsikip ng mga arteries ay isa sa mga dahilan ng paghina ng supply ng dugo at oxygen sa ating heart muscle na tinatawag na coronary artery disease. Ito ay pwedeng humantong sa pagkakaroon ng sakit sa puso at heart attack. Ang heart attack dahil sa mga sakit sa puso ay siyang pangunahing sakit na pumapatay sa milyon-milyong tao sa buong mundo taon-taon. Nakakalungkot dahil marami sa mga kababayan nating Pilipino na nagkakasakit sa puso ay saka lamang nila nalalaman pag malala na o makaranas na ng heart attack. Ayon sa mga dalubhasa sa puso, ang diet at lifestyle ang pangunahing dahilan ng sakit na ito, kaya't dapat maging aware tayo sa ating diet at lifestyle. Iwasan ang sobrang maaalat, matatamis at sobrang mamantikang pagkain. Iwasan din ang overwork at maglaan ng panahon para makapagpahinga at makapag-relax. Ngunit kadalasan ay di natin maiwasan ang pagkain at mga inumin na nakapagdudulot ng pahirap sa ating puso o kaya naman yung stress. Kaya't napaka-importante na uminom ng Premium D3 araw-araw para makaiwas sa mga sakit na dulot ng mga ito. Ang Premium D3 ay mayaman sa medium chain triglyceride na nakatutulong para labanan ang accumulation ng mga tama na pwedeng bumara sa ating mga ugat. Pinatataas din ito ang high density lipoprotein or HDL para mabawasan ang mga bad cholesterol sa ating katawan. Ayon sa mga eksperto, ang monolaurin na nakukuha sa pag-inom ng Premium D3 ay nakatutulong na maisaayos ang ating blood pressure at para mabawasan ang stress sa ating puso upang makapagtrabaho ito ng maayos. Ang Premium D3 ay mayaman din sa phytonutrients na hindi mo makukuha sa ibang D3 supplements tulad ng alkaloids at saponins. Ang mga ito ay malalakas na antioxidant para maiwasan ang cardiac damage at mapanatiling malusog ang ating puso. Dahil din sa taglay nitong high quality vitamin D3, ito ay mabisa na ma-prevent ang formation ng mga plaques sa ating blood vessels at maisaayos ang daloy ng dugo at oxygen sa ating katawan at sa ating puso. Para masiguro ang kalusugan ng ating puso para sa mas mahabang buhay, uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3, ang produktong pinakauso sa pagpapalusog ng ating puso. Ang Premium D3 at iba pang dekalidad ng produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
1: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan.
2: Premium D3.
1: Premium D3.
7: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Ang hinita ko, sitwar ko ako. Hinahalit ko yung pananakit ng aking katawan, ng aking panginimi ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng uminom ng Canton Gold. Marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman.
0: Mampibili sa mga butika.
2: Nagausi ba kamo magkatropa it kape nga magwas sa ma-enjoy ninyo ay hindi kamo makabatsyag it palpitation pagkatapos ninyo nga inumon? Katropa, sa mga mahilig magkape perme, imnon ro kape nga manamigon, healthy pa, ro kape nga natural, magkabulig sa tanan nga bagatian, mapahuro may kabulig it paginomit Santong Plus Cup Mix, bangod raya misang cup kapareho it mangustina, moringa and soya powder. All natural nga classic kape, uwa it side effects. Santong Plus Cup Mix, may kapikahon, may buong kapa. Rusantong Plus Cup Mix ay mabakal sa tanan niya butika sa inyong mga lugar.
0: Magkalinawan nga tayo? Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya, huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
4: Ako si Rapaden Fernandez Tornino in Mabigon, Washington, Aklan. Nagpasalamat sa XNN at kay Dr. Nelito Oy sa akon na nagdagaan na 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon sa XFM, libu-libong papremyo.
3: O, ikaw man, Katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
5: XFM.
6: Mga katropa, XFM.

0: Ay mga katropa, exciting na sa Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 6:41 na sa gahon.
1: Araw-araw may mga pangyayari na dapat mong malaman dahil ikaw ay bahagi ng lipunan. Alamin at pakinggan ang mga nangungunang balita dito sa Bullseye! Programa ng XFM Network Philippines. Pag-uusapan ng malalim at may klarong opinyon ang mga kontrobersiya ngayon. Bullseye! Dito lang sa inyong paboritong istasyon, XFM Bullseye!

0: Hi, good morning!
1: Good morning!
0: Mayadayad nga gahon banwa, mayadayad nga pag propamati. Aton nga mga katropa nga nagatutok makaroon karang adlaw it Miyerkules. O ipit sa 20 na bugan ita Mayo 2026. Amat-amat na sa mga may trabaho, may opisina, may obligasyon. Makaroon nga adlaw it Miyerkules mga katropa. Good morning sa aton karang mga katropa iya sa Banwa it Kalibo, Bilog nga probinsya Itaklan, yakip isla it Boracay. Nga nagatutok na makaroon karang nga agahon. Sa aton karang mga negosyante, mga tricycle drivers. Nga amat-amat na ha. Kapin para mga empleyado ta sa gobyerno nga may trabaho pa makaroon karang adlaw it Miyerkules. Good morning! Kapi-kapi ang anay, ugo exercise. Or paugas-ugas yang nuna.
1: Pusas!
0: Medyo magugag umon o ibang mga kabanuhanan o mga pag-ugan-ugan. Pero ano rin gina-expectar ta sa panibagong adlaw nga ra mga katropa. Medyo mapaang-paang man sa gihapon naton nga panahon ha. Kapimpa sa utro adlaw aga sa hapon. Iya sa aton sa Western Visayas. Pero makon mo rin ibang mga lugar sa may parte ita Luzon. Aga parte it Mindanao. Ginabaha-baha ta, matindi ta nga mga pagbaha. Now, sa pinakalitis nga datos ag reported pag-asa, wait low pressure, ag wait bagyo nga ginabantayan. Sa sugod ag wait aton ka nga nasyon. Pero may easterlies makaroon nga nakapikto sa may southern Luzon ag Visayas. Yan ay medyo dayarong nga ginabantayan. May posibilidad nga pag-ugan-ugan. Taga itadaya ka nga mga localized thunderstorm. Pag panaguo, pag po pangilat. So mapaang-paang man sa gihapon, no? Pero may pag-ugan-ugan man. Yung ma-experiensyahan na kita mga katropa kapimpa kong gabi iya sa aton sa probinsya ita Aklan. No? Kahapon may mga pag-ugan-ugan nga na-experiensyahan sa may western side aton karanga probinsya. Pero way, ro aton karanga heat index gina-expectar nga mag-abot sa 42 degrees Celsius. Makaroon doon nga adlaw. Kaya sa matinding init yung man nga ra, ang kapaang itaton ka nga panahon na may super El Nino nga ginatawag sa chimpo itig uhugan. Medyo makuan doon, mga matindi karon dahin rin mga bagyo. Kasi may init ro aton karon nga kadagatan. Medyo sang kiriro bagyo makaroon nga dagon pero iba ka nga mga bagyo, maabo-abo ro. Mabubaskog ng mga klasit bagyo makaroon nga dagon mga katro. Anyway, good morning sa mga naka-online at sa aton karang mga suki nga nakatutok sa aton karang YouTube channel. Oy, mayad nga pagpropamati o nakinyo ha. Sa aton karang mga katropa, sa mga naga amat-amat na paato sa gugban, sa iba naton nga mga katropa sa mga OFW. Naga ibaro oras nanday. Kaya sa Pilipinas sa good morning. Yan, kapin pa sa aton nga mga balikbayan nga iya makaroon nagabubakasyon kasi waga to oro piyesta. Di balikawan. Morning! Oy, kay Tristan Gulay, good morning ha! Arlie Soko Galion, good morning! Adila Clemente, medban nga

Rodiano, always rin nga nag-monitor sa aton karang programa. Thank you gida kasi nigabong para radio. Yon, good morning. Si TJ Noynoy, Igtanlok, Solidad Noy, good morning. Watching kita makaroon man sa San Francisco, California. Good morning! Naka-highlight sa Noynoy makaroon niya sa aton karang programa. Morning, Noy! At sa pamilya, Igtanlok, Solidad. Good morning! Iya sa probinsya Itaklan. Mayad nga pag propamati yan. Good morning! Kaya Nabaira Ervin, kapa-shoutout ro sa Ilog Tracking. Ag Obsiman Tracking Services sa Estancia Calibo. Ba nagamonitor makaroon nga gahon. Wala, sige. Waswas. Ag siyempre rumapa pamili sa Barangay Kabilawan Madalag. Good morning. Kay Nel Orita Stories, good morning. Nung Andy Norada, good morning ha. Nagamonitor na sa Sitio Domlog, Barangay Tambak, New Washington. Good morning. Pero kay Dudoy Irel Ibardulasa, Doy, good morning. Good morning! Nag-propamati. Samtang nag-pupahaom. Ita pamahaw. Marami ron sa gahon. Umpisanta. Mga katropa, din sundan ninyo dahin itpagkapi-kapi ng ita Santon Gold Coffee Mix. O ka na miton. May mga binipisyo pa mabura ton karang nagawas. Now, sa aton makaroon nga pag ililiba, aton karang nga pag pangalagad mga katropa, mga mainit makaroon nga mga topiko nga aton nga pag-uwi istoryahan. Nagpatawag ita Priscon. So aton karang nga PNP ag DILG ag DOJ. No? Ag rayang nga Priscon may kaangtanan sa natabo nga gulo sa Senado. Ito ko nagtaliwan nga Domingo. From May 13, no? Kasi nag-umpisa ro gulo, Lunes pa ta may mga senaryo nga nagkanabo. Ang kasabay sa impeachment case nga rang ginumpisahan sa Kongreso as nang nakabot sa Senado, may mga senaryo nga bukon it manami sa Senado mga Bullseye! Now, kahapon ginpresentar na it DOJ ag DILG. Bullseye! Ro mga initial nandang investigation haron. Now, may mga ginpunto ro DILG saray karang nga briefing kahapon. Daya may separado ag may una man nga sabay-sabay nga mga investigasyon. Now, ginkumpirma it DOJ ag DILG nga may ginpatigayon nga criminal investigation. May una pa nga administrative investigation kasi sa gobyerno tatanan. Ag security review. May kaangtanan sa tensyon, lockdown ag ginasugid nga bagarilan sa Senado Kumayo 13 mga katulad. Nagbilog man rong DILG ag DOJ ita ginatawag nga special panel of prosecutors. Inanunsyo mismo it DOJ. No, rong pagbilog ita special nga panel para tutukan rong kaso ag tumuron kun may baga, may paggapas sa aton nga laye. May una nga illegal discharge of firearms, obstruction, or mga sagabton. Nga dapat, sino dapat manabat? Sa mga opisyal, ag mga security personnel. Itsinado mga katrupa. Now, ginimbestigahan man, rupagsugod, it mga armas. Agraya karanga ginasugid nga bagarilan. So ginatutukan na makaroon it PNP ag DOJ. Kung sinor una nga nagpagupok, si naghalin ro mga bala mga katrupa. Aghaman nga nakaangkon it mga arm movement sa sugod ag palibot it Senado. Oh. Sa bilog pa nga ginatanaw sa investigasyon, rupag guwa ni Senador Bato de la Rosa. Kay bahan sa investigasyon. No? Raan ang pag-iskapo sa Senado halin sa premises it Senate samtang nga may operasyon rung mga otoridad una. Ha? Kasi ginklaro it DILG bukon it arrest warrant

0: Roonan nga dokumento. Ha? Ito pa takanda is subpoena or imbitasyon para sa investigasyon may kaangtanan sa warrant of arrest. Pero at the end may unagid man nga warrant of arrest salin sa ICC. No? So may mga kaso nga ginatanaw nga kung sinuro dapat nga kasuhan di karasa natabo nga rasa sinato. Kasi ginatanaw man nga may mga lapses mga katrupa ro mga security sa Senado. Ah? So tanawon kun hamat nag-lockdown, nagkagulo. 'Di ba? Ag koordinasyon between sa mga security ag sa mga pulis mga katrupa. Dito sa bilog nga gina tanaw naton. Ah, saray karang nga natabo. Now, ro question is sinuro unang nga nag-atake? Sa Senado mga katrupa. Kasi ginahambang ni Senate President Alan Peter Cayetano ngarong Senado under attack. Now, base sa investigasyon, it DILG, PNP, at DOJ. Hara, uwa it ebidensya nga gin-atake ro Senado. Mismo raya rong pabalik-balik nga sabat ni DILG Secretary John Vic Remulla sa press briefing kahapon mga katrupa. All evidence points that there was no attack on the Senate. Wait na tabo nga pagpang-atake despite sa mga ginasugid it Senado nga inatake sa dati. Now, ano ro nakita sa investigasyon? Base sa CCTV reviews, mga katrupa, ag sa mga affidavit, ag sa police findings, tanan ra, nagasinanto, nagakorroborate. No? Kung ano ro nakita sa CCTV, ag sa anda karang mga ginpirmahan ng mga affidavit, dahil nagagawa, may mga armado ng mga tao sa palibot at GSIS Senate Complex, sa kabilding malang abiray. No? Pero uwa it ebidensya nga nakita nga may ina nga organized assault or take over sa Senado. Ag uwa it NBI agent nga actual nga nagsugod sa Senate chamber base sa pahayag ag sa CCTV mga katulad. Now, question, sino ro una nga nagpagupok ka? May initial findings man sanda mga katrupa. Nakita sa CCTV, roona nga nagpagupok is Senate Sergeant at Arms Personnel. Diyon, ro nakita ito. Roona nga nagpagupok bilang warning shot. Now after karon, nakaangkon it iba pa nga mga gupok ka sa palibot it complex. Pilatas sobra 30 ka mga ego ito mga katrupa. Oh, warning shot eh. Kasi pag warning shot yun, ano sa busy shot, daywat. Taas yun, tatlo ka ron. Pero grabe ang liguk pa na eh. Oh, nga nagkaganabo. Pero, hamat may nagapati nga, gin, nga under attack ro Senado. Una, kasi may lockdown. Ikaywa nga nakita itanan, may mga soldado ito, mga mahaba taro armas. Ha? May mga makita kat imutot mga high power firearms mga katrupa sa suod na kauniforme may mga naka full battle gear pa dito. Oh. May linupok nga nabatian. No? Kasi mismo ro Senate President naghamba the Senate was under attack. Di ba? Dayon no nagguwa ay sino man hindi magpating nga gin atake ro Senado kasi gin lockdown eh. Ag makita mo mga katrupa sa mga video nga nagagapta, may mga armado, mga mahaba it baril. Which is indeed na dapat yan ipwede rong kasi rosinado, bukong taron it war zone. Respetado nga institusyon, pero makita mo mga katrupa, may mga mahaba nga mga armas. Doon yung sitwasyon. No? Pero raya tanan kabaliskaran sa naging resulta it-imbestigasyon it-DILG ag PNP. Now, ano ro mabahong nga issue di kara mga katrupa? Dayawang bagay yan, ginatanaw naton. Ha? Matuod ba nga may una nga legitimate threat nga nagakanabo? Or, gingamit yang rurayang kaguluhan para makabulig sa pagpagagyo o pagpagwa kay Senador Bato de la Rosa. Dahil mamalang ron. Nga ginatanaw na ton, mga katrupa, legitimate ra or dayang senaryo nga ginobra sa Senado, mga katrupa, is dagan para makagwa si Bato sa Senado. Ha? Daya ro mga anggulo nga dapat imbestigahan. It Department of Justice ag Ombudsman, mga katrupa. Diba? Doon ro mga ginatanaw na to. Now, hara, porsyon. Sa ginpatigyan nga ranga press briefing it DILG ag DOJ kahapon, mga katrupa. Pamatian ta nga, porsyon yang kara, ipabati naton sa anda nga initial pa nga investigation nga ginpagawa. Based sa CCTV, based sa apidabit, nga ginplastar, mga katrupa, it Department of Justice ag PNP or DILG. Sa raya ka nga natabo, nga ginkakugmat it tanan. Mga katrupa. Morning, ani kay Michael Villanueva Solina. O, nag-monitor makaroon, nag-anang mga kasimaryo na sa laging banwawis sa Numancia. Good morning. Haring Itzel, si Spinyorita, good morning. Sa aton nga mga suki nga mga klanan. Nabaira Mapa, Ervin, ba naka-highlights kita? Ah, thank you. Good morning, ha. Naka-monitor makaroon. Kay Lani, Hatanaka, Lani, good morning. Ba na banho man sa bilog, gara. Oh, good morning, busy yang, busy yang. Uwa man it under attack nga natabo. Ko ay kawatano man lang nga mga security so nagpinagupo ka. Drama lang kuno para attack itaka si Bato. Doon mataraan na nga pagpati ni Lani Hatanaka. Ano na sa Japan, ha? Arigato, musi-musi. Good morning.
1: Ayaw, lima.
0: Okay. Porsyon yang, ipabati yang naton. Reinvestigasyon. Sa CCTV nga ra. Sa investigation, it aton nga DOJ ag DILG. And then, after ka ra, bahala uta ka mo. Kasi raton nga ra mga katrupa nga gina paintindi ang kinyo, no? Kasi may investigation nga ginatutukan man. Ang ginasunod na ito, no, dahil ka ra nga mga investigation, mga katrupa.
1: Ayon.
0: Sa natabo nga ra sa Senado. Kasi institusyon ra nga dapat ginarespeto. No? Pero ano rin natabo? Kakaiba ta nga senaryo. question. Sino dapat nga manabat? Sino dapat nga kasuhan? Tsaray natabo nga ra nga gulo sa Senado, mga katrupa. At ano rin mga posibleng kaso nga pwede nga i-file? O, base kita sa layo dayon. Diba? Kung ano rin mga nagkaganabo, ako sino dapat nga kasuhan sa ring natabo nga ra, mga katrupa. Kasi nagagawa sa investigation nga wa it pagpang-atake nga natabo sa Senado kung May 13 it gabi nga ron, mga katrupa.
2: Bullseye!
0: Para makaroon ng porsyon it daya karang agin patagyan nga press briefing kahapon it DOJ at DILG pamatian tanay, mga katrupa.
3: Ito po yung arrival ng ating mga NBI agents at GSIS main building.
4: Napakita mo ba yung letter ni Pinoza?
3: Yes, sir. Teka muna, merong letter yon. Pakitignan. In effect, their presence was backed up by a letter properly received at about 5:08 p.m.
0: Of this. Doy, unahatakat kaina nga to. Kat-una-una nga. Para diretso, no? Daya ka nga pag-imbestiga ita Department of... kasi rayang-arang senaryo, mga katrupa, importante nga masayra naton. Iba-iba birong istorya, iba-iba rong nagagawa para sa publiko. No? Kabalis karan sa naging statement man it Senado. Iba ro naging statement it Senado, iba ro nagagawa sa imbestigasyon. Daya ba nga mga taga Sergeant at Arms gingamit yan? para mag stau it suporta kay Senador Bato de la Rosa. Diba? Raton nga raw, wakitat ginapaboran, wakitat ginaapinan. No? Saray ang nagakaganabo nga raw nga investigasyon, mga katropa, una sa DILG ag sa DOJ. Diba? Kung may dapat nga manabat, dapat may manabat. Oh. Kasi, bukod niyang itsang bilog o investigation eh, may criminal, may administrative nga investigation, mga katropa. Diba? So, base kita sa mga CCTV camera nga nakita itaton karanga DILG ag DOJ. Saraya karanga investigation. Now, investigation ba nga ra is bias or may mga halo? Kasi ruugat malamang gihapon karatanan, mga katropa, is politika. May politika man sa gihapon. Doyara, para maplastar naton, ro mga senaryo nga nagkaganabo, mga katropa, sa sugod it Senado base sa mga CCTV footage nga ginpakita it DILG.
3: This is the video footage also owned by the Senate. If you are inside the building at the second floor, that one is Jemel Ledesma, sir. OSAA personnel, yung unang-una.
1: So, pause. If you can see, pause please, pause. If you can see, the certain Mr. Ledesma, member of the OSAA, was speaking through the window. Sumilip siya. Sumilip siya dyan. Rewind nyo na konti, 5 seconds. Rewind na konti, 5 seconds. And there he is, stop, go, and look, he bent down, and he was peeking through the window kung sino on the doon. So clearly he saw that there was one person in the premises. Okay, go, continue. Stop, where is Mr. Aplasca? Dito.
3: Aplasca, the one being held by...
1: The one being accosted, held by the back?
3: Yes, sir.
1: That is General Aplasca. Okay, watch this.
3: Holding a firearm.
1: He was holding a Scorpion CZ-9mm pistol carbine. Okay. Further, go. He opened the door. Opened the door. Asked. At that point, I think he was asking. And at that point, the NBI agent was retreating. At there, stop. You could see that suddenly the reactions of the Marines were in ready position. We assumed that this is the first time shots were fired by General Aplasca. Continue. They closed the door. Continue.

0: Wait, 2 minutes and 20 seconds. 2 minutes 30. 3 minutes 20. Okay, from all available video footage, from the time the door was opened and the first shots were fired until the last shot was fired, it took all of 3 minutes and 20 seconds. So you can see them here in retreat. The Marines are still holding steady in formation.
1: Ito yung before.
0: Entry pa pala to.
2: Another footage.
0: This is another footage. There the head press was held back, but they could see. Eh, yung office ni Ligardi yata sa tabi, di ba?
2: Yeah.
0: Office ba ni Ligardi sa tabi niya? Yung dulo eh. Or just around the corner. Okay? Saan ka nakakita ng may shootout sa bay? Ganyan. Okay?
2: So, no, nag-retreat na sila.
0: Yan retreat, yun. Take note of the time.
2: Because the first shot was heard already. Ito po yung arrival ng ating mga NBI agents at GSIS main building.
3: Nakakita mo ba yung letter ni Philosopher?
2: Yes, sir. Teka muna, merong letter yon. Pakitignan. In effect, their presence was backed up by a letter properly received at about 5:08 p.m. of the same day. Okay, ito po yung mga NBI agents. Okay, to sum up, there are 29 NBI agents. Nung una kasing investigation natin, ang nakuha pa lang natin nakita through CCTVs is 21. And after the conduct the continuing investigation, we accounted 29 of them.
0: Please take note that none of the NBI agents had tactical gear with them. They were dressed as NBI agents, clearly identified, nakalagay, but none of them had tactical gear with them. They did not have a battering ram. They did not have provisions for shaped charges to breach any door. So let's just make that clear.
2: Okay, to continue, please. Okay. These were the footages on malapit na to sa area kung saan nag-disperse ng firearm.
0: This is the NBI, this is the GSIS canteen which is adjacent to the Senate second floor.
2: Okay, next. Okay. Again, site inspection at level 2 or second floor at 6:51 p.m. Out of the 29, there are 4 female NBI agents. Okay. Next. Okay. Minutes before before the gunfires were heard, ay merong naririnig din na nagdi-drill dun sa when you are inside the Senate premises and as well as GSIS premises. Because at the GSIS premises, particularly at the ground floor, may pinto po dun na steel door na pinortify ng ating maintenance or security ng GSIS. So, yun po ay recorded, and this is the proof that this was recorded.
0: For the information of the body, all entrances from GSIS, Senate to GSIS, or GSIS to Senate, since early in the morning, were being fortified by the GSIS maintenance. They had duly informed the maintenance of the Senate that there was going to be drill work going on in all the doors of the Senate connecting, of the GSIS connecting to the Senate. So again, the GSIS management, the Senate maintenance management had information that there was going to be fortification of doors in the GSIS area. So, hindi gulatan to, because the conspiracy theories were abounding, but they were duly informed.
2: Okay. So, there was a drilling, and the drilling sound, maririnig, and they put bolt after drilling. I think several bolts were put, and then naglagay ng mga steel cabinet. And that is in the ground floor or first floor. Take note of the time. That is 7:39 p.m.
0: For the information of the body also, the GM found it better to secure the entrances going into GSIS because Senator Bato had called for a people power movement, and had there been anarchy in the building, the GSIS contains billions of pesos of worth of artworks that are displayed in their walls. Had there been an overflow of people going to GSIS, the losses would have been incredible. So it was better, he found it better for them to secure the doors so that there would be no commotion going inside to the GSIS building.
2: Okay. Next slide. Okay. The next slide will show what happened after the drilling in the ground floor. And then we'll go to second floor, and this will show the second floor area. On the right side is merong pintu doon coming from, if you're inside, you have to, on the right side merong hagdan doon. But before the hagdan, may bintana and merong pinto. And this area, in this CCTV, was requested and or nakuha natin, secured from the CCTV of the Senate. This shows the NBI agents coming from the first floor, kasi one by one sila paakyat. If marirecall mo, marirecall nyo po, ang sinabi ko kanina, there are areas A to I.
0: Just to add, this CCTV footage was from the Senate CCTV room, not the GSIS. So the Senate security had full view of the people who were on that floor. Take note that none of the elements are in tactical gear. None of them were, all of them were just in conference. None of them were in formation to attack the Senate. They were just checking out every floor that was in danger.
2: That's correct, sir. And we take note of the timeline. The timeline is 6:52 p.m. up to 7:01 p.m. wherein 6:52 sila dumating sa area na yon, and then they left that area at 7:01 p.m.
4: Bullseye! Okay. Portion doon it press briefing kahapon. Nga ginpatigay yun it DILG ag DOJ. Bullseye! Harangang raton nga mahambal kara mga katrupa sa nagkakinabo makaron. Sarayang gulo or kaguluhan nga natabo sa Senado kung nagtaliwan nga Domingo. Sang kabagay ro klaro. No? Nga kung mismo sa sugod it institusyon it gobyerno, rurayang tensyon nga nagakinabo Bagarilan, Singgitan, rouna nga madugaan it pagsalig roaton nga mga ordinaryo nga mga pumuno. Di ba? Kasi hindi dapat nga maging eksinara it makahagadlok, makakuguba, pwersahan ag power play. Rosinado, no? Raya ay isang ka pinakamataas nga institusyon iya sa Pilipinas. Lugar itlayi, di kara ginabilog ro layi para sa tanan mga katrupa. di kara ginabilog rong deliberasyon agrespito it mga proseso. That's why nga kaabo nga mga Pilipino. Nagakabaga ka. No? Kat mabatian ro nasambit kara nga may mga warning shot una sa sugod, may mga rook panay or lockdown. May mga armado nga mga tao. No? Grabing tensyon mismo sa sugod nga imorong sentro kupag obra it aton karanga laye ro aton karanga senado mga ha dahil kun warning shots ro una nga nakita naton bilang sabat saray karang kaguluhan ro aton nga mga igmanghod ro mga pumuyo naton nagapangutan na no. May klaro ba nga kontrol sa sitwasyon una sa sugunit sina? May koordinasyon ba nga ro institusyon naton it gobyerno? Di ba? So kung imong tanawon, mismo ro mga tawo man nga hagos una sa gobyerno ro nagkrear it gulo nga ra mga katawo. Inibaygan ka mutot mga NPA nga mga terorista o. Nga maroon rong sugod na ginampang mga katrupa dahil yan sa milog na tanong na itong kara is politika. Ha? So, masakit isipon nga kabuabo nga mga Pinoy, kabuabo nga mga Pilipino. Rong masako sa pag-usoy itrabaho. Masako kung paano makakaon adlaw-adlaw. No, aga baga may maayos nga serbisyo nga gina-provide kanda ro gobyerno. Di ba? Ro sugod it mga balita hayro mga opisyal ta agro mga armado nga mga grupo nga nagkagulo sa sugod mismo ita senado nga mataas nga institusyon it aton karangana. Oh. Now, importante naton nga tandaan mga katrupa. Hindi naton nga obrahon nga simple yang. No, ruraya karanga laban. It magtimbang karanga kampo sa politika. Bukonit importante kung sinuro kaapi naton or sinuro kontra naton. Or sinuro aton nga suportahan pag abot it eleksyon. Ha? Ro matutod nga importante mapabilin naton mga katrupa rong dignidad. It layi. Respeto sa aton nga institusyon. Agpagsalig sa publiko. Sarayang sistema nga ginapatuman mga katrupa at mga senador. Kasi pag nasanay kita nga mga pumuyo nga maura ro inampanga normal yat a rutinsyon, normal yat a ro mga pagpamagag una ro paggamit it pwersa ro mga pagpinagupo kuna ro paggamit pwersas politika. Madugaan it pagsalig. Ro mga pumuyo. No? Nga patas ag matibay ro aton karanga demokrasya. Ro kinahanglan sa makaron nga ranga panyimpo, bukod at init it ugo eh. Bukod at gulo, bukod at drama. Bukod at propaganda. Ro kinahanglan ta mga katrupa rong klaro nga kamatuoran, may mga dapat ba nga manabata. No? Ag katawhayan sa mga nagapungko mga katawhay. No? Matawhay nga liderato. Doon yung ginauso it na mga pumuyo. Kasi at the end of the day, rung matuod nga laban, bukod at sa politika eh. Kundi kung paano maibalik rung pagsalig it mga Pilipino sa gobyerno. Ag sa mga institusyon, mga katrupa. Parihoy sinado nga ra. Nga nagadipinsa sa aton karanga laye. Ag gabaw sa tanan nagadipinsa sa aton karanga demokrasya. Do yon tarong dapat. Bullseye! Bullseye! Ay pras ka ra, magulo. May magawa umano investigasyon. Eh. Bugto umano pagtubo ron kung sino umano dapat. Kasi may criminal ag administrative. Pero question is, may mapadagman ba kara? Kasi given man gihapon, abira nga, rung tanan, nga ra nga nagakinabo is politika. Mike De La Torre, good morning anay ha. Nagamonitor makaron o nasa CVM, phone shop, good morning daw nasa Uyotorong doon. Good morning, nagatutok makaron katon. Sa aton karang pag-alas. Aga, kay nung Andy Norada listening kita. Okay, Randy Santisas, good morning man niya. Good morning! Masayran man gihapon sa ulihing akong ano gidro na tabo sa Senado. Good morning! Yun, parang itsel si Spiny orita. Kay Rini Rosgal, good morning. Nagamonitor man makaron. Kay Jim Makiswani, nasa Bacoor, Cavite. Bas toto, biron espirito. Ha? To, good morning ha. Good morning! Kay Ampod Margie Ascanio, God bless, shout out man ko no. Kay Bats sa Maricon Pilayo, nasa Kulong-Kulong Ibahay. Good morning. Maripareinsel, it's a conspiracy. Kay Michael Bilene Baselina, good morning ha, nakatutok man. Makaron karang agahon. Sa aton karang mga katrupa nga. Kakabukas yang itanda nga mga radyo, good morning ha. Aga, bago ang tutok sa aton karang nga online. Yan, sa YouTube man, or iya sa aton karang nga Facebook live. Good morning. Cloyd Beltran, good morning man. Nagapatamyaw na igali ko no si Marquita Tihada. It happy birthday. Aba, una sa bye-bye makato. Happy, happy birthday, Gidana. Good morning. Good morning. Doy Arthur, good morning, Doy. Nga nagamonitor man. Warning siyat, hey, sa guwa ta itsinado sa may GSIS. Nga building security itsinado si Aplaska. Good morning. Aba, nilani hatana ka. Anyway, balikan tagaling doon ah. Next nga bagantayan nyo man naton is impeachment ni Vice President Sara Duterte. Dayaro, ginatutukan nyo man ita publiko. Or investigation, hugaton ta kung sin orong pailan it kaso, criminal ag administrative case. May mga senador baga. Si Senador Rubin Padilla, sambilog sa mga ginaimbestigahan. Kasi imaw sa sambilog nga nakita, ulihin nga kaibahan nga si Senador Bato. De La Rosa, sumakay sa anak karanga sa gakyan. Bullseye! Ay, wapa man ko na't investigation na, pero willing mataimaw magpa-investigyan mga katropa. Now, sa aton makaroon nga pag-propadayon, iyan ay man kita. Sa aton lokal nga mga tagupang doon makaroon nga agahon. Dayang porsyon na katon raha, ita Santon Gold Coffee Mix. Kapi-kapi ang anay kamuruna sa aton karanga mga katropa, kasi ro Santon Gold Coffee Mix nga ra, ro kape nga bukon niyang itmanami ro anak ra nga lasa, kundi makabuligid ara sa aton ka ra nga gawas. Una, nagapabasko kita aton nga resistensya. Waray side effects ha, dapat nga kadlukan. Kasi may santon, malunggay, spirulina at garlic. Dahil ro mga natural nga sangkap, nga makabulig kontra sa nagkain niya, nga bagatian. Ro manami pagid mga katropa, may glutathione at collagen. Para maging makinis ag manami raton nga panit o nagkapi ka gun, di ba? Nagkapi ka na, nagnami pa rin gawas, aba, nagwapo, nagwapa ka pa. Santon Gold Coffee Mix, mga katrupa. Agahon pa lang, pisante ka giro, manami nga agahon, pinagi sa pag-inomit Santon Gold Coffee Mix. Ang narait, Yes to Health Incorporated, mga katrupa. Tanan nga maprodukto, Yes to Health, epektibo ron. Huwag edat mga side effects, importante ron sa gawas natin. Mabaho nga bulig. Mga katropa. Now, balikan naton. Sambilog sa aton karanga pagtutukan. Well, speaking of pagwokpanay it baril sa Senado, may panimagay it is bimember iya sa may area it numan siya. Ginasugid. Pinauganan man it bala. Binaril. Una sa may barangay Kaman si Norte sa Banwa Karit numan siya. Sambilog nga bala nga na-recover kahapon, nakita magapit sa ugo it nagakatugog nga unga ni SB member Jerome Viga mga katropa. Now, paano na diskubrehan ra? Nga may maura nga senaryo nga may mga igo tat baril ituro anak ra nga panimangay. Ag ano ro ginatan-aw nga motibo sa pagpamaril sa panimangay ni SB member Jerome Viga? Naging broadcaster da, nagbuhay sa serbisyo, nag-abot pa kami daywa ka rin eh. Pero Biga, SB member Biga, no? Dating reporter, anchor, nag-station manager at RMNDYPR, mga katrupa. Nag-SB member, nagdagagan it vice mayor o nasa may area it naman siya, pero wag itagad. Pero pag-abot sa SB member, nag... daog gihapon imaw mga katropa. no? Ag dating board member man, ag chairman ita Boy Scout of the Philippines. Nag-iba kami kara nga daywa pita pilang dagman ni SB member Jerome Bica. Now, ano rong motibo sa pagpamaril sa anak ra nga bagay? Ag dayang ra nga natabo masyado ka seryoso ra sa part it aton kara nga PNP man. Kasi kahapon yang ginpresentar it aton kara nga PNP randa nga mga accomplishment sa mga loss firearms iya sa probinsya itakda. No? So ginpabugay nga ra kung sa aton pahay ro kampanya ta against illegal nga baril iya sa probinsya is epektibo. No? Pero how come nga harata may mga despite sa mga senaryo nga ra nga pagtinikal it PNP may mga nagakanabo nga makumuta barilon mo tito bakbakan pauganan mo tatbalar bagay ni SB member Rondika. Ha? Now, ano rong motibo kara? Ano rong madagom nga rason? May pagpahayag kara sa SB member Jerome Biga. Pero this time, unahon tanay, roana kara nga misis. May pagpahayag, saray kara nga pagpamaril. Kahapon, ako nagtaliwan kara nga gabi eh. Una, saan da kara nga residensya? Anong klaseng baril da? Pamatian tanay, rong mga senaryo nga nagtaga-kanabo sa pagtutok kahapon. Katropang RR Kulas. Sambilog sa mga nagtutok ito sa area. Kaibahan kara ikaw, Lara? Nga nagbisita ito kahapon sa lugar. So may mga nadiskubrihan. Saray ka nga mga pagpamaril nga mga katropa. Kasi yung mga ro-target gida, may kuan gida eh. Bukon niyang basta-basta nga pagpamaril da. Ro-target is pirtahan. Now, paano kung nakagapos rubala at may tao sa sugod, it nasambit ka nga panimagay nga una patabi, nagatutanaw si or ano na ginaobra. Agro sa bilog nga ginkaalarman ang daro sa bilog nga bala mga katropa magapit sa ugo it nagakatugog karang unga ni SB member Jerome. Okay, pabatian naton ro pagpahayag mga katropa bantay kamo sa pagpahayag man SB member Jerome Biga mga katropa aranay.
5: Misis, paki-istorya, bikamon kung ano, bitarain mong experiensahan, nag-ano, bitarain mong ha, batian kami, nga ra.
6: Kainat aga-aga mga 150 hay may naglagpo ka basta dito medyo sim hay nagatang green tangaron so bumangon ako aging tanaw for mga unga kasi Taiwan ka unga yes so pagalubog kaya das dosin kami nagtubo kag wa pata si Jerong kaya nato nga paglagpo nagchat dayon ako kanay napanuhan ko nga wa pata imaw upa uli yon ay manan dali mana tuwa kita nagala o mo ni datu mo ni balat ang abi
5: so ay ko nakabatsa nga iyat ang nag-ugo sa inyo pwede magay sa inyong puntahan
6: wa kita kasi ro nabatsagan ko kay sim naro nag ano naro impact kay sa sim ka abi
5: pero sayod nimo nga lupok ta itbarin
6: ko oo tapos kay na mga 8:30 hay gapinahimo sa di kami gapanilhig ako hay may nakita akong bala sa salon kay magkukaho may bago ka mga hindi mo makumpunta makumpala ray hindi ko naman yung sinta na magharin yung bago ko tamanay kinaulang ni kami sa simay basi makong kung may mga stray bullet bagay huwa man tapos ay ayaw ka bit inusoy kung siin maghalin ay si Mars nga rahay nagtanaw sa mikrosyan ha tamanay yung magabot tamanay yung mikrosyan eh dato gad dito tada yun dasus may bala pa yung nahulog
7: so gapos kita galima bro bala
6: kay dalong unga nga nagkatulog haraw ka ay sa bilog pwede sa divider dato man lang.
5: Pila gid ang kaunga ero da kato.
6: Daywa.
5: Tapos may gapsan pa.
6: Mo iya sa kwarto.
5: Sin kamo mismo ka
6: dito ta sa akong kwarto. Tapos wa ko sa bilog sa piyak bang kwarto. Ako man ang isa ito ay nagbangon nga ni ako basi mo ko nang tinabunan mo kung sikit baboy ay ginta o bat kureng. Ang dato ta nagwa ako naglibot man ako wa man ako
7: mga anong oras kamo nagkuad kara ma'am napanuhan nimo nga may kuan nyo tagali may mga bala.
6: Ah kaila ta.
7: Aga-aga.
5: Ibang kahapon bilog na agahon, hapon, gabi. May napanuhan ka mga persona, di man ako balik-balik. Iya nga, buon itaga iya.
6: Uho, aman kasi, ano di matabi ako nga, anytime hay, may nag-ilan ko, kasi nga, musoy ka na, gapangit bulo. May ano di matabi karon. Habisan wa, tayo mo iya ako, at agatubang sa kawang.
5: May nakasubid kay ina nga. May pumaharurot ay kung ito mo to. Kabi, nabatian mo man to?
6: Luwa. Ito ta sa akong kumari sa piha. Kasi sa kasada. Ay, after ko natulupo kay may nagharurot na mabar pagluwa sa kasada. Wala.
8: May pag inupo ka to, madam, may pag inupo. Wala ka mo nagduwagon. Ang baliwala ko tanin yung abing manakas.
6: Wala, tabi ako kasayo. Hindi ko alin tato.
8: Oo, naging pagayaan niya tanin yung man.
6: Minigdol ko tato kasi wala tayo expect na baril tato eh.
5: Sa imo nga pa matyagan ka ibahan, ano bid aro motibo para ita nag-agtuyas niyong mga yag na iba ka marili?
6: Kaaman, waman ako tibiya. Apo manabi mo ko amat nga sa ngabitan sa radyo. Apo manabi mo na aakig ka na dahil kung nag-obra ka manabi, matino na obra ka tama. Ay, may nagkakuntra kita abi.
5: May naikasugid din mo si Kunsihal na may anang mga nakaalitan.
6: Duwa man. Kung
5: nagtaliwan niya lang nagulaw.
6: Duwa man, duwan man lang sa anong nagawa ka managkuntra sa iba sa trabaho man lang katoon.
5: Sa politikado yun, yaban-yaban.
6: Yaban-yaban kasi yun.
5: Pero kamo sa mga unga ikaw at may na lastrohan kinyo ang matatang haibuan after ko rin yung arang insidente?
6: Huwag matang, medyo uliyo. Taka niya akong nervyos kayo na. Taka nga naging nervyos. Ipag naisip ko, ngayon naigo. Taro daywang ka unga. Kasi rubala nga, nakulog sa sambilo. Kaya itong gidmiss mo sa ulo ito nga. Agro ako ang unga ito sa sambilo. Ina man sa kilid sa anak.
5: Ang sa nagalubog ka na iya sa...
6: Oo, daywa sanda. Inagaim, yan lagi sa nakabi eh. Yan ang manakalima malubog. May electric pan man, humakon.
7: Daywang bilog yung mga unga ron, ma'am, no?
6: Do, guman ko na ni Jerome sa birong mo tayo kagamay nila.
5: Kuwasan na naka, ano, bimana, nakakita, nakapanoo, man na sa...
6: Wagid.
7: Pilang dagon daman? Dumao nga?
6: 15 at 16.
7: Bayita na?
6: Laki.
7: Okay.
6: Pero hambal ka, guman ko ni Jerome sa birong, ito nagbubog sa ibabaw, sa tiyak balay. Ito kung sa Rizan Tour, may nakita ko na yung mga naga. Kidlat kung kabiin na may sigay mo nakita.
5: Ay, doon yung mga oras na nagupo.
6: Naglingling at ibang sabitan.
5: Kasi yung mga pila kung nakatawar.
6: Taunang wagid ito na kaano kung pila wagid ah.
7: Huwag ka man CCTV iya ka rakonsihal or mabugat CCTV sa inyo ka rakapalibo.
6: Inaan sa may barakas sa piyak balay.
7: Nakita gen?
5: Pilang mupok yung nabatian yung sis.
6: Basta pag nabugtawan ko kayo mga tatlo at ah.
7: So nakita ko tagalin ninyo ma'am ro CCTV?
6: Huwag ka kita.
8: Ipunapit ka ninyo ma'am wagid na
6: Bati ang malanda.
8: Bati ang maduluwa na yung...
6: Duwa kita.
5: May mga ayam ka mo yan, nagahay ka, bihi, katimahan.
6: Oo, at ang kabatsya, ganagahay. Kasi nagahoy, abe ako ay nag... Magiduyo, tabit duro.
7: Muta na lang, ma'am. May bagay di karay. May ga-star.
6: Oo, manghod yung jirong para sa piyak.
7: Oo, oh, wow. Napanuhan naman. Do.
6: May ga-ilas na si babaw tanong kilubong.
5: May pamilya-pamilya mo naman do. Iyak na.
7: Do, motor, ma'am. Siin nag-umpisa pa. Ito taro.
6: Ito akong sa kasada.
7: Ako bukong tati karay. Hindi na mismo ano.
6: Kasada.
5: Oo, mali ikaw rin. Ginaiba makaroon ni konsihan. Kamusta rin yung ano, wa matat may mga nag-anabimanak yun, nag-ulabot iya sa inyong pag-iba nga rin.
6: Para nga tagi ito
8: pinakaon. Inyo makaroon niya decision man.
7: Oo, plano.
8: Inyo pang makaroon makaroon.
6: Ay, padayunan taro okasyon doon. Ay,
5: unyag rin yung
6: unyag. Sabi na, planuhan na taro.
8: Tapos sa inyo, hindi naging suyahan ni SB
6: member. Uwak pa, ay, kung anong matalang decision ay, ito yung makaroon.
5: Manong oras na kauli kayo ng agamang si Lina.
6: No. Kasi nag-deprive din mo ka kun pa makukuliwan after it lang ko na toy. Wala na man may bisita pa man ako sige lang ko. Basta sa gitna ko sige mabok ko imo ang ginawa. Ulit disturb ko.
5: Pero ha mention mo ka na nga may nabadian ko ting mabok.
6: Uwa.
5: Awa pat a.
7: Kaila ka tang agaon yung gi-mention.
6: Oo, nag-inistoryahan eh kay kami yung kaila nga. Kapasok ka man na rubok ko man ako abo lang man.
5: Ay, posible na matod ko umuli kasi kung siya di yung oras, basi nagsubugang pasanda. Posible ba na?
6: Basi, unay, huwag kita kami kayo speak na may mga igot at bala. Iyak, huwag kita kita rin bala nga to sa salong pagsilhi ko kayo na.
5: Huwag gala ikaw kayo niya nga, iya, tagalikan niyo na.
6: Huwag kita, huwag kita.
5: Okay, bahat ako kanya sa gamat.
8: Sino rin mo pala yan?
6: Sa hindi na. Hindi na.
4: Bullseye! Dendro, asawa ni SB Jerome Biga. May kantanan no sa Dayang Natabo si Rihina Viga. Now si SB member Jerome Viga may pagpahayag man. May kantanan sa Dayang Natabo kasi masyadong alarming dai. Wa mati mo siguro nag-expectar nga may mga kuanabi ay. Maura nga mga senaryo nga magkaganabo kasi prior kara matsawa man it mga ginabati-bati pero depende kung base ka na lang. Wa man it mga recorded sa numan siya PNP sa mga trepta, mga katropa. Pero may mga risgo abi eh. dating broadcaster, then sumugod sa politika. So may mga ginatanaw nga mga motibo karaman raton nga mga otoridad. Ang mga katropag mismo imamandun o nakasayod. Ano bagar? Posible nga rason. Nga mat pauganan itbala. Kasi ro target ka ra, imaw man lang eh. Ha? Ro target, ro mga ego, ro mga entry point, itdaya ka ra nga pagbaril is bukod at mga aksidente nga bi nahugog ang rubala sa bubong eh. Ginbaril gid a, rong ana ka ra nga panimagay mga katropag. Arama karon pamatian ta si SB Jerome Viga. Ita banwa ka rito man siya. May kaantanan sa natabong arang pagpamaril sa anak arang panimagay mga katro.
9: Thinking on may ito abiman ang gin-iapsan itbala, wa man. Pag talikod namon, iya kami yung magtusapirta, hakitaon ka akong gumankon, naharat ama na nung tatlo, ama na ro'igo iya. Ag, pag agto namon iya, so kon 45 makon na, iya taro empty shell. Sorry ka rayon dayon, sunod yun, nakita namon dayang limang ka empty shell at caliber 45 iya sa guwa. Mga 15 meters from the main door it bagay.
6: So kabi igali, tay ginaratrat rin inyong panimagay nga ra. Ay, what akasayad rin mong misis nga rin punteriya, hayro inyo nagit amis mga panimagay.
9: Yes, sayod man abi imaw. Nga bukon man, mayad man kita nga tao. O galing nga sa trabaho nato na ay, may mga kabasingay man kita kon amat at may mga threat man yan ni Katon nga pablatir matangani na kon months ago sa ato niya naman siya PNP at side man kondo ato niya polis. I do not know, wa matangani kita gasalig nga seryosohon doon pero gakman man kita, nagtinghwa gid kita ron pagi sa buli gid ginoong mas safety man ato niya kabuhi dahil maintok pa abi ako niya rang mga unga sa married wife na akon ay my youngest is 10 years old, 15 da ako niya second, at manug 21 da ako niya eldest. At, pero sa unay mga magagkuin mata. So, ang iya man laro, wa man kita, wa man ako ibang mga activity ko na no, magluwas sa trabaho, ay iya man kita sa humanitarian service, ay director kita at Boy Scout, director kita at Red Cross, at regular blood donor kita. Ngani ay, mauron malang nagalibot da ako niya kabuhi sa pag-servisyo sa aton nga mga tao. Gamang hay, side man kita nga kung iya kita sa public office, hay may risgo kita and we cannot please everybody.
6: Consel, naka-mention ikaw kaina nga may threat yung galikaw na baton. Pwede na itong masayran kung anong gitaro sa tatao ni Mor motibo sa pagpamarinara sa imo karang panimagay.
9: I don't know if it is related with that threat. Pero, hambay ko nga ni sa mga previous man naton nga ginhambay sa aton yung mga igmanghod sa media nga hugaton lang naton do investigasyon sa aton nga it aton nga pulis o aton mang soko dahil nga ni nga di kita magdugang it's spekulasyon dahil malisod ag mas mayad nga ro aton lata nga mga otoridad ro makatao ba kung ano gitaro posible nga motibo ay malisod baga nga abo paro madagahig or hindi yung kita magdugang pabaga it we will not add insult to injury anymore.
6: Kusihal, kanon yung muna baton, ruraya nga ng mensahe it pagpamagal?
9: Mabuhay yun ito, mga months ago yun ito, dahil man yan sa akong trabaho ron, as member of the Sangguniang Bayan.
6: So, Kusihal, ano gitaro, sugod itong mensahe, pwede na itong sa'yo ka, kung ano gitaro?
9: Simple malang anira na malang inambagay. Magdahan ka manay, pirmi ka manay. Gin-mention, magdahan ka, gin-mention na ng pirmi ka manay sa akong barangay, mga makararan.
6: Sir, bago pa man matabo oray nga insidente, sir, wait, mga kahinahinala ang mga tao nga nag-agtiya sa inyo or nagpalibotiya sa inyo ang lugar?
9: Wa man, pero ako tabi ay aware man because I am a former media man. Bisan buko nyo na ako't media man, ay I used to read the book nga gintao ka akon nga How to Stay Alive. Permit, anakong ginabasa gapon. If I can find time, may ginabasa-basa kita na ako noon. And it reminds me kung ano ra ako niya obrahon, kung may mga nababatsagan kita nga threat. Ag, kabiin nga ni, hay, do yun na akong hambay kay misis, di ano ako maguli. Palipason ko, ano yung oras bago ako umuli. Ay, and true to it, ay maaari kung umuli ta ako, basi ko nadalit ako noon. Kung nag-uli, gagi ako magpauli, nakakot 159. Wa pa 10 minutes iyaw na ko sabagay, magapit na lang ra akong iriyang gidagtunan.
7: So ismir imo ta karang gidapatihan kung iya kat ibo kabi may kunterya ta sanda kimo.
9: Posible kasi kun iya ko ag kasi kaibahan man kita dati sa mga operation it ato niya mga pulis ngani may instinct kid kita pag may gupok ag siyempre kuniyat ako siguradong sayo ko tagagi nga ako tarugin straight mari nagreact gagi ako or mari na disgrasya man ako ron
5: uwa okay. Kaya kabi ikon si hal sa imong panimalay sa siin kat imo ag hamat uwa ikaw nakauli may ideya gagi ikaw nga may mauruin kay mga matabo
9: uwa man actually ginchat nga ni ako ni Mrs. 159 nga gusto na yun akong polio nahiambay ko na hindi ano ako mag-uli.
5: Sin ka karon?
9: Within naman siya, hindi kong pagsugid ay, hindi kong pagsugid kung sinuro, nagkangay ka kon. May mga tao man akong kaibahan. Nga hambay ko ay safe man makon ako iya. The successive bursts of fire, may kwan naman anong, may motor, ang paspas kita man na rin doon dagagan. Hay, hatun kami nga nag usisa nga matuod dagali nga iya ta sa bagay rogin target.
5: Sir, pila ro tawo gid si sudit ing mga panimalay ka gabi?
9: 3, 5 an anom sanday. Dahil ako ni agap ako nga agapsag ang asawa si Mrs. Anom.
5: Agapsag pagali.
9: Oo, rayang ginabunyagan niya ramakan.
5: Pero maya wa matakanat may haigo mas bisan bilog.
9: Awa mata ra akon pero ko mga nagnaba-naba itwan po taigo gitara akong samong bilog nga guman ko nag akong unga. Ay rosambilog nga balay iya gidabo sa uhanan ka ako niya unga kasi umigo rubala sa ibabaw ag medyo madamo ra to nga ana nga breeze it pirta ay medyo ro pag bagsak it balay wa pirsa baga bukod madiritso
7: bali isb sintaro kung tiriya git at bala sa guwa gatagit or sa mga bintana
9: pasugod it bagay pirta ro gin target pirta
7: pirtahan
9: oh pirta
5: may nabuo nga ba sa iyo baga sa ibabaw nga portion tugban kay imo unga
9: sa idagom ta bukod basiyo to ng slag ana tang bronze it bala basta tatlo git ani iro tatlong umigo ito buon tanan
5: kapitan may ano ho may ginatutan ang abi man nanimo nga kumutibo ka ra pamulitika
9: hindi man anay hindi ang kita anay bang joy mag speculate as I said nga wala kita na ila nga magdugang pa ita problema we leave it to our authorities para at least ay maari nga ro nag stripping iya bukod sa not fair we need to be fair at this time oh. At least hindi kita magdugang pa ita problema pa sa iba
5: bilagid ang ka mga basayo ro na recover iya sa inyong karang panimalay
9: ara makaroon kay Bang Joy may nakamark ko nagkuan niya ni may police line up kun bali limang bilog
5: limang bilog
9: oh, dun.
5: Kay bahan yon don sir sa sugod dito niyo nga
9: aro sa sugod atoy bronze ta slag slag tatlong ka slag basiyo lima ya sumari nga roday wawa ka sugod or umigo ang nasa pader
7: or ginapatihan niya iya git ang nagumpisa ro mga nagpagupo
9: yes na nagpagupo kasi automatic ro gin gamit nga barrel eh. Kun revolver don wa it empty shell pero kun pistola gagawa ra na nga kuanda yung empty shell kaya so rugin gamit nga baril hay kuan ng pistol 45
5: kasi sa sudit inyong bagay SB sindid mismo nagtama ruray nga mga
9: rubala sa dib abaniko abiro pirta ro right side niya pirta daywaro igo agro left side sa bilog
7: mga nang oras ra kabi SB na tabo or nabatean kay mo para nga asawa nga
9: kun si Mrs. ay mga 1:50 AM kun ako na itong guman kun mga 2 AM ho
7: so medyo nagapakita ang mingko mabuhay sandaya

0: they were not informed or kasayod man sanda nga wa ako yagin baril na darang bagay. Pero masubo daw na kung ginigo darang unga ag ang guman ko na to taro napakasakit.
1: Ag medyo masubo-subo dahil makaroon niya adlaw rubon yag ko imo nga rang ako. Yeah. Tama no? Tapos may natabo na karang kabikay ng aga-aga.
0: But still we are kwan thankful sa Ginoo nga sa piha kuraya nga rang insidente ay we are firm ag gapasyamat kita sa Ginoo nga madayon mataro okasyon ag wait na kwan ba wait kabuhi nga nahalitan.
2: Yes.
0: Maguwas siyang kurayang istorbo nga rang balita makaron nga
1: kunsal may mga makasugid ba la nga may nakapan-o kabi kay inat aga-aga kuray nga rang suspect ano riding in tandem sandara si sana umagi
0: naging interview man kay naro ang guman asawa sang guman ko nga toy basta rin na nang habatian nga after ko sa CCB Bors of Fire Hide may motor nga madasig o humarurot to.
1: Oh. Kapag ito may nakakita.
0: Awawa. Hopefully, may CCTV karang magapit. Mga 100 meters may CCTV. Ag mga 500 meters may another CCTV uman ito sa unahan.
2: So, di kara mismo nag-start do motor isbe sa imo nga rangako.
0: Rikara, nanda batian nga
1: multi. Sumugod kita ganiya.
0: Sorry, yan. Nagpisto kita. Kasi raya madugom ro. Pirta namon sa printe mahayag. Ay, rikanabi madugom man do street lights ay kano punder.
1: Kansihan, kung may natabo nga mauraya kayo ng aga-aga, huwag kita kasayod, basi hindi na o kung alin. Ano ro, yung mga gin-request sa parang yan, man sa PNP, may ma-standby yung police na, no? Para sa siguridad na ninyo.
0: Actually, ay depende yun sa aton nga authority, how they will assist the situation. Pero we can secure ourselves kung iyam lata sa amon niya kung imagay. Pero hopefully nga kung ano rin na nga pag-assess ay mas mayad man doon nga bisan ito ang sa guwa, wow, kinangang iya sanda sa ito ang sa karsada ito sa kwan bago iya maglito.
1: Kasi may okasyon ka mo, abotawa mo sa inyong panimbalay.
0: Hindi ang o. Tigo man kita mamatsyag at gabay nga hindi nanda igsabay sa okasyon. Ay naghangay pangani ako kay ina nga ba sinabay ang kunta amakon sa nagapiesta makarong barangay.
1: Ah, piesta gali makarong iya.
0: Bukon, may barangay nga nagapiesta.
1: Ah.
0: Iya sa naman siya.
3: First time dahil nga na ESB nga tabukin mo.
0: Actually, I have a threat before. Tag sa radyo patang. Pero as a member of the Sangguniang Bayan, eh, first time lang yung gin-trapping akong balay.
2: Kung kano'y ko nakabaton, is be it, threat?
1: Threat.
0: Kano'y ta, mga, siguro, so, binugan nyo taro nagtaliwan, nakablatter mo na sa naman siya pinter.
1: Kung sinyal, hindi kita ito pwedeng makabukit, ay kadaga man ito, isang kire kung ano kita rin motibo sa iyo para. Pero ikaw, may imugot, abe man ang kaming sayod kung parte sa alin raya nga
0: related na ko niya as a member of the Sangguniang Bayan. But personally, ay, wa man abi ako kontra. Malulo man dato niya pagkatawo. Baga, wa man ako gapang away, gapaubos malangani kita. Tanawa ninyo ra akong sitwasyon. Naging station manager na ako sa radyo, pang 12 anyos na akong membro sa Sangguniang Bayan. Haram man lang gihapon ang sitwasyon. I live a modest life.
1: Kamusta rin yung relasyon kay imong mga katrabaho nga mga konsihal man?
0: So far, hay okay man. Pero kung amat, hay, it's normal sa Sanggunian nga Roma pagdudibati na hindi man ato malikawan. Kapartigid ko ato niya trabaho. But whatever matakon amat do mga pagbinangig-bangig ay inasmat, ginaiwanan matanamon ito sa four corners supposed Sanggunian doon. Dapat di naman pagdagon niya sa guwa.
3: Excuse me, number mo nga work related directly or indirectly speaking politically related mo na?
0: Ay sambilog nga ni Iranga ginambay ko possibly sa ako niya trabaho. Sambilog.
3: Pwede na ito masahiran kung naman mauno makahanggit ikaw during SB sessions may mga ginapupukpok ka una sa lamisa.
0: At the very least siguro mo I would invite you every 9 a.m. every Monday may Sanggunian session kami agod kung may mga mainit kami nga isyo ay mabatian ninyo kami ito o makitaan nyo kami ito how we interact each other.
1: Kung sihala na yung mga expectations sa raya nga nga kaso sa itong mga kapulisan?
0: I have a high hope sa ito yung mga otoridad because nagapati kita that we are government of laws and not of men. Hopefully, kabay pa nga hahagip CCTV ro anda karang plaka agro anda nga mga itsura sigurado gid ako nya ni kainang panawagan hay pwede ta kanis na mag surrender ag ituro nanda ko sino nagsugo ay buligan nato.

0: nga i-prosecute ang Sandaro State Witness para masulbar yung giro kaso kung pwede malang.
1: Kaya ko na binaton na SB Jerome ay medyo magayo-gayo sa imo nga bagay ro anang anang antad pero may daga man niya kakuba dahil sipre nagapos si dito mga balay. No, pero kung tanaw naton ay minko angat ro nagbaril abi tara SB Jerome.
0: Ay, hindi man naton nga ni masairan kung una ro-purpose ng dahay magtaugit at damage kasi ginkwa ng dahay nagpaigo o sanda sa bagay. Either may igoon nga tao or damage to property. Pero distansya nga 15 meters ay magapit aron. Baliskad gating gawin igoon kat 45 sing boton. Igoon kat 45 sing boton. Baliskad gating aron ay may knocking power 45. Ngani ito ang gitaro. May kwanidad, gintoyo, andi wanted harm. Pwede man niya payag, ay wait, naigo. Do yun.
2: Sige. So, Konsehal, ruin mo nga, mensahe lang.
0: Well, kabay pa nga, konsinor may mga paghitoon. Sa kwan man doon, sa mga nag-iisip man niya, buon dato niya kabuhi ay, they might kill me, but do prinsipyo ko ako niya, ginasugo nga pagpamanway hindi gid na pwedeng mabuoran kasi wa man kita nagaobra nga nagaguwa kita sa bounds itlaye within the bounds of the law malang pirmi man daton nga ginabuhat ag I never nga I will be cowed of this incident.
2: Maabot niya sa gamat Konsehal Jerome Vega ita.
3: Okay, datoro pagpahayag ni SB member Jerome Vega ita Kamansi no, Kamansi Norte sa Numan siya. SB member ita Numan. Gusto ta i-establish kun ano gid arong madagom nga rason. Kasi bukon yang ra ita basta ba ay ko na timing tamatod nga nakauli ti mo it gabi ngaron. Base kun may mga bukon it manami nga nagkaganabo mga katrupa. Agraya nga rang senaryo, masyado kaseryoso nga dapat padayman ita aton karang mga otoridad. Ita aton karang numan siya pi. Ha? Kasi si kita, si SB Jerome nga ra, willing it arang magpa-imbestiga nga mapadayman. Kung ano rong madagom nga motibo, konektado bagara sa anang trabaho bilang SB member una sa area it numan siya. Kasi gina sit aside yun nato na anang pagiging broadcaster eh pilang dekada ut imong naduga ra sa kuan kahanginan. Although may mga interviews sa nga pirmi matay maura ginabuan ita pagpahayag. Kasi active ti maura very vocal pag-abot sa mga isyu nga nagakaganabo una sa may area itnuman siya mga. Now ano rong investigasyon man itaton nga PNP? Kasi dapat mapadaymanda ag matawaan it nagakaigong atensyon ro mga maurang klase nga mga butang. Kanugang nagpresenta ro PNP it anda karang nga mga accomplishment pag-abot sa mga loose firearms mga katrupa. Una sa aton nga Aklan Provincial Police Office agin plaster nandaro raya karang nga mga accomplishment pag-abot sa mga loose firearms. Di ba? So makonsider naton ra nga a serious crime. Runa tabo nga rauna kay SB member Jerome Vega. Nga pagsalakay or pag-atake nga ginpauganan itbala roana kara nga panimaga. Kay sinon di ta kibangon karon nga pauganan taw na pila ta kabalang umigo sa anang nga pirtahan, asang bilog nga bala, malapit ito sa ugo it anak karang unga nga nagakugatong. Oh, so masyado ka seryoso. Mga katrupa, ruraya karang nga insidente nga natabuo na sa may area it numan siya nga dapat mapadayman it aton karang nga mga kapulisan. Nga hindi yang mambag naton nga kasimple yang nga insidente ro natabo nga ra. Masyado ka seryoso ra kasi si SB Jerome is politiko nga klase nga tao mga ha? Or base may mas madagom pa nga rason nga wa kita kasayod. Ha? Kun hamat nga ginpauganan itbala ruan na karang nga panimagay. Now, sa PNP ta, medyo mabaskog man roon karang nga PNP sa mga checkpoint or nanuuna sa kampanya against illegal firearms or lost firearms. Iya sa aton. No? Maurat abi eh. kakadali ta magdudagadaga it baril, maghimo it krimen, rumanga kilir nga na. No? Makagusot-gusot asanda. Kasi waman kanda it nagasita, waman it nagakuan abi una. Nga abi may mga checkpoint, mga pangasisa, why? No? So, ano ro mayada? Ha? Nga marisulba ro ray karang padayon nga paggapta it mga loose pirate nga man. Pasigamat kita, wagit it casualty. Sa natabo nga nga pagpamaril mga katropa sa panimagay ni SB Jerome V. So, waiting kita sa investigasyon. Itaton ka nga duman siya, PNP. Saray ka nga insidente nga it pagpamaril mga katropa kung nagtaliwan ka nga gabi. Good morning, anay kay Rigi Ribokanji. Good morning, ha. Kay Yam Yam Masangya. Ba, naka-highlights. Thank you, kita, sa pag-highlights. Good morning.
4: Good morning.
3: Yun. Kay Ginaline Maro. Watching kita makaroon sa San Francisco, Agusan del Sur.
4: Good morning.
3: Good morning, kita na. Kay Marlo Oxon Swalog Silboy. Good morning, man, ha. Gapa-shoutout kami iya sa Tagbaya Baybay Ibahay.
4: Good morning.
3: Good morning. Kay Boss William Masangya. Boss, good morning. Kay Bernard Delphine. Watching makaroon sa Kawayan, New Washington. Thank you kita sa pag-monitor una sa Kawayan,
4: good
3: New Washington.
4: Good morning!
3: Kaya Cloyd Beltran. Pakitamyo, magaling ko no si Marquita Tijada. Oy, happy birthday, ha!
4: Good morning!
3: Makaroon doon nga, Dlauro, anak ka nga birthday.
4: Pusa!
3: Sa ato makaroon nga, pag-propadayin, bantay mang kamuhin doon na, may pagpahayag raton ka nga Komelec. Rokomelec makaroon, nagapupaom para sa barangay ang SK election. O, Aragon, dayon yun yung election nga, ha? Wagon it mga pagpostpone or ano pa nga mga magkaganabo nga kasi abo ro mga nagaursag nagawangag sa ibang mga barangay sa anda kara nga mga barangay. Now, masobra 2,000 nga transaksyon rogin akomodar makaron it Komelec. Sarayang voters registration. No? So, may nadugang, siguro mga tigpila malang na sa kada barangay man. Pero sa pangkabilugan, niya sa ato sa probinsya, sobra 2,000 ka mga nagparehistro. No? Mga bago, ng mga regular voters registration naton. Ang kagabanan nga nagparehistro is mga iske. O sanggo ni ang kabataan, no? Nga nag-edad 15 hasta 17 anyos. Ro kagabanan nga nagparehistro mga katropa sa aton nga komisyon. No? Ito na i-plaster nato no ro calendar of activities it Komelec para sa raya nga ranga eleksyon naton no this coming November 2 mga katropa. So nagapupahaom ngon ro mga kandidato sa barangay sa makaron karanga chim. Aba nila ni hatanaka sa mga ibang kabaryuhan ro nagahupot it mga baril nga ron. Sa ibang mga kabaryuhan ro nagahupot ita umiinag gid. Sige da mawaga ron mga katropa, no? Sa aton karon nga mga igma. Anyway, ara nay, basyagan naton rong tangalan PNP si Police Lieutenant Noemi Ibuyan, ro officer in charge si Tangalan Municipal Police Station. Kasi may mga residente ito sa barangay Tundog Tangalan, binulabog ta ko nagtaliwan nga adlaw.
4: Pusay!
3: Binulabog na alarma, may mga nagapinang haboy it bato ang ginaaligar nga di tama sa iran kung sinta naghalino bato na mga katropa. So, tangalan PNP, padayon ro anda ka ng investigasyon sa medyo makonsider ta nandang misteryo. Ro mga nagakana po. Ito man yan isa mo, nagasak man rububong kung gabi eh, kasi may mga Indian Mingot ang nagkagahugog.
1: Ayaw di ma.
3: Ere, watat mga Indian Mingom. No. Ay ginasugid nga, ginapanggapog dat bato. Pamatian tanay si Police Lieutenant Noemi Ibuyan aton nga OIC itaton nga tangalan PNP mga katropa.
5: XFM Police Report. Police Report.
3: Ay. Dodoy. Pagid. Oh, dalihan kita. Balikan naton rong pagpahayag itaton nga tangalan Municipal Police Station mga katropa sa ray karang insidente sa aton karang pagpangalaga. Good morning ani kay Mati Tornia ni. Good morning ha. Una sa ibahira nagamonitor makaron.
4: Good morning.
3: Kay Eleanor Ripolhinti. Good morning. Nagamonitor man makaron ag si Bialin Abayon ay. Good morning galing na sa Kamansi sa Bataan. Good morning. Aton doon nga mga katropaw na aga sa tatlo nga mga unga nga nagamonitor at nagapropamati gidakaton kada agahon mga katropa.